0: Alam nyo na kung ano yan, kasi bawal mo sa Facebook yung talagang diin na natin ng maigi yung mga ganitong ano eh. Diba? Hindi naman tayo nanghihikayat na gumawa ng ganyan. Yung iba, pag hindi kinaya yung problema, pero meron pinapakita lang natin yung ginamit sa ganun. Okay? To, si Toto nandun sa pamilya, yes, sa Erawan. To?
1: Yes, magandang umaga, katropang mali at kundulin sa pamilya, katropang Kaluyan. No? Dito tayo ngayon sa bahay mismo nung binabanggit mong doon sa naipo. At ito nga ang nangyari. Nandito tayo sa bahay nung mismo.
0: Doon na lang sa naipos?
1: Sige. Katropang ano, kasama natin ngayon si Ma'am Erica, yung kapatid. Nung itong naipos dyan sa isang site dyan sa Arwas. Ma'am, good morning po. Lalo tayo ngayon si Kaloy po, nakadalangin niya.
0: America, good morning.
2: Good morning po.
0: Yung nasa likod mo na nakikita namin, yan yung kapatid mo, no?
2: Opo.
0: Okay, sige. Ma'am, okay lang ba na magko-commercial lang po ako sandali, tapos babalikan ko po kayo dyan sa Irawan?
2: Sige po.
0: Okay lang?
2: Opo.
0: No, sige, sige. Sandali lang, Ma'am Erica, ha? Babalikan natin, mga kaibigan, para maikwento naman ng pamilya yung nangyari. Yung kapitan ng Barangay Port, tatawagan namin kayo. Yung PNP, tatawagan namin kayo. Yung buy and sell, ano yan? Anong yan? Roas buy and sell, manakikinig kayo. Yung admin, no? Yung admin, baka pwede kayo mag-react dito. Kung hindi, hanapin natin kung sino itong buy and sell na to. Dahil tinatanong kayo doon sa post na yan eh. May nawalang buhay. Oras! 8:05 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
6: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
10: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthon Plus Herbal Soap.
2: Xanthon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Xanthon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
17: XFM.
0: Mga katropa, excited!

때 됨 낭 음마가 Bueno, balik tayo mga katropa at ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan, balik natin konti yung postpone para may idea lang yung bago lang naka-view sa atin o nanonood. Ang pinag-uusapan ho namin, itong isang post sa mga kaibigan, no? May ayan ho. Rojas web by site. Ito palang Rojas web by site na ito. Open yung group na ito, yung parang website na to, tama ba Bon? Open siya. Group o kahit sino pwede mag-post diyan sa Rojas web by site na yan. Kaso yung nag-post nito anonymous. Itong mismong post na to. Ano? Hindi makilala. Pero yung admin, kaya yung admin, nakikiusap po kami sa inyo, baka

0: Pero hindi na ho magsasalita, hindi na ho makapagsasalita yan dahil nandun na siya sa kabaong. Ma'am Erica, yung nakuha nating certification, blatter no, ng dun sa PNP, ang nagdala dun sa kapatid mo sa PNP Rojas ay ayon dito sa blatter, Barangay Tanod ng Barangay Poroas, Palawan, kasama yung staff ng 4 bar. Siya ay dinala doon, pero ayon doon sa PNP, ito ay barangay matter, ni-repair nila sa barangay as per blatter, no? At siya ay ni-release noong September 15 sa PNP Rojas, alas 10 ng umaga, pero noong gabi, ganyan na yung nangyari.
1: Oo.
0: Nawala yung live nila? Ha? Napuputol? Sige. Ma'am, ano nga po? Ano ba yung hinanakit nyo rito sa pangyayaring ito na ikinawala po ng kapatid ninyo?
1: Ang ayaw lang po namin na nangyari is na-post nga po siya doon sa Palawan website.
0: Rojas.
1: Tapos, opo. Ang ano po noon,
0: pakiayos yung live nila, siya, sabi mo kay Ronnie. Sige ma'am, sige.
1: Nung buhay pa po siya, nagtanong po siya about doon sa post niya. Na
0: yung ano na yan, ha? Nakalabas na siya.
1: Opo, nakalabas na po siya. Hindi po siya nag-direct sa amin na nagtanong. Doon po sa mga relatives din po naman sa ano sa Rojas po.
0: Oo.
1: Nagsabi siya na nakita niyo po ba yung post ko? Malinaw ba yung mukha? Ano po sabi niya? Doon pa lang po, iyang-hiya na siya. Tapos, ang hinanakit po namin, bakit po sila nag-picture sa loob ng ano, ng PNP. Diba nga po, ang pagkakaalam namin, pag na-return na doon sa PNP, wala na pong yung mga private matters na nasa loob ng PNP, hindi na dapat makalabas.
0: Oo. Tama po yan. Sige po.
1: Opo. Ang concern din po namin doon, nakaposas po siya nung punta po siya sa PNP. Ang sabi daw po, nanlaban. Kung sa tutusin lang po, 10 po silang tanod. Yun ang pagkakwento nila sa amin. Niwari na lang tinanggal yung posas mo na kasi total, nandoon na sa loob mo po ng PNP eh. Hindi na po makakatakas yung bata na yon. Kasi na 10 tao na tanod plus may complainant po ng staff ng bar.
0: 4 bar.
1: Tapos kasama yung... Tapos ando na rin po sa loob ng PNP. Bakit hindi man lang po nila tinanggal yung posas. Tapos nga po yung post nga, sobrang linaw ng mukha ng bata. Yun po.
0: So, alas 10 siya ni-release ng umaga, September 15, after na makalabas siya, nagtanong na siya doon sa mga kamag-anak o kaibigan kung malinaw, nakita niyo ba yung post? Malinaw ba yung mukha ko doon? So, parang inuusisa niya kung nakilala siya doon.
1: Opo. Tinatanong niya po doon sa ninang namin. Kasi yung kapitan din po, tinanong niya rin po na nakita niyo po ba yung post? Tapos in-advisean din po yan siya ng kapitan.
0: Okay. Anong in-advise sa kanya?
1: Na ano daw na niya mawala din yung post na yan. Mga ganun pong advice po sa kanya, mag-aral ka ng maayos, ayusin mo na yung buhay mo.
0: Nung gabi, nangyari na yun, ano? Bawal lang natin banggitin, ano, ma'am, yung ano talaga. Pero nangyari nung gabi, yun na. Talagang hindi niya nakinaya.
1: Opo.
0: Sa tingin ninyo, yung posting na yun na

0: nakita yung mukha niya nakaposas, parang kinahiya niya o ano, napahiya siya. Yun yung dahilan kung bakit ganon?
1: Opo. Doon lang po yun siya sa post. Nagkaganyan eh. First time niya lang din po ma-post. At first time niya lang din po mapusasan.
0: Mapusasan. Okay. Kahapon galing kayo ng Rojas, ano, sa PNP?
1: Opo.
0: Ano pong ginawa niyo doon? PNP Rojas?
1: Nag-request po ako ng CCTV.
0: Mm-mm.
1: Pero ang sabi po nila sa akin, i-review daw muna nila CCTV.
0: Mm.
1: Yun po ang sabi nila sa akin.
0: CCTV doon sa loob ng...
1: PNP mismo.
0: Ba't nyo po kailangan yung CCTV?
1: Para po malaman namin kung sino talaga po yung nagdala.
0: Mm-hmm.
1: Kay Darwin. Yung gusto ko po makita yung mismong pagpasok ng bata sa PNP.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa nalagay siya doon sa ano sa kulungan na.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kasi po nag-spread po yung post. Nakita ko nung share sa akin ng pinsan ko is 1 a.m. na po. So na-detain siya po ng September 14.
0: Oo.
1: Within 3 hours po nakaabot na dito sa puerto yung post.
0: Mm-hmm. Mabilis. Ganun kabilis.
1: Ang bilis nga po.
0: Oo. Yung nag-picture, natanong mo ba kung sino yung nag-picture? Saan galing yung picture na yun?
1: Yun nga po ang kailangan namin malaman. Yung makita kung sino yung mismong nag-picture.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bakit nila pipicturan?
0: Okay.
1: Pwede naman na edit. Total, na-detainan nila doon.
0: Oo.
1: Dapat tatanungin na lang nila kasi ba't pinakalma mo na nila yung bata eh. Kaso pa, pinressure pa nila ng gusto eh. Eh syempre po nakainom po yung bata na yun.
0: Mm-hmm.
1: Di ba nga po galing siya sa bar.
0: Mm-hmm.
1: Uminom siya. Dapat hindi po nila pinressure. Tapos dapat hindi sila nag-post ng istapa. Inantay nila na
0: Istapador nakalagay. Direkta. Wala siyang ano.
1: Tapadura.
0: Hindi siya di umano, allegedly. Baga, hindi ka siguradong ginawa niya yun, kundi direkta talaga. Sinong nakakakilala direkta dito sa Estapadora? Parang ganun.
1: Opo.
0: Oh, direct. So parang inatulan mo na agad na Estapadora talaga na ano.
1: Opo. Oh.
0: Ang mabigat.
1: Hindi man lang po.
0: Mm-mm.
1: Hindi man lang po sila nag-antay ba na paano ipakalmahin yung bata. Bago sila nagkuha ng post. O, ando na po tayo na may kasalanan ang bata. Pero dapat po, alam nilang nakainom yung bata. Dapat hindi nila masyadong pinipressure.
0: Oh, may masmasan muna?
1: Opo.
0: Okay.
1: Kasi na ano siya, hinabo siya eh.
0: Oo. Oh. Yung mabigat yung picture sa loob ng PNP. Ang PNP,
1: opo,
0: kahit yung mga mugshot, hindi nila nilalabas yan eh. No, medyo
1: may, opo.
0: Kanila lang yan. No, kasi iniimbestigahan nga at bawal yung pipicturan mo ng walang paintulot at bigla mong ipopost din na walang paintulot. Tapos ganun pa yung forma, nakaposas.
1: Opo.
0: Oo. So nang dahil
1: doon,
0: sobrang linaw. Oo. So, ang hinahanap nyo po ngayon, yung nag-picture, actually doon, nagtanong na ako doon sa PNP, CIDG, Cyber Libel Group. So, may pananagutan yung nag-picture nang walang paalam dahil hindi naman ito government usaping pang-gobyerno, mga kay private matter po ito. No?
1: Okay.
0: Yung posting na ganun, talagang tatamaan ka nun. Direk-direk ka kung ano eh, direk-direk kung ano, Estapadora. Ang mahirap, mga kaibigan, hindi kinaya nung bata. At yan na siya ngayon, nandiyan na, ayan o, sa likod ni Erica, ang ate, nasa kabaong. Yung, may balak ho ba kayong magsampa ng kaso o reklamo kung matunton kung sino talaga?
1: Ang yun na nga pong hinabol namin, mahanap yung CCTV at makita mismo kung sinong yung kumuha ng litrato. Sa kanya po kami sasampa ng kaso.
0: Oh, okay. Sige, sige. Yung kanyang damage doon sa 4 bar, magkano daw yun?
1: Sa halagang 1.7 lang po.
0: Oh, halagang 1.7. Maliit lang.
1: Opo.
0: Oh, at saka kung magbarangayan at naimasmasan na yung kapatid mo sana, 1,700, mabilis nang ipangutang yan para bayaran yung 4 bar.
1: Opo.
0: Diba? Konti lang, konting pera lang yan. Pero yung kahihiyan, kahit 1,000,000, di mo mabayaran yan. Diba?
1: Opo.
0: Oo. Tapos ganyan pa yung nangyari. O sige, ma'am, ano? At pagkatapos nito, tatawagan ko si Kap, tatawag din kami ng PNP, Rojas, no, para ma-follow up natin ito. So ang hinahanap nyo ngayon, sino yung nagpicture? Yung palang ano, yung ano kasi ma'am, yung buy and sell, ano na yan, site na yan, yung kung saan na-i-post mo yung kapatid ninyo, open siya eh, parang kahit sino po pwede. Pero, yung admin, baka alam, kaya yung pinapanawagan natin yung admin ng site na yon, eh baka kilala niya. Pwede bon, di ba? Kilala niya kung sino ang nag-upload at sino nag-post noon doon sa kanilang website. Supposed to be buy and sell eh. Parang nagtitinda ka, bibili ka, ititinda mo, parang ganon. Pero ito, hindi ito paninda eh. No? Talagang medyo nilagay mo doon para ipahiya yung tao. Oh, so dapat tinitingnan din natin kung hanggang sa hindi pa 1.7 lang eh. 'Di ba? 1,700. Oo. Nakainom, hindi nagbayad. O di pwede nang dalhin sa PNP, bagansya. 'Di ba? At kinabukasan pag naimasmasan, o singilin. At kung hindi nagbayad, asuan. Pero ito, sa tingin nyo ba talagang gustong ipahiya itong kapatid nyo?
1: Opo, sir, kasi nga po ko ang intention nila na mahanap yung pamilya. Kasi total, hindi nga daw po siya nagasalita. Sana man lang po tinanggal nila yung posa at hindi po nila kinapsyon ng estafadora. Sana man lang po kahit yung ano lang pa na sino man po nakakilala dito, nadampot po namin siya sa gantong lugar.
0: Oh.
1: Wala na po kahit anong caption kasi ang private matter na ganong kasalan na ginawa niya, dapat doon na lang sa loob ng ano yun.
0: PNP.
1: Ng PNP. Tapos pwede naman nilang sabihin sa amin personally.
0: Okay. Sige. Nawala yung signal mo sa Facebook. Sige ma'am. So hindi natin titigilan ito, no? Kasi yung pumunta doon, ang nakalagay sa blatter ay Barangay Tanods of Barangay 4 together with a stop of 4 bar. So ang pulis hindi gagawa ng ganito, alam nila trabaho nila eh. Bawal 'yan. No, picture bago i-post mo. Yung Rojas PNP, malabong gawin nila to. So pipili lang dito sa Barangay Tanod ng Barangay 4, Rojas Palawan at doon sa stop ng 4 bar. Ma'am.
1: Opo.
0: Oh, sige. Meron ho kayong gustong sabi? Kailan pong libing ng kapatid niyo?
1: Sa Sabado po.
0: Sabado na libing.
1: Sa 26.
0: Pang ilang kapatid niyo na 'yan?
1: Apat.
0: Oh, so dito nakikita natin yung kapangyarihan ng social media, no? Talagang nakakamatay ng tao 'yan pagka hindi nila kinaya. Oh, may panawagan po kayo, Ma'am Erica, o gustong sabihin sa kapangalan ng pamilya nyo? Kami ho ay tutulong na maganap sa inyo, katulong yung mga otoridad kung sino nag-post niyan dahil sabi nyo eh sana bago siya mailibing, makilala at masampa ng kaso.
1: Opo, yun lang din po yung gusto naming makuha na ba siya ng hustisya. At humingi din po kami sa mga kung sino man pong mabuting loob na kahit dagdag tulong na lang po dito sa paglipagpalibing po ng aking kapatid.
0: Mm-mm. Okay. Sige, ma'am. Maraming salamat po, ha? At condolence po sa pamilya po ninyo.
1: Sige po.
0: Okay. Ron?
2: Yes, Kaluwi.
0: Bahay nila yan. Bahay nila yan, ano?
2: Oo. Kaluwi, ito palang pinagtungtungan nito sa burol nitong biktima. Iyo pala, kwarto niya pala ito, Kaluwi.
0: Ah, ano, no? Kwarto niya?
2: Kwarto niya ito mismo.
0: Ah, nakaangat, ano?
2: Oo, yun lang. Ginawa na talaga ito ng sarili ng kwarto para magkaroon ng privacy. Sabi nga nito ng nanay kanina nung pukwin.
0: O, si nanay niya. Namin. Ay, yung nanay niya, no? Nanay niya yun.
2: Eh, ito yung nanay na. Oh. Yan na nga. Gusto saan natin siya makuha ng din okay bilang
0: na.
2: Nanay.
0: Okay na yan. Okay na si
2: Erika. Pero hindi na rin na sinakayanin daw.
0: Oo, sige. Ron, alam mo yung bahay. So, alam mo yung bahay. Dala natin mamaya ng, ano yan, ng kape at mga biskuit para dun sa burol. Ha?
2: Oh, sige, kali balik tayo. Balik ako sa
0: mga kape. Mamaya,
2: para ayatin natin yung pagpapano.
0: Biskuit, para, kape.
2: Oo, kasi...
0: Okay,
2: sige. Gabi-gabi na paglalamay ng ating mga malapit dito sa mga kaanak nitong Juan.
0: Wawa. Itong
2: nasa binurong ngayon, kali.
0: Wawa naman, ano. Dahil lang sa 1,007, ano. Pinahiya siya, ano. 1,700.
2: O yung post lang talagang trigger sa kanya. Siguro kung magaman mayroong ganun siyang problema doon sa isang bar, halimbawa, kung hindi lang na-post, maring okay hindi lang bawi sa ganitong sitwasyon, Kaluwi.
0: Oh, okay. Estapadora, sinabi yung estapadora eh.
2: Oo, medyo mabigat yung allegation ng ganun.
0: Foul kasi yun.
2: Kasi pagka may ganyan,
0: hindi na,
2: parang...
0: Foul yun, foul. Kasi direkta, walang di umano, walang allegedly... Pag sinabi mo yung taong ganun, parang sigurado kang estapadora yun eh. Pero hindi mo...
2: Inusgahan mo na siya.
0: Inusgahan, o. Oh. Okay, sige. Salamat, Paring Ronnie. Thank you.
2: At yes, maraming salamat, Kaluwi. At condolence mo dito sa pamilya. At tayo na nakiramay ating himpilan sa HFM Palawan. Live mula dito sa Barangay Erawan. Ako si Katropang Kuya Toto, ex-FM News.
0: Thank you, Ronnie. Tawagan natin yung ano, Bon? Kapitan ng Barangay 4, ROAS, Palawan. Dinilit na ito, ano? Ng ROAS web by site. Pero doon sa admin, baka po pwedeng makapag-coordinate po kayo, no, ma'am? Sa amin o sa mga otoridad. Ito kasing very, ano eh, malisyoso masyado. Oo. Oo. Kung sino man po nakakakilala sa member ng LGBTQ. Sino ba yung presidente ng LGBTQ dito sa Palawan? Puerto. Oo. Baka pwedeng alalayan natin to. Kung sino man po nakakakilala sa member ng LGBTQ na ito, na isang estapadora. Walang di umano, walang ano eh. Direkta kagad. Pakipunta na lang po sa police station. Walang ID, walang cellphone. Kaya iba-ibang pangalan ginagamit from Barangay 4. From Barangay 4. Kung Barangay 4, baka mga official ng barangay o mga tanod. Diba? Naka-English pa, oh. If anyone knows this LGBTQ member who is a scammer. Biyay mo yan. Direkta ka, scammer. Please go to the police station. They don't bring IDs and cell phones, so they use different names from Barangay 4. Scammer. No? Uminom to sa isang bar sa Barangay 4 yata. Walang pambayad. No, mga kaibigan. Kaya yun, dinala siya nireklamo. Oh, pero ito, foul to. Mga kaibigan, yung post na yan. Sabit yan. Maniwala kayo. Oh. Pakitawagan mo yung ano, yung kapitan. Oh. So dalawang grupo ang nagdala niyan. No, si yung nakikipag-ugnayan din tayo sa PNP. Sino ba yung Chief of Police Major Marvin Herrera? No. Sir, nagre-request ng CCTV, baka meron ka diyan yung pamilya, no, for them to identify and for filing a case dito sa mga dito sa nagpicture at nagpost. Tatamaan kayo dito, maniwala ko. Ha? At saka yung Rojas Web by site, paano to? Hindi nyo ba? Bon, pag-admin, di ba, dapat sinasala yan? Kasi madadamay ho ito eh. Active to, yung Rojas Web by site. Active yan. Di ba? Oh, so, parang nagamit si Rojas Web by site dito sa pangyayaring ito. Di ba? Sinabihan mong estafadora, sinabihan mong scammer, di ba? Hindi kinaya, no? Pinoso yun, matindi, opo. Sa sabi ng PNP, tinanong nung ano, eh, nung ni Erica, bumunta sila sa PNP Rojas kapon, eh. Ba't nyo pinososan? Sabi ng ano daw, eh, hindi ho namin ano yan, hindi ho namin posas yan. Oh, baka posas ng mga barangay tanod, mga kaibigan, di ba? Eh, parang 10 or 8 yung mga tanod na nagdala doon sa kanya sa PNP Rojas plus yung mga staff ng 4 bar. Di ba? Dami nyo, ha? Sa lang yung dinala nyo dyan. Payatot pa, oh. Di ba? Overkill yung mabuti sana kung ano yan, yung namaril ng tao. Yan, pwede, siguro. Pero hindi lang nagbayad. Di ba? So, ganyan katindi, mga kaibigan, yung mga posting. Ito, nilabas lang namin talaga to. Hindi lang para dito sa pangyayaring ito. Maging mapanuri ho tayo sa mga pinupost po natin. No? Okay lang sana kung mga kriminal yan. Katulad ni Kirit Kirit. Yan, si Kirit-Kirit, wala na, di ba? Ilang beses nagnakaw, yan pwede, okay, wala nang blur-blur yan. Dahil talagang trabaho niya na yung magnakaw at inaalarma natin yung publiko na mag-ingat sa taong ito. Pero yung mga ganito na ngayon lang napusasan, walang mga record na ano, eh, lahat naman may mga problema eh. Di ba? So ito, hindi natin natulungan sa kanyang problema kung hindi naging instrumento pa tayo na mamatay siya. Di ba? Kayo pala. Hindi ako. Di ba? So, kailangan may managot. Mga kaibigan, ganyan katindi, ganyan no yung kapangyarihan ng SOCMED, social media. Kaya dun sa Europe, kagabi na panood ko sa CNN, tinan nyo, Europe, no? Kalimutan ko na no, saan banda sa Europe, pinagbawal na yung 13 years old below. Bawal mag-social media. Bawal, hindi pwedeng mag-Facebook, mag-YouTube, mag-TikTok. Diba? Pag 14, 15, yan, pwede. Pero below 13 sa Europe, i-Google nyo, below 13 sa Europe, bawal ang SOCMED. No? Kasi nakaka-influensya siya ng matindi, mga kaibigan. Okay? Di sumasagot si Kap, nagri-ring lang. Sige, tawag-tawagan lang natin. Kung hindi, sasadyain natin sa Rojas yan. Ha? Mga kaibigan. Oh. So, ganyan siya ka-powerful. Ganyan siya maka-influensya. Mga kaibigan. Yan ang ingatan natin. Kasi yung pinupost natin doon, ay baka hindi niya kayanin. Diba? Oo. Mga kaibigan, kasi kung minsan talagang gagamitin natin to para puwersahin yung mga tao na ganitong gawin mo, no, dapat hindi ganyan. No? Siguro tingnan din natin. Baka mamaya, ito, 1-7 lang ito eh. Diba? Kung panawagan lang ito, mukha siguro pwede. Mukha. Oh, nananawagan po kami, baka kilala nyo po ang taong ito. Siya po ay nasa istasyon po ng pulis sa Rojas. Walang ID, walang cellphone. Oh, siya po ay nandito sa PNP Rojas. Puntahan lang po ninyo kung kayo po yung pamilya. No? Tapos yung mukha. Pero yung ilalagay mo na kung sino man na nakakilala sa member ng LGBTQ, na LGBTQ na to, na isang estapadora. Oh. Sa English, if anyone knows this LGBTQ member who is a scammer, grabe, todo-todo talaga, durog. May ano? Tapos nakaposas, pinikturan. So, may mali siya, may mali siya rito. Cyber libel, yun ang unang hinahanap eh. Kahit yung libel, di ba? Mali siya. Malisyoso. Malisyoso mong, pag sinabi mong ganito-ganyan, tapos tinawanan mo. Di ba? Tapos mayroon kang pinatutungkulan, binanggit mo pangalan, libel, sabit yun. Ito, direct. Di ba? Wala man siyang pangalan, pero yan yung mukha niya. Tapos, walang, ano, estapadora, scammer, sabit ito. Mga kaibigan, no? Oo. Kung may magaling-galing na abogado itong pamilya, talagang problemang malaki. Okay? Oo. So, ganyan ang... Kaya ito naman, eh, pinulot natin itong istoryang ito. Not for this specific issue, but sa lahat. No? Sa lahat. Sa mga legit news network, broadcast or print, suspect, di ba, mapapansin, malabo, naka-blur siya, di ba? At allegedly, di umano, kasi hindi sigurado eh. Not unless proven guilty beyond reasonable doubt. Yung lower court na magsasabi niyan, RTC. Di ba? O guilty ka, estapador ka, yung inistapa mo, guilty ka, ayun, ang judge magsabi, may resolution ang regional trial courts. Diba? Pero kung tayo, ordinaryong tao, hindi naman tayo judge, hindi naman tayo police, sabihan mo siyang estapadora, oo, hindi siya nagbayad. Maikukonsider bang estapa yon? Ay, hindi naman siya tumakbo, nandyan siya, at nahuli siya. Diba? So, hindi siya, no, nandyan siya, na, yung physical niya appearance, nandyan sa PNP. No? At, siguradong, mababayaran niya yung 1-7. Kung hindi man niya kayang bayaran, may nanay, may tatay, may kapatid. Diba? Sino ba namang nanay at magulang o kapatid ang hindi mo tutulungan yung kapatid mo, nakakulong doon, 1,007, pangutang mo na lang para labas na. Diba? O, ngayon, hindi ganun yung nangyari. Alas 10 siya nakalabas, September 15 ng gabi, naganap ng kumot, ayun, nangyari. Mga kaibigan. So, paano pa yan? May babalik mo pa ba yung tao na yan? Hindi na. Di ba? Wala na. Nang dahil lang dito sa post na ito. Yung post pwedeng tanggalin. Wala na nga ngayon eh. Pero na-screenshot yan. Ebidensya. Oh, pwedeng i-delete, pwedeng tanggalin yung post. Mga kaibigan, pwedeng ibalik ulit. Pero ito, wala na. Di ba? Paano pa ibabalik yung buhay ng tao na ito? Dahil lang sa post na yan. Kaya, think before you click. Mga kaibigan. Mga tao rin yan eh. May kasalanan. May lahat naman tayo may kasalanan. Huwag nyo sabihing wala. Meron. Pero, balansiin natin. No? Na, yung SOCMED, dito sa usaping ito, nagamit. Nagamit talaga. Ginamit. No? Kung panawagan yan, hindi na panawagan yan. Pagpapahiya na yan eh. Sabihan mo istapadora, picturean mo, nakaposas. Putsa. Pinapahiya mo na yung tao, hindi mo na pinapanawagan. Di ba namang gagong maniniwala na panawagan pa yan? Ang panawagan po sa nakakakilala sa taong ito. Sa pamilya, kamag-anak, baka po nakakinig kayo o nakita nyo po ito, pakipuntahan po siya dito sa istasyon ng polis, sa Rojas, Palawan. Yun ang panawagan. Pero yung sasabi, kung sino man po nakakakilala ng LGBTQ na ito, na isang estapadora, ay gag. Ha? Oh. Scammer, picture nakaposas, hindi na panawagan yan, pinapahiya mo na yung tao. Di ba? Pinahiya mo dahil 1,700. O, pwede namang humingi ng lasing yan eh. Nakainom. Pag nahimasmasan yan, di ba, mag-iisip yan. Oo. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Nalimutan ko po yung pitaka ko. Naulat. Tawagan ko yung magulang ko, babayaran po namin. Sino ba nang gustong makulong? Natural, gagawa ng paraan niya para bayaran kayo. Walang istapa doon. Ang istapa talagang buwan, taon, hindi kayo binayaran. O, yan, istapa. Patunay mo man sa korte na inistapa mo talaga. Di ba? Ito, isang araw pa lang, sinabihan mo ng istapa eh. Pwede ka naman bayaran kinabukasan, istapa ba yon? Hindi. O. Ulitin ko ah, yung nakalagay sa blatter ng PNP. Pirmado ito ni Major Marvin Herrera. Alam nyo naman tayo pagka nagbukalkal, eh, malalaman ko kung sino nagpunta dyan. No? Yung nagpicture lang nito. Kaya mag-isip-isip ka na ngayon kung ano yung depensa mo rito. Diba? Bakit sinabihan mong istapador, istapadora, scammer? Oh. Hindi pa naman tumatagal yung issue eh, 'di ba? Nung gabi yan, nung gabi na yan, parang ganon. Oh, kung tumagal man, hawak nyo na yung tao, 'di ba? Pwede naman kausapin, ano, babayaran mo, kakasuhan ka namin. 17 lang 'yan. Oh, so ngayon, ito nga hanapin natin. Hindi lang sumasagot, ano bang pangalan ninyong kapitan ng anong kapitan ng Bon, meron palang ano dito, may page pala, may pinadala rito yung mga kaibigan natin. Baka, baka makontakt mo na itong ano, itong kanyang, yung pangalan ng kapitan. Kapitana pala. Ano ba yun ah? Kapitan, Kapitana Christine Trinidad. Oh, Kapitan Christine Trinidad ng Barangay Barangay 4. Morning po sa inyo diyan sa Barangay 4. Si Kapitan Christine yata. Yan ba? Si Kapitan? Doon sa Barangay 4, 'di ba diyan tayo nagbangkarera? Ah, siya ba 'yon? Oh, okay. So, kakilala natin to, Bon. Kasi nagbangkarera tayo dyan sa ano eh. Sa Barangay 4 eh, doon sa pier. Oh, Kapitan Christine Trinidad. Yung Barangay 4, poblasyon. Oh, tsaka yung mga tanod, kilala natin to. O yun. Saan ba itong 4 bar na ito, ha? 4 bar. Oh, sige, alam ko naman eh, nakikinig kayo dyan. Nakahook up tayo sa Wow FM. Ah, solid FM Rojas. Solid FM. Oh. Barangay Tanods o Barangay 4. Together with a staff of 4 bar. Brought a person identified. Oh, yan, oh. Kala ko ba nakalagay kasi rito kung sino man na nakakakilala sa member ng LGBTQ na to na isang istapadora, pakipuntahan po siya. Walang dalang ID, walang cellphone. Iba-ibang pangalan ang ginagamit. Pero dito sa blatter, nung dinala nila, oh, kilala naman. Di ba? Barangay Tanod sa Barangay 4, Ruas, Palawan, brought together with a staff of 4 bar, brought a person identified. Dito yung pangalan nyo. Mga kaibigan. Oh, alam ito ni Major Marvin Herrera, Chief of Police. Mga kaibigan, at yung nag-prepare ng blatter ay si Police Staff Sergeant Michael Adjon, yung investigador. Ni-repair nila, binalik nila sa barangay, mga kaibigan. Oh. So, pipili lang tayo kung sino, no, sa mga barangay tanod ng Barangay 4, Ruas, Palawan at sa staff ng 4 bar ang nag-picture dito. Ah, okay lang sana yung picture kung sa inyo lang. Sa cellphone ninyo. Diba? Nilagay nyo sa isang public website. No? Rojas website. Rojas web by site. In-upload nyo dyan. No? Naglagay kayo ng caption, Istapadora. scammer. Grabe naman kayo, oy. Oh. Bakit yung nagpicture na ito? Kayo ba ay wala ring ha? Baka mas malala pa kayo. Grabe, hindi na ito panawagan. Katulad ng binabanggit ko. Malisyoso na to. Ha? Malisyoso. Sasabit kayo rito. Pagpapahiya na to sa tao. At yung dahil sa pagpapahiya nyo, ipinahiya ninyo na wala, namatay yung tao. Ha? Mga kaibigan. Di ba? Nang dahil lang sa 1,700. Antindi nyo. Ha? Baka kasi sabihin nyo, wala yan, walang ID, lasing. Ba? Sige lang, post natin yan. Walang influensya yan. Di ba? Tama lang yan sa kanya, parang ganun eh. Oh. Hanggat maari, ay kausapin. Kung hindi, pagpabukas nyo, patulogin nyo muna, lasing yan eh. Makabukas, mahimasmasan. Di ba? With matching posas talaga, oh. With matching posas. Di ba? Nasa PNP na, sa loob. Dapat tinanggal nyo na yan. Di ba? So talagang ipinahiya ninyo yung tao. Di ba? Kahit sino mong tanongin nyo, panawagan ba yan? Lagyan mo ng estapadora, lagyan mo scammer. Di ba? Lagyan mo ng kanyang picture na nakaposas. Matindi ka. So, si, tuloy natin to ha, mga kaibigan. Si Kapitan Tintin Trinidad, eh parang may sakit. Doon tayo muna. Alamin natin sino yung mga tanod nung September 15, no, ang nagdala dito sa PNP. Yung 4 bar na yan, papuntuntaan ko mamaya. Sino mga staff ng 4 bar? Ha? 4 bar. Diyan sa Rojas ang sumama sa mga tanod na nagdala dito sa taong ito. Mga kaibigan. Oh. Sige, mag-isip na kayo ng ano ninyo. Nag-isip na kayo ng mga pwede ninyong idepensa. Paano mo nasabing estapador yan? Ha? Oh. So kung istapa, kinasuhan nyo, tapos ang pwede lang magsabi ng mga ganyan, mga lower courts, di ba? Estapadora pwede, bintang. Eh, dapat nilag, di umano. Allegedly scammer. Di umano, estapadora. Yung parang hindi kasigurado. Milusot yun kahit sa korte. Pero yung direkta mo, isang estapadora. Parang kang judge na sinabi, estapadora ka. Dahil ito ang ebidensya. Ang ebidensya ang nagtuturo sa iyo na estapadora ka. Di ba? Oh, yun nga hindi niya binayaran. Oh, pero, di ba? Eh, hindi naman yun talagang isang taon. Wala. Hindi talaga. Wala talagang may pambayad yan. Ganyan lang yung mukha niya. Kala mo, mahirap. Walang parang basahan lang na ano. Di ba? Pero 1.7. Magpapakulong ka sa 1.7? Natural hindi. Ha? Natural hindi ka. Ipangungutang mo para makalabas ka dyan. Eh di walang istapa doon. Di ba? Mabuti kung 1,000,000 yan. Di mo bayaran. Yan talaga. Pero kung 1.7 lang, walang taong magpapakulong nang dahil lang sa 1,700. Mababayaran yan, sigurado. Oh. So walang estapa doon. Pero dito, dinirektan nyo na kaagad eh. Di ba? Pinos nyo pa mga punyeta kayo. Kayo lagyan ko ng posa sa lid. Oh. Yeah. Magturuan kayo kung sino ang nagposa. Bago mo mailibing ito. Sabado libing eh. Ano na ba ngayon? Merkules. So meron pa tayong 2 araw para kilalanin. No. Edi tayo naman ng mamahiya. Ah, wag pala. Ay, yung mga tanod, sorry ah, kukunin ko yung mga pangalan nyo isa-isa. Babanggitin ko rito. Ilalagay ko rin yung picture ninyo. Ah, dahil kayo naman ang nag-responde, eh, di ba? Pero wala akong ilalagay. Ang ilalagay ko lang, ito ang mga tanod ng Barangay 4 na nagdala dito sa taong ito sa PNP Rojas noong September 15. Itong mga staff ng 4 bar ang nagdala sa taong ito sa PNP Rojas noong September 15. Ilalagay ko yung mga picture ninyo dito sa dito, sa program ko. Pero wala akong ibang sasabihin na estapador kayo, criminal kayo, wala. Eh, yun naman ang totoo. Kayo naman talaga nagdala eh. Diyan sa kanya, sa PNP. Diba? Lalabas ko pati mga mukha ninyo dito. Tandaan nyo yan. No. Ngayon, ang nagpicture nito isa lang. Kaysa madamay kayong lahat, ibulong nyo na lang sa akin sino yung nagpicture niyan. Sino nagpost niyan. Kasi nakalagay yun, from Barangay 4. Hindi siya from 4 bar. From Barangay 4. Somebody from Barangay 4 tanod ang nagpicture at nagpost niyan. Kasi from Barangay 4, hindi naman from Barangay doon sa pinag-inuman niya eh. Barangay 4. Oh. Wala naman may Barangay 4 ba? Oh, meron. Barangay 4 in Tagalog. Doon lang siya sa 4 bar uminom. Di ba? Hindi naman siya sinabing from Barangay 4 bar. Okay? Oh, kukunin ko yung mga pangalan nyo, picture nyo, lagay ko rito isa-isa. Ito yung 10 na tanod na nagdala dito sa tao. Ito yung 5 na mga taga 4 bar ang nagdala. Walang libel doon kasi kayo naman talaga ang nagdala eh. Di ba? Oh, ngayon, mamimili lang sino sa inyo, mga mukha na ito, ang nagpicture at nagpost nito. Ha? Okay lang kung kinaya eh. Okay lang kung kinaya, walang reklamo, eh, namatay. Di ba? Ito, binubuksan ko para doon naman sa iba. Di ba? Hindi ito specific. Dito lang sa usapin na ito. Maraming ganito. Oh. Yan, tandaan natin, nakakamatay ang mga posting-posting na yan ang wala sa ayos. Di ba? Kaya maging responsable tayo minsan. Okay lang yung mga talagang, katulad ng binanggit, yung si kilakirit-kirit. Okay lang yan, wala nang blur-blur yan. Kasi yan na talaga gawain niya eh. Di ba? So, pipiliin din natin yung mga tao na baka may pamilya din, may ano, di ba? Oh. So, makikita rin tayo. Tanod ng Rojas, barangay, o oh, yung 4 bar employee. Sino ang nagpicture? Sino ang nagpost? Sasabit kayo rito. Aba talaga 8:57 na pala Jerry Phil, no? Gandang lala. Eh, mo lang alam ka, Jerry Boy. Galla, di ba? Bira, oh. Tommy! Oy, parin Tommy! Belated happy birthday! Nako, nakapunta sa'yo gabi, eh. Uminom ako ng isang litro ng kalamansi. Ha? Oh, happy birthday greetings from the Netherlands, Harry HB. Oh, sino pong binabattle nyo? Yung mga taga Netherlands, ha? Edgar Baga, Sir Louis, pwede maging witness ang video na walang consent ng magulang at pilit na kunan ng video. Oh, basta't walang consent, pinicturean mo, tao, private, sa loob ka pa ng ano. Brando Santisas, happy listening. Randy Santisas, yan. Esneria Alpa, good morning. Gerald Philip Balan, SD, at gandang araw mga katropa. Arlene Tolentino, ituloy na ang barangay at SK election para mapalitan na mga matagal na nakaupo sa pwesto. Madali lang naman ng isang buwan at kalahati para mag-resume. Bigayan ng student allowance. Malinaw na yung ano ah, yung student assistance. Kahit magbalik-balik kayo sa land bank, sa ATM, wala ho talagang magiging laman niya na 3,000. Wala. Ah, dahil election ban pala. November 3, 4, yan. Malalagyan na ng 3,000 yan. Pag meron na kayong bank ATM, account number, huwag ko kayong mag-alala. 3,000 na ho yan. Sa 200 million, 15 million pa lang daw ho ang naibibigay. Galing ho sa ating city administrator yan. Okay? So, naka-standby yung 3,000. Pwede nyo nang ipangutang yan. Yung iba nga, sinasadla na lang yung ATM eh. Diba? Pero November pa bayad. Kasi November pa. Meron bang ganun? Magpautang? November pa bayad? O, hawak mo na yung ATM eh. Diba? Kaya lang, ATM, 3,000 minus 5%. Diyos ko! Todas. Kita na naman si financier, ha? Tambak na naman ang ATM card dyan sa bahay mo, sir, ha? Aba. Mrs. Wow Palmares, malapit na Pasko, Sir Louie. Oo nga, Mrs. Wow Palmares, malapit na nga Pasko. Ding Estrella, good morning. Katropang Louie, share down, thank you. Arlene Tolentino, wala nang release. Alam na, mabagal ang asikaso. Okay? Bing Abia, Manong Bing Abia, good morning. Arnel Vasquez, marami na ang tapos na. Marami na rin, 15 million na na-release eh. Pero marami pa yung wala, 200M yan. Oo. Marites Subi, good morning po from Samarinyana, Brooks Point. Good morning sa mga taga Brooks Point. Jacob Bautista, good morning sir at ganang umaga po sa inyo. Wala na ho tayong oras mga katropa. Susunod na ang palatuntunan ni katropang Gerald Galdes, mga kaibigan, yung serbisyo publiko na ipinagkakalubo ng XFM Palawan sa mga Palawenyo. Sa ngalan ni Axel Bon Obareda, sa kapong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas, oras sa udyat. 9:09, oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex. Soft gel capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katropa, excited!

0: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: XFM.
5: XFM.
6: XFM time, 9:09 ng umaga. At ang oras, mga katropa, atin sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning, gandang umaga ho sa inyong lahat. 9:11 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ka Gerald Galis po dito sa Serbisyong Katropa ngayon pong araw na ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Araw ho ng Miyerkules, September 23, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ng araw ano, meron na lang tayong 93 days before Christmas.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ay, mahigit tatlong buwan na lang ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pagdating ng December, ako, pambihirang daming Christmas parting parating.
1: Serbisyong Katropa.
3: Oh, gastos dito, gastos doon, kain dito, kain doon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, uwiin ng mga regalo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Iba naman, may mga reunion.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mga panahon na magkikita-kita yung pong mga kaanak sa buwan ho ng Disyembre. Kasi yung iba nasa abroad o kaya na sa ibang probinsya, eh, yung pagkakataon na yan uuwi para magsama-sama sa Disyembre yan. Lapit na mga dalawang buwan na lang, Disyembre na, sunod-sunod na yung mga event na yan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Abangan nyo rin yung pong mga gabi-gabing palabas dyan po sa Capitol.
1: Serbisyong Katropa.
3: At dyan po sa Baywalk, sa Palayong, di ba? Yan mga ginagamit na venue para sa mga activities pagka buwan ng Disyembre.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:13 na gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Public service program tayo ha, dito po sa XFM Balawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Comment lang sa ating pong live para mabati natin yan, para mabasa natin yan.
1: Okay? Serbisyong Katropa.
3: 9:30 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa mga sa radyo naman, gustong makinig, nasa 104.7 XFM Palawan, pwede pong mapanood yan.
1: Serbisyong Katropa.
3: At syempre, ating po pala tuntunan na natin sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kung kayo po ay merong sakit, kung kayo po ay mayroong karamdaman, tapos gusto niyo pong ipa-check up yan at masubukan ito pong naturopathic doctor, yung pong mga alternative medicine, baka kasi sobrang gastos na doon sa una niyong doktor, eh baka may maintenance, baka dito maputol yung maintenance.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nasaan ang Yes to Health Clinic? Nandyan po yan sa Barangay San Manuel. Sa harap lang po ng kain na to. Yung pong Nokinox kainan, di ba, sa baba. Yung building na yan, sa taas nandyan po yung Yes to Health Clinic. Barangay San Manuel, ha?
1: Serbisyong Katropa.
3: Puerto Princesa City.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa Rojas, meron ding Yes to Health Clinic. Meron din po doon sa Nara.
1: Serbisyong Katropa.
3: Alam nyo yung mabibili nyo dyan sa mga Yes to Health Clinic? Yung pong Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
3: Itong sabon na ito, napakaganda. Sabi dito, binabasa ko kasi, meron pala itong

0: Ganyan, yung pong skin i-glow up kanya. O, nandoon din pwede rin acne control, antibacterial, antifungal. O, yung mga wrinkles, wrinkle reduction. O, yun, pagka may mga wrinkle na kayo, kaya pong mabawasan ito. Ang dami pala mga benepisyo na meron dito po sa Santon Plus Herbal Soap. Yan din po yung gamit natin kasi nakakatulong din po siya para ito po i-promote wound healing, yung mga merong sugat na tagal gumaling, di ba? I-try nyo po itong sabon na ito, bilis po gumaling yung mga sugat na yan. Sir, tuyo ka agad yan, pampaputi pa ito, maganda dito eh. Supports anti-aging skin effects, maganda rin yan, no? Ang dami yung binipisyo, Santon Plus Herbal Soap. Okay?
1: Serbisyo Katropa!
0: 9:16 na gumaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Naghihintay ho tayo ng...
1: Serbisyo Katropa!
0: Public announcement galing po ng Malacanang.
1: Serbisyo Katropa!
0: Hindi ho natin alam kung ang Pangulo ang mag-a-announce o si... Claire Castro.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasi kumakalat na rin po ngayon sa Facebook yung pong mga
1: Serbisyo Katropa.
0: Kahit ka sa mga kapitan, di ba, meron na rin natanggap na chat galing sa congressman.
1: Serbisyo Katropa.
0: Na ang sabi ay ito pong barangay at sangguniang kabataan election.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay postpone na, sabi pinirmahan na rin po ng Pangulo.
1: Serbisyo Katropa.
0: So, yun ang sabi. Announcement na lang daw ng Pangulo yung pong hinihintay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero wala pa eh, hindi pa talaga ipinapakita, hindi pa ina-announce. Ayan, oh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Breaking news. Barangay, sige, pakita lang natin yan. Barangay Sangguniang Kabataan election postpone na ayon sa mga insider sa palasyo. Permado na po ni BBM ang batas na to, postpone ang BSKA 2026.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hintayin natin ang formal na anunsyo ng palasyo ng Malacanang.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang dami na ito, ang dami ng mga nagpo-post na ganito, na sabi nga ay postpone na talaga ito pong barangay election. Kasi meron din, oh, kahit kami sa GC namin, ako nakita ko rin, nabasa ko rin, meron din pong chat na naka-screenshot, tapos pinang-send din po yun sa iba pang mga barangay official.
1: Serbisyo Katropa.
0: So, yun na lang ang hinihintay. Tignan natin kung ngayong araw na ito, kung maglalabas po ng anunsyo ang Malacanang, mismong ang Pangulo ba magsasalita at sasabihin na postpone na muna itong nakaschedule na November 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan election. Sa halip, ito ay gaganapin na sa 2028.
1: Serbisyo Katropa.
0: Maniwala ho kayo, hindi ho gusto ng lahat ng mga barangay official sa buong Pilipinas yan pong pagpapaliban ng barangay election. Totoo po yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oo, kasi dalawang termino lang eh. Tapos inadapt na rin nila yung nagdaang barangay election o yung pong mga yung term nung nakaraan, inadapt na rin po doon, kinount na nila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sabi kasi pagka ito po ay naging ganap na batas na naging lima na ang isang termino ng barangay officials, katulad nito kami na nanunungkulan ngayon, hanggang 2028 isang termino na yon. E naka isang term pa lang kami. Diba? So kung yung batas na gagamitin natin ay yung nakaraan, meron pa dapat dalawa. Oh, meron pa dalawang termino na parating. Pagkatapos nun, pahinga ka na. Tapos takbo ka na naman uli sa susunod kung gusto mo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ganun siya. Pero ang nangyari, dalawa na lang. Kaming mga nakaupo ngayon, hanggang 2028, 5 years na yan. 5 years na. So isang term na kaagad yun. Tapos, sa susunod na election, by 2028, barangay at sangguniang kabataan election, pwede pang tumakbo kami doon, last term namin. Ganun.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ngayon, kung ang lahat na mga nanunungkulan ngayon, na mga kapitan, mga kagawad, nagkaroon ng pagkakataon na kayo rin po ay

0: barangay kapitan na, punong barangay at kagawad na nung nagdaang administrasyon, nung last lang, di ba? Bago itong panunungkulan ngayon. Kinount din yun. Oo, doon sa batas na ito. Kumbaga, nanungkulan ka nung nagdaang administrasyon at nanungkulan ka ngayon, wala na. Last term mo na ito. Pagdating ng 2028, di ka na magtakbo ng barangay election para sa posisyon na kung ano posisyon mo ngayon. Halimbawa, ikaw ay kapitan. Nanungkulan ka nung 2028, ikaw ay kapitan nun. Tapos ikaw pa rin ang, kapitan nitong 2023. Yung ngayon, ito. Wala na. Pagdating ng 2028, di ka na makatakbo ng kapitan. Baba ka, kagawad. Kung gusto mo pa rin talagang, kumbaga yung nabuhay mo sa barangay, baba ka sa pagiging kagawad. Ganon siya.
1: Serbisyong katropa.
0: Kung kagawad ka naman noong 2018 pa, tapos nanalo ka uli ngayon, 2023. Ito yung ngayon, ang mga nanunungkulan. Wala na rin, di ka na rin makatakbo sa 2028.
1: Serbisyong katropa.
0: So, ang gawin mo, takbo ka na ng kapitan.
1: Serbisyong katropa.
0: Ganon na talaga po pwede mangyari kasi wala no. Kaya nga kaya magulo yung dalawang termino para sa ano, para sa mga nagnanais na tumakbo sa susunod na 2028 election. Pero kung titignan natin, nadagdagan lang ng isang taon para doon sa mga unang panunungkulan na 3 years lang, 'di ba? Kasi 3 6 9 plus 1, 10 years. So, nadagdagan lang ng isang taon at ginawang dalawang termino yung dating tatlong term.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero kinasana yung 4-year term, di ba? Nung nakaraan taon lang, na bago. At kung in-apply yun ngayon, merong election sana. Tapos merong pagkasunod na mga election na pwede ka pang tumakbo. Ay, wala. Ito na, hinihintay na lang daw yung Pangulo para i-announce yung pong napirmahan. Na postponement para sa 2026 election sa halip gawing 2028.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaya hindi lahat, okay? Hindi ho lahat na mga barangay official gusto yung pong postponement.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung iba ay disadvantage sa kanila.
1: Serbisyong katropa.
0: Ginugulo lang tayo sa baba eh. Para tayong laruan lang na nilalaruan nila sa taas. Nasasa kanila kung gusto nilang baguhin yung barangay election schedule, kung ipagpatuloy, kung ipostpone sa kanila doon sa taas. Sila yung nasa kanila yung bola.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan na, pagdating ng 2028, baguhin nyo na naman. Bigyan nyo na naman ng 10 years. Kailangan 10 years na ang panunungkulan para makatipid ang gobyerno.
1: Serbisyong katropa.
0: Wala na, pana-extend na lang na-extend yan. Ay, nako. Wala na ho. Hindi na makasayang ba? Yung iba kasi gumastos na. Yung mga gusto rin ba tumakbo ng kapitan at saka mga kagawad.
1: Serbisyong katropa.
0: Oo. May mga patawag na ng mga meeting. Tsaka may mga pamerienda ba? Yung iba talagang kita mo na visible na nandyan, nakikipagkwentuhan, nakangiti, hi, hello, kamay. Sayang ba yung gastos din ng mga gusto rin pong tumakbo? Ako nang hinayang din ba?
1: Serbisyong katropa!
0: Paano yun? Malaki na gastos nila eh. Dapat tuloy na lang.
1: Serbisyong katropa!
0: 9:24 na ang umaga.
1: Serbisyong katropa!
0: Gerald, batiin mo naman si Edgar Rigondon na nakikinig dito sa Barangay San Miguel. Thank you!
1: Serbisyong katropa!
0: Sabi ni Edgar Baga. Godfrey Oyos, ka Gerald, sa tingin ko may mga incumbent rin na natutuwa kung may ma-postpone ng barangay at sanggunian kabataan eleksyon. Ang dahilan nila, pabor, hindi sila makakagastos or makakatipid sila. Ha ha ha!
1: Serbisyong katropa!
0: Merong mga pabor din talaga na ma-extend yung pong barangay election. Katulad ko, first termer ako. 'Di ba? Na dapat mag-eleksyon na ngayon. Okay, na-extend pa ng 2 taon. Sa part ko na bagong term, bagong pasok bilang barangay official, talagang okay 'yon.
1: Serbisyong katropa.
0: Katipid ka? Wala, hindi ako nakakatipid, pambihira talaga.
1: Serbisyong
0: katropa. Wala ba, digital na rin kasi ngayon ang hingian ng tulong.
1: Serbisyong katropa.
0: Ay, kita nyo, di ba, mataas yung followers ng account ko. Marami. May mga chat din yan dyan, hingin ng tulong.
1: Servisyong
0: Katropa. Ah, pero hindi man ako maya sa mga kabarangay ko, matinding trabaho na ginagawa natin eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Tamo kagabi o ilang mga operasyon ang sinamahan natin. Yung operasyon umurong eh, bangkaw-bangkaw, napunta sa katabing barangay, bagong sikat. Ah, paabot pa sana ng bagong silang yon. Ah, yung transaksyon, magulo pagka yung target, paiba-iba ng transaction point kung saan. Kaya naman pala, simula bangkaw-bangkaw, pagod kami dito, dalawang gabi namin ito pinagpuyatan.
1: Servisyong Katropa.
0: Simula bangkaw-bangkaw, nagbago ng transaksyon, bagong silang daw. Tapos bago na naman ng venue, doon na naman daw sa bagong sikat. Yung pala, pambira yung nahuli namin, sanay. Oo, bakit sanay? Siyam na beses nang nahuli. Pabalik-balik na lang sa kulungan. Pambira, oh. Pero okay lang yan. Kagawad nyo kahit na pagod puyat yan. Para sa mga kabarangay natin, wala problema yan.
1: Servisyong Katropa.
0: 9:26 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Ding Estrella, good morning Katropang Gerald at Sherdan. Salamat sa pag-share, ha?
1: Servisyong
0: Katropa. Lydia Garciliano. Kukia, tama? Yan, morning idol. Tama ba yung pagbanggit ko, Lydia? Kukia?
1: Katropa!
0: Yan. Buboy Puertos, good morning po, idol. Ka Gerald, pa-shoutout naman habang nagtatahi ng lambat dito sa barangay Mangingisda.
1: Servisyong Katropa!
0: 1 centimeter ba yan yung lambat mo, Buboy?
1: Servisyong Katropa!
0: Gano'ng kaliit ang butas niyan, Buboy?
1: Servisyong Katropa!
0: Okay, 9:27 na gumaga. Papasukin natin dito yung sabi na scam. Kausapin natin. Hindi, sige, commercial muna kami. Alangan yung 9:30. Pagbalik natin, meron pong magsasalita dito. Meron pong na-scam. At yung pong sabi niya na-scam siya, yung pong nirereklamo niya, tinatawagan ko na rin. Okay? Commercial muna kami tapos pagbalik, talakayin natin yan.
1: Servisyong Katropa!
2: XFM

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Esel Completado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
1: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Kaila Daligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
8: at moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
16: Okay, Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa.
16: Balik tayo ka Gerald Gales.
1: Serbisyo Katropa.
16: Sige, comment nyo lang sa ating po mga live ha, yung po mga... Oh, si Homer Capinigo, good looking ka. Morning, Sir Gerald. Good morning. Kamusta yung palengke natin na Sir Homer Kapinig?
2: Serbisyo Katropa.
16: Mas maganda gawin na lang regular employee, mga barangay officials na wala ng barangay election. May eligibility, mas maganda para iwas na rin sa vote buying. Ang realidad ngayon, pag election ang makinarya pera. Isa sa isa, makakatipid pa ang gobyerno dahil bilyon din ang gasto sa BSKA. Bilyon, hindi milyon. Oh,
2: serbisyo katropa.
16: Kalaki. Pagka naging empleyado, okay rin yun.
2: Serbisyo katropa.
16: Maganda rin yun, di ba?
2: Serbisyo katropa.
16: Makakatipid ang gobyerno pagka ganun.
2: Serbisyo katropa.
16: Pero wala yan sa constitution. Sana tignan natin kung mabago. Pero matinding bakbakan yan pagdating doon sa House of Representatives at sa Senado.
2: Serbisyo katropa.
16: Si Mohaime, no? Shout out all Palawan Safe Riders Club, BSR, paring Gerald Gales. Wala ka pa rin kopas.
2: Serbisyo katropa.
16: Sakto lang. Di ka nasama sa rides natin, ha?
2: Serbisyo.
16: Paplano tayo ng San Vicente o El Nido.
2: Serbisyo katropa.
16: Baka doon eh, wala kang klase, pwede ka nang sumama.
2: Serbisyo katropa.
16: Dito na yung bisita natin at meron pong irareklamo.
2: Serbisyo katropa.
16: Pero pinakapakay dito, mahanap, makausap, makaharap niya yung pong tao na mababanggit niya mamaya. Tinext ko na rin, nandiyan na ba yung number, Ken? Tinext ko na rin siya. Ito yung number na ano? Nasend ko na, di ba? Okay. Tinext ko na rin, tinawagan ko na rin yung inirareklamo. Pero baka busy pa. Sige. Kausapin natin. Sir, magandang umaga po.
10: Okay po, Kay Gerald. Good morning po sa station. First time ako nakapasok dito. Dumulog ako dito. Alam ko namang station na to na sa pamuno ng management ng XFM na laging nakakatulong sa madla pagdating sa mga problema sa ating bayan po.
16: Okay. Ano po ang pangalan?
10: Ako po si Jay Tampon po. Bagong member ng Forever Young o masasabi natin
16: ba?
10: Senior citizen.
16: Senior ka na ba? Parang hindi pa naman ah. Kala ko mga ano pa lang eh, mga 50, 51, mga ganun. 60 na pala. Okay, sige. Jaime, hindi, Jay na lang, Jay.
10: Sa messenger ko, Jay Tampon, pero sa real name ko, ako po si Jaime, Jaime Tampon. Dati nag-work sa Mercury Drug Palawan. Totally nag-resign na rin ako.
16: Okay.
10: Bilang suspension na din.
16: Okay, sige. Ngayon, napunta ka dito sa XFM, Sir Jay. Ano ba ang concern natin?
10: Ang nangyari nito, nakaraang araw po, Linggo, medyo nakatulog ako kasi nag-attend ako ng birthday, naging guest ako kay isara kong mga nganta. So nakatulog ako mga around 5 o'clock in the morning na.
16: Oo.
10: So nalimpungatan ako. Biglang
16: uyot ka na nun, nalasing ko na madaling araw ka natulog.
10: Oo, kasi kauwi ko lang.
16: Okay.
10: So nakatulog ako hanggang alas 3.
16: Nakatulog ka ng alas 3?
10: Oo, hanggang alas 3 ng hapon.
16: Ah, okay. Sige. Alas 5 ng madaling araw, tulog ka. Alas 3 ng hapon, gising.
10: Nakagising ako.
16: Mahaba rin kahit papaano, tulog
10: mo.
16: Sige.
10: Bigla kasing sa cellphone ko, sa messenger ko, si Maricho Briones po, itong madam na to, totally nakatira ito sa Barangay Masigla.
16: Kilala mo ito, ha?
10: Oo, kilala ko ito.
16: Pakitawagan na lang kayo na dyan number, ha?
10: Kilala ko ito dahil siya pong naging leader na namin sa panahon sa eleksyon.
16: Panahon ng eleksyon?
10: Oo, panahon ng eleksyon.
16: Okay,
10: kasi
16: sige.
10: Siya ang namumuno na parating rin si Manny Pacquiao.
16: Manny Pacquiao?
10: Oo.
16: Parating dito? Sa
10: parating
16: atin?
10: Sa Puerto. So, lahat ng barangay, ang dami namin nagtapok-tapok kami dito sa bahay ni Kagawad Vicky Oblan.
16: Okay.
10: So, ginakot kami papuntang Bangkaw.
16: Bangkaw?
10: Yes.
16: Saan na doon? Kailan yan?
10: Yun sa may nakaraang, sir, doon sa may Barangay Hall.
16: Barangay Hall?
10: Oo.
16: Ano
10: siya sa Barangay Bangkaw? Hindi pala sa ano papuntang...
16: Pag Barangay Hall, alam ko yun. Wala man kayo napunta doon sa Barangay Hall.
10: Bangkaw, Bangkaw ba yung papuntang yung beach pinakadulo?
16: Beach dulo? Kanigaran?
10: Kanigaran,
16: sa labi nyo?
10: Oo.
16: Ayun, sakop ng Barangay Bangkaw. Pero wala doon ng Barangay Hall.
10: Yung sa tabi na sa gilid, mayroon talaga ano doon?
16: Ano yun yung...
10: Anong barangay ba yan, oy?
16: Ano yan yung waiting shed ng ano ng karigaran.
10: Eh, dito ang karigaran dito pa rin siya. Kasi sa panahon kasi si Gaybong
16: cover gym.
10: Oh, cover gym.
16: Okay, sige. Ang barangay hall na sa wala hindi doon sa Pardeco.
10: Cover gym pala po, sorry. Okay, cover gym.
16: Oh, cover gym.
10: So nag-ipon-ipon kami lahat ng siguro ang mga around 100 plus kami hindi lang sa barangay Bagungsay lang. So ang pangako ni Mama Richo, hakutin kami so magdating. Sawa lang dito, hakot kami. Ang problema po...
16: Marami kayo.
10: Oo, biglang nawala si Mama Richo.
16: Saan galing yung 100 na yun?
10: Parang barangay Bagungsay lang.
16: Lahat kayo taga Bagungsay. Bakit di na lang doon sa Bagungsay lang pala? Ba't napunta pa kayo ng Macobang ka?
10: Kasi yun ang nasabi ni Mama Richo. Doon talaga makiipon-ipon-ipon. Hindi lang barangay Bagungsay lang po. May ibang barangay doon nga naabutan namin.
16: Okay, sige. So, Kasi
10: may ano daw, may ayuda daw, may ipamigay daw si...
16: Manny Pacquiao.
10: Oo, si Manny Pacquiao.
16: Okay.
10: So, ang nangyari po, nalagpasan kami ng alauna, wala pa rin politiko. So, ito si Mama Richo, biglang nawala.
16: Maroy.
10: So, nagsiugit lang kami ang iba naglalakad, so marami nagagalit.
16: Ay, siyempre, yung inaasahan nyo, walang ayuda na natanggap.
10: Wala, wala po.
16: Galit talaga pambira. Pumunta ka doon para sa ayuda. Papunta si Manny Pacquiao, tapos walang Manny Pacquiao, walang ayuda.
10: O, wala po, wala
16: galit
10: po.
16: Galit talaga tao dyan.
10: So doon ko nakilala si Mama Richo. Pagkasunod naman nakarang pagkalipas noon, nagsabi naman siya, Jim, mag-ipon-ipon ka naman dahil mayroon tayong ano, mayroon naman tayong parating na politiko. So ako hindi na ko nagpaano sa kanya.
16: Hindi na.
10: Gididma ko.
16: Okay.
10: So last Sunday po, mga alas 4, nag-prepare na ako dahil naligo ako.
16: Nandiyan na si Mama Richo sa kabilang linya, nakikinig siya. Chinat ko rin siya kanina bago nag-start tapos kausap din siya ng technician. At pinabot natin na meron kang concern. Okay. Para at least alam niya kung ano yung pinag-uusapan natin at masagot niya.
10: Masagot niya.
16: Okay, sige.
10: Ayon sa messenger nga po, Mama Richo Briones, dito sa cellphone ko.
16: Okay. Wala kang problema doon sa patawag ng mga Manny Pacquiao? Okay na yon?
10: Okay na yon ito.
16: Okay.
10: Ito ang chat ni Mama Richo. Nakatanggap ka na ba ng ayuda galing sa DSWD ACAP worth 9,500. Sama kita sa list na makatanggap this 2026.
16: Kailan yan?
10: Last Sunday.
16: Last Sunday?
10: Oo.
16: Okay, di chinat ka. Yan. Yung account na yan,
10: account
16: kanina yan?
10: Account ni Mama Richo.
16: May mga history na kayo? May mga dati na kayo mga chat niyan?
10: Ito
16: sigurado
10: talaga
16: ka na account niya yan?
10: Ito talaga ang gamit niya. Although, ito namang advice ng PNP Cybercrime na malukit ko si Mama Richo, mag-declare siya sa barangay na kung sakaling na-hack ang account niya. Kasi
16: sige, diyan muna tayo. Ano ang natanggap mong mensahe galing kay Mama Richo?
10: Nakatanggap ka na ba ng ayuda galing sa DSWD, okay. ACAP worth 9,500. Sama kita sa list na makatanggap sa 2026.
16: O, ayuda yan, ayuda.
10: O, ayuda ha. So ako naman bilang senior, nag-ano rin ako. Sabi ko nga,
16: sige, wala pa ako.
10: Tapos inano rin ang name, age, cellphone. So gipas ko. After that, bigla na may nagtawag, lalaki.
16: Okay.
10: Ang sabi niya, papa-assess ka pa ba daw? Wala namang babayaran dito.
16: Okay.
10: So ang sagot ko, kung wala babayaran, okay.
16: Oo.
10: Eh, sabi ko, sino ka? Sabi niya, kasamahan ni Mama Richo. Sabi ko, asan si Mama Richo?
16: Oo.
10: Nasa taas sa DSWD.
16: Oo, tapos?
10: Tapos ganun, parang nablangko ng utak ko. Ang sabi niya, may GCash ka ba? Or mayroon ka bang account sa ATM sa kung saang bangko ka?
16: Oo.
10: Na ano?
16: Tadi,
10: ano
16: sagot mo?
10: Ang sagot ko,
16: may GCash.
10: Ang GCash ko hindi active, walang laman.
16: Walang laman, okay.
10: Tapos ang ano ko, wala, nagsabi lang ako na wala talaga akong ATM batang sa bangko.
16: Okay, tapos?
10: So ang sabi niya, ilista mo ito, punta ka sa tindahan na mayroong GCash.
16: Punta ka sa tindahan na may GCash? Oo. Dako, para familiar yung mga ganyang atake. Sige, tapos?
10: Tapos, ang gibigay niya una ng pangalan is Tila FAD. Ito ang GCash number. Pati yung kay...
16: Sino ang kausap mo dyan?
10: Ito yung lalaki na.
16: Ah, okay, lalaki.
10: Oo, lalaki.
16: Sabi, punta ka ng
10: tindahan. Kung wala kang GCash.
16: Oo, magpa-GCash ka.
10: Basta ako naman, nawala rin sa, ano, parang na-hypno ako na, parang nablangko ako lahat.
16: Paano na-hypno ka? O, sige nga, paano?
10: Di, pumunta ko sa tindahan. Ito ang tindahan, tiwala rin sa akin.
16: Oo.
10: Si ang may-ari doon si Maribik Asan, dahil dito kasi ako.
16: Taga dyan din sa inyo?
10: Oo, taga sa amin.
16: Ah, nagtiwala rin, kilala mo?
10: O, kilala ako kasi dito ako nagpalud, kapitbahay ko. Oo. Tapos, tadi. Wala kasi akong transaction kagawar Gerald na... ako mismo ang nagpadala ng pera. So, hindi ko masyado alam yung cash in, cash out.
16: Okay.
10: So, Ang sabi sa akin, ibigay mo na lang yan. So binigay ko. At tatay ng anak ni...
16: Ano
10: ang
16: ibinigay mo?
10: Binigay ko itong gisabi sa akin.
16: Oh, yung number.
10: Yung number.
16: Okay.
10: So ito namang anak ni Maribik Asan na close friend ko din, mayroon ang tindahan.
16: Nag-i-process na.
10: Nag-i-process.
16: Oh.
10: So ang sabi ng ano, hala, ang laman pa naman dito, hindi abot ng 10,000.
16: Ah, bakit kailangan ng ganong kalaking halaga?
10: Yun na nga bro, na
16: ano,
10: wala na sa isip ko kasi parang blanco ako. So ito, ang laman dito, 9,000 na lang. So akala nung bata na yon nga, ang kakunta ko, boss ko. Kasi narinig yung usapan namin eh.
16: Ano ba ang pag-usapan ninyo na paano dumating sa punto na mag-send ka ng pera? Paano niya nasabi sa iyo yun?
10: Basta ang sabi niya sa akin naman, na wala rin sa isip ko na bakit ko ipasok ito sa GCash.
16: Oh.
10: Kasi talagang na-blanko ako.
16: Sabi niya, mag-send ka dito ng pera. Na ganun siya sinabi sa iyo?
10: Basta ang sabi niya sa akin, ibigay mo lang sa tindahan yan.
16: Okay, tapos?
10: Yung gisulat mo.
16: Oh, tapos?
10: Tapos ito ng anak ni giprocess niya.
16: Bakit? May nakasulat ba niya na mag-send ka ng pera?
10: Abasa, ang sabi siya, punta ka sa tindahan na may GCash.
16: Oh, yun ang sabi.
10: Oh, yun ang sabi. Sumunod naman ako.
16: Mm.
10: So, ang laman ng ano nila sa GCash is 10,000 na lang.
16: 10,000.
10: So, na-process niya una itong 10,000. Tapos, hindi pa ko tinantanan, hindi ko gitanggal yung ano na, i-process mo rin ito yung pangalan ni Marlin C. Ito ang number.
16: Mm.
10: So, sa makatugil, 12,000 ang na-send.
16: Ng tindahan.
10: Subalit ang tindahan, may fault din. Hindi naman ako gitanong kung may cash akong dala.
16: Oh, basta nang ay kakilala ka ito.
10: O kakilala ako, yun lang ang ano po.
16: Oh.
10: So pag-uwi ko sa bahay, saka ako naman mananay mas masana
16: na
10: bakit ko na-process yun.
16: Mm.
10: Na sumunod ako.
16: Oo, okay. Bakit na-send yung pera
10: niyo?
16: Ano ang naiisip mo nung panahon na yon kung bakit nakumbinsi ka na mag-send ng 9,000 at 4,000.
10: Ang naano sa utak ko...
16: 3,000 pala, 3,000.
10: Ang naano ko...
16: Hindi, basta 12,000 pala. Paano 12,000.
10: Ang naano ko na itong taon na padalhan, sila magpapadala sa akin. Kasi nawala, hindi ko sanay sa ano eh.
16: Sila magpadala?
10: Oo. Yun ang umano sa utak ko.
16: Kasi sila magpadala ng pera?
10: O si ang tindahan ang nagpadala ng pera.
16: Kaya nga, bakit ka magsisend ng pera doon?
10: Yun na nga bro, na may fault din ako. Although ang tindahan may fault din.
16: Ano ang pinakapakay? Meron ka bang inaasahan na balik na bibigyan
10: yun
16: ka ng kalahating milyon?
10: 300,000? Kasi ang sabi naman na yung nagtawag sa akin, may mga ayuda marami.
16: Marami?
10: O marang, priority kita dahil alam ko senior ka. Ayusin ang paggamit ang pera once matanggap mo kasi sa hirap ng buhay ngayon.
16: Magkano ro sana matatanggap mo?
10: Basta ang sabi niya una sa akin, makatanggap ka dito almost 20.
16: 20,000?
10: Oo.
16: Ay, malaki.
10: Malaki. So ako naman tiwala naman ko, Bro Gerald, kahil nagpakilala siya ng kataga DSWD.
16: Ayan, oo. At saka, paano napasok yung pangalan ni Maricho?
10: Kasi ang ginamit niya, ito si Mama Richo, ang nagamit na pagtawag sa akin, account niya? Oo.
16: Ayun, oo. Ngayon, di, pag uwi mo ng bahay, anong kasunod na nangyari doon?
10: Maliligo na sana ako din, magsimba ako.
16: Oh,
10: pinuntan tapos... ako na may-ari ng kailan Jim, bayad mo.
16: Hala?
10: Di na siya ako, sabi ko, saan?
16: Oh.
10: So, doon ako nung kinabana, lagi na scam talaga ako.
16: Aray.
10: So, kikunta ko ito, actually ito si Mama Richo, may bahay ito sa Nasunugan sa Cuito, sa Barangay Masigla.
16: Hmm.
10: Ang sabi naman ng mga birders niya, bihira raw umuwi doon.
16: Mira, oo.
10: So, ito, nakakuha ako ng isang kaibigan na itong number niya, ayon akong sagutin.
16: Oo.
10: So, pumunta ako una ng NBI dahil barangay na ako ito sa tindahan eh.
16: Ikaw na ang inaabol ng barangay.
10: Ako na inaabol ng barangay, 12,000 ito.
16: Kaya nga eh. Pero ang pakay natin dito, gusto mo makausap si Ma'am Maricho, nagparangay ka ba? Pinabarangay mo?
10: Oh, kasi ang sabi ng PNP sa cybercrime, mag-appear ito sa barangay, mag-declare na kung nahakbang account niya.
16: Ah.
10: Kasi back, oo.
16: Oh, ganun pala. Ah, sige, usapin natin si Ma'am Maricho.
10: Oo.
16: Anong apelyido ni Ma'am Maricho?
10: Briones.
16: Ma'am Maricho, Briones, good morning. Ma'am Maricho? Ken? Si Ma'am Maricho nandyan? Ma'am Maricho, good morning.
17: Good morning po.
16: Ikaw si Ma'am Maricho?
17: Opo.
16: Kilala mo ito si Sir Jay Jaime?
17: Opo, kilala ko po yan. Pero siguro hindi niya nabasa, sir, yung aking post.
16: Ano ba ang post mo?
17: Ang post ko, huwag kayong maniniwala sa mga ano, kasi hindi ako ang gumagamit ng account ko nung linggo.
16: I-send mo nga sa akin yan, yung post mo sa Gerald Galis para mapakita na, natin.
17: Nahack na nga ako, Sir Gerald, kasi dyan lang rin nga ako malapit sa, dyan, sa may ginagawang pier.
16: Hindi.
17: Nahack na nga ako nung gabi, kaya nung Lunes, hindi na ako maka-message sa mga kaibigan ko. Alam yan ang mga kaibigan ko, kasi yung pinsan ko, tumawag din. Sabi ng pinsan,
16: meron kang...
17: ganyan rin ang ginawa kay Sir James. Sabi ng pinsan ko, Ate Chow, may gumagamit ng account mo. Naapektuhan nga, sir, yung dalawa kong account, kaya nahack ako. Yung ginagamit kong account, nahack. Yung luma kong account, yun lang ginagamit mag-message.
16: Oh, meron kang post na nahack yung account mo?
17: Opo, na sa TikTok at saka sa Messenger.
16: Kailan ka nag-post niyan?
17: Linggo po, mga gabi na, mga 11.
16: Paano ka makapost sa Messenger?
17: Kasi nagagamit ko pa sir yung ano eh, bago ako na-hack eh. Nagagamit ko pa yung ginagamit kong account. Pero yung nagmi-message sa kanila, dati kong account.
16: Oo, dati. Wala ka bang bagong account na nagamit?
17: Yun na nga yun, nadamay nga sir. Kaya sinuspend ako ng 180 days.
16: Mayroon kang screenshot? Mayroon kang patunay doon sa post na yun?
17: Sa ano sir, sa pinsan ko at saka kay Sir Edwin Arada.
16: Sige daw, patingin ako noon nung post na yun, ipasend mo sa akin.
17: Hindi ko maano sir, kung kilala naman ni Sir Edwin. Si Sir Edwin ang tumawag sa akin, sabi niya ginagamit yung dati mong account.
16: Ito ang tanong ko. Ito ha, Ma'am Briones.
17: Apo.
16: Sabi mo may post ka. Kailangan kasi meron tayong patunay, di ba, na nahack yung account. Anong gagawin mo? Magpo-post ka, Facebook, public, o di kaya pupunta ka sa... Kasi maraming beses na ito na nangyayari, na pumupunta sa akin at nagpapa-announce na kung po pwede, huwag nyo munang i-entertain yung account ko, nahack ito, ginagamit ito, panghingi ng tulong, at hindi na pupunta sa akin yung pera, hindi ito sa akin. Yun ang gusto ko makita, yung patunay mo na yun.
17: I-search ko. Sa account na ng kaibigan ko, hindi na ako makagamit ng Messenger ngayon eh. Number na lang. Hindi na ako makagamit ng Messenger ngayon. Paano ko pa makikita yon?
16: Ako mag-search ngayon.
17: Apo.
16: I-search ko sa Facebook. May post ka, di ba? Sabi mo sa Facebook.
17: Apo.
16: Anong pangalan ng post na yon?
17: Maricho Briones ang gamit ko. Black na may white. Pero yung luma kong account...
16: Ken, pakihanap daw. Ken, please, pasuyo ako. Tignan ko yung account ni Ma'am Maricho.
17: Sa TikTok yun, sir. Sa TikTok tsaka sa Messenger.
16: Dapat sa Facebook sana ikaw nag-post para nakapublic. Kasi baka mamaya, hanggang ngayon, baka ginagamit pa yung account mo. Kasi ayaw ko isipin ito. Kanina, inisip niya, baka naman kasabwat ka.
17: Ay, hindi, sir. Naka-receive lang rin ako ng ano, nag-fill up nga rin ako eh. Kaya siguro ako na-hack.
16: Tige, ito si Sir, may mga tanong sa'yo ha.
18: Kasi po ma'am, nung nag-una dito, nabasa ko na din yung message sa account mo. Tapos sa lalaki na nagsagot, sabi ko, Sir, asan ba si Mama Rachel? So,
17: ang sabi na sa
18: DCWD, wala ka daw.
16: Ma'am?
17: Ay, hindi yan totoo. Lumang account ko, matagal na yun na-hack.
16: Matagal na raw na-hack yun, Sir Jay.
17: Matagal na.
18: Kung matagal na-hack, bakit hindi ko isa tayo kapisip tayo? Bakit hindi nag-appear sa ano ko?
16: Ma'am, yung anak nyo, ma'am, umiiyak siya. Siya yung nangingibabaw na boses eh.
17: Kaya nga, sir eh. Kinagat na nga ako. Pamangkin po, sir.
16: Okay. Yan, okay na siya. Sir Jay, nandito si Ma'am Briones. Nag-post daw siya, kaya lang alanganin yun. Messenger yun. Wala makabasa doon ng... Hindi ko mabasa. Messenger eh. TikTok, wala rin akong TikTok. Pero gusto ko makita yun para patunay na talagang nag-post siya.
18: Sir Gerald, isa rin natin evidence yan kasi ang advice ng PNP Cybercrime, kasi ito si Mama Richo, magharap kami sa barangay Masigla to prove na ang account niya na hack.
16: Yun, ma'am.
18: Yung advice ng PNP.
10: Galing kasi ako doon, una-una pumunta ko sa NBI kasi hindi basta-basta, ma'am, 12,000 ang naano sa akin kasi. Kontakin mo, ako kaibigan kita, nagtiwala ako dahil pangalan mo naka-ano sa Facebook.
17: Tama rin yan, tama rin yan. Kasi
10: noon na ako, grabe talagang hirap.
16: Grabing hirap daw, ma'am.
17: Bakit?
10: Pantakin mo 12,000 tapos ako nag-demandang gi-barangay ngayon sa tindahan.
17: Kaya nga, lumang account po ngayon, nag-post ka agad ako noon. Hindi na inabutan ng 24 hours.
10: Kasi kung nag-post ka kasama ako, aware ako. Wala eh.
16: Friend mo ba siya?
10: Friend.
16: Hindi, sa bagong account niya. Kasi pagkatapos nung na-hack yung account, tama ba, ma'am Maricho? Tama, pakinggan mo ha. Yung na-hack yung account mo, gumawa ka ng panibagong account at nag-post ka. Dali lang naputol yung linya niya.
19: Servisyong Katropa.
16: Yun din yung advice sa akin ng PNP. Pagka nahack ang account mo, punta ka kagad ng mga radio station, mag-public announcement.
10: Sinunod ko.
16: Hindi, pag na, ano ba, pag nahack yung, ano ba, yung account mo, nakakuha ng ibang tao. Magpunta ka ng mga radio station. Ito. Ma'am Maricho.
17: Pa.
16: Di ba nung nahack yung account mo nung Sunday, ang ginawa mo, gumawa ka ng panibagong account, tama ba?
17: Oh, and gumawa ako, sir, may yung ginagamit ng bakla ngayon na nagtawag, yung dati kong account.
16: Okay.
17: Kunwari, ako nagapalista ng mga mag-ayuda.
16: Teka,
17: yung dati kong account yun, Sir Ali. Ngayon, nagsitawag ngayon si Sir Edwin Arada. Yung pinsan ko, yung si Tita Maggie na Rakuya, nagtawag. Sabi, Maricho, totoo ba na ano? Kasi may gumagamit ng luma mong account. Sabi ko, halang, hindi ako yan. Sabi ni Sir Edwin Arada, mag-post ka na kaagad. Di, siyempre, hapon na yon. Yung message ko yung iba na baka may mag-ano sa inyo, may mag-message, hindi ako yan, dating account ko yan, ginagamit ng hacker, sabi ko. Ngayon, sabi ni Sir Edwin, sige, mag-post ka muna.
16: Yan.
17: Hindi na ako nakapag-post ng marami kasi...
16: Isa lang sana.
17: Na-hack na rin yung gamit kong messenger.
16: Oo. Hindi sa messenger. Isa lang, isang post lang. Huwag na marami. Isang post lang sana yung sa Facebook.
17: Kaya nga, na-hack na, sir, yung active ko. Na-hack na. Okay. Hindi na ako maka-message sa mga kaibigan ko. Hindi na ako maka-message. Na-hack na. Nagbago. Nagawa ako ng bago.
16: Yan na, ang gagamitin
17: mo. Na ano rin nila, na-locate na ako rin yun. Hindi na ako mag-approve. Suspended na ako ng 180 days.
16: Yung ano mo sana, yung asawa mo, kapatid mo, anak mo, yun sana nag-post. Di kaya naman pumunta sa PNP, nagpa-blatter doon. Di kaya sa barangay.
17: Sabi ko nga, sir, sa pinsan ko, mag-post siya kasi hindi na ako maka-post nga. Kasi hindi na nga ako pwede. Yung ginawa kong bago, hindi na pwede.
16: Yun lang ngayon. Tapos punta ng PNP, punta ng barangay, magpa-blatter.
17: Magpunta ako doon, sir, sa ano na lang siguro, sa Friday. Kasi hindi ko maiwan tong pamangkin ko, dalawang taon.
16: Baka sa Friday, pambiranggang ngayon, marami pa rin magamit ng account mo, maghingi pa rin na maghingi yung sa ibang tao. Pero wala na, kasi at least ngayon, nandito ka na sa program ngayon, nagsasalita ka na, kinukumpirma mo na nahack ka.
17: Opo, alam yan. Alam yan ni Sir Edwin Rada, siya nag-advise sa akin kasi... Sabi niya, yung dating account mong gamit. Kalat ka ng may ayuda raw sa DSWD. Sabi ko, ay hindi, sir.
16: Oh, walang problema kay Edwin Rada. Hindi mo yun siya maluloko. Yung ibang tao lang ba? Nadadala sila doon sa message mo. Kaya sana, pa-blatter ka ng PNP. Kung gusto mo, ito yung blatter ko sa PNP. Picturean mo, picture ka, tapos post mo siya. O itong katibayan ko ha sa lahat. Hindi ako sangkot doon sa dati kong account na nanghihingi sa inyo. Na-hack 'yun, hindi na akong gumagamit para ano ba? Para iwas lang na katulad nito, ikaw yung inahabol.
17: Kaya nga, sir, yun nga sana gagawin ko, kaya lang wala na akong open ba. Number na lang ma-open ko. Wala na akong ma-open. Buti nga hindi nadama yung Gcash ko eh. Pero nag-fill up din ako dahil yung naghingi rin sa akin ng ano, si Rosalinda, nag-fill up din ako, kaya siguro nagamit yung account ko. Nag-fill up din ako na ilang taon ka na, may ayuda, 9-5. Nag-fill up ako gas katulad ng kay Sir Jay. Pero hindi ako pumunta sa tindahan na katulad ng sinabi niya.
16: Oo. Eh, ito gusto ko niya makausap, makaharap sa barangay.
17: Oo, oh, okay lang, pero mamayang hapon. Hindi ko maiwan tong bata. Mamayang mga alas 7 ng gabi.
18: Yun na, Mama Richo, nagpunta na ako sa barangay Masigla kay Kap Bakumo. Kailangan taga doon na anong maggawa ka ng proof na taga nahak yan. Kasi yan mga advice sa akin ng TNP Cyber Crime.
17: Ano ko na lang siguro. Ipapaprint ko na lang kay ano, doon sa kaibigan ko yung nag-message sa na account ko.
16: Ipaprint.
17: Kasi ako, ganyan din ang ginawa sa akin. Hindi ko lang sinunod yung...
18: Dapat sana lahat ng mga nakakontak mo, lalo na ako, kaibigan mo ako, wala akong nareceive na mensahe sa'yo o ano talaga na lahat ang account mo.
17: So, ito, ako, ito, ito, ito, ito, ito, hindi na ako makagalaw, hindi ko na magamit. Mo, sandali lang, oh. Pupunta na lang ako sa barangay, sandali lang.
16: Kaya
17: nangkin ko, iyak na nang iyak. Hindi ako manlulukong tao. Kilala mo naman ako.
16: Iyak yung bata eh. Magkita na lang daw kayo sa barangay. Magharap siya.
18: So, Sir Gerald, bilang taga-media.
17: Itignan ko kung may kopya doon sa ano. Sa akin, wala na talaga ako malukis. Sa ano ko, may Tinder ko, hindi ko na nga na-open, di ba?
16: Anong oras ka po pwedeng makausap sa barangay daw? Nangyari doon. Mama Richo, kailan ka po pwede pumunta ng barangay? Oo, anong oras kailan para po mapapunta ko siya?
17: Mamaya po, mga 7 siguro kasi mga 6 yung nag-uwi yung kapatid ko eh.
16: Okay, sige, mga alas 7 ng gabi. Sige, sasabihan ko po ito. Anong barangay?
17: Doon po sa barangay, dadaan din siguro ako dyan sa Bandera.
16: Wala na ako sa Bandera, nasa XFM na ako.
17: Ah?
16: Doon sa barangay, Masigla.
17: Masigla po.
16: Okay, sige. Doon na lang makita. Thank you po, ma'am.
17: Opo. Sige, sir. Thank you rin.
19: Servisyong Katropa.
16: Hindi natin masyado makausap. Sumaba yung bisyo ng bata. Tapos, grabe lakas. Mas malakas yun. Parehong malakas. Malakas ang boses niya. Malakas din yung boses ng iyak ng bata. Kaya hindi natin mahimay.
18: Kasi kay Gerald, ang ano din, may ano rin siya na kararagutan ni siya dahil ba't hindi niya nag-post na nag-hack yung ano niya? At saka account niya eh.
16: Lapit ka ng konti, malayo ko sa... Kunin mo ito pag ganito. Yan o. Ito. Okay. Dito, hawakan mo dito.
18: Dito? Ano kasi kay Gerald, talagang ako, naghahabol talaga ako. Kasi dapat sana ang ganyan, kaibigan niya ako. Isa rin kong ginawang leader. Kung mayroon na siyang probe na nahak ang account na...
16: Okay na yun, pwede mo na bitawan.
18: Bakit wala siyang ano? Bakit hindi ko nakita o ano man ako, ma-aware ako?
16: Oo, ganito siya. Ang pinakapakay natin dito, kasi nga, di ba ang sabi mo sa akin, hindi mo siya makausap, hindi siya sumasagot sa'yo, hindi mo alam kung nasaan na.
18: Oo, yan.
16: Ang sabi ay hindi na umuwi sa kanila.
18: Oo, yan ang sabi doon sa bahay niya sa... Masigla.
16: Masigla. Okay.
18: Sa Cueto.
16: Kaya nga, galing ka na rin ng NBI, galing ka ng PNP.
18: Oo.
16: Wala pa rin, di ba kita?
18: Wala pa din.
16: Ito, panghawakan mo ito ha, kasi ngayon, nakausap natin siya.
18: Oo.
16: Mamayang alas 7, magkikita na kayo. Bali yung hiling mo na mahanap siya, at makaharap mo siya, mangyayari ito mamaya. Alas 7.
18: Sige, mag-aware na lang si Rocco doon sa barangay nga, dapat alas 7 nandoon sila.
16: Siya?
18: Di ba, alas 7 ng gabi?
16: Oo.
18: Kasi di ba usually yung mga ganun mga stop uuwi na yan.
16: Pwede mo pakiusapan yung ako kung sa barangay ko kahit na ganung oras pakiusapan mo ko.
18: Tapos,
16: sasama ako sa'yo.
18: Ito lang maitanong ko ka Gerald.
16: Makiusap ka kagad sa barangay official na kung po pwede may mamagitan sa pag-uusap ninyo.
18: Oh sige mamaya.
16: Oh, pero ipapaliwanag yan sa inyo yung tamang proseso ng pagpapatawag ha.
18: Okay, oo.
16: Pero okay yan yung magharap kayo mag-usap at least may initial kayong ano pag-uusap. At maipapaliwanag sa inyo ng barangay official kung ano yung proseso na gagawin mo laban sa kanya.
18: Yun nga, ako po, may habulin ko talaga siya kasi hindi siya nagpadala sa akin ng message na hack ang account niya. Yun man ang advice ng PNP Cyber Crime eh.
16: Ano ang plano mo?
18: Plano ko talaga na ipaano ko siya, idiin ko siya dito.
16: Kasuhan mo siya.
18: Kasuhan ko siya.
16: Ah, di ang gagawin mo ganito, ihanda mo yung mga ebidensya mo.
18: Lahat ng ebidensya ito hawak ko po.
16: Ah, okay. Ipain mo yung kaso.
18: Ipapailan ko talaga dahil matakin mo 12,000.
16: Oo. Oh.
18: Ang tanongin ko siya, kailan siya nagpail lang? Bakit hindi? Kung
16: pero,
18: siyempre.
16: Pero ano yan ah, okay sa barangay, may proseso doon. Tignan natin kung ano yung resulta ng pag-uusap doon, kung may papaliwanag sa'yo, papaliwanag sa kanya kung ano yung punto saan siya mayroong pananagutan.
18: Mm-mm, yun ang ano.
16: Kung wala. Pero ang hangad ng barangay, pag-ayusin kayo.
18: Pag-ayusin kami.
16: Kung hindi ka makikipag-ayos at gusto mo talagang ipagpatuloy na masampahan siya ng kaso, bibigyan ka ng endorsement.
18: Okay, yun.
16: O, pagdating doon sa court, di mo pa masabi yan, ha?
18: Oo.
16: Pagdating doon sa fiscal's office, pag-file mo, salain man yan.
18: Oo.
16: Doon makita kung may probable cause doon sa ano, pag-file mo ng kaso. Di ba? Ako hindi ko na mabanggit kung ano man ang mangyayari doon sa mga abogado yon. Doon sila yung magagaling doon magano, maghanap ng mga ano ipapail mo na kaso. 'Di ba?
18: Kasi sa akin kung saka just in case ko nagpadala siya ng proven nga na hack ang account niya, bakit pupunta pa ako dito? Katangahan ko na gano'n na nag-ano ako, 'di ba? Wala eh.
16: Unang-una ganito ha. Yung kausap mo na lalaki, sino yon?
18: Yun ang gusto kong anuhin, hindi ko talaga alam dahil pagkatapos ito sa chat na ganun sabi ko sa'yo, bigla na nagtawag na, ayusin ba natin itong ano dahil nag-isa ka na lang natira sa ang dami na mag-process. Legit ito, hindi ito scam.
16: Yan ang mga word ng mga scammer.
18: Oo, tapos ang sabi ko, asan ba si Mama Rizzo? Nasa task kausap yung manager.
16: Yan ang kailangan mo number one na matukoy, ha?
18: Oo.
16: Paghandaan mo yan. Ikaw talaga mga ano yan, paghandaan mo yan, alamin kung sino yung kausap mo na yun. O di, nahanibawa lang ha, mahirap talaga yan, mahirap mahanap yan, matukoy kung sino yung boses na yan na nagpakilala sa'yo. Anong pangalan niya?
18: Wala siya na yung pangalan.
16: Dati paano natin ito? Kailangan natin matukoy yun. Pangalawa, pag matukoy na natin yung tao na yun, kailangan pa natin i-establish na ito siya ay kausap, merong instruction, yung utos galing kay Maricho. Kailangan establish natin yun na.
18: O tapos ito ka Gerald, gusto ko dumatiyak na sino, maalaman ba natin sa Gcash account itong Marlene C. at saka si Stella F.E.D.?
16: Yan na ang pangalan niya na sinindan.
18: Oo, itong pangalan, sana malukit sana ito. Hindi ba ito maano natin sa Globe pagdating sa Gcash?
16: Pwede yan. Pwede mong i-request yan. Pero kailangan meron kang ano yan. Meron kang mga dokumento rin na kung bakit kinakailangan mong hingiin.
18: Kaya kong hingiin na ito dahil sa tindahan, mayroon transaction, mayroon talaga akong pinaprint out nga, gipadala sa kanila.
16: Hindi pa natin alam yan. Baka mamaya, taga ano yan? Hindi natin alam ha. Baka yun ay halimbawa, taga Barm. O, di ba? Yung pangalan na yan, hindi natin alam kung taga Albay, Pangasinan.
18: Yun na siya, yun na sir, bago sa kumaano ito, saan bang, ano bang kasing agency na malukit ko ito? Sa Gcash ba ito doon sa SM yung pinakaano?
16: Oh, pwede ka magtanong doon sa, ano, sa Smart or sa
18: Kasi alam naman tayo naman, mag-ano ka ng Gcash nga, magka-register doon yung pangalan mo doon.
16: Kaka-register, totoong pangalan yan na ginamit doon sa pagpa-register niya ng Gcash niya. Pero hindi lang natin alam kung saan lugar yan.
18: Sige.
16: Yun ang mahirap. Ang akala kasi natin dito, direkta na meron kang ibinigay na pera kay Maricho. Pag yun ay binigay at hawak niya yung pera at inamin niya sa pag-uusap natin na natanggap ko itong pera na ito. Binigay nga sa akin ni Sir Jay. Kaya lang, hindi natupad yung pangako doon sa pinag-usapan ninyo na hindi mo na binanggit ngayon, yun, pwedeng masampaan siya ng kaso direkta dahil nga naman meron siyang pag-amin at meron kayong conversation na ipapakita sa akin. Pagka ganun, madali yung pag-file ng kaso. Pero ito, sa sitwasyon ninyo, marami ka pang i-establish dito.
18: Correct. Okay. Ang ano ko naman talaga, hindi ko rin ma-blame ang tindahan dahil tiwala sa akin, kaibigan ko.
16: Ikaw, in reality, pwede ka talagang ireklamo ng tindahan.
18: Oo, totoo yan.
16: Kasi ikaw yung talagang kausap ng tindahan. Diba? Na, ang sabi ay, paloadan mo yung number na yun.
18: Ang sabi doon nagtawag, ibigay mo na sa tindahan, yun lang.
16: Hindi, pero ikaw ang kausap ng tindahan.
18: Oo, akong kausap. Kasi kilala ako eh.
16: Oh, yun. Hindi naman gagalaw yung tindahan eh, kung wala kang utos.
18: Oo, totoo yan.
16: Di talagang may basihan din si tindahan para ireklamo ka.
18: Mm, totoo yan.
16: Ikaw naman, gusto mong habulin itong si Maricho. Pero kailangan mo pa establish yun ha, na si Maricho talaga nag-utos doon sa kausap mo na mag-send ng pera.
18: Mm-mm, tama. Ang dami daw itong reklamo sa NBI with regards ito sa kailangan ma-aware ang mga ano para wala nang ibang mabiktima sa, with regards sa DSWD na tulong. Tupad, ang dami. Usually sa mga senior po.
16: Sige. Oh. Pagdating doon sa barangay, kailangan mapaamin mo yan siya. Totoo ba na meron kang mga reklamo sa NBI? Mga ganun. Paamin mo rin siya para pagdating sa court doon, may minutes ka na may pakita na ito. Mga ganun. Diba? Kailang on air tayo rin yun. Iba, mami, ako sabihin ko pa paano.
18: Oh, sige.
16: Ha?
18: Ka Gerald, daan ako nung i-text ko sa yung number na ano, daanan ko din ang barangay Masigla.
16: Okay.
18: Si Kapitan, ano yun? Baku, ano, binanggit ko sa'yo. Gitext ko sa'yo.
16: Tinext mo sa akin.
18: Oo. Okay, ano yung ang number niya? So, mag-aware ko sa kanila nga, mamayang 7 o'clock, kailangan mamagitan sila.
16: Oo, oh, yun. Ano lang naman yan? Usap pa lang yan.
18: Sa akin naman, gusto ko lang yung mapapanunayan na.
16: Basta sa susunod ganito ha, huwag ka basta-basta maniniwala kung sino yung kausap mo na hindi mo namang kilala.
18: Ang sa akin naman ka Gerald, kasi account iba Maricho, talagang close kami. Yun ang anong, kasi account niya eh.
16: Wala na, hindi niya account yung number. Tignan mo yung number. Kung kanino number, kilala mo yung tumawag na number yon.
18: Alin yung ikagamit niya?
16: Oo, oh, napantawag sa'yo, yung kausap mo.
18: Hindi.
16: Oh, tadi, paano mo masabing kay ano yun? Kay galing sa account na nahack, merong number na nabasa at nakita mo doon, yun ang number na tumawag sa'yo, na nagsabi sa'yo na mag-send ng pera.
18: Ayun, yung number nga nag-send, account talaga ni Mamaricho, hindi ibang number.
16: Nag-send ng?
18: Ayun, nagtawag sa akin. Una kasi, oh, di ba, nag-chat? Bali, number talaga ni Mamaricho sa...
16: Hindi. Ano, messenger niya.
18: Messenger ni Mamaricho.
16: Oo, ang gamit.
18: Ang gamit niya.
16: Na nakipag-contact sa'yo.
18: Oo.
16: E, ang problema, ibang tao na yung gumamit nun.
18: Ayun, oo.
16: Ngayon, sabi yung tao na yun, mag-send ka dito. Ah, hindi. May tatawag sa'yo na number. Usap kayo. O kaya mayroong may sesend. Pero kung yung number na yan, yung GCash na yan, lumabas dyan, Maricho, Briones. Walang iba siya yan. Ang problema na send mo sa ibang ano, account, hindi sa kanya. Di ba? Ang hirap pa natin maano yun, malocate yung tao na yan.
18: Ito lang maano.
16: Malocate man natin yan, kailangan pa natin mapatunayan na yung pera na yan na nandyan na ngayon ay napunta kay Ma'am Maricho. Oh, ganun siya. Paghandaan talaga. Ha?
18: Okay po, kasi akin naman po, dubulog ako dito. Alam ko naman masan ang istisyon na to pagdota sa ganitong problema. Lalo na ngayon na ano na po, lantaran na po ang scammer, especially sa amin ng mga senior po. Ini pa sila naawa. Sa akin mabigyan ng leksyon ng ganyan, pero mo halagang 12,000 tang hanapin 'yan.
16: Pakiusapan mo yung ano ha, yung tindahan na kung po pwede, 'wag naman biglain.
18: Kasi tindahan kay barangay na rin ako eh.
16: Oh, pagdating sa barangay, pag-usapan man yan ninyo.
18: Ang sa akin ito, ka-Gerald.
16: Ano bang, ganito, anong pag-usapan nyo sa barangay, hindi mo bayaran?
18: Hindi, bayaran ko ang barangay. Bayaran ko ang tindahan.
16: Ah, yung...
18: Yung ano, kasi ano eh, napuresyo din sila eh.
16: Pwede mo pakiusapan yung tindahan na huwag naman biglain natin yung...
18: Nagsabi ako sa tindahan na kung pwede kasi nangiram na ako sa mga kamag-anak ko, kahit kalahati, kahit 6,000 na maibigay ko ng cash, so the rest, kahit monthly na ako dahil hindi napunta sa akin
16: ang pera. Pwede yan. Oh. Pagbigyan ba niya ng barangay na ganong setup, eh, yung mode of payment, papaano, pag-uusap.
18: Kasi,
16: pag pumayag ang tindahan na ganong setup, okay yun, walang problema
18: kasi
16: yun.
18: Kasi kahapon, nag-ano naman sa akin na Jink.
16: Pag pumayag pala yung tindahan sa ganong setup, okay yun sa barangay.
18: Oo, kasi kahapon, nag-ano ang nandito sa chat na, Jim, usap tayo sa barangay para magkaroon tayo ng kasulatan.
16: Ayun.
18: Ang sabi ko, habang antes ko, Ate Vic, kilala mo ako, kaibigan. Lahat ng transaksyon na napalas ng pera sa'yo ko kinukuha. Pares tayo dito dalawang na biktima.
16: Oo, kasi yun, sabi mo pala kanina,
18: nawala ang pag-isip ko, bakit ako sunod-sunuran?
16: Oo.
18: No, as in talaga, saka ako naman manan.
16: Na-hypnotize
18: pag
16: ka?
18: Uwi, oh, oo. Pag uwi ko sa bahay na, halala, na ano na pala ako.
16: Oo na.
18: No, as in, nawala.
16: Parang nabudol ka. Parang
18: nabudol na kasi nawala talaga sa ako sa katinuan ko. Bakit ako sumunod?
16: Yan, no. Isa yan, isa yan, no.
18: Kasi sino ba naman ganyan? Ano, alam
16: basta yung request mo, ah. Na hindi mo makita, hindi maharap, ito, bigihin natin ito. Pag hindi umarap to mamaya, usapin ko siya uli.
18: O sige, sige, sige, sige. Oo, oo. Sige, daanan ko lang.
16: Ano gagawin masama sa kanya?
18: Para makausap rin kapitan, kuha ko na number para maano rin, na-forward ko sa'yo.
16: Kasapin natin para mamagitan sila sa'yo. Alas 7 kasi ng gabi man siya pwede. Sabi niya kayo yung pamangkin niya o yung kapatid niya, yung magbabantay sa bata, mga alas 6 pang uwi.
18: Kasi ito si Mama Richard, hindi ko rin maintindihan.
16: Oo.
18: Naka-undir ba ito? Wala?
16: Kanina pa tayo nagsabi nga, okay. Undir tayo.
18: Kasi minsan pagpunta ko sa bahay niya, ang sabi ng mga burden niya, palagi wala.
16: Ay, personal na buhay
18: niya. Oo, personal na buhay niya yan. Kaya ang barangay naman, nakaraan, nagsabi sa akin, mag-iwan ka ng number dito, Jay, para ang tanod, papuntang ko doon ko nakarating ba siya maroon. So, until lang wala pang ano.
16: Wala, oo.
18: So, ako na magpunta sa barangay.
16: Di ito, yung XFM, tulong sa'yo para makaharap mo siya, di ba?
18: Oo, sa akin naman, nasa maayos naman kasi just in case kung wala sa pananagutan, sino ba tayong hindi maka ano sa pagdating ditong problema?
16: Yun na nga eh.
18: Kasi masakit din para sa akin, biro mo magbayad ka ng 12,000.
16: Oh, malaki yun.
18: O ako nang pinabarangay.
16: 3,000 nga, malaki na.
18: Oh, oh.
16: 12,000 pa. Lalo na sa senior, 3,000. Mm-hmm. Ay sus, malaking pera yun.
18: Grabe talaga nang naabot kong stress nito.
16: Grabe, oo, ganun talaga. Behe mo, magkakaroon ng linaw sa pag-uusap. Ha?
18: Okay po, kasi tama pa talaga siguro ka Gerald na pakiusap ko siya nandahan, nagsabi naman siya, okay. Basta yung munang kalahati ko, magkapira ako, yung munang iba ko, yung kalahati, kasi alam naman niya, hindi na sa akin napunta ang pera.
16: Oh, pero kung sabi mo kanina, duda ka na, ano, na kasabwat, yan, may establish lang yan, na kasabwat ka talaga eh. Ikaw yung kausap nito, yung lalaki na ito, labas mo, mapatunayan mo na, ano, na kasabwat. Po, pwede. Tulungan kita, i-file natin kaso. Basta masiguro mo.
18: O, basta sa akin naman, kung kailan, saan yung sabi niya nga, nag-ano siya na nahack yung account, bakit ako wala akong na-receive? Yun lang ang panindigan.
16: Ayan,
18: po.
16: Oo. Kaya nga, di ba, kanina sinasabi, kinahabol ko, kung mayroon siyang post.
18: Oo.
16: Sa Facebook talaga.
18: Oo.
16: Pakita mo yung ano mo, yung post mo. Alimbawa lang ha, ma'am, sir, wag muna ninyong i-entertain ang account ko.
18: Dapat sana ganun.
16: Kung ano man ang hinihingi sa inyo, pera o bagay, wag ninyong ibibigay. Hindi ako yan.
18: Dapat ganun.
16: Dapat ganun, di ba?
18: Oo, kasi yun
16: tapos,
18: ang...
16: Tapos i-present niya mamayon.
18: Oo, yan ang yan talagang ang advice ng PNP, cybercrime.
16: Yan talaga. Sige, balita mo ako mamaya ha.
18: Sige, salamat.

0: Aburlan? Ganda naman mga kababayan ko dyan sa Aburlan, no? Sa Purok Apis.
1: Servisyong Katropa.
0: Lagi dyan, napapalagi po dyan yung manager ko, ha? Sa Aburlan. Babae natin, eh, Tubong Palawan. Taga-Palawan talaga yan.
1: Servisyong
0: Katropa. Andan tumulong sa ating mga kababayan, mga barangay natin dyan sa Aburlan. Kaluwi, La Rosa.
1: Servisyong
0: Katropa. Mary Ann Spanyola. Morning, Sir Gerald. Araw-araw po ako nakikinig ng programa mo, Idol. God bless. Salamat, ha? Mary Ann Spanyola, ha? Salamat sa pakikinig mo.
1: Servisyong Katropa.
0: Shoutout na ba kami dito sa Purok? Ka Gerald, balik... Tulungan, Barangay Mandaragat ba? May Purok kayong ganun, ha? Purok, balik, Tulungan, Barangay Mandaragat. Kala ko mga isda yung mga purok-purok nyo dyan. Meron kang ano pala dyan, ha? Sa Barangay Mandaragat. Balik, Tulungan, Barangay Mandaragat. Palagi nakikinig, Idol J. Tulong nyo ako dito sa co-op. Saan? Matulungan, salamat po. Sana matulungan, salamat po. Saan nakalagay? Anong tulong po ba yan, ha? Raymond Jan Paduga. Textan! Pa-shoutout naman kami, nakikinig ka, Gerald, sa Purok, Bagong Silang, Barangay San Miguel. Palagi, Idol J. Sir Bernard, dyan sa WPU, nasaan yung mga pangalan na papa-shoutout natin, oo?
1: Servisyong Katropa!
0: Naimbitahan tayo kahapon dyan sa WPU, eh. Kasama natin at nakausap natin yung mga estudyante ng WPU.
1: Servisyong Katropa!
0: Ang dami talagang scammer ngayon. Ang sa akin ay salamat na padala niya na rin. Ano yun? Ang sa akin, salamat na padalahan na rin siya ng demand letter. Ayun, may demand letter na raw.
1: Servisyong Katropa!
0: Opo, dito po sa Aburlan, Sir Gerald. Ayan, ha.
1: Servisyong Katropa!
0: Ako dyan din sa Aburlan, sa may ano rin, sa may Isaob Aburlan. Mga kamag-anakan namin dyan. Ang Galis ay nasa Isaob, tapos yung pong mga sangilan ay nasa San Juan. Oblasyon, nandyan ang mga sangilan.
1: Sir.
0: Nanay ko kasi ang sangilan,
1: Tropa.
0: Tatay ko ay Galis.
1: Servisyo Katropa!
0: Nung mga bata pa ako, dyan din talaga ako sa Aburlan, eh.
1: Sir.
0: Pero laking Dagumboy, tsaka dyan ako pinanganak sa Bangkabangkaw.
1: Servisyo!
0: Ganun lang ba? Balik-balik lang. Okay, commercial muna ako. May mga pag-uusapan pa tayo mamaya. Balik tayo. 10:18 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Marami
11: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking

0: balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective Turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: XFM.
29: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
30: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
24: Santon Plus Gold.
31: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
32: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
31: Marami na akong narinig na testimonya
32: tungkol sa Santon Plus Gold.
31: Kaya sabi ko, try ko rin.
32: Laking pasasalamat ko talaga.
31: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
24: Santon Plus Gold.
29: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
33: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
34: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
35: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
36: Hindi
0: lahat ng kape, hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
13: Magvision X Plus Softgel Capsule.
15: Magvision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santone Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
26: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
26: Santone Gold Coffee Mix.
36: XFM.
37: XFM.
26: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
38: At doon sa barangay, mag-uusap, mag-aharap na sila.
26: Serbisyo Katropa.
38: Doon ay may papaliwanag na nung pong nirareklamo o si Baricho Briones, yung kanyang side doon kay Jay.
26: Serbisyo Katropa.
38: O Jaime, bigyan natin, ha?
26: Serbisyo Katropa.
38: Malilinawan din siya. Okay, dito tayo. 10:34 ng umaga.
26: Serbisyo Katropa.
38: Sabi ni Pastor Magpayo, sabi ng abogado 3 times na hindi siya mag-response, diretso na kami mag-file ng kaso sa small claim. Tama yun.
26: Serbisyo Katropa.
38: Yung first demand letter, second demand letter, third, sigurado na yan. Pwede na kayo direkta mag-file ng kaso laban sa kanya.
26: Serbisyo Katropa.
38: Doon sa concern ito ni Pastor Magpayo, hindi yung kanina, ha?
26: Serbisyo Katropa.
38: Mylene Lino, good morning po. Good morning.
26: Serbisyo Katropa.
38: At syempre, ito hong palatuntunong ito ay hatid sa atin ng
26: Serbisyo Katropa.
38: Atid sa atin ng Santone Vitamin C, Santone Plus Gold, at Santone Plus Herbal Oil. Pampahid ho ito, ha? At itong Santone Plus Herbal Soap, sabon. Ito hong sabon na maganda ho sa balat. Yung mga kulubot-kulubot na balat.
26: Serbisyo.
38: Yung mga dry skin. Ito ay nakakatulong para ho maging maganda ang kutis.
26: Sir.
38: Maging makilis. Yung pong mga merong sugat, yung palabasa ko dito, yung mga sugat pala, mabilis din palang gumaling pagka gamit po itong Santon Plus Herbal Soap.
5: Servicio Katropa!
38: Galing ano, ganda ng bisa, ang bango pa nitong sabon na ito.
5: Servicio Katropa!
38: Sa mga pharmacy, di kaya dyan po sa Yes to Health Clinic, pwede ko kayo makabili niyan. Okay?
5: Servicio Katropa!
38: 10:36 ng umaga.
5: Servicio Katropa!
38: Kahapon po ay naimbitahan tayo. Naku, di ako nakasalang kahapon doon sa court hearing.
5: Servicio Katropa!
38: Pero napasama tayo doon po sa bypass operation. Dalawang bypass operation yung pong sinamahan natin kahapon.
5: Servicio Katropa!
38: Bypass ng CMFC at ng PS1.
5: Servicio Katropa!
38: Okay, yung namunuhod dito ay CMFC. Bypass operation po ito ng sigarilyo.
5: Servicio Katropa!
38: Baka walang deliver ngayon sa tindahan mo ha, ng sigarilyo kasi ito po ay supplier ng mga smuggled cigarettes sa mga sari-sari store, sa mga tindahan dito po sa bayan area.
5: Servicio Katropa!
38: Nagkakahalaga ito ng una, yung pong transaksyon ay 20,000 pesos. Ang isang karton ng smuggled cigarettes New Berlin ay nagkakahalaga po ng 20,000 pesos.
5: Servicio Katropa!
38: Di usap sila. Dito lang din po sa Libis Road, Barangay San Pedro.
5: Servicio Katropa!
38: Usap sila nung pong Alpa na sabi ay bibili doon po sa alias Ed. Yung pong target. Kasi siya po yung nagbebente dito po sa isang bahay na ginawa nilang bodega.
5: Servicio Katropa!
38: May mga picture din yan, Ken, ha?
5: Servicio Katropa!
38: So, doon po sa transaksyon nila ay naganap ito pong bypass operation. Pumunta, ito pong Alpa kasama po yung pulis doon po sa bodega at doon nakabili ng isang karton ng New Berlin ito pong pulis. Pusher buyer, pati na rin po yung Alpa, 20,000 pesos.
5: Servicio Katropa!
38: At pagkatapos noon, doon na inaresto ito pong si Ed. At nakita pa doon po sa bahay na ito, sako po ng Libis Road, Barangay San Pedro, yung pong karton-karton. Nasa 27 pa na karton, New Berlin din po yun lahat. Mas mabenta pala ito kaysa sa Fort at Oris, New Berlin. Ngayon, kinumpiska ho lahat yun. So lahat-lahat, kasama po yung nabili, 28 master cases o karton.
5: Servicio Katropa!
38: Ang halaga po niyan, 560,000 pesos. Sobra pa, mahigit kalahating milyon.
5: Servicio Katropa!
38: Oh, yung pong halaga na yan. Hindi ho 1,000, hindi 2,000 yung transaksyon dito ha, hanggang sa mahuli. Aabot po ng kalahating milyon.
5: Servicio Katropa!
38: Ganyan kalaki yung pong pera na umiikot pagdating po sa smuggled cigarettes. Ito ho, ang sabi sa atin ay minumotor-motor at tinihatid-hatid rim-rim. Isa, dalawa, tatlo hanggang limang rim sa mga tindahan.
5: Servicio Katropa!
38: At yan naman ang tinatangkilik ng mga sunog baga dahil nga naman mura kumpara doon sa may mga ano, nagbabayad ng tax.
5: Servicio Katropa!
38: Nakausap ko si Ed. Oh, nakausap ko. Ito pala ay isang linggo pa lang na nagbabantay at nagtitinda. Dito, sinabi niya na tig 3,000 hanggang 4,000 ang kanyang kita basta makabenta lang siya ng isang karton. Ay kung makalimang karton siya sa isang araw, no, na benta, magkano? Diba? Limang karton, may benta mo sa isang araw, i-compute natin kasi 3 to 4,000. Kahit nasabi natin na 3,000 na lang, tapos limang karton, eh meron din siyang 15,000 sa limang karton. Kung araw-araw malakas siya magbenta, aroy, ang laki ng kita niya. Mas lalo na mas malaking kita ng bossing niya.
5: Servicio Katropa!
38: Oo, mas malaki kita. Iniwan siya. Wala bossing.
5: Servicio Katropa!
38: Wala si bossing eh. Siya lang ang nandoon. Bossing, nasaan ka bossing?
5: Servicio Katropa!
38: Oh, naiwan mo yung bata mo. Yung bata mo talaga ang nahuli oh.
5: Servicio Katropa!
38: Oh. Wala si bossing? Wala. Siya lang talaga naiwan. Huli.
5: Servicio Katropa!
38: At iba mga kasama, nagsipagalisan din. Isa lang tuloy ang naiwan. O ngayon, sabi niya, galing siya ng Brooks Point. Napunta lang siya dyan, pinagbantay ng bodega o bahay, tapos sideline kumbaga. Malaki rin ang kita kung talagang nakapagbenta siya, di ba? O, ito po yung pag-usap namin ni Ed.
7: Serbisyong Katropa!
8: Ed, yung mga bibili sa'yo, yung mga taga saan bumibili? Paano sistema ng bentahan mo?
9: Yung sa akin po, ganun lang po. Yung kaibigan ko lang po yung nagatawag sa akin. Kung may kukuha.
8: Hmm. Tapos puntahan lang nila dito? Marami ka nang nabenta sa loob ng isang linggo.
9: Apat,
8: mga 40,000 ka na. Bali, motor-motor lang yon o hindi sasakyan din talaga?
9: Sila lang po pala nagatanda dito.
8: Pang-puwerto lang ito, yung mga paninda mo dito.
9: Yan po kasi sa boss ko po niya. Hindi po sa akin yun.
8: Okay nga. Parang ikaw na rin nagbebenta kasi meron kasabi mong kausap, di ba? Yung kaibigan mo yun ang naghahanap talaga sa baba ng mga mapagbebentahan ng mga tindahan. Tapos siya lang ang pinakakontak mo. Paano nakapasok yung ano, police dito sa transaksyon?
9: Baka po hindi naling binuho ng kaibigan mo.
8: Pero hindi pa natin alam. Tagasan ka nga, Ed?
9: Brooks Point,
8: Sarasa. Wala ka pang kaso dito sa mga ganito, mga illegal na sigarilyo? Sa drugs, wala rin? Sino kasama mo dito sa bahay na ito?
9: Yung mga kasama ko po, pero sila po kasi nag-aalis din.
8: Umalis? Ikaw lang naabutan dito?
9: Ako lang po talaga yung nagabantay.
8: Yung kasama mo dito na iba na umalis, nagbebenta rin niya ng sigarilyo?
9: Siya nang binibili niya dito rin sa puerto?
8: Oh.
9: Siguro, sir. Pero kasi ako talaga wala po talaga.
10: Hindi, ano siya nakalagahan nila?
9: Saan po? Iba't ibang sasakyan?
8: Supply nila yan dito sa ano, bayan.
10: May pupunta dito na mga customer na mismo dito nila pinipick up yung mga kukunin nila ng mga tahon.
9: Sa kanila po, wala.
8: Sa
9: kanila wala. Sa akin lang po yung ganyan.
8: Ay di parang ikaw lang din talagang nagbibenta.
9: Hindi po. Marami rin po yan nakaraan. Bawasan lang po nila.
10: Sana dito. Tapos ikaw ano lang. Ikaw lang yung nagbibenta dito na dito lang pupunta dito.
8: Sabi mo isang linggo ka pa lang dito. Totoo yun, isang linggo pa lang. Yung isang linggo na yun, marami nang nabenta, di ba?
9: Marami po sila.
8: Sila, marami. Pero yung nakikita mo na nakabodega dito, marami?
9: Nakaraan po kasi yan. Sa ano po, sa 40.
8: 40 na karton? Pero, bago ka napunta dito, may mga kasama ka na rin na matagal ng bodega nila ito?
9: Pupunta ko po dito, may mga nagabantay rin po dito. Siguro po yun po yung mga nagbe-deliver. Pero hindi ko po sila kasi kilala.
8: Eh anong kwento sa'yo? Gaano nakatagal na bodega ito ng mga sigarilyo?
9: Wala po silang ano po sa akin. Sabi lang magbantay.
10: Magkano ang bayad din sa'yo?
9: Minsan po, buntan po magkakitaw sa akin.
8: Ito, halimbawa yung isang karton.
9: Tapos yan po, sideline ko naman.
8: Magkano yung kita mo dyan sa isang karton?
9: Sa 3,000 to 4,000.
8: Oh, malaki rin pala. Ay, kung makabenta ka ng 2 karton sa isang araw.
10: Wala ka.
8: 8,000 din. Sige nga, sa loob ng isang linggo, ilang karton na yung nabenta mo?
9: Pangapat.
8: Pangatlo pa lang yung talagang nakabenta ka. Ito pangapat sana.
10: 8 plus 8, 16.
8: 16K sana, di ba? Malaki rin pala talaga sana ang kitaan. Paano to? Pag halimbawa naayos yung kaso mo, tuloy ka pa rin ganitong trabaho? Balik ka na sa Brooks Point. Pero alam mong illegal ito, mga sigarilyo na ito. Eh sige. Ikaw da.
7: Serbisyong Katropa.
38: Yan si Ed, kausap natin. Siya ho'y naabutan. Sideline niya lang yan, ha, magbenta ho ng karton ng sigarilyo, smuggled cigarettes. Ang halaga raw ay 4,000 pagka nakabenta siya. Sideline lang yon. Tapos nakatatlo na siya, 12,000 na ang na-sideline niya. Tapos kung naibenta niya yan, halimbawa hindi pulis yung kanyang kausap, ba eh 16,000 sana. Sa loob lang ng isang linggo.
7: Serbisyong Katropa.
38: Malaking pera pala sa sigarilyo talaga, no?
7: Serbisyong Katropa.
38: Sabi niya na sa 40 na karton yung laman ng bodega o bahay na yan nung nakaraang linggo na i-dispose lang kaagad din, na ibenta na kaagad eh. Pero kung hindi, ang halaga nun ay nasa 800,000 pesos.
0: Servisyong Katropa.
38: Laking halaga, no? Sigarilyo. Bilis umikot talaga. Hindi lang naman sa atin yan. Problema yan sa buong Pilipinas.
0: Servisyong
38: Lalo na sa Mindanao. Yan. Eh, ngayon, na-apprehend, naka 27 or 28 na master cases ito pong CMFC. Kung tinatanong nyo kung nasaan po yung sigarilyo,
0: Servisyong Katropa.
38: Hindi na ho dumaan sa PNP. Dumiretso na ito sa Bureau of Customs kasi kasama po dito sa operation yung custom, police. Okay? So, in-inventory yan na nandyan ang mga testigo, nandyan ang kagawad, nandyan po ang media. So, na-inventory yan. Tapos, kinuha na rin ng Bureau of Customs.
0: Servisyong Katropa.
38: Wala ho sa... Nag-apprehend lang po dyan ay yung pong CMFC at yung pong PS1.
0: Servisyong Katropa.
38: So, lahat ng yan ay nasa Bureau of Customs na. Okay?
0: Servisyong Katropa.
38: Operation po yan ha, doon po sa barangay, dito po sa barangay San Pedro.
0: Servisyong Katropa.
38: Pagkatapos nun, kunting pahinga lang... Lakad naman kami ng PDEA.
0: Servisyong Katropa.
38: Kasama po natin dito ang Regional Police, RDEU.
0: Servisyong Katropa.
38: Kasama rin natin ang CDEU. Kasama rin po ang PDEG, PS1. Dami yung mga operatives.
0: Servisyong Katropa.
38: Meron po naganap na bypass operation kahapon, inabot ng hanggang gabi.
0: Servisyong Katropa.
38: Takbo-takbo eh. Doon sa Bangkaw-Bangkaw, bagong sikat, bagong silang.
0: Servisyong Katropa.
38: Malikot. May mga ganun talaga mga transaksyon palipat-lipat ng barangay.
0: Servisyong Katropa.
38: Oo. Bangko-bangko pa ganun siya eh. Paangat hanggang sa bagong sikat. Okay.
0: Servisyong Katropa.
38: Ngayon, ito pong nahuli. Ayan, may mga picture din yan. Kin, ay nabilihan ng 1G. 1 gram. 3,000 pesos ang halaga.
0: Servisyong Katropa.
38: Tapos nung kinapkapan, lahat ng item na nakuha sa kanya ay nagkakalaga ng 53,000 pesos.
0: Servisyong Katropa.
38: Inihinalang shabu yung pong nabili at nakumpiska sa kanya. 53,000 pesos.
0: Servisyong Katropa.
38: Sa barangay Bagong Sikat naman yan.
0: Servisyong Katropa.
38: Pinapakita namin sa inyo, yan po yung mga drug at non-drug evidence dito po sa bypass operation ng PDEA kagabi sa barangay Bagong Sikat. Ang nahuli ho dito ay si Mar alias Mar.
0: Servisyong Katropa.
38: Si alias Mar ay matindi. 8 beses nang nahuli. 9 beses niya na itong nahuli. Makalabas ito, babalik na naman siya.
0: Servisyong Katropa.
38: Wala na. Yung buhay niya, kinain na rin siya ng maling sistema. Hindi na makaano, hindi na makaahon. Lubog na talaga siya dyan.
0: Servisyong Katropa.
38: Na-interview ko, kala ko nagabiro lang. Grabe namin talaga. Pang-siyam na huli niya na eh. Parang 10 nga eh, parang binawasan niya lang ng isa.
0: Servisyong Katropa.
38: Oo. Tingnan mo ito, nakausap ko po. At saka hindi ito senior ha. Yung iba sabi, ano na eh, parang tignan nila, parang 80 na. 78 po. Pag ganun na ba ang edad? Pero wala pa po, hindi pa ito senior. Yung buhay niya lang talaga eh. Nandun kasi kaya parang luto ang dating eh. Eto, tingnan nyo. Yung pong pag-uusap namin ni Mar.
0: Servisyong Katropa.
38: Ay, teka.
6: Pang-imbisyon na ito na huli.
0: Servisyong Katropa.
38: Di ba? Yan, sige.
0: Servisyong Katropa.
38: Ito, papakita natin. Yung pag-usap namin ni Mar.
0: Servisyong Katropa.
38: Na siya ay 9 beses na nahuli. Grabe. Kilabas pasok lang ba? Naka 20 years siya. Sabi niya sumatotal lahat yun. Binilang ko talaga eh. 20 years ako sa loob. Hindi pa kasama ito ngayon. Hindi madadagdagan? Grabe eh no?
0: Servisyong Katropa.
6: Mar, pang ilang beses mo na ito nahuli?
14: Siguro.
38: Huwag na ito. 10 po. Oh,
14: 10 po
38: eh.
14: Kasama ko sa ano? Ito sir, wala.
19: May choices lang.
14: Marami sir, wala
6: sir. Maramihan, kasama ka. Pang 10 po mo na ito?
14: Hindi po.
6: Siyam mo 10 po? Siyam. Sabi mo kayo na 10 po.
19: Isang mo lang kayo kaya 10 po na yan. Huwag, huwag na.
6: Pang 10 po raw eh. Bakit nakakalabas-labas?
8: Labas-pasok, labas-pasok.
1: Matagal din po sa loob.
8: Ha?
1: Matagal din sa loob. Iba.
8: Ilang taon pinakamatagal mo sa loob?
1: Pito.
8: Pitong taon?
2: Pito.
8: Bakit hindi ka nagbabago? Bakit babalik-balik? Kasi kala ko magbabago pagka nandun sa loob. Para pag nakalabas, panibagong buhay. Sa'yo, balik-balik lang? Ha? Ha?
1: Biktima rin kami.
8: Biktima rin ano? Biktima ng kahirapan o ng mga barkadang mali?
1: Sistema, sir.
8: Sistema. Okay. Pero anong sikreto? Bakit nakakalabas na lulusutan yung kaso?
1: Mayroon ang ebidensya.
8: Ha?
1: Mayroon ang ebidensya.
8: Mahinang ebidensya?
1: Hindi saan
8: ha?
1: Natin na malapit sa iyo ay mangyayaring bus.
8: Oo.
1: Basta...
8: Yung abogado mo sa una hanggang pangsyam, yun pa rin? Iba-iba rin?
2: Asa na ba?
1: Opo.
8: Pero ito sa tingin mo, ito sa ito, yung mga ebidensya. Sa tingin mo, makakalabas ka dito?
1: Wala ka siguraduhan.
8: Wala ka siguraduhan? Pero kaya mong ilaban?
1: Bahala na siya.
8: Ha?
1: Siya nang bahala sa akin.
8: Siya nang bahala. Panginoon. Siya nang bahala. Sige. Kailan yung unang huli?
1: Mga 20 years akong sa loob eh.
8: 20 years?
1: Sama-sama eh.
8: 20 years ka sa, bali, ano na yun, sa 10 beses ka nahuli. Sa 9 na beses ka nahuli. Kung susumahin lahat ng kulong mo, 20. Sobra pa.
1: Kasi ito yung mix.
8: Ito.
1: Mga 20 plus na ito, pang 20 plus.
8: Pang 20 plus itong huli.
1: Mag 10 taon siya. O, habang buhay, tanggapin ko pa dahil. Sa naman naman ang aron. Wala kang ginaan ng tao, wala kang 20.
8: Wala kang tinapakan tao? Okay, sige. Pero ano ah, mga kaiba yun. Na kasi na ano mo, nalalabasan mo yun, yung mga una, pangalawa, tatlo hanggang siyam na kaso. Di ba?
1: Siya rin ang tutulong sa atin.
8: Ha?
1: Siya rin ang tutulong sa atin.
8: Siya rin ang tutulong.
1: Baga sa buhay natin sa araw-araw, alam na natin na nandiyan siya.
8: Oo, laging gumagabay, ano?
1: Kahit gumawa na ako ng masama, hindi naman ako. Ano pong
3: address
8: eh? Eh, siyempre, gumawa ka na ng masama. Eh, hindi mo na siya kakampi.
3: Murok ba niyo, ay?
1: Gumami pa rin ako.
8: Oo.
1: Hindi naman ako ng masama. Hindi naman ako.
8: Oo.
1: Laging mabuti rin ako sa mga tao.
8: Laging mabuti rin, ano? Hindi kaya di ito, ano, panapansin ko lang ito eh. Ito, ano to, agimat ba ito?
1: Wala kang agimat.
8: Na? Wala kang agimat? Parang anting-anting siya eh, o ano, anong wala yan?
1: Saan na lang?
8: Ha?
1: Nabibili lang sa mga Lazada.
8: Ano, nabibili lang sa Lazada.
1: Kaya nga lang, kaya kong bilhin eh. Kaya ang bumili na ginto.
8: Ayan. Pero parang ano siya, no? Para siyang yung sa, yung panday, yung mga agimat-agimat. Walang bisa yan, ha? Okay.
4: Serbisyong Katropa.
20: Yan si Mark, kausap ko, pambira siyam na beses na. Pang siyam niya na yan na mahuhuli at makukulong pero nakakalabas. Sumatotal, 20 years ang sa loob at pagkatapos nakalabas na naman. Panibago at dagdag na naman ito, 20 years, kung makukulong na naman siya dito namang ilang taon, dagdag na naman. Mas malaki na 20, hindi, mas malaki pa rin yung buhay niya sa labas kaysa sa loob. Kasi siya ay 57 years old. Diba?
4: Servisyong
20: Katropa. May nakita lang ako sa kanya na suot niya eh. Eh, kala ko, ano, yung agimat triangle na ganun, no? Pero hindi naman pala agimat yon. At siya po ay nananalig, sabi niya, yun daw ang, hindi ko na gamitin yun. Kasi sabi ko, bakit ka nakakalabas-pasok lang?
4: Servisyong Katropa.
20: Yan po yung kanyang paliwanag. Kinain siya ng maling sistema. Sige, may update lang ako. Meron kasing...
4: Servisyong Katropa!
20: Merong mga bata na humingi ng tulong na makauwi sa Balabac. Si Ryan kasi yung nag-post nun at natulungan na rin eh. Ray, residente ng Barangay Bagong Silang. Good morning!
21: Sir, good morning po.
20: Okay. Ryan Christian, di ba?
21: Yes po.
20: Ray, ikaw yung nag-post na mayroong mga bata na humingi ng tulong?
21: Opo, opo sir, opo.
20: Ano bang kwento nun? Paano lumapit sa'yo?
21: Ah... Yung Sabado ko ng gabi, sir, bali si mama nasa labas ng bahay, nagpapakain makasin, kakatapos ng pumain.
20: Oo.
21: Lumapit ko itong, ano sir, yung asawa ng, ano, ng mag-ina, yung lalaki. Bali, apat po sila magkakasama, sir.
20: Ah, apat? Okay, dami pala sila.
21: Opo.
20: Magkakamag-anak?
21: Hindi.
20: Hindi sila magkakamag-anak. Okay, sige, di lumapit sa'yo, tapos anong kwento nila?
21: Lumalapit sila kay mama na kung pwede ko makitulong po siya, eh, wala daw po tulungan.
20: Teka. Bray, pwede mo i-off yung ano mo, loudspeaker mo?
21: Sige pa, sige pa.
20: Oo, off mo ha, para hindi puputol-putol yung dating. Sige. Di, naka-off na, Ray.
21: Aba, nakiusip sila, sir, na pwede kung pwede makitulog.
20: Oo, tapos?
21: Tapos yun, sir, hindi kami nag-atubili po na magpatulog, sir. Siyempre, andami na rin po kasing nakitira dito sa bahay.
20: Aba.
21: Mahilig po kasi kami magkop-kop din talaga, sir.
20: Nang tao?
21: Opo.
20: Grabe, no? Kahit na mahirap lang, pero bukas ang bahay ninyo sa mga taong hingin ng tulong tulad niyan. Di wala matulugan, napatulog ninyo.
21: Kaya nga po, eh.
20: Oh, saan daw sila galing at saan daw papunta sana?
21: Nagluwas daw sila, sir. Galing, ano, sir? Galing Balabak.
20: Balabak. Okay, sige. Eh, gusto na nilang umuwi daw?
21: Opo, gusto na nilang umuwi. Tapos, yung lalaki daw po siya, taga dito, taga Puerto, yung lalaki yung asawa ng, ano, ng babae.
20: Oo, tapos?
21: Ang gusto ng lalaki, magpasyal dito sa pamilya ng, ano, pamilya ng lalaki. Sa Irawan.
20: Oo.
21: Ang kaso, sir, pagdating nila doon, wala na doon yung pamilya ng lalaki, sira na daw yung bahay.
20: Oo. Tadi wala.
21: Tapos yun, sir, nagpalaboy-laboy sila. Hindi ko rin alam po na ganun din po pala yung ano, yung parang modus po nila.
20: Ah, kakaing silang tulong. Hindi, pero ito, pakainan nila talaga, umuwi na sa ano, Balabak.
21: Opo, opo, opo.
20: Okay, sige. So ikaw naman, wala kang impormasyon kung ano man yung mga bad side nila. Lumapit lang sa inyo.
21: Opo, opo, sir.
20: Lumapit sa inyo, opo, tinulungan mo nyo, di ba?
21: Opo. Tsaka, opo, ang angad ko lang rin naman kasi, sir, makatulong eh.
20: Oh, tsaka...
21: Kasi yung... sobrang awa tayo sa bata.
20: Oo nga pala, no? May bata silang dala. Ilang taon na yun yung bata?
21: Kagaya nyan, sir. May anak din po kasi yung PWD.
20: Tsaka hindi lahat kaya na gano'n nagagawin. Papatulogin mo, di mo kakilala. Papatulogin mo
21: opo,
20: sa bahay.
21: Opo, sir,
20: pero ikaw, kayo, opo, ginawa nyo yun para makatulong.
21: Opo, sir, opo.
20: Oh, yun, malaking tulong kaagad. Ngayon, nag-effort ka pa, nag-post ka pa, di ba?
21: Opo, sir.
20: Tapos, nung pag-post mo naman, pinantatawagan na ako. May mga tumawag na staff ni Tulfo, yung Pinoy Workers.
21: Opo.
20: Ang dami na mga gusto magbigay ng tulong, eh. May mga naghihingi ng GCash ka ako, hingi ako ng number mo, bigay ko doon sa kanila, may mga tumawag na sa'yo.
21: Opo, sir, opo.
20: Si Kagawad, ano rin, ganun din. Si Kagawad, kasama natin na tumulong din. Si Kagawad Zorix.
21: Si Kagawad SB Roy.
20: Oh, tsaka si SB ng Balabak, SB Roy.
21: Opo.
20: Yun,
21: opo.
20: Oh. Marami na natulong. Nasaan na sila ngayon, yung mga ano na ito, yung mga lumapit sa inyo?
21: Bali, nakauwi na po, sir.
20: Oh, yun. Nasa Balabak na.
21: Opo.
20: Oh, thank you doon kay SB, SB Roy. Ano mga pilihan doon ni SB Roy?
21: Kuya SB Roy, ano, ng Balabak.
20: Oh, yun lang nakalagay sa ano niya, no? Kuya SB Roy, opo, Balabak. Opo. Yun ang account niya.
21: Opo.
20: Yan, tumulong din. Si Kagawad Zorix, ganun din.
21: Opo, Kagawad Zorix ng Bagong Silang.
20: Yan, salamat sa kanya. Tapos, Pinoy Workers, ganun din, di ba?
21: Opo.
20: Senator Erwin Tulpo.
21: Yes po.
20: Ayan. At syempre ikaw, sa inyo ng pamilya ninyo dahil kayo ang naging dahan.
21: Oo, sir. Salamat po, sir. Ganon din po sa'yo, sir.
20: Sarap sa pakiramdam, ano? Na kumbaga, nakatulong ka sa kapwa, sa tao. Ngayon, nakauwi na sila doon. Sa'yo ang talagang pasasalamat, Ray, dahil ikaw yung nag-effort niyan. Ikaw yung tumulong.
21: Salamat po, sir.
20: Okay, sige. Sana dumami pa yung lahi mo, Ray, na ganyan, kabuti.
21: Kaya nga po.
20: Magparami ka na magparami, ha?
21: Sige po, sir. Pa-shoutout na lang po sa kumpare ko niyan, kay Ken Dancil.
20: Oy, pambira. Ayan, dito siya ngayon. Kumpare mo pala ito?
21: Opo.
20: Okay, tinatawagan ka raw niya eh. Karina pa eh. Sige. Sige, thank you Roy ha. God bless you.
21: Salamat din po sir. Salamat din po. Ingat po palagi sa mga ano sir, lakad.
20: Okay, thank you. Thank you.
21: Salamat po. God bless sa inyo sir. God bless sa staff niyo sir.
20: God bless din Ray. Salamat, salamat.
21: Yan po, salamat po. Katropa.
20: Ayun, thank you kay Ryan. Talagang siya yung hindi nagatubili yung pamilya niya. Magparami ka pa ng lahi mo Ray. Yung kaya mo na mga sampo. Kaya Servisyo. Kasi ano eh, matulungin siya. Oh, maniwala ka. Isipin na natin, di ba? Hindi lahat kaya na magpatulog sa bahay nang hindi nyo kakilala. Tapos hindi lang isa, dalawa, marami, apat sila. Ay, yung bahay raw ni Lara, yan bukas. Oh, simpleng pamilya lang yan sila. Simpleng buhay meron. Pero tignan nyo, bukas ang bahay sa mga gustong umingin ng tulong. Tulad dito natulungan niya. Servisyo Katropa. Salamat sa lahat na di na natin maisa-isa. Yung iba, mga nagsend siguro ng GCash doon. Lahat ng mga tumulong para dito sa tatlong bata kasama yung nanay nila at nakauwi na doon sa Balabac. Servisyo Katropa. Alas 11 na ng umaga. Aruhoy, wala na tayong oras. Servisyo Katropa. Operation uli. Ang bihira o. Servisyo Katropa. Tigil na lang ba? Kasi walang magagandang may dudulot yan. Maniwala ka. Mauubos din yung swerte. Tapos darating ang panahon na mauhuli. Servisyo Katropa. Iwasan na lang, di ba? Iwasan na lang. Alas 11 na. Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood. Pakikinig dito sa palatuntunang Servisyo Katropa. Sama ko dito si Ken Vincent Dancil, si Axel Bonno Barenes. At ako naman ang inyong lingkod. Susunod na po pala ha, si Kagawad Mike Scotte. Servisyo sa palatuntunang sentro. At ako naman ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Maraming salamat. Good morning sa inyong lahat mga katropa.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
6: Kasi Sansong 25
7: Sansong years. Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang
12: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
18: Vision X Plus! Softgel Capsule!
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: the pain.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
2: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

Magandang, magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigilaw natin mga tagapagsubaybay? Ayon po ay araw po ng Miyerkules, September 23, 2026. Samahan niyo po kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 12 po ng tanghali tayo magkakasama. Mga katropa, sa bahaging teknikal kasama natin si katropang Von Axel Obereres at si katropang Ken Vincent Dancil. Ako naman po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Siyempre natin programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maibsan yung atin pong bloated na tiyan, yung masama pakiramdam ng ating tiyan. Ako, dapat Santon Herbal Tea, ang Santon Gold Herbal Tea ang inyo pong mga, ang inyo pong iinumin. At huwag din natin dyan ang Vision X Plus Capsule na may babalik naman na linaw ng ating paningin. Mga nalalabo na ng paningin, Vision X Plus Capsule ang kailangan ninyo. Mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic natin at sa ating mga kapartner na mga butika. Pag-uusapan natin mga kaganapan sa ating mga barangay. Mga katropa, kahapon nagkaroon po ng General Assembly Meeting. Yun pong liga ng mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin natin na ba napag-usapan, naksa kabilang linya ating Pangulo.

0: Sándale.
1: Opo.
0: Kap, sa iyong interview.
1: Opo, diretso na ako ka para mabilis tayo ka para makabalik ka na kagad. Kap, ano po na pag-usapan doon sa 6th General Assembly po ng Liga?
0: Okay, yun, imbitado natin si Attorney Pedrosa.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan yung tungkol dito sa election ban.
1: Mm-hmm.
0: Kasama kagawad Mike na kailangan na sumunod tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil siyempre sakop tayo ngayon sa COMELEC.
1: Mm-hmm.
0: Dahil dito sa batas na may election November to.
1: Opo.
0: Nag-umpisa yung election ban ay itong September 18.
1: Opo.
0: Ay kailangan sundin ayon kay Attorney Pedrosa ay kailangan na yung mga transaksyon about infrastructure mga donation kailangan iwasan muna natin dahil para hindi tayo lumabag sa batas.
1: Mm-hmm. So hindi pa po hindi po pwede ngayon magpagawa ng ano ng mga proyekto.
0: Hindi muna habang may parating na eleksyon kagawad pa.
1: Opo, okay. Yun pong ano, yun pong paano po yung mga hingi po ng tulong halimbawa po ng financial assistance sa may namatayan, meron pong may sakit, paano po yun, Kap?
0: Hindi tayo talaga makapagtabas ng pundo mula sa barangay kagawad, maliban na lang kung talagang patago na ba bigyan natin pag personal na ano natin, pero kapag makita tayo dahil yun na nga, ba na nga.
1: Mm-mm. So kahit personal, bawal
0: may
1: po.
0: May paglabag tayo doon.
1: Kahit personal po, bawal pala.
0: Oo, pero kailangan. Siyempre, may sekreto naman ang mga official niyan, kagawad Mike.
1: Okay. Oh. Kasi hindi rin natin matiis, di ba? Pagka lumapit sa'yo, may namatayan.
0: Opo, opo. Hindi talaga natin matiis yun.
1: Kaya, kawawa din yung mga kababayan natin. Pero yun nga, ang diniscuss doon, yung tungkol doon sa election ban. Maliban po doon, Kap, ano pa po yung mahalaga naging topic natin doon?
0: Siyempre, anong una, pasalamat ng Liga ng mga barangay tungkol doon sa pagbigay ng service na vehicle ng ating gobyerno. Pinasalamatan din natin. Siyempre, nandoon din po yung accountant natin na si Sir Padol upang nagpapaliwanag din ng roles ng COMELEC ng accounting. Para doon sa report ng mga barangay to COA, no? Kaya yun ang napag-usapan din kagawad.
1: Mukha na invite din po yung tapos, ano yung mga taga-prudensyal, na invite po ba?
0: Yes po. Yun na nga. Napagsabihan ng ating mga punong barangay na lalong-lalo na may kapitan tayo dito na sa mahigit 10 taon na na kapitan na hindi nila alam na mayroon parang insurance yung nabinigay yung city government, no? Na ang nakakuha ay itong
1: Prudential.
0: Prudential.
1: So napagalitan.
0: Video na pagsabihan na maraming mga punong barangay na nagsasabi na paanong nangyari na hindi alam ng mga barangay-barangay na mayroon parang insurance yung barangay official, barangay tanod, barangay health worker. At kagandahan pa naman, sa benefits ay kasama yung pamilya, kagawad Mike.
1: Kaya nga po.
0: Insured din pala yung pamilya ng barangay official at health worker.
1: So humingi ho ba ng sorry yung prudensyal sa inyong pong mga kapitan?
0: Yes po, dahil ang kanilang naikot pala ay nasa mga 14 barangay lang ayon sa kanilang ni-report. Kaya nagbigay sila ng paumanhin, siyempre. Ang sabi nila ay naisabi na daw nila sa Bineo. Lahat naman doon hindi rin nag-absent ng Bineo nung nagkaroon kami ng Bineo. No? Ang sabi ko na nga, ngayon dahil alam na ng mga punong barangay at ang barangay official na talagang mayroong insurance, kailangan eh, mabigyan.

0: yan ng guidelines man lang ng mga benepisyo nito. Kagawad na pagkaganda yung mga talakayan, pero ayun na nga, pagkatapos, agad-agad din kami pumunta dito sa ano, Princesa Garden.
1: Opo, sa panibagong seminar, okay. So, at least, ano na yan, alam na ng mga barangay kapitan, kung may magkakasakit man, kung may ma-aksidente, meron na tayong ano, meron ng mapagkukunan.
0: Yes po, napakaganda doon dahil panahon pa pala ito ni Mayor Hagidorn. No? Meron na napakatagal na pala ito. Eh kung walang nag-akda ng resolusyon na talagang humingi sa ating punong lungsod na magiging ano tayo, no? Ma-insured yung mga barangay official at barangay tanod. Eh hindi na ito natuklasan, kagawad Mike.
1: Kaya nga, hindi mahalukay.
0: Mabuti na lang. Hindi mahalukay, yun pala, matagal ng insured, no? Yung ating mga barangay official at barangay tanod at barangay health worker. Kaya yun, isa yun sa natalakay kahapon sa ating General Assembly, kagawad Mike.
1: Opo. Kap, puntahan ko muna itong eleksyon. Meron na ho bang ano sa inyo? May timbre na ba kung napirmahan na o itong batas? Pero parang meron ding statement si Pangulong Bongbong, parang hindi pa ata nakarating sa kanya. May ano bang ano? Ano bang meron ba kayong mga insider daw sa Malacañang? Anong sabi daw?
0: Yun na nga. Ngayong araw daw kailangan pirmahan, pero may nagtimbre din sa akin na napirmahan na, pero habang wala pang official kagawad Mike na talagang impormasyon, eh steady lang muna tayo at mapakinggan kung ano yung mga komento ng ating mga constituent tungkol diyan, no? Ganun pa man, kung talagang ma-postpone, eh magtrabaho lang tayo, kabilang ka rin kagawad Mike na barangay official. At alam ko hindi lugi yung barangay siksikan sa'yo dahil talagang nagtatrabaho ka ng maayos. Kaya ganun lang din ang hamon sa atin ang ating mga barangay official na magtrabaho lang tayo kung ma-postpone man ito para pagdating ng may eleksyon, eh handa tayo na magpapili kagawad Mike.
1: Opo. Meron, kapag pirmahan po kasi ito ni Pangulong Bongbong Marcos, halimbawa ngayong araw, ay meron pa itong 15 days na publication. Paano po advice natin sa mga sa lahat? Kailangan ba mag-file muna tayo ng COC natin o kahit hindi na?
0: Kagawad Mike, kung talagang ano yung deklarasyon ng ating COMELEC, sumunod lang tayo. Pag sinabing mag-file at hindi nila nilip yung kanilang program sa COMELEC, file lang tayo. Para at least pag matuloy mat hindi, ready, no? Lahat ng tumakbo. Gawain lang natin yung mga direktiba ng COMELEC. Dahil wala namang pagkakamali doon, kung talagang susundin natin, dahil talagang may batas pa na nag-aatas na mayroong eleksyon na gawad may. Sa ating mga ano, doon sa Barangay Los Piminda, advice ko sa kanila, lahat ng tumakbo, mag-file. Mag-umpisa ngayong September 28 para at least kung matuloy man, game na, go na. Pero kung talagang ma-postpone, ay antay na lang natin may election na naman ulit para ayusin na naman yung pagpapile na naman.
1: Sabi ko nga, na doon ako sa Los Piminda kagabi, sabi ko nga doon kay Ate May, mag-ano ka na, sikaso ka na. Ng requirements mo. Umuwi ako kagabi. Para sigurado rin, Kap, no? Just in case na, kasi alam, mapirmahan, mayroon pa 15 days, at least safe, di ba?
0: Safe talaga, kailangan natin na ano. Sa lahat na namang gustong tumakbo, handa lang, dahil yung ihanda natin ngayon, nang una, yung talagang birth certificate, lang, ihanda natin. Mayroong guidelines ngayon na talagang kasama sa isusumitin natin yung birth certificate. Then, diba dyan, yun lang naman, magdadala na naman ng attorney, no? Ang COMELEC doon sa mga destinasyon ng COMELEC kung saan doon na didesignate nila na mag-file yung ito, ating mga gustong tumakbo, kagawan Mike.
1: Ito yung maganda ngayon, hindi na tayo magasiksikan dyan sa SM. Ito yung magandang sistema ngayon ng COMELEC.
0: Opo, napakaganda. Barangay Los Piminda nga, itong mini city hall natin, yung mga 11 na barangay, eh, sa 29.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Pero marami pa rin yan kagawad na ito. Sa tingin ko, aabutin pa rin ng kulang-kulang 400.
1: Okay, kaya nga. dapat nag-simulation muna, no? Para kung gaano kabilis yung pag-file. Pero
0: natin kung ano yung ano.
1: Oh, pero malaking bawas ano na rin 'yon sa malaking bawas na rin 'yon na hindi na matutulog ng tatlong araw dito sa bayan.
0: Tama ka diyan, kagawad na. Mike, talagang grabe paghihirap natin doon sa SM nung mga nakaraan dahil alas 9 ng gabi ako nag-file, nagpila, no? Hindi nakapasok sa SM.
1: Mm-hmm.
0: Eh pumasok, nagbubukas yung SM ay alas 10. Grabing paghihirap 'yon kagawad, Mike.
1: Kaya nga nakita ko nga yung sakripisyo niyo doon. Isa na lang. Merong programa si Ombudsman Boying Remulla sa radyo, naka-live din 'yon sa Facebook. Ang sabi niya ay yung mga punong barangay daw dapat isa sa mga maging requirements ay civil service eligible kasi yung para mapalakas daw yung frontliner kasi yung mga punong barangay daw yung sa barangay yun ang ano eh kumbaga unang depensa ng ano ng mga frontliners talaga natin. So ano ho ang masasabi niyo, anong komento niyo po doon sa statement ni ni Secretary Remulla, ni Ombudsman Remulla?
0: Sa tingin ko kagawad Mike, medyo kailangan pag-usapan pa talaga ng malawakan yan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil siyempre yung mga barangay-barangay, hindi lang sa atin dito sa loob ng Puerto Princesa, kundi yung mga nasa rural na barangay, wala man doon mga minsan nga. Hindi nga nakatapos ng kolehiyo, no? Tahingian pa natin ng civil service na kailangan civil service, no? Sa tingin nakikita ko kagawad may napakahirap. Dito sa kabayanan wala namang problema. Pero doon sa barangay na kung saan mayroon akong kaibigan doon sa Marinduque, tinanong ko kung magkano yung kanilang honorarium, 5,000. Eh kung talagang tapos siya at civil service ano siya eligibility ay talagang napakahirap.
1: So tingin ko walang tatakbo rin kape. Mag-apply na lang pagka sa ano ka sa civil service eligible ka. Hindi ka na magtakbo kasi pwede pang regular ka na diyan sa gobyerno eh.
0: Opo, ay incentive lang ito yung iba. Dito nga sa kabayanan may 10,000, may 8,000 kapitan. Paano naman kang eligible ka?
1: Kung gusto siguro nila, i-fix nila din yung sweldo. Di ba? Alam mo, i-fix nila katulad sa regular employee. Sa, di ba? Parang ganun eh. Kasi wala...
0: Opo, dahil kagaya ng San Jose, 37,000, ay pwede na po.
1: Ayun.
0: Eligible ka. Pero kung sa mga maliliit na barangay, rural barangay, mas marami yung maliliit na barangay kagawad. No? Dito nga sa atin, halos 50 na barangay lang itong medyo malaki.
1: Kaya
0: paano naman yung eligible ka, guro ka, maliban na lang siguro kung ano ka na, retired ka na.
1: Pwede. Tsaka ang sa pwede. Ano ko din, bakit unahin yung punong barangay? Bakit hindi yung presidente? Mas mataas yun eh. Di ba?
0: Kaya nga po.
1: Yung presidente, yung mga senador.
0: Ngayon na, opo. Dito barangay ang parang pinag-initan talaga ngayon, kagawad.
1: Kaya nga, batin din nila unahin na...
0: Mag-election.
1: Oo, ngayon, unahin nila yung mga congressman, yung mga senador. Kung bakit yung dito sa babaang pinagdidiskitahan, di ba? Yun, mas malataas na ano na yun eh, na level na ng ano yun eh, ng posisyon. Dapat doon sila maghigpit, hindi dito sa baba.
0: Yes po. Yun na nga, kagawad Mike, siguro yun ang pangarap ni Ombudsman Remulla, mga ganun ang dapat mamumuno. Pero kailangan dapat ibalansi, no? Dahil sa mga ibang barangay, mayroong magagaling talaga na hindi naman tapos sa kanilang pinag-aralan.
1: Tsaka yung, kagawad Mike. Ako naniniwala din, yung pamumuno, hindi yan sa pinagtapusan. Kung ikaw nga napakagaling mo, 'di ba? Daming projects sa Los Bibinda eh. 'Di ba? Basta may puso kang magserbisyo at masipag, pwede.
0: Oo nga, talagang ganun siguro yung pananaw ng ating ombudsman. Pero sa tingin natin, sa tingin ko, Kagawad Mike, hindi pa masyadong advisable at dapat upuan yan at pag-usapang mabuti kung ipapatupad yan, Kagawad Mike.
1: Opo. Kap, isa na lang talaga, alam ko, busy ka. Kahapon kasi sa, hindi ko alam kung naandun ho, ay wala ho pa kasi may liga pala kayo doon sa committee meeting ng Committee on Public Market in Slaughterhouse, isa sa mga na-brought out ng mga vendor doon, yung problema nila sa mga talipapa, sa mga barangay na dapat daw aksyonan ng city government kasi nalulugi daw yung mga taga-palengke. Ano ho ang masasabi niyo dito? Kailangan bang bayag ba kayo na alisin yung mga talipapa na yan?
0: Sa tingin ko, Kagawad Mike, kung talagang pagbigyan natin yung kahilingan ng mga builders na talagang nagsasabing nalulugi na sila, eh paano naman po yung gustong magnegosyo sa barangay-barangay? At mayroon nang ilabas ng memorandum yung ating DILG ngayon na pinapahintulutan na na magkaroon ng talipapa sa bawat barangay. Kaya sa tingin ko doon nag-uumpisa yon, Kagawad Mike, na talagang ang talipapa ay uubra na sa bawat barangay. No? At saka napakaluwag na barangay-barangay pwede ka nang mamili ayon doon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya sa tingin ko, suportado ko sa akin na Kagawad Mike na mayroong talipapa sa bawat barangay.
1: Mm-hmm. Kasi katulad niyan, kung walang talipapa diyan sa Los Bibinda, papunta pa dito sa Old Public Market para lang mamalingke. Di ba?
0: Ang layo. At saka dyan sa San Siksikan, napaka-success yung talipapa diyan at talagang tinangkilik ng taga-barangay. At hindi lang barangay Siksikan yung namimili, pati kami namimili din diyan. Kaya... kaya napaka-importante at nagpapasalamat tayo sa ating pamunuan ng DILG no, na talagang mayroong memorandum na pinapayagan na ang bawat barangay na magkaroon ng talipapa.
1: Ayun, so wala na palang question kasi DILG na mismo, sabihin na natin sa market code natin ay hindi pa inaalaw yung talipapa pero DILG na yung nagsabi. So kung amendahan itong market code ng Puerto Princesa, ibasihan yung DILG, so allow na talaga.
0: Yes po, talagang pinapayagan na ang ating ngayon pamunuan na talagang mayroon ng talipapa bawat barangay sa para abot kaya at madaling mapuntahan ng mga mamamayan sa barangay, okay. Kagawad Mike.
1: Kailan po, Kap, nilabas yung memorandum, Kap?
0: Hindi, wala lang akong exact date yan, Kagawad, pero... lumabas na nung nakaraan pang taon, nalaman ko na talagang pinayagan na ang barangay ay nire-required na na magkaroon ng talipapa.
1: Ayun, so siguro hindi rin alam ng mga taga-palengke. Siguro mag-i-research ko ngayon para mabigyan natin ng kopya yung mga taga-palengke para hindi na nila pag-initan yung mga taga-talipapa.
0: Yes po. Pwede namang i-research yan. At ayun na nga, pinayagan na. At ganoon din po ang city licensing natin. Talagang umiikot na rin sa ating mga barangay-barangay na mayroong mga talipapa, Kagawad Mike.
1: Oo, so meron na rin po sila, may MERS permit na rin.
0: Yes po, meron na. At na rin sila na magkaroon ng MERS permit. Mayroon lang tinakda yung batas sa Kagawad Mike na hindi lang din talaga iisakop yung sidewalk, no? Kailangan yung sidewalk ay libre po yun sa mga nagdadaan. Pero sa tingin ko ngayon, dahil ang talipapa ay talagang pinupuntahan ng mga mamamayan, medyo ayusin lang na hindi naman maantala yung panahon ng mga may nagdadaan talaga, na mayroon lang madaanan at libre yung mga sasakyan doon sa pag-iikot, kaya wala namang problema, Kagawad Mike.
1: Ayun, at malaking tulong ito mga talipapa sa mga kabarangay natin eh.
0: Napakalaking tulong, maliban na doon sa negosyo ng mga barangay natin. At siyempre pa yung mamimili talagang malaking tulong yon kagawad, Mike.
1: Kaya nga. Kapitan, hindi ko na po kayo didisturbuhin. Nakaagaw na po ako ng 30 minutes sa inyo pong seminar. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
0: Maraming salamat, kagawad Mike, lalong-lalo na sa XFM at sa inyong tagapakinig. Maraming salamat.
1: Si Punong Barangay Lady Hemang, yung atin pong pangulo ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa Chapter. Alam mo ba, Bon? Alam mo ba kung anong bakit kapitan yung tawag sa Punong Barangay? Noong araw kasi, yung mga barangay ay ang tawag diyan ay balangay. History tayo, history ha. Balangay ang tawag. Alam mo yung balangay, yung bangka, parang lunday. Yan. Kaya nandiyan yung mga tao, nakasakay diyan. Yung kanilang doon sa likod, taga-timon, ang tawag doon kapitan. So from balangay, naging barangay yan. Yan. So kaya ang tawag doon, nasaray na o mga Pilipino, kapitan yung tawag. Sabagay, hindi pa pala tayo Pilipino noon eh. Hindi pa tayo nasasakop ng ano, ng mga Espanyol. Pagdating ng Espanyol, yung barangay, yung balangay, yan ang hindi nila nabago. Hindi nila na ano, meron nanatili yung barangay, yung balangay na yan na pinamumunuan ng isang kapitan. So, yung mga talipapa malaking tulong po yan eh. Unaintindihan natin yung mga vendor sa Old Public Market. Pero sa atin pong sa paglipas ng panahon, dumarami yung tao. So, katulad din sabi sa siksikan, ang dami ng tao. Pupunta pa ba yan ng bayan? Kung, di ba, gagastos pa ba yan papunta ng bayan? So, of course, ayan, sabi ni Kapitan Himang, pinapayagan na naroon ang DILG ang pagkakaroon po ng talipapa. So, hindi mo na talaga mapigilan yan, talipapa. Yes. Sige na, ihulihin nyo daw yan, ipasara na nyo. Hindi talaga po pwede. Magkakaproblema eh. Ay kung dumagsa, ang dami ng tao sa puerto, dumagsa dyan sa palengke, lahat yan. Di ba, problema din sa palengke natin dyan. Sa Old Public Market, hindi naman din na maayos na yung istruktura dyan. Diba? So, paanuhan na lang yan eh. Marami na rin naman tao. Sa Maynila nga eh. Tabi-tabi pa yung, ano eh. Yung mga tindan. Kumikita din naman eh. May mga panahon lang talaga na ano yan. May malakas yung negosyo. Ngayong bare months, lalakas yan. Maraming ano. May mga lean season, may mga peak seasons talaga yan ang ano. Yung sa negosyo, gano'n. May fluctuations na tinatawag dyan eh. May mga panahong mahina, may panahong malakas. Yung sa eleksyon, i-play natin yung ano, yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa pala niya natatanggap daw? Oo, Sir Ken, ito na lang yung statement, maikli lang. Oo, yung sabi tinatanong ng media kanina si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung napirmahan na ba? Abay, wala pa daw. Pero ini-expect ngayong araw. Oo, ngayong araw. Kagabi nga ini-expect din yun eh. Pero wala pa pala. Oo, 5 seconds lang ito. Mabilis lang. Yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanong siya ng mga media, Pangulo, ha? Napirmahan mo na ba? Kasi si Kagawad Mark Elio magre-relo na. Kapag okay na, Sir Ken? Ay, pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Wala pa raw, ha? Oh, relax lang muna, yung magre-reloan, hindi pa napirmahan. sabi kagabi, may timbre kagabi daw, napirma na. Pero ito ngayong umaga, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa daw sa kanya. So yun ang inaantay ha. Inaantay natin kung mapipirmahan na. Tapos magra-run pa yan ng 15 days for publication. Aabot ba? Hanggang October 5. So kailangan talagang ano no, mag-file ng COC. Bilangin natin. Oo nga, aabot talaga hanggang October 5 eh. O, 15 days eh, kulang yung araw. Halawa, simula bukas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 days lang eh. So hanggang October 5, September 28 hanggang October 5, filing na eh. So panigurado daw, sabi ni Kapimang, mag-file tayo ng COC. Yan mga katropa ha. So wala pa ha, mga barangay officials. Wala pa, hindi pa napirmahan. Relax lang muna. Hindi, pwede pang maka-smile-smile sa mga butante. Talaga naman o. Pero, yung pagbibigay po ng mga ayuda, election ba na po ngayon? Ha? Mga katropa, sabi ni Kapimang, nagpaalala si Atty. Pedro sa kahapon sa pulong ng Liga ng mga Barangay, election ba na? Hindi na pwede magbigay sa mga solicitation. Pero sabi ni Cap, siyempre, pasikreto lang daw. Hey Cap, sinabi mo on-air Cap eh. Eh talaga naman. Siyempre, pag may naging sa'yo ng tulong na namatayan, walang panggasos sa ospital, eh, siyempre, obligad, kumbaga ano ba, is yung masakit din pag hindi mo nabigyan kahit na 200. Kaya lang, pag nahuli ka ng Comelec, paktay ka. Yun lang ang risk talaga doon. 11:43 ng umaga, mga katropa, magbabalik pa yung programang Sentro makalipas na may lapatalastas.
2: XFM. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
9: Santone Coffee Mix.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
14: Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthan Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
19: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
20: Ice yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthan Plus Herbal Soap.
24: Xanthan Plus Herbal Oil.
25: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
24: Xanthan Plus Herbal Oil.
26: Maaasahan sa sakit ng katawan.
24: Xanthan Plus Herbal Oil.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
31: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programang sentro. Ito na yung binabanggit ni Kapitan Himang kanina. Guidelines on the implementation of talipapa of tapat at ligtas na pamilihang pambarangay talipapa project. Aba. Ito po ay MC number 2024-110. Ito pala yung DILG circular. Ito, Memorandum Circular number 2024-110 to all provincial governors, city, municipal mayors, punong barangay, sanggunian barangay, members, DILG, regional, provincial, and city directors, field officers, and all others concerned. Subject guidelines on the implementation of tapat at ligtas na pamilihang pambarangay talipapa. Yun pala yung meaning ng talipapa. Ayos yun ha. Ngayon ko lang nalaman. Tapat at ligtas sa pamilihang pambarangay project, August 6, 2024. Yan ha. So, itong may mga sinight na ano dito. Ano pa yung legal basis nito? Nakalagay dito. Dito muna sa unang pangalawang page. Satellite markets are necessary within each community to help ensure food security through the availability and accessibility of basic goods or commodities in the barangay. Oh, yung satellite markets, ang tawag dyan, mga satellite markets, tumatay sa definition of forms. Ha? Definition of terms pala. Definition of terms, 5.0, definition of terms, 5.4, satellite markets are type of market with less than 50 stalls that cater to a limited number of customers. This we cover the small and informal markets, talipapa, merkado, including temporary makeshift or improvised stalls in the barangays and cluster of vendors along the road or junction, among others. Yun. So, talipapa. Kasama, ha? Ano ang legal basis ng talipapa? Legal basis. Sabi sa DILG Memorandum, Section 17, 129, and 152 of the Republic Act, 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. DILG-DOF Joint Memorandum Circular number 2019-01 entitled Guidelines for Review, Adjustment, Setting, and or Adoption of Reasonable Regulatory Fees and Charges of Local Government Units. Ito pa, ARTA, DILG, DICT, DTI Joint Memorandum Circular entitled Guidelines for Processing Business Permits, Related Clearances and Licenses licenses in All Cities and Municipalities. Ito pa, Presidential Decree Number 1096, also known as the National Building Code of the Philippines, Republic Act 7394 or the Consumer Act of the Philippines, Republic Act 11032, also known as the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ito pa, Presidential Decree 856, also known as the Code on Sanitation of the Philippines. Republic Act 9004, baliktad. Republic Act 9004 or the Ecological Waste Management of 2002. Oh, yan po yung mga legal basis po ha. So, sabi ng DILG, so may ano pala ito? Legal pala ito. Purpose, this project seeks to encourage barangays to further expand economic opportunities by generating income from establishment, operations, and regulations of satellite markets in their localities. Oh, yan ha. So, may ano, may legal basis at may basihan yung mga talipapa. Oh, yan pa pala eh. Basta sumunod ka lang doon sa mga regulasyon. Oh. Ay, meron pa nga dito, barangay clearance refers to any and all documents issued by the barangay with or without corresponding fees as defined in their ordinances relative to or in relation to the issuance of business permit and location clearance by the city, municipality, or any other permit as may be required. Mahaba ito kung i-discuss natin, pero ang pinaka-ano dito, ay magkaroon ng talipapa, pinapayagan na. Ha? Barangay income of generation, the barangay may collect reasonable fees and charges on public and private satellite markets. Pwede pala mangulik tayong barangay. The revenue may be used as additional income to further support the delivery of the basic services to their constituents. Ayun pala. So pwede na pala tayong magawa ng ordinansa, ha? The collection of fees, charges, and other impositions must not be unjust, excessive, oppressive, or confiscatory. Further, the common limitations on the taxing powers of LGU must be observed. The satellite market fee, rental charges, or other fees charges shall be determined by the local sangguniang through an appropriate ordinance with a prior consultation with the concerned stakeholders. Yun. Specifically, the barangay may impose the following: satellite market fees, vending fees, reasonable fees that may be collected for the operations of any public, private, small markets, talipapa, including temporary makeshift or improvised satellite vendors at improvised stalls in barangay, ambulant vendors, and clusters on vendors along the road or junction, among others subject to existing rules and regulation. So, pwede pala mangulik tayong barangay sa talipapa basta magpasa ng ordinansa. Aba, yun pala yun, ha? So, pinapayagan na ang talipapa. 2024 po ito na DILG memorandum, ha, mga katropa. O, mga taga-talipapa, meron na palang memorandum, eh. So, wala na palang problema, eh. Ha? Magawa tayo ng ordinansa sa barangay para madagdagan ang income ng barangay, kasi nga wala kami ganun, wala income yung mga barangay. Oh. Oh, yan, ha? Mga katropa, tatlong minuto na lang na labi ng bukas, pag-usapan pa natin ito ng mas matindi. Oh, bukas na lang siguro, Sir Ken, yung play na. Siguro isa lang, yung mama ni Kagawad Biliban. Sige lang, ito yung damdami ng talipapa, mga katropa.
1: Ma'am, good morning po. Ano, reaction niyo lang po doon sa mga ating mga maninindinda sa public market natin, sa Old tsaka sa San Jose public market, na wala na raw sila kinita dahil sa mga naglipanan natin mga talipapa. Ano po ang inyong reaction dito, ma'am?
2: Hindi naman sa gano'n na wala. Pari-parehas tayo. Mahina lang talaga sa panahon ngayon na sa krisis tayo. Pero yung mga nagtatalipapa naman, doon naman namimili sa New Market at saka Old Market para itinda. Like kagaya ng ibang naglalako at bahay-bahay, doon din kumukuha para ibinta, ilakong ibahay-bahay. Yung mga New Market naman, tignan mo sa New Market, halos doon namimili yung mga talipapa para ibinta rin sa talipapa.
1: Yung ano nyo, ma'am, yung mga permit, dahil minsan daw ang binabanggit nila na wala na raw kayo, hindi daw kagaya sa kanila na yung mga permit ay hindi katulad o pareho yung mga permit. Kumusta po, ma'am, yung mga permit ninyo?
2: Hindi talaga parehas ang permit, sir, kasi sa kanila may gross talaga sila. Bawat pasok ng paninda nila, may nakalista, nakarecord. Sa amin naman, hindi naman, kasi doon na namin kinukuha sa kanila. Paano pa kami magkakaroon na ililista pa tuwing pasok, di ba, sa entrance? Mababa lang siyempre sa amin ang permit namin, kasi sa kanila talaga kung anong pasok ng produkto nila, yun ang nakarecord.
1: No,
2: doon binabasihan pagkuha nila ng permit. Ay sa amin naman, wala naman kaming gross, kasi sa doon kami nag-wholesale, eh, New Market, Old Market. Minsan may mga parating din kami sa labas, pag wala, pag may parating din kami, pag wala, doon kami namimili sa kanila.
1: Okay. Bob, ano po reaction ninyo, ma'am? May nagsasuggest na
0: okay na, tanggalin. Okay na. Ayun. Eh, sa inyo naman pala na mamili yung mga taga-talipapa. Ha? Mga taga-New Market, Old Market. Eh. Di ba? Eh, although merong ibang ano, pero kadalasan sa inyo pala bumibili. Eh, may kita naman pala kayo. Oo, talaga naman, oo. Wala tayong oras, eh. Bukas, palawigin natin itong ano na ito, dahil ngayon lang din natin nalaman, meron na palang DILG guidelines dyan. Pinapayagan na pala yung mga taga-talipapa. Ha? Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Sa kalan ni katropang Ken Vincent Dansil, ako po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Scott, at maraming salamat. Mabuhay ang sa bayan ng Pilipino.
3: XFM.
4: XFM.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot ng Gold Coffee Bean. Ang kasama ko sa biyahe.
5: XFM Mega Manila.
6: Exciting time, alas 12 na.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Oral arguments sa voting threshold, dumarangkada na sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Headlines.
7: Tatlo sa bawat 10 Pilipino umaasang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa 2027.
5: Headlines.
6: Fuel subsidy. Hindi nararamdaman na maraming chuper at operator ayon sa piston.
7: PBBM ininspeksyon ang Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway.
5: Headlines.
6: CICC, pinag-aaralan pa ang hiling ng Reddit na extend ang 24-hour ultimatum sa pagtatalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas.
5: Headlines.
7: International Criminal Court prosecutors tinutulan ang pag-alis sa 8 insidente sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Headlines.
6: At kaso po mga katropa, ingat tayong lahat ng leptospirosis lumubo ng 38% dahil sa naranasang mga pagbaha.
5: Headlines.
7: Sa balitang regional, Davao City pasok sa top 500 global cities. Pilipinas ikatlo sa Oxford Economics Index.
5: Headline.
6: International, U.S. President Donald Trump nanawagan sa mga ICC member na kusa na mag-resign.
5: Headline.
7: Sa balitang showbiz, Bianca Umali pinaliwanag ang pagbibigay ng second chance kay Ruru Madrid matapos ang cheating issue.
5: Headline.
6: At sa sports, Kyla Sanchez nakuha po mga katropa ang fourth place sa 100 meters freestyle final sa 2026 Asian Games.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
6: Masaganang pananghalian na po ng Miyerkules, katropa, 23 ng Setyembre 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay sumasa inyo sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paul.
5: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
6: Una sa mga balita, ang oral argument sa voting threshold dumarangkada na sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Live report.
7: Nagsimula ang oral arguments ng prosecution at defense kaugnay na kinakailangang voting threshold para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Igrid ng defense counsel na si Attorney Michael Poa na 16 na boto ang kinakailangan para makonvict si VP Sara batay sa 24 na miyembro ng Senado. Ayon kay Poa, hindi dapat basta ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Anya, kung babawasan ang voting threshold, maaari itong maging isang moving target para sa mga nais makinabang sa sitwasyon. Sa panig kasama ng prosekusyon, ipinunto ni House Prosecutor Jel Jocno ang umano'y pangangailangan ng aktibong partisipasyon ng mga senador sa paglilitis bago sila makaboto. Ayon kay Jocno, kailangang dumalo at masuri ng mga senator judge ang mga testigo upang magkaroon sila ng sapat na batayan sa pagboto. Samantala, kabilang din sa mga usaping tinalakay ang pagtukoy kay VP Sara bilang respondent accused na pinanatili sa ruling ni Presiding Officer Jesus Escudero. Ayon kay Escudero, sui generis o natatangi ang impeachment proceeding at mayroon itong mga katangiang kahalintulad ng administrative at criminal proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
7: Inihambing ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa espaghetti ang takbo ng impeachment trial sa Day 29 ng paglilitis. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, pabago-bago ang bilang ng mga senador na dumadalo sa paglilitis, kaya nagbabago rin ang bilang ng boto na maaaring kailanganin sa pagdedesisyon. Samantala, nagpahayag din si Cayetano ng pag-asa na magkakaroon sila ng pagkakasundo ni Senator Judge Mig Zubiri matapos ang dati nilang pagtatalo. Sinabi ni Senator Cayetano na normal ang hindi pagkakasunduan ng mga senador, ngunit mahalaga pa rin ang respeto at paggalang sa isa't isa. Naungkat ni Senator Cayetano ang matinding pagtatalo nila ni Zubiri noong 2024 kaugnay ng concurrent resolution para sa mga barangay ng EMBO.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, katropa, ipinasa po ng Department of the Interior and Local Government sa regional at local offices nila ang pag-aproba naman ng foreign travel request ng mga lokal na opisyal at empleyado. Layunin ng DILG Admin Order number 47 na pabilisin ang proseso ng pag-aproba sa mga biyahe sa ibang bansa. Mananatili naman sa kalihim ng DILG ang pag-aproba para sa foreign travel ng mga gobernador at mga alkalde ng highly urbanized at independent component cities. Sakop din po ng DILG Secretary ang mga biyahe na lalagpas ng 3 buwan o kaya isasagawa habang may state of emergency o krisis ang bansa. Para sa mga biyahe na hanggang 3 buwan at walang emergency, maaaring aprobahan ng DILG Regional Directors ang travel clearance sa mga lokal na opisyal at empleyado. Samantala, ang mga travel request naman ng mga barangay officials at personnel ay maaaring aprobahan ng DILG Provincial o kay City Offices, depende sa lugar. Lahat po ng aplikasyon ay kailangang isumite sa Foreign Travel Authority online system kasama mga kinakailangang dokumento.
5: XFM News Nationwide.
7: Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA dahil anya tila mas maigpit ang ahensya sa mga reclamation projects sa Taguig. Sa Senate Budget Hearing, tinanong ni Cayetano kung sinuri rin ng PRA ang mga kinakailangang permit para sa rehabilitation ng Pasig River. Nilinaw ng PRA na hindi reclamation ng Pasig River Esplanade dahil wala itong permanenteng landfill at gumagamit lamang ito ng steel foundations. Kinwestiyon din ni Cayetano ang jurisdiksyon ng PRA sa Laguna Lake dahil anya noong 2025 lamang nagsimulang igiit ng ahensya ang kapangyarihan nito sa lugar. Ayon sa PRA, may joint jurisdiction ang ahensya at Laguna Lake Development Authority o LLDA sa Laguna Lake mula pa noong 1995. Sinabi naman ng PRA na ang ginagawa nito ay pagsusuri lamang kung sumusunod ang mga sa mga patakaran ng mga reclamation project. Samantala, umabot sa plenaryo ang panukalang 5 bilyong pisong budget ng PRA para sa 2027.
5: XFM News Nationwide.
6: Inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkamali siya sa naunang pahayag na denied na ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nilinaw ni Remulla na nakabinbin pa rin ang asylum application ni Roque at wala pang desisyon kung ito ay tatanggapin o tatanggihan ng pamahalaan ng Austria. Ayon po kay Sec. Remulla, karaniwang umaabot ng 6 na buwan ang proseso ng asylum application. Pero 9 na buwan ang nakabinbin ang aplikasyon ni Roque. Sinabi rin ng kalihim na pinag-aaralan ng DILG kung magkakaroon ng immunity si Roque laban sa red notice sakali pong maaprobahan ang kanyang asylum application. Samantala, pinasalamatan naman ni Roque si Remulla sa pagka o sa pag-amin sa pagkakamali at sinabing walang taong perpekto.
5: XFM News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, lumabas sa bagong survey ng social weather stations na tatlo sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa susunod na isang taon. Sa isinagawang survey mula June 20 hanggang 29, 33% ng mga respondent ang nagsasabing gaganda ang ekonomiya, habang 32% naman ang nagsasabing mananatili itong pareho. Samantala, 24% ang naniniwalang lalala ang ekonomiya ng bansa, habang 11% naman ang walang sagot. Dahil dito, umakyat sa plus 10 ang net economic optimism ng bansa mula sa minus 14 noong March. Pinakamalaki ang pagtaas ng optimism sa Balance Luzon, habang nananatiling negatibo ang pananaw sa Metro Manila sa minus 6. Isinagawa ang survey sa 1,200 na Pilipino at may margin of error na plus 0 minus 3%.
5: XFM News Nationwide.
6: Hindi umano nakikinabang sa fuel subsidy ang maraming chopper at operator na hindi po member ng mga kooperatiba o kaya ay korporasyon. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, yan ang sinabi ni Piston President Modi Floranda. Anya, may mga chopper sa Metro Manila at iba't ibang rehiyon, kabilang po ang Pampanga at Bulacan, na hindi makapag-avail ng subsidy dahil hinihingan umano ng patunay ng pagiging member ng kooperatiba o korporasyon.
9: Eh talaga nga, hindi naman lahat ay membro ng mga kooperatiba at mga korporasyon. Pero pag pinakinggan natin, yung sinasabi nilang programa, yung sinasabi mismo ni BBM, na walang maiiwan. Ang problema, marami pong naiiwanan eh. At hindi nakakasabay doon sa sinasabi nilang mga programa. So, direktang nawawalang kita ng ating mga driver, halos 1,000 per day. At halos almost 16 pesos o 17 pesos yung bawat litro na nakapatong na binabayaran po nating buwis.
6: Iginit pa ni Floranda, mga katropa, na kailangan po ng mas malawak na ayuda para sa mga chopper. Kaya hindi sa mga operators, kasabay ng panawagan nilang ibasura na ang oil deregulation law. Alisin din ng excise tax at ibalik sa 55 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo. Samantala, sinabi ni Floranda na naghahanda rin ang grupo ng mga kilos protesta sa September 29 hanggang 30. Kaugnay po ng kanilang mga panawagan sa presyo pa rin ng petrolyo, sahod at kita ng mga chopper at operator.
5: XFM News Nationwide.
8: Sinilip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang konstruksyon ng Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway Project. Nakarating na sa site ang tunnel boring machine o makinang naghuhukay ng lagusan na itinuturing na mahalagang hakbang sa proyekto. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang nabubuo ang unang underground railway system ng bansa. May kabuuan 33 kilometer ang Metro Manila Subway at magkakaroon ito ng 17 stations, kabilang ang istasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Pinopondohan ang proyekto sa pamamagitan ng Official Development Assistance mula sa Japan International Cooperation Agency. Target ang mga unang test runs sa 2028 at full passenger operations pagsapit ng 2031.
5: XFM News Nationwide.
6: Diretso tayo sa iba pang balita, katropa. Pinag-aaralan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kung pagbibigyan ang hiling po ng Reddit na dagdagan ng 24 oras na palugit para makapagtalaga ng resident agent o lokal na kinatawan dito sa bansa. Samantala, wala pang tugon ang Discord sa isang araw na palugit na ibinigay ng CICC para makapagtalaga rin ng resident agent o magtatag ng lokal na opisina sa bansa. Matatandaan na naglabas ng babala ang CICC laban sa dalawang dayuhang online platform. Kasunod po na ikatlong insidente na school shooting sa bansa sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon sa CICC, maaring ma-restrict o tuluyan po ipagbawal sa Pilipinas ang Reddit at Discord kung mabibigong sumunod ang mga ito sa itinakdang requirement. Iginit din ng Senate Director Undersecretary Abel Paraiso na kinakailangan sumunod ang mga platform sa mga umiiral na regulasyon upang ma-check po ang accountability sa mga online platform.
5: XFM News Nationwide.
8: DepEd at DILG pinalalakas ang koordinasyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
10: Pinalalakas ng Department of Education or DepEd at Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at lokal ng komunidad upang higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa DepEd, mahalaga ang malinaw na paghahati ng responsibilidad at mabilis na koordinasyon upang agad na matugunan ang anumang banta o pangangailangan sa loob at paligid ng mga paaralan. Binigyan din ng ahensya na ang pagpapanatili ng ligtas ng learning environment ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro at school personnel. Kabilang dito, ang aktibong pakikibahagi ng mga lokal ng pamahalaan, national agencies, mga magulang at buong komunidad upang maprotektahan ang mga bata at matiyak ang kanilang kapakanan. Para sa Nakakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bego Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
11: Mga katropa, lumobo po ng 38% ang mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ito yung ngayon taon kasunod ng mga pagbaha dulot ng bagyo at habagat. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 10,936 na leptospirosis cases hanggang September 16. Mula po sa dating 7,000 lang mahigit na kaso sa kaparehong panahon nung last year. Pinakamantas pa rin na itala ang kaso dito sa Metro Manila, Cagayan, Bali at Calabarzon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng 1.68 million doxycycline capsule sa mga health center sa mga lugar na sinilanta ng baha bilang proteksyon laban sa leptospirosis. Pinayuhan din po ang publiko na magpatingin agad sa doktor matapos malubog sa baha, lalo na dahil maaari daw pong makuha ang leptospirosis sa maraming tubig. Samantala, bumaba naman ng 33% ang mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa 1,555,980 na dengue cases, mula naman sa dating 231,850 last year. Para po maiwasan ang dengue, katropa, pinapalalahanan din ang publikong linisin at alisin ang mga lugar na pinaghihinala ang pinamumugaran ng lamok.
5: XFM News Nationwide.
8: Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC na tanggihan ang motion ng prosecution na gamitin ang naunang testimonya ng isang pangunahing saksi nang hindi ito humaharap sa korte. Ayon sa defense, walang direkta.

0: ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Paulong Rodrigo Duterte na alisin sa paglilitis ang walong insidente. Ayon sa prosecution, pasok sa saklaw na mga kasong nakumpirma laban kay dating Paulong Duterte ang incidents 50 hanggang 57. Iginit po ng prosecution na hindi ito binabago ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Dahil ang mga nagdagang insidente ay bahagi lamang umano ng ebidensyang gagamitin para patunayan ang mga kasong nakumpirma na. Kinwestiyon naman ng defense team ang mga lokasyon, biktima, suspect at petsang kasama sa walong insidente at sinabing wala itong sapat na pahintulot ng korte. Iginit naman ang prosecution na naabisuhan na ang defense tungkol sa mga insidente bago po itinagdang deadline ng ICC. Hiniling mga katropa ng prosecution sa trial chamber na ibasura ang motion ng defense at sinabing ang mausapin tungkol sa sapat na abiso ay dapat pagdesisyonan sa mismong paglilitis.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19, kayo po'y patuloy na nationwide. Mga katropa, live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide. Kung kayo po'y nasa Mayrojas Capiz, pwede kayo makinig sa 106.5. Sa Antique, sa XFM 93.3 at sa Pagadian sa 89.5. Katropa.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Bacolod ang balita, pinakaunang digital payout sa PLIF program ng DSWD, inilunsad. Secretary Gatchalian na nawagan para po sa mga beneficiaryong gumawa ng e-wallets o kay basic bank account. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
2: Sad sa Bacolod City ang digital payout system para sa assistance to individual in crisis situation o AX Uplift program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa ang nasabing paglunsad kahapon sa Bacolod City Government Center Lobby, Martes, Setyembre 22, na personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Dumalo rin sa aktibidad si 5th District Congressman Dino Yulo kasama si Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Layunin ng digital payout na mapabilis at mapadali ang pamamahagi ng financial assistance sa mga benepisyaryo ng Uplift sa pamamagitan ng digital na sistema ng paglalabas ng ayuda. Ito rin ay kalawang tranche na ng pamamahagi ng financial assistance sa ilalim ng Uplift program. Samantala, hinikayat din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga beneficiaryo ng Uplift na magkaroon ng e-wallet o basic bank account upang magamit sa digital na pagtanggap ng kanilang financial assistance. Ayon kay Gatchalian, nasa 20% pa lamang na mga beneficiaryo ang mayroon ng e-wallet o bank account, dahilan kung bakit hindi pa ganap na maisagawa ang digital payout sa lahat. Mayroon din umanong mga beneficiaryo na mas pinipili ang face-to-face o manual na paraan ng pagtanggap ng ayuda. Gayunman, sinabi rin ni Gatchalian na mas magiging madali at maginhawa ang digital payout kung mas marami ang mga beneficiaryo ang magkakaroon ng e-wallet o bank account dahil hindi na nila kailangan pang pumila at gumastos para sa pamasahe sa pagkuha ng kanilang mga ayuda. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Iloilo Provincial Government humiling ng exemption sa COMELEC sa pahumigay ng financial assistance. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report!
2: Humiling ang Iloilo Provincial Government sa Commission on Elections ng exemption upang magpatuloy sa pamimigay ng financial assistance. Ito ang kinumpirma ni Mr. Rani Melvi Cuarte, ang officer in charge ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ang nasabing financial assistance ay ang Assistance in Crisis Situation o AEX na paglamang temporaryong hininto ng Iloilo Provincial Government ang pamimigay ng AEX mula Setyembre 18 dahil sa banning na ipinapatupad ng COMELEC dahil sa

0: Paparating barangay at SK elections. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Samantala, Davao City pasok sa top 500 global cities. Ikatlo naman sa Pilipinas, Oxford Economics Index. Tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Nanguna ang Davao City sa mga lungsod sa Mindanao, ikatlo sa buong Pilipinas at ika-470 sa buong mundo sa 2026 Global Cities Index ng Oxford Economics. Sinuri ng Oxford Economics ang 1,000 pinakamalalaking lungsod sa mundo batay sa 5 kategorya: ekonomiya, human capital, kalidad ng buhay, kapaligiran at governance o pamamahala. Nakakuha ang Davao City ng overall score na 42.6 habang pinakamataas ang marka nito sa environment category na may 71.6. Nanguna naman ang Maynila sa Pilipinas at ika-174 sa global ranking. Sinundan ng Angeles City na ika-388 habang ika-apat sa bansa ang Cebu City na ika-474 sa mundo at ika-5 ang Bacolod City na ika-504 sa global ranking. Ayon sa Davao City Government, ipinapakita ng resulta ang patuloy na pag-unlad ng lungsod, partikular sa pangangalaga sa kapaligiran, pagpapaunlad ng ekonomiya at kapakanan ng komunidad. Samantala, kaugnay ng bagong pagkilalang natanggap ng lungsod, tinawag ni Davao City Councilor Temujin Tec Ocampo na kahangalan ang pahayag ni veteran broadcast journalist at news anchor Corina Sanchez Rojas na napag-iwanan na umano ng panahon ang Davao City. Iginiit din ni Ocampo na politika ang maaaring nasa likod ng naturang pahayag na aniyay nakasisira sa dignidad ng lungsod.
3: So those are the things that this lady should also consider ba? Maybe she is entitled to her own absurd observation. Yes, I will invite her to come here and see for herself.
2: Ang tinig ni Davao City Councilor Tec Ocampo. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Emergency vehicle ng barangay nakuhanan ng litrato sa loob ng lodging house sa Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
5: Atensyon sa social media ang isang barangay emergency vehicle matapos makuhanan ng litrato na nakaparada sa garahe ng isang lodging house sa Sibalo, Mantique. Pasado alas 8 ng umaga noong Setyembre 21, sa paningin ng ex-officer Mantique sa punong barangay ng Barangay Alangan, Sibalo, sinabi nitong siya mismo ang nagmamaneho ng sasakyan at pansamantala lamang itong ipinarada sa lugar ng tinatayang 10 minuto upang makausap ang isang kamag-anak na caretaker ng establishmento. Anya, patungo siya noon sa provincial capital Susana sa Dubana Visa at may kaugnayan umano sa kanilang transaksyon sa negosyo ng lechon ang kanyang pagbuntas sa lugar. Inamin ng kapitan na hindi tama ang kanyang naging desisyon na gamitin ng emergency vehicle sa naturang pagkakataon. Ngunit iginiit na wala siyang masamang intensyon. Kasunod dito, naglabas din ang pahayag ng municipal government ng Sibalo at nilinaw na hindi pagmamayari ng lokal na pamahalaan ang naturang sasakyan. Ayon sa munisipyo, wala itong unilaan, pinondohan o isinagawang proseso para sa pagpapalabas ng pondo para sa nasabing emergency vehicle. Samantala, nagpapatuloy ang pag-iimbestiga kaugnay sa insidente. Naglabas din ang alkalde ng Sibalo ng executive order bilang paalala sa wastong paggamit, pagkakaroon ng trip ticket at tamang pangangalaga sa mga sasakyan ng pamahalaan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Kagapantes Mariano X sa Valos.
1: XFM News Nationwide. Isa pa, tatlong barangay tanod po mga katropa sa Consolacion Cebu, arestado sa pananakit sa 5 bata. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Arestado ang tatlong barangay tanod, kabilang ang kanilang hepe sa barangay Tayod, Consolacion, Cebu, dahil sa umano'y pananakit sa 5 minor de edad. Ayon sa Consolacion Police, kinuha ng mga tanod ang mga minor de edad mula sa kanilang mga bahay matapos umanong masangkot ang mga ito sa isang riot noong Linggo ng hapon, Setyembre 20. Ayon naman sa dalawang minor de edad na eksklusibong nakapanayam ng 88.3 XFM Cebu, sinundo sila ng mga tanod sa kanilang mga bahay noong Lunes ng umaga. Sinabihan umano silang kakain ng talaba sa barangay Huga, ngunit pagdating doon, Dinala umano sila sa isang liblib na lugar at pinagsasampal at pinagsusuntok ng tatlong talod. Dagdag rin ang mga minor de edad na isa sa kanila mga kasama ay pinagbantaan umanong ilulunod sa ilog. Agad naman nagsumbong sa pulisya ang mga magulang ng mga minor de edad matapos malaman ang insidente at nagmahayag ng planong pagsasampa ng kaso laban sa mga talod. Ayon kay Consolacion Police Chief at Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar, isinagawa agad ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong talod. Kinasuhan ang mga ito sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, kaugnay ng mga physical injuries na umano tinamo ng mga minor de edad. Samantalang itinanggi ng talod chief na si David Interena ang paratang ng pananakita. Ayon kay Interena, disiplina lamang umano ang ginawa nila sa mga bata na madalas na nilang pinagsabihan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline base of Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
1: Tropang Brian, Tropical Depression, binabantayan natin. Sama ng panahon po, huling namataan ka tropa sa 1,290 or 1,920 kilometer silangan ng Southern Luzon at inasahang lalakas bago pa man pumasok po sa PAR.
4: Katropang buddy, kapag tuluyang naging typhoon yan, tatawagin itong Queenie. At bagamat maliit ang posibilidad na maging landfall, maaari itong magdala ng pag-ulan sa eastern section ng Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Cabigin at Davao Oriental.
1: Ayon po sa pag-asa ang pag-ulan, mga katropa, sa mga lugar na ito ay pwede magdulot po ng trap o yung buntot ng bagyo habang papalapit sa PAR.
4: Samantala, maliwalas pero maaninsangan ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit posible pa rin ang isolated rain showers at malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumigat na araw, 5:45, sunset 5:52.
7: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Sandton Gold, katropa. Pwede niyo subukan ang Sandton Gold capsule natin. Nanawagan na si U.S. President Donald Trump sa mga bansang member ng International Criminal Court o ICC na kumalas sa nasabing korte. Sa kanyang talumpati sa UN General Assembly, tinawag po ni Trump ang ICC na isang institusyong out of control at inakusahan itong kumikiling laban sa Estados Unidos. Sinabi din ni Trump na hindi papayagan ng US na mapasailalim sa amunay show trials ng ICC ang mga sundalong Amerikano. Hinimok niya rin na lahat ng member ng ICC na agad na magbitiw sa kanilang pagiging kasapi ng nasabing korte.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinaliwanag ni Bianca Umali kung bakit binigyan niya ng second chance si Ruru Madrid matapos ang cheating issue. Sinabi ni Bianca na natutuhan niyang magpatawad sa pamamagitan ng panalangin. Ayon sa aktres, hindi madaling magpatawad dahil proseso ito at may kasamang mga tanong at paghilom. Aminado naman siyang magiging mahirap para sa kanya kung muli magkakamali si Ruru, habang hindi niya rin inaasahang bibigyan siya nito ng second chance kung siya naman ang makakagawa ng parehong pagkakamali. Samantala, inamin ni Ruru noon na nagtaksil siya kay Bianca at 8 buwan silang naghiwalay bago muling magbalikan. 8 taon na ngayon ang relasyon ni na Bianca Umali at Ruru Madrid. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagtapos sa 4th na pwesto si Filipina Olympian Kayla Sanchez sa Women's 100-meter Freestyle Final ng 2026 Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Nakuha po ni Sanchez ang 53.65 seconds, sapat para makapasok sa top 4, ngunit hindi sa podium. Nasungkit naman ng Hong Kong swimmer ang gintong medalya sa oras na 52.45 seconds. Samantala, nagtapos sa 10th pwesto ang isa pang Pilipina swimmer na si Heather White sa 56.1 seconds.
7: XFM News Nationwide.
1: 93 days na lang.
9: Merry Christmas!
1: Pasko na po mga katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Wednesday, September 23rd.
4: Tropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas. Pilipinas.
7: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide. Nationwide.
9: With knowledge, have access to quality wellness products, and are encouraged to take an active role in caring for their health. We will continue to innovate, we will continue to educate, and we will continue to serve communities with dedication and excellence. Because at Yes to Health, we believe that better health begins with better knowledge, proper nourishment, and a commitment.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
11: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito. Uy, sa ngalan po ni Doc Algie Bagla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang Wednesday morning or afternoon yata. Mm-hmm. Afternoon sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, muli, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa ating kalusugan. And especially with regards kung anong nangyayari doon sa heart muscle natin at doon sa manipis na nakabalot sa ating puso o yung tinatawag natin na pericardium. Paano ba ito nagkakaroon ng complications? At ano ba ang nagiging dahilan ito at kung paano na ang ating Santone Plus Gold ay makakatulong upang mapanatiling malakas ang ating heart muscle or overall heart health natin. Mga ka-wellness, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating po talakayan, mga ka-wellness. Yung mga katanungan po ninyo, welcome na welcome yan. Mga mensahe po ninyo, pwede ipadala yan sa ating pong number. At hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo ka masaya po mga katanungan or mga mensahe po ninyo, ay lagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Siyempre, tayo po napakinggan sa lahat ating pong mga XFM and partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong mga programa. Ayan. At live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. I-like niyo po, i-follow and i-share na rin ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga ka-wellness. Ibigan, ha? So, mga kinakaisa mga subok ng ating mga dekalidad ng mga produkto o yung mga hindi pa nakasubok, hindi pa nakatesting ng mga products natin, ay pwede nyo mabili yan sa ating mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kaibigan, ha? At ang Santone Gold coffee mix natin, available din yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At ang lahat ng produkto ng Yes to Health pa rin yung ma-avail sa ating pong online shopping store, Shopee. I-search nyo lang po, mga ka-wellness, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, available din ang lahat ng ating mga products, lalo-lalo na dun sa mga naubusan ng kape. Mm-hmm, mga ka-wellness po natin, pag malapit po kayo sa ano, sa ating mga Yes to Health clinics, ay available po palagi ang ating mga Yes to Health products. And of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo bibili, ay meron po tayong special discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na, Doc L, sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin po ninyo lamang ay dadalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng ating discount. And of course, December holiday seasons, hindi mawawala yan, Doc L, ang ating papromo.
0: Ayun,
1: And of course, meron po tayong papromo from starting October.
0: Next month.
1: Next month, October hanggang December po yan.
0: Or until supply last.
1: Hanggang maubos yung batch na yan, ay meron po tayong papromo. Buy one, take one po tayo sa ating Santone Vitamin C.
0: Wow.
1: So, buy one, take one po yan. Mas mura pagka sa Yes to Health Clinic.
0: Yes,
1: And of course, pwede din kayong makabili. Let's say, bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Go, ay meron kayong 50% discount. Premium D3 o di kaya Vision X, alin man dyan sa tatlo.
0: Nakapsulatin.
1: Pwede kayong, or ma-avail ninyo ang Santone Vitamin C ng 50% discount po, mga ka-wellness. Until supply last po yan. And of course, sa atin pong mga Yes to Health clinics, pwede din po kayong magpakonsulta pag meron po kayong mga iniindang karamdaman. Libre po yan, serbisyo publiko po na, ng Yes to Health. And kapag ka senior citizen, may discount din po. And also, meron din tayo mga personalized program na kung saan ay pwede po nating gawing personalize mga naturopathic modalities, I mean, na pwede natin yung personalize, depende po at kung ano pong angkop na method or modalities na pwede pong makatulong at para mas mapabilis ang inyong pong pagaling sa inyong karamdaman. Especially po, meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, nutritional therapy, meron din po tayong mugok buyang Korean therapy exclusive sa ating clinic, acupuncture, and also biozapper, especially doon sa palaging maraming infections, may mga posibleng parasitic problem, and also maraming tinatawag natin na or mga viral problem, biozapper therapy, and also terahertz therapy. And doon naman gusto magpa-align na inyong mga kasukasuhan at gusto magpatanggal ng mga lamig sa katawan at matanggal yung mga sakit sa katawan, natural therapy or hilugtok na modalities po na service na binibigay po sa atin ni Doc Wendell dyan po sa ating Quezon City branch and also sa ating pong Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kung gusto yung masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health as well as yung mga personalized program na pwede po mabigay sa inyo, ay puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatabla.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagkapalakas at pagkapatibay ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa episode po na ito, inumagit ni Doc Ron kanina, no, about heart problem. Itong pamaga ng mga parte sa atin pong puso, ano? Meron mga inflammations or infections, tinatawagin na myocarditis and pericarditis. Mm-hmm. Mga infections sa atin pong heart areas. Ano ba yung pinagmumulan nito? At paano nakakatulong ang Santone Gold Herbal Capsule sa ganito pong problema, mga ka-wellness, ano? O kung kayo po ay nakakaranas, ha, ng lagnat, masakit yung nalamunan, at pakiramdam nyo sa pangangatawan nyo, laging pagod. Kalimitan, iniisip nila, Doc Ron, trangkaso. Mga viral infections ang naranasan nila. Ngunit alam nyo ba, mga ka-wellness, na minsan ito pala ay problema na sa atin pong puso. Kumbaga, mga sinyalis na pala yan ng heart problem. Ano ang dahilan po nito? Ito ay yung infection. At naapektuhan ito yung myocardium at saka yung pericardium ng ating pong heart area. Ngayon, ating itanong kay Doc Ron, ano ba itong myocardium at pericardium sa ating heart, Doc Ron?
1: With regards doon sa myocardium, yun yung muscle area or layer ng muscle, middle layer ng muscle sa ating pong sa ating pong heart. At kapag ito ay nagkaroon ng inflammation at nangyayari is nagkakaroon ng impairment o pagkasira ng pumping efficiency. O kaya nagkakaroon ng tinatawag natin arrhythmia and also nag-a-alter ng electrical pathways na kapag ka hindi ito na-address as soon as possible ay pagkalumala ay nagkukos ng heart failure. Ang pericardium naman ay yun yung parang sa pin doon na nakapalibot sa ating puso. Yung parang thin like na sac doon sa ating puso, and also meron yung fluid na nagpapalibot sa ating puso. Si either case, yung myocarditis, pag ibig sabihin nga myocarditis, nagkaroon ng inflammation o pamamaga doon sa myocardium, at pericarditis naman doon sa ating pericardia ng ating puso.
0: Ang tanong, Doc Ron, ano-ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit namamaga yung mga parte na ito ng puso po natin?
1: Primary dyan is yung tinatawag natin na viral infection. Anong klaseng mga virus? Itong Coxsackie virus B. Especially pag nagkakaroon ng anong kalimitan yan is na nahahawa dahil doon sa droplets ng ng pag nag-uusap, doon nagamit mo yung yung merong Coxsackie virus, yung kanyang mga gamit na utensils, and also adenovirus, influenza, and also parvovirus B19. At ito ang pinakapopular, itong influenza at itong SARS-CoV-2 or COVID-19 virus ay nagkukos ng tinatawag natin na myocarditis and pericarditis. In what way na kung saan ay nakaka-apekto yung virus doon sa ating puso? Ang nangyayari kasi ang mga especially yung SARS-CoV virus at itong mga certain viruses that we have mentioned already, kaya niya pumasok or maka-invade doon sa muscle ng ating puso, o di kaya doon sa sa pericardium ng ating puso. Once na nandun siya, ang nangyayari is dumadami. Alam niyo naman yung virus, nagre-replicate. Nagmo-multiply siya. Pag nandun na sa loob, it replicates, at nangyayari doon sa mga host cell, o di kaya kung saan siya nakapasok, yung mga cellula or sa muscle cell ng ating puso, ay nangyayari is pumuputok yung mga yung mga host cell. At ang nangyayari, namamatay yung muscle tissue at nagre-reduce ang puso or ang ability ng ating puso to contract effectively, kasi meron siyang contraction or and also relaxation. Yung contraction, yun yung pagpapump pataas, pag-relax is also pagpabalik naman doon ng dugo sa ating And that is why kapag nagkakaroon ng contraction problem, makikita nyo hindi nasa ritmo o hindi nasa tamang tugtog ng ng sayaw yung inyong puso, no? And also yung tinatawag natin double-edged sword is yung yung virus nakakasira ng puso, and also yung response ng ating immune system. Basically kasi, of course, pagka foreign yun sa ating puso, ang gagawin ng ating katawan is to send immune cells cause yung tinatawag na patayin yung mga yung mga viruses. Nga lang doon sa Doc L, doon sa response, dahil nga bibihira na nagkakaroon ng nagkakaroon ng virus, yung yung ating puso. Heart area, oh. Kaya, and also it is vital, of course, vital din yung response ng ating immune system. Nga lang, ang nangyayari is yung tinatawag natin na cytokine storm. Dahil kailangan emergency case yan eh. Kailangan padala mo lahat yung full force. Kaya nagkakaroon ng cytokine storm. Itong cytokine storm, ang nangyayari is nagre-recruit siya ng inflammatory cells para atakihin yung tinatawag natin na virus. Ang problema, nasasali yung mga other cells, kasali yung mga muscle sa ating puso at nagkukos ng long-term scarring and also heart remodeling and yung tinatawag natin na cell death or apoptosis doon sa mga muscle ng ating puso. Kaya pagka nagkaroon ng scarring, ang nangyayari is permanente na yun. Permanent damage. But recently, merong study na nagsasabi na ang puso natin kayang mag-regenerate. Nga lang, it takes so long, mahabang panahon, bago nakakapag-regenerate yung tinatawag na ating puso. Ang tawag doon, ang term is mitosis, na kung saan yung mga nandun pa na selula is nagre-replicate para mapunan yung ano yung damage, trabaho ng damage ng nandun sa ating puso. Kaya huwag nating sabihin na that means our puso kayang mag-regenerate is pabayaan natin, especially meron kayong mga ganitong klaseng yung ganong klaseng infection. Kailangan pong i-address as soon as possible kasi ang puso natin hindi na masasabihin mag-antay muna ako hanggang makabalik bago ang function. It needs to function hanggang nabubuhay. Gusto nating mabuhay, heart should function properly. At kapag hindi na-address ang ganitong problema, magiging dahilan yan ng cardiomyopathy and eventually into heart failure.
0: Eh, dapat consistent yung trabaho doon ng heart area natin. Ano? Kumbaga yung physical body mo pwede magpahinga. Yung heart natin, ang pahinga lang niya is yung between beats.
1: Between beats.
0: Pero hindi yung pwedeng pahingahin yung beat talaga niya. Delikado yun. Within a matter of minutes siguro.
1: Seconds. Sa pagka nabarahan nga lang yung ano, nakula, wala lang oxygen at saka namatay yung ano, namatay within mga span tissues. Seconds lang, namamatay at namamatay. At habang tumatagal, pagka mas maraming muscle namamatay, yun yung tinatawag na nagkakaroon na ng cardiac arrest.
0: Infarction sa ating pong heart area. Speaking of ano, Doc, yung nabanggit mo kanina na cytokine storm. Ito kasi yung problema sa cytokines na ito. Actually, yung cytokines, ano pa rin yan eh. Kumbaga, ano pa rin yan ng katawan natin?
1: Response
0: pa rin yan. Automatic response pa rin yan ng katawan natin and response dun sa mga foreign invaders na nakakapasok sa ating pangatawan. Ang problema nga lamang, yung storm, nagiging ano siya, overproductive o over yung production ng mga cytokines na ito. Very damaging niya siya dun sa ating pong pangatawan, especially dun sa ating pong heart muscles, mga kaibigan. Well, natalakay din namin kahapon ni Doc Algy itong cytokines, ano? Kung ano yung nagagawa niya sa ating brain area naman pagka sobra-sobra yung production ng cytokines na ito. Ngayon naman, sa heart area natin, halos parehas lang din, Doc Ron, ang kanyang effect, ano? Kasi siya ay nagiging pro-inflammatory. Ano? Kumbaga, nag-attract siya ng inflammation. Ano kasi yan eh? Kumbaga, loop kung tawagin. Nagkakaroon ng loop. Ano? Yung cytokines, pinoproduce yan ng pangatawan mo para in response dun sa mga invaders na nakapasok o yung mga antigens, either bacteria, viruses, or mga fungi, or either other microbes sa pangatawan natin. Ngayon, pagka na-produce yung mga cytokines na yan, mag-attract din yan siya ng mga inflammatory cells kung saan siya nandoon. So, papadalhan na naman yun ng, ano, ng immune system natin ng mga inflammatory cells. Ngayon, ang nangyayari, Doc Ron, pag sobrang dami, yung napoproduce na cytokine sa ating pangangatawan,
1: mas malaking inflammation ang ginagawa.
0: Cytokine storm, mas maraming na ipapadala ng mga inflammatory cells sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, yun yung kagandahan, Doc Ron, ng Santone, nandiyan sa Santone Gold Herbal Capsule natin.
1: Yes.
0: Meron siyang mga bioactive compounds, especially yung alpha mangosteen at yung gamma mangosteen. Na ito yung tumutulong, Doc Ron, para i-prevent yung sobra-sobrang production ng mga cytokines. Mm-hmm. As well as pinapababa nito yung hyper-inflammatory feedback loop, mm-hmm, dun sa atin pong pangangatawan.
1: Okay lang yung inflammation, wag lang, mm-hmm, hyper.
0: Yes, mm-hmm, oo. Kasi yung inflammation nga is ano yan, kumbaga automatic response yan, mm-hmm, ng pangangatawan natin, ano? Or ano yan ng katawan natin? Anong term dyan? Yung
1: defense
0: ng katawan natin yan, mm-hmm, para doon sa mga nakakapasok na ano, na mapanira, mm-hmm, sa ating pong pangangatawan. Ang problema nga lang, yun na, pag sobrang dami ng production po nila, mm-hmm, at lalo't higit, Doc Ron, pag tumatagal yun sa ating, mm-hmm, pangangatawan,
1: chronic, nagiging chronic
0: hindi na nagiging maganda, mm-hmm, yung epekto niya sa katawan po natin. Ano? So yung alpha and gamma mangosteen, nakita sa mga pag-aaral, sa mga research, na it inhibits the pro-inflammatory cytokines. Mm-hmm. Ano? Kumbaga, pinipigilan niya or pinapababa niya yung epekto nitong mga cytokines nito sa ating pong pangangatawan. Mm-hmm. Binablock din yan yung NF and KB, mm-hmm, marka pathways. Ano? Mm-hmm. Ito ng mga pathways naman kasi ito. Ito yung nagsisilbing hudyat para dun sa mga inflammatory cells
1: na
0: magdulot ng further damage, mm-hmm, dun sa atin pong pangangatawan. So pag nabablock yun sila, mga kaibigan, mas nakakapag-focus yung pangangatawan natin dun sa repair, mm-hmm, kaysa dun sa problemahin niya yung inflammation pa nangyayari sa katawan po natin. Mm-hmm. No? And also, yung regulation ng calcium signaling. Diba, nabanggit mo na karan, Doc Ron, mm-hmm, na yung katawan natin, pagka may nakita siya na calcium doon sa area na kung saan hindi naman dapat nandun mm-hmm, yung mga calcium na yun, nagpapadala din yung pangangatawan natin ng response, mm-hmm, doon. At yung response na yun ay nagiging harmful din, mm-hmm, doon sa mga areas na yun. Ano? So, yung mga kababayan natin dyan, ano, na ganito ang nangyayari sa kanilang pangangatawan, mm-hmm, napakaganda na sapat yung mga anti-inflammatory sa loob, mm-hmm, ng katawan natin. Ano? Take note, mga ka-wellness, na ang inflammation, hindi natin yan, actually, hindi natin kalaban. Mm-hmm. Ang problema, pag yan ay sobrang dami o hindi, mm-hmm, nakokontrol ng pangangatawan natin, doon na siya nagiging problema sa katawan natin. Isa pang, Doc Ron, isa, mm-hmm, pa sa mga natutulungan ng mga bioactive compound na makukuha natin sa Santon Gold Herbal Capsule in relation doon sa pamamaga ng atin pong heart area, mm-hmm, matutulungan yan na mapababa yung oxidative stress, mm-hmm, na nangyayari doon sa atin pong heart. Take note, mga ka-wellness, na pag masyado mataas yung oxidative stress sa atin pong pangangatawan, napakataas din ng production ng cytokines, inflammatory cytokines sa atin pong pangangatawan. At pagka marami yung production ng inflammatory cytokines, ganoon din nangyayari. Yung inflammation tumatagal at lumalala sa katawan natin. Kumbaga loop nga siya. An ending loop.
1: Kaya dyan, mga ka-wellness, kung titingnan nyo, merong alpha, beta, mangosteen, mm-hmm, meron ang santon plus gold natin. At liban dyan ay mas napaganda pa, mm-hmm, kasi diverse yung mga anti-inflammatory properties, yes, kasi meron sila iba-ibang function, mm-hmm, sa ating katawan. And additional doon sa Santones na meron, mm-hmm, yung ating Santone Plus Gold is ito yung bioactive compounds na quercetin. Mm-hmm. Ang quercetin ay nagsusupport sa heart health, especially kapag ka nagkakaroon ng sobrang taas na inflammation. Mm-hmm. Nagpo-cause din ito ng hypertension, mm-hmm, or hypertensive action ng ating katawan dahil doon sa inflammation. So by reducing inflammation, ang function ng Santon is to reduce inflammation. Ang quercetin naman also helps reduce inflammation, acting as also another antioxidant, mm-hmm, sa ating katawan, and especially doon sa mga merong hypertension. Mm-hmm. Ang quercetin compound is very good in regulating high blood pressure, and that is the reason why marami sa mga kababayan po natin that they take their maintenance medicine, and at the same time naging ginagawa din nilang supplementary or tinatawag complementary supplement, mm-hmm, sa kanilang mga maintenance medicine ang Santon Plus Gold is tumutulong na napapabalik sa normal yung kanilang blood pressure. And at the same time, kaya mapapansin mo, marami doon sa mga testimony at mga sinishare. Makita ninyo yan sa mga Facebook post na kung saan is natulungan sila mabalik sa normal yung kanilang blood pressure. Oh. So, it fights oxidative stress, reduces inflammation, and also nag-i-improve din ng cholesterol level. Liban doon, meron pang allicin. Mm-hmm. Ang allicin, alam natin na number one na napaka-powerful na bioactive compounds na kung saan ay tumutulong sa pagpatay ng mga tinatawag natin mga viruses. Especially viruses and bacteria. How does allicin works? With regards doon, kasi ang problema nitong yung infection cause ng myocarditis and pericarditis is yung mga viruses. So, when you take santon plus gold, ang allicin nito ay tumutulong sa pagpuksa nitong tinatawag natin na mga viruses. Ang ginagawa niya, it shut down vital energy production. Ibig sabihin is bumutasin niya yung cellula ng mga viruses para masira, and at the same time hindi na magkaroon ng energy production. Alam mo naman, when you have energy production, when you cut off energy production, ang kasunod niyan is death or cell death. So mamamatay hindi yung cellula natin, hindi mismo yung virus,
0: mga
1: kalaban. So it allicin attacks multiple microbial processes, hindi isang pathway lang, kung hindi multiple microbial processes. As, binubutas niya yung mga cell membrane. Kasi ang ginagawa kasi ng virus is nagbabalot siya o nagkakaroon siya ng protective membrane para mamatay. Ang ginagawa is binubutas ng ng allicin, and at the same time yung production ng energy is pinuputol in order for the viruses to die itself.
0: Gaya na ngayon, Doc Ron, yung mga viruses ngayon, mga ka-wellness, hindi na siya parehas ng mga viruses decades ago.
1: Nagmo-mutate kasi ang viruses
0: Tumatalino din. May sarili ding utak eh.
1: Yes.
0: May sarili din silang may sarili din silang kumbaga ecosystem o organism na gumagawa sila ng mga protection nila laban dun sa pwedeng makapatay sa kanila.
1: O
0: makapanira sa
1: meron
0: kanila.
1: Din silang defense mechanism, sariling defense mechanism. And also another effect ng allicin is to stop bacteria from building protective shields o yung biofilms. And alam naman natin na lahat ng mga cellula natin is merong glutathione. Ang glutathione is, we called it master antioxidant that protects every cell in our body. Now, the sulfur compounds na ang allicin is nagpapataas ng production ng yung tinatawag natin glutathione. At dalawang action itong glutathione, Doc, it destroys foreign invaders, but at the same time protects cells or human cells. So, dalawang epekto niya, it quickly reverses effect on our cells, and then tinatanggal naman yung cell defense. And another effect ng allicin is antibacterial, including, alam nyo ba, including drug resistant strains. Yung mga tinatawag natin na antibiotic resistant ng mga ng mga bacteria, especially doon sa kapag kayo ay pagkakaunting sakit ng katawan, kaunting lagnat, inom agad ng antibiotic, nagkakaroon ng resistance yung strains na yon. But when you use allicin, kaya niyang yung allicin compounds, kaya niyang patayin or nakakatulong siya sa pagpatay ng tinatawag natin na drug resistant strains. Also, it also prevent, or meron din siyang antifungal properties, especially doon sa tinatawag natin na candida albicans. Papansinin niyo doon sa mga merong mataas na blood sugar level, may diabetes kayo, nangangati yung private parts. Yun yung ang cause nun, is yung candida na fungi. Ang pagkain noon is yung tinatawag natin is yung mga sugar. Kapag mapapansin ninyo, pag isang diabetic, pag umiihi sila, is nilalanggam. Yung pagkain ng fungus is sugar. So ngayon, yung allicin is also, it destroys candida fungus kapag meron yun sa ating katawan. It keeps candida on check. Kasi yung candida nasa natin yan, nasa katawan natin yan, nasa bunga natin, nasa private parts natin. Nga lang, kapag sobrang dami niya, that causes itching or itchy. Nagko-cause po yan ng damage din sa mga cells po natin.
0: Yan, sa mga kababayan natin prone kayo sa ganito pong problema or prone yung pangangatawan nyo sa mga inflammatory response, ano? Eh mahalaga na naagapan po sila o nabibigyan ka agad ng solusyon.
1: Especially Doc Ed, yung mga dati na infect lang tinatawag natin ng SARS-CoV-2 and then you na survive din yun at the same time, but then nandun pa din yung mga ano, yung mga after effect. So taking Santon Plus Gold would greatly help po para sa inyo.
0: Yun, okay. So pagkabalik po natin mga ka-wellness, pag-usapan naman natin ang iba pang dahilan na nagdudulot ng pagkasira ng ating pong heart area. Kaya standby lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatang lapit po tigas sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness, ating pong pinag-uusapan kanina patungkol pa rin sa pag-aalaga sa ating pong heart area or sa ating pong puso. Dok Ron, ay mga katanungan, ano ba yung iba pang dahilan sa pagkakaroon ng myocarditis at pericarditis?
1: Liban doon sa tinatawag natin viral infection, meron din itong bacterial and also fungal infection could cause also myocarditis and pericarditis. Specifically, yung tinatawag natin na Lyme disease. Itong Lyme disease, it is a fungal infection and also tuberculosis. Okay, especially kapag ang isang tao is, kaya mapapansin ninyo doon sa mga may TB, pag humihinga sila, parang may tinutusok kasi that is an inflammation either doon sa pericardium o di kaya sa myocardium ng ating katawan. So, sa ating puso. And that is the reason why keeping your overall health is very essential, especially pagpababa ng inflammatory markers and also over or hyperproduction ng cytokines sa ating katawan. That's why taking Santon Plus Gold every day would greatly help ang mga ka-wellness, ha?
0: Oo. Eh, ang kagandahan, Doc Ron, sa Santon Gold Herbal Capsule natin, hindi lang siya basta nagpapalakas ng immune system mo, kundi it modulates your immune system. Kasi yung mahalaga din eh, na namomodulate yung immune system natin.
1: Hindi nagiging overreactive.
0: Hindi nagiging OA. Kasi pagka overreactive yung atin pong immune system, salip na sana na maganda sana yung purpose niya, kaso nga lamang, dahilan dun sa ano na yun, sa ganun pong gawain, mas napapasama patuloy yung kalagayan ng atin pong pangatawan. And maraming ano, Doc Ron, mga immune response na yun nga, nakaka epekto sa atin pong heart area, no? Yung tinatawag po ng mga autoimmune disorders.
1: Yes.
0: Katulad po ng lupus, yung rheumatoid arthritis, 'di ba nga, yan ay isa sa ano, pinagmumulan din ng rheumatic heart disease,
1: yes,
0: no? At saka yung scleroderma. Yung mga lahat yan sila, mga ano yan, systemic autoimmune disorders na kung saan yung sarili nating immune system, it attacks those non-harmful matters na nakapasok sa ating pangangatawan na nag-create ng more damage kaysa dun sa response niya. Ano?
1: Nawawala na yung detection process. Hindi na siya nakaka-detect kung ito ba ay
0: kalaban
1: o di kaya parte ng kanyang katawan.
0: Kaya nga yung ano, Doc Ron, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, since meron yung mga bioactive compounds na nakakatulong para i-modulate yung atin pong immune system.
1: Immunomodulator.
0: Patalinuhin. Pabalikin yung ano, intelligence ng atin pong immune system para ma-differentiate niya kung sino ba yung kakampi at sino ba yung dapat na puksain sa loob ng pangangatawan natin.
1: Liban doon sa viral, bacterial, and also fungal infection, sama nyo na diyan yung systemic immune problem, meron ding certain problems na pwedeng maging cause ng pericarditis and myocarditis. Mm-hmm. Katulad ng tinatawag natin certain drugs. Mm-hmm. And pinakauna diyan yung specific vaccines. Mm-hmm. Mapapansin niyo doon sa may mga certain vaccines, especially yung mRNA na COVID-19 vaccines. Mm-hmm. 'Di ba? Mapapansin niyo merong mga tao na nagrereklamo na after nilaturuan, nakakaroon ng parang sumisikip ang dibdib, mm-hmm. parang pinipiga, parang tinutusok, and also later on parang yung sintomas na parang nilalagnan, mm-hmm. tapos sumasakit yung lalamunan, mm-hmm. and also pagod na pagod ang katawan. Yan po ay according sa report ng Pfizer, BioNTech, and also Moderna, mm-hmm. yung Spikevax nila,
0: oh.
1: are linked to the very low risk myocarditis and pericarditis. Mm-hmm. Ito ay predominantly nakaka-apekto doon sa adolescent and also young adults, especially within a few days after nung second dose, mm-hmm. nila. Also, dun, liban doon sa COVID vaccines, smallpox vaccines, and other vaccines katulad ng influenza vaccines, meningococcal vaccines, mm-hmm. also doon sa mga not-injection na ng tetanus and toxoid containing vaccines, yan ay nagko-cause ng inflammation sa ating puso. Also, there are certain medication katulad, mm-hmm. ng clozapine. Ito ay isang anti-psychotic drugs that causes also myocarditis. Immune checkpoint inhibitors katulad ng cancer therapies, mm-hmm. Nivolumab and pembrolizumab na mga drugs na, mm-hmm. binibigay. Kaya yun ay yung tinatawag natin na side effects kapag ka-take. And also drugs, especially also yung lupus, nakaka-cause ng myocarditis.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Also, kahit yung gamot na pinapara doon to treat lupus, also that causes myocarditis. And also, penicillins, kapag doon sa mga mahilig na kaunting aray lang is inom agad ng mga antibiotic, ay nakaka-trigger yan ng myocarditis. And also yung heavy metals toxicity,
0: mm-hmm.
1: Yung heavy metals katulad ng arsenic, lead, cadmium, and also mercury. Yun ay kalimitan na kukos ng inflammation sa buong katawan and also sa ating puso, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. With regards sa mga nabanggit mo kanina, Doc Ron, ng mga, mm-hmm. heavy metals,
1: mm-hmm.
0: that can cause inflammation dun sa ating pong heart area. Ito ang maganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung Santon Gold Herbal Capsule natin,
1: yes.
0: meron siyang mga bioactive compounds, mm-hmm. na nagbabind dun sa mga heavy metals na yon para ipalabas sa, mm-hmm. ating pong pangangatawan. Hindi siya ma-stuck, mm-hmm. sa pangangatawan natin, kasi yun naman yung nagiging problema.
1: Mm-hmm.
0: Kapag yung mga heavy metals na yon nag-stay sila sa ating pong sistema,
1: mm-hmm.
0: yun dun sila nagiging pabigat.
1: At nagiging kasi ng inflammation kasi
0: nagiging problema, mm-hmm. sa katawan po natin. So kung iinom tayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which contains bioactive compounds gaya na ng picocyanin.
1: Mm-hmm.
0: Picocyanin ay isa sa mga potent bioactive compound ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Yan yung blue pigment,
1: mm-hmm.
0: na nag-act yan as antioxidant at nagbabind yan directly ng mga heavy metals sa ating pong pangangatawan para ipalabas siya doon sa ating pong sistema, mga kaibigan. Yung kagandahan doon, Kasi yung mga nabanggit mo kanina na mga heavy metals,
1: mm-hmm.
0: almost lahat ng mga ginagamit natin ay mayroong mga ganito.
1: Ganit traces.
0: Oo, mercury sa, mm-hmm. mga ginagamit natin ng mga
1: vaccines.
0: Oo. Pati yung traces. Pang-araw-araw na ginagamit natin,
1: mm-hmm.
0: mga Colgate na yan, cosmetics.
1: Lipstick.
0: Oo,
1: lipstick,
0: mga cosmetics na ginagamit natin.
1: Meron po yung traces.
0: Meron yun sila, mga kaibigan.
1: Mercury and lead.
0: Eh, kahit nga yung mga fish, di ba? Certain, mm-hmm.
1: fish
0: na kinakain natin, po. Meron din silang traces of mercury. Yung lead,
1: mm-hmm.
0: Yung lead at cadmium, sa yung mga ginagamit natin na utensils.
1: Lutuan.
0: Yung mga, pansinin niyo yung pag nagluluto kayo yung bakal na kaldero,
1: mm-hmm.
0: tapos after yung magluto,
1: may asin-asin,
0: parang may pumuputi-puti,
1: yes.
0: doon sa gilid.
1: Mm-hmm.
0: Mga heavy metals yun, mga kaibigan.
1: Ang tawag doon is lead salts.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pagka hindi po niyo kuskusin,
0: nahugasan ang husto, sasali yun.
1: Nasasali. And also, mahirap, mm-hmm. din talaga hugasin kasi nagka-carve siya doon sa isang metal. Kaya advice ko din sa, mm-hmm. if you have the ano, the ability to invest on stainless utensils is pinaka the best po.
0: Stainless yung ano, palayok, pwede rin palayok. Yung porcelain kasi
1: porcelain.
0: Mahal na
1: porcelain.
0: Mahal na.
1: Ang pwede sigurong maabot natin is yung stainless.
0: Oh,
1: pwede naman kayo makabili, meron diyan sa ano, meron yung mga second hand doon sa mga Korean na mga second hand, maraming mga stainless per kilo lang. Kuminsan kami yung chewing ko doon namimili, ang kapal-kapal, isang kaldero sobrang bigat kasi talagang stainless
0: para mabawas-bawasan naman yung mga ano heavy metals ko natin na yung mga nai-induce natin ng mga heavy metals mula po doon, mga kaibigan.
1: Ah, kaya kung titingnan natin, napaka-versatile ng ating ano no, ng ating Santong Plus Gold, maraming bioactive compounds, especially mga anti-inflammatory bioactive compounds, santones, tatlong klaseng santones, merong quercetin, also with regards naman sa tinatawag natin na heavy metal detox, may picocyanin, with regards naman sa vitamins and minerals, kung meron ding kompleto din sa vitamins and minerals, that is the reason why kaya hindi surprising na sinasabi sabi mo bakit parang ano parang may magic,
0: parang may magic.
1: Wala pong magic mga ka-wellness, ang kailangan is support, especially doon so dispose toxicity sa ating katawan, especially heavy metals. Talagang napakahirap kasi i-detoxify ang heavy metals.
0: Tama, Doko.
1: Very bihira ng mga ano, mga compounds na nakakapag-detoxify ng heavy metals. At isa dyan, yung tinatawag natin yung ano, yung phycocyanin. That is the reason why meron yan sa ating Santo, Santon Plus Gold, kasi kalimitan din ng mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin is hindi doon sa ano, yung tinatawag natin, hindi doon sa mga lifestyle nila, kung hindi doon sa toxicity na nakukuha natin. Well, kung titingnan natin, meron ding parte doon sa lifestyle, especially pag mahilig kayong kumain ng mga ano, ng mga especially fish o mga malalaking isda. Kaya doon sa mga kababayan natin, if you are experiencing sharp chest pain, positional pain, nakapaghihiga kayo, masakit, pagkatatayo kayo, wala
0: naman.
1: Yung sumasakit yung leeg hanggang sa likod, left shoulder, and also pagka nakakaroon ng lagnat, yung parang influenza or yung tinatawag natin na flu-like
0: symptoms.
1: Pressure sa chest, discomfort, nahihirapang huminga, and then also ito a sign, yung pagkakaroon ng arrhythmia or hindi maayos,
0: hindi normal
1: na
0: yung heartbeat
1: process ng ano, pagtibok ng puso, and also yung palagi nagkakaroon ng tinatawag natin na palpitation, palaging nagkakaroon ng palpitation. And then mapapansin ninyo, yung wala naman, maayos naman yung kidney ninyo, pero namamaga ang inyong paa, namamaga ang inyong kamay, palagi kayong merong eye bags, yun ay yung tinatawag water retention, kasi ang puso ay hindi nagpa-function properly. And flu-like symptoms, possible, pwede, maganda magpa-check up kayo, possible meron kayong myocarditis and pericarditis. Or if you had myocarditis and pericarditis and you are ongoing on your medication, it is advisable, mas maganda that you take as a complementary supplement yung ating Santon Plus Gold araw-araw. One capsule 3 times a day. If you have a certain inflammation sa katawan, make it 2 capsule 3 times a day for a period of time, 2 to 3 months, na 2 capsule 3 times a day. Invest for your health, mga ka-wellness. And nga lang, ang advantage lang sa amin dito sa ano, sa kami dito is meron kami mga supply kung minsan every quarter meron kaming supply. But then if I would, kahit walang supply, I would invest. I myself would invest on supplementation, especially Santon Plus Gold.
0: Kaya sa mga kababayan po natin, mga kaibigan natin dyan, palakasin ang ating pong puso, pati bayin na

0: Cretopel.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
3: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
2: That's why I take
3: Premium D3.
2: Araw-araw,
3: effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang. Inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
6: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang napakasarap and very beneficial na coffee ng Yes to Health. Sa mga gusto pong masubukan, ang ating pong healthy coffee, available yan sa mga authorized dealers natin as well as sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Sa mga ano dyan, mga katropa natin na coffee is life, ha?
7: Mm-hmm.
6: Eh, palitan nyo na yung mga unhealthy coffee na inyo pong ginagamit at subukan nyo ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Sa yung mga katanungan na huwag pumahiya magtanong, text lamang yan sa ating pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Doc, bago ko sagutin nyo, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga kababayan natin, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, hello po sa inyo. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan, ha? O, ito, si Sir Junar Pineda. Eh, nakikinig daw siya. Nanonood daw sa ating pong programa from Nara, Palawan. Mm-hmm. You know, happy viewing po sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin dyan sa Nara, Palawan, ha? At ganoon din sa mga natin viewers natin. Oh, ito si Sir BJ Pastor Haya. Nanonood daw siya, Doc. At yung mga co-staff niya ay nanonood din at nakikinig. Oh, si batiin natin si Ma'am Ami Gaita Cruz.
7: Mm-hmm.
6: At Caribbean Casimero de Leon.
7: Mm-hmm.
6: Okay, ano-ano kaya ito ni ano, Casimero na boxer. Ano.
7: And also, batiin ko din si Nanay Dolly Rictin.
6: Mm-hmm.
7: Para kayo din nakikinig ang Nanay Dolly. And also si Brother Josepus Hines.
6: Yun, oh. Lagi na.
7: Bawal lipat
6: yun.
7: Bawal lipat ang radyo. The Secrets of Health na.
6: Mm-hmm. Oh, si Ma'am Ezin Malio diyan sa Iloilo nanonood din. Mm-hmm. Ganun din si ano, Abigail Impinado.
7: Mm-hmm.
6: Ito kambal ko 'to eh. Kasi ano kami,
7: same birthday.
6: Mm-hmm. Same month, same date, same year. Mm-hmm. Yeah, no. Happy viewing sa inyo diyan, kambal. Mm-hmm. At sa iyo pa ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, ito mayroong nagtanong dito.
7: Mm-hmm.
6: Doc, ano po ba ang pwede ko inumin kasi po lagi ako nahihilo. Kapag inuman ko po ng gamot na pang vertigo, ay lalo din po ako nahihilo.
7: Uh-huh.
6: Taga San Vicente, Palawan po ako. Ayan.
7: Kapag ka lalong pagka iniinuman, mas lalong ano, so possible, baka mataas ang dosage. Mas maigi ipaano ninyo, ipa-check ninyo sa doktor ninyo kung angkop ba yung dosage sa inyo. Kasi mahirap na mataas ang dosage. Kasi kung kalimitan, nagkukos ng hilo kapag ka mataas yung dosage na pinapainom sa inyo at hindi kaya ng inyong katawan, sabihin niyo na pwedeng pababaan yung dosage na pinapainom sa inyo. And with regards naman sa ano, kalimitan sa vertigo, it's either hypertension, viral or bacterial infection doon sa cochlear nerve, doon sa loob ng ano, kasi yung balance natin, meron kasing buto na maliit doon sa cochlear nerve, parang meron siyang parang isang ano ba, isang globe.

0: po, na merong ano, merong buto na maliit doon sa ano, at doon yun nagbabalance, yun yung nagbibigay signal ng balance natin. Kapag ka nagkaroon ng inflammation doon, pagka nagkaroon ng viral or bacterial inflammation, problem na cause ng inflammation, kaya yung signal niya is interrupted. Kaya mapapansin mo, parang huli, yung makikita kayo, nakakapanood kayo ng TV na nauna yung salita, tapos nahuli yung audio. Ganun ang nangyari doon sa ating ano, sa ating katawan. So if you want to address that is with regards doon sa viral and bacterial inflammation, premium D3 and Santum Plus Gold. Ting isa, tatlong beses sa isang araw. Pwede po ninyong pagsabayin yun. And of course, kapag ka-hypertension naman, address ninyong hypertension ninyo. Same, Santum Plus Gold and premium D3 would greatly help doon sa ano, sa mga hypertensive. Huwag lang ninyong isabay. Kailangan merong agwat na ting isang oras, either before or after na pag-inom po ninyo ng mga maintenance medicine o di kaya certain medications or yung tinatawag na vertigo medications na binigay po ng doktor sa inyo.
1: Oo, sometimes, pagka problema din yung mata ninyo, nagkakaroon ng refractive errors ang mata po natin, o yung lens ng ating pumata, ay nagdudulot din yan siya ng ano, dizziness ano, sa ating pong, kasi syempre yung vision mo,
0: vision
1: ay pag-disturb yun siya, hindi nagiging maganda. Yung concentration din ng ating pong paningin ay mapagdulot din yun siya no, ng pagkahilo sa ating pong ulo, mga kaibigan. So, mas maganda mapacheck nila yung Dokron. Ano? At i-check nyo, baka nagkukulang kayo ng mga ano, nutrients na kinakailangan para sa ano, sa brain area po natin, mga kaibigan. Such as mga trace minerals, napahalaga. And then, yung ano mismo, yung kalidad ng dugo mo, kinakailangan mapaganda po yan, mga
0: malinis
1: kaibigan.
0: Malinis ang dugo.
1: Oo, kasi pag masyado malapot din yung dugo, hindi yan basta-basta makakadaloy. Oo, dun sa ating brain area. Kasi meron tayong tinatawag na blood-brain barrier. Na piling-pili lang yung nakakalusot po doon, mga kaibigan. So yung mga supplemento natin like Santon Gold or Bacapsule natin, premium D3, vitamin C, they will greatly help na i-complement nyo dun sa mga medications na iniinom po ninyo. Try nyo po yan, mga ka-wellness, at least mga 1 month na inuman nyo and then observe nyo yung
0: observe
1: inyong pong pakiramdam sa inyo pong pangangatawan. Okay? Hello, Doc. Another inquiry. Doc, ang Santon Coffee po ba ok lang kung may uric acid at konting creatinine? Thanks po, Mel ng Tarlac.
0: Walang problema. Kapag ano, kapag tinatawag natin pagkakape na Santon Plus Gold, kasi yan naman is hindi contributing factor na papataas ng creatinine.
1: Yes,
0: in fact, nakakatulong yan naman kasi ang creatinine that is toxins sa ating dugo. So the higher that the creatinine level, the higher the toxins sa dugo. So it would help to make our yung kidney to function properly kasi dun sa nourishment na binibigay meron siya. Also glutathione, antioxidant that greatly help also your kidney function and also yung ano, yung mga herbs na meron mismo doon sa ano, sa Santon Plus Gold natin, nandun din sa Santon Gold Coffee Mix with additional glutathione and collagen. No problem po kahit uminom po kayo ng Santon Gold Coffee Mix, sir.
1: Ayan, sa mga kabayan natin na nag-ano kasi sila, Doc, na nag-aalangan sila na uminom, ano, na baka
0: hindi po yung katulad, hindi katulad ng unhealthy coffee nila, Doc. Hindi po katulad ng unhealthy coffee nila.
1: Oo, yung mga acidic coffees kasi nagre-react talaga yung katawan natin doon. Hindi lang yun siya natin. Even yung iba pang parte ng katawan natin, such as pag mataas ang uric acid mo, they will react ano, dun sa mga acidic coffees na iniinom natin. Pero pag non-acidic coffee, lalo na yung Santon Gold or coffee mix natin, eh wala kayong mararamdaman na ano, contraindications, kundi benefits ang makukuha po ninyo doon, mga kaibigan. Ha? Ito, nag-text sa atin, wala pong ampalaya sa Santon Plus Coffee. Wala po. Sa Santon Plus Coffee natin, ang meron dyan is yung base ingredients niya, which is yung soy, soya, ano, tapos meron din siyang Santons and moringa. Ano. Pero doon sa ano natin,
0: Santon
1: Gold Coffee
0: Santon
1: Mix.
0: Santon Gold meron.
1: Yun, meron yun. May ampalaya yun, may spirulina, mangosteen, moringa, ano, and glutathione and collagen. So kung gusto yung ano, matikman yung ano natin, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Mapapansin mo yan. Oo. Medyo mapait-pait dahil dun sa ampalay niya. Hindi dahil dun sa, di ba, yung mga yung common coffees.
0: Coffee taste.
1: Mapait siya because dun sa coffees.
0: Kaya iba-iba yung pait niya. Parang
1: yes,
0: medyo sharp ang pait niya. Hindi katulad nung pait na pakla.
1: Oo. Yun yung kagandahan sa ano natin. Pero, alkaline siya na coffee. Yan, non-acidic na coffee. Yun yung kagandahan sa Santon Gold coffee mix natin, mga ka-wellness. Ha? So, kung hanap nyo ang palaya, nandun yun. Santon Gold coffee mix natin, mga kaibigan. Okay? Aha. Okay, sa mga nagtatanong po kung saan mabibili yung mga produkto natin, ha? Sa ating mga authorized dealers, yung mga big pharmacies natin, Mercury Drug, meron po yan siyang Santon Gold, Santon Gold Coffee, Santon Coffee Mix, and available sa Mercury Drug yan, mga kaibigan. Yan din sa Watson's, TGP, South Star Drug, pwede kayo maka-avail.
0: Some of local pharmacies also.
1: Oo, yan. Sa mga local pharmacies natin, ipagtanong-tanong nyo doon yung mga products
0: natin. Kung gusto nyo mabadali, dipindot.
1: Hassle-free.
0: Shopee 2011.
1: Door-to-door pa yan.
0: Tapos meron pang espillator. Pagka halimbawa gusto niya ang bulk espillator ninyo, mas maganda kasi espillator ang hulugan eh. Tapos 0% interest. So ito kayo sa espillator.
1: Okay, ito Doc, pahabol ng katanungan. Doc, ano po ba ang natural way of thinning the blood na medyo malapot o medyo high ang hemoglobin?
0: Pagka natural way of thinning blood, isa sa pinaka the best na blood thinner is yung yung alisin. Ang gagawin po ninyo kung gusto niyo mas mataas para mas maximize ninyo ang alisin, nagtitake kayo ng Santon Plus Gold, ang gagawin niyo din sa garlic is i-crush po ninyo yung garlic. I-crush yung garlic and then ilagay sa kutsara isang clove noon, yung malaking medium size na clove, durugin ninyo, ilagay sa kutsara, lagyan ng kaunting tubig, inumin. Or kung gusto ninyo, pwede ding cayenne pepper. Yung cayenne pepper, ilagay ninyo sa warm water. 1 teaspoon, lagay sa warm water, inumin po ninyo. That is natural blood thinner. But as taking Santon Plus Gold regularly, later on would greatly help doon sa process. Kasi kalimitan, nagiging malapot yung dugo natin dahil doon sa mga dumi sa dugo natin. So, when you take Santon Plus Gold on a regular basis, eventually, magkakaroon po na tama yung viscosity. Magiging tama yung viscosity ng dugo po ninyo.
1: Oo. So, sa mga kabayan natin, nagiging problema lang kasi na medyo mataas yung hemoglobin sa pangangatawan natin pagka dehydrated. Kasi ang yung dugo natin, more on plasma yan siya. Ang plasma consists of water.
0: Fluid.
1: Mainly, yung fluid. So, pagkakulang ka ng tubig and then mataas yung hemoglobin mo, possible yan na prone ka sa blood clotting. Pero pag sapat naman yung water intake mo, yung fluid intake mo, hindi ka naman na-dehydrate, hindi naman siya nagiging issue sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Unless yung sobra-sobra talaga yung taas ng hemoglobin sa pangangatawan mo, which is bibihira lang.
0: Very rare sa mga
1: tao na magkaroon ng ganung kondisyon. Kadalasan, mababa yung hemoglobin or below normal level yung hemoglobin sa pangatawan po natin. So, yun yung kinakailangan, mga key points na dapat nyo bantayan, na dapat hydrated ka lagi. You must be kumbaga maganda yung hydration ng pangatawan po ninyo para makaiwas ka doon. Kasi isa rin yan sa Doc, nakakapagpalapot ng dugo.
0: Yeah, pagkakulang na tubig.
1: Maliban dun sa mga cholesterol na sa dugo mo, taba, sugar, yung kulang sa tubig.
0: Oo,
1: lakas yan, makapagpalapot ang dugo natin, mga kaibigan.
0: Natural blood thinner din pala, maalala ko, ang tubig.
1: Yes.
0: So when you drink right amount or decent amount of water and at the same time in the right time, ang problema lang kasi pagka iniisip nila madaming tubig, isang inuman.
1: Yun ang problema.
0: Huwag po isang inuman. Take small amounts para ma-absorb ng katawan natin.
1: Yes. Okay, Dr. Ron, napakabilis ng oras natin. Baka ipahaboy ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Ayan po, mga ka-wellness, alagaan po natin ang ating puso. Ang mga viral, bacterial, fungal infection, huwag po ninyong baliwalain. Act immediately. Pumunta po kayo, magpa-check up sa doktor if you have symptoms. And if you have this problem, meron kayong medication, complement it with Santon Plus Gold and Premium D3, 3 beses sa isang araw. And sigurado po matutulungan po kayo in the span of 3 months, mga ka-wellness. Hindi naman magic yan na bukas aga okay aga. So certain period of time, at kayo na din mismo ang makakapagsabi ng epekto po sa inyong katawan. And of course, huwag kalimutan, healthy lifestyle, exercise, and ultimate trio, kasama na dyan ang Santon Vitamin C. And also, pag gusto ninyo ng kape, Santon Cold Coffee Mix, ang pwede po, healthy coffee na pwede po ninyong inumin, jam-pack sa sustansya. Mga ka-wellness, alaganan ang ating katawan, yan po ay pamana ng Panginoon po sa atin.
1: Mm-hmm. Salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa atin pong mga programa. Ganda din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon na ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: FM.
1: Exciting time! It's 1:40 p.m.
2: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: There you go, mga katropa natin. Magandang, magandang, magandang, magandang Wednesday na mainit! Magandang, magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Arte. Diba mali yung nahawakan ko? And syempre mga katropa natin, samahan nyo po si DJ Girlicious ngayong hapon dito pa rin po sa programang X-Rated. Wala nang iba, mga katropa natin. At pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-202713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And at the same time, sa mga katropa po natin, we only have 92 days to go! Ilang kembot na lang, mga katropa natin, ay talagang makakakain na naman tayo ng salad. Makakakain na naman tayo, mga katropa natin, ng mga gusto nating handa. Makakakain tayo ng ham! Diba? And syempre, hello hello din po sa lahat po ng mga katropa natin na mga manggagawang Pilipino na napakasisipag sa kanilang pagtatrabaho. Talagang mainit or kung ano man po yung sitwasyon ng ating panahon. Ay, nakagat ko pa yung dila ko. Yung sitwasyon ng ating panahon, mga katropa natin, ay hindi po nila alintana. Diba? Talagang pursigido sila sa kanilang ginagawa at kanilang trabaho na para may maiuwi sila sa kanilang mga pamilya. And syempre, meron tayong agad na caller. Hindi na talaga siya nagpatumpek-tumpek pa kasi baka mamaya hindi na naman daw siya makatawag. Charot. Hello! Good afternoon!
1: Good afternoon, DJ Girlicious. It's Hi. Your idol,
0: Jerry Sir Jerry Aranga, mula po sa Japan. Hindi na sa Aborlan, mula na sa Japan, mga katropa natin, si Sir Jerry. Grabe, buti na.
1: Hindi po. Sinabihan ko rin po yung mga kasama ko, DJ Girlie. Ngayon ay nagla-livestream po sila sa iyo.
0: Uy, wow!
1: Hindi mo sila ganong makilala kasi Pilipino pa rin ang pangalan nila.
0: Ah, Pilipino pa rin yung pangalan nila. Okay lang, sige, sabihin mo, mag-comment sila sa live para ma-shoutout natin sila.
1: Hindi ko lang po sila na-inform na mag-shoutout. Baka po bukas.
0: Okay, sige. Sabihan mo, Sir Jerry, para mabati natin yung mga kaibigan natin dyan sa Japan. Wow, talaga naman!
1: Yes po. Sa ngayon po kasi, pa-autumn na sila. Kumbaga, taglagas na po.
0: Oo, taglagas na. Wow,
1: yes,
0: grabe.
1: September, simula po September, October, and then November. First week po ng December, simula na po ng winter. Ang ibig ko pong sabihin, ang unang bagsak po ng winter ang unang ulan po ng yelo sa kanila, gabigas po kalalakihan.
0: Wow, grabe. Paano 'yon, Sir Jerry? Buti hindi nabubutas yung bubong.
1: Hindi po, lang siya, parang mga traba, ganun lang po siya. Tapos habang tumatagal po siya, kala mo parang na siyang cotton na sumasayaw-sayaw
0: okay.
1: Sa hangin.
0: I got it.
1: Opo. Kasi po naranasan ko yung DJ Girlie na halimbawa po nung umaga ay nag-loader po ako ng snow. Pagka bandang alas 10 po, napaiwang na po yung taas ng snow.
0: Uy, grabe. As in.
1: Ganun po.
0: Kapag wala na...
1: Minus 20 degree po.
0: Ano meron silang?
1: Minus 20 degree.
0: Minus 20 degree. Grabe.
1: Opo.
0: Paano na tayo nun mabubuhay?
1: Hindi po, grabe. Mas malamig pa po siya sa
0: Kaya nga, mas malamig.
1: Mas malamig pa po siya sa rest.
0: Ay, electric pan nga lang, nanginginig na yung tuhod ko. Pero kapag nawala ako dito sa XFM, hanapin nyo na lang po ako sa Japan. Wow. Nag-Japan. Nag-Japan na pala.
1: Bago po ang lahat, DJ Berlin, natural. Babati po muna ako.
0: Okay, go!
1: Shoutout po pala sa mga taga Samarinya na Brooks Point, si Jailin Puyang, at saka yung kanyang tita na si Florian Puyang. Ganun din po sina Miller Elmoy Raisa Gatusan, Enir Armin, Jinel Timbog, at saka si Gerald Suay. Most especially po pala sa mag-amang si Ronel at saka si Roger Angik. Magandang hapon po. DJ Mike, DJ Girlie, hindi po sila nakakatawag sa iyo kasi wala daw po silang cellphone number. Pero always daw po silang nakikinig sa iyo. Diyan po yan yung kanilang area, DJ Girlie, sa sinasabi ko po na protected area po ng Samarinyana. Ay, hindi po, sa Brooks Point po. Yung area po nila nasa Samarinyana na Brooks Point po ay Tamlang Dam.
0: Ah, okay. Kasi iniisip ko na ano, protected area yun dyan, yung bagong binuksan na dam.
1: Ay, hindi
0: ba diba, yun dyan? Yung sa inyo, sa Aborlan?
1: Opo, yung 1.5 billion ang halaga?
0: Yes. More.
1: Yes po, 1.52. 1.52. Exact
0: diba?
1: Po nun.
0: Billion. Yes, it's opo. Billion. Imagine mo, yes, billion ang ginastos ng mga linti.
1: Opo,
0: oh, sorry.
1: The most biggest dam in the Palawan.
0: Yes. Talagang pinakamalaki. Oh. Na, pinakamalaking gastos din talaga na hindi ko alam kung basta. Hi!
1: Na-stress. Na-stress ka naman.
0: Oh, sige, Sir Jerry, sino pang babatiin mo?
1: Ganon din po pala si Kuya Jun, nasa Samarinyana po ngayon. Ay, Samarinyana. Ay, sorry po. Nasa Naranara, Tarusan, Batarasa. Kuya Jun, magandang hapon sa iyo. Kasi alam ko always talaga nakikinig yan. Tapos, nangingiti ba yan sila kapag nasa-shoutout ko sila, DJ Girlie? Kasi sabi nila, kahit daw ako ay taga-Aburlan, minsan lang kami nagkasama-sama at nagkakilala, naalala ko pa rin sila.
0: Mm-mm. Yes, di ba kasi...
1: Tapos po, yung Tamlang Dam na yan, DJ Girlie, pahapyaw lang po. Yan po ay isa sa mga protected area na sakop po ng Mount Mantalingahan.
0: Sa Mount Mantalingahan? Napakalayo naman nun. Siguro ako, magpagulong-gulong kasi... na lang ako pagpababa.
1: Kasi po ang Mount Mantalingahan ay nasasako po ng 5 munisipyo dito po sa southern part ng Palawan. It means Sotoño Española, Rocks Point, Quezon. Siyempre po may kaparte rin po dyan ang Rizal.
0: Okay.
1: Yung ano po, yung itong Batarasa.
0: Batarasa. Yes, ang hindi lang nakasama is Aborlan. Aborlan at Nara. Kasi sobrang ano na yun, medyo malayo na yun.
1: Opo, Aborlan at Nara po.
0: Oo. Baka may alam naman yung mga bashers natin. Hello, bashers! Inuna.
1: Kahit po ako digitally taga Aborlan, may mga Aborlanons po talaga na dito ipinanganak na hindi nila gaanong alam ang kasaysayan ng Aborlan.
0: Yes.
1: Hindi ko na lang kasaysayan basta kasi na-bypass ko sila kasi po talaga ako is Ilunggo po talaga ako.
0: Pero tubong Aborlan po kayo?
1: Tubong Iloilo po ako. Dito na lang po ako lumaki sa Aborlan. Kasi po, 3 years pa lang ako na lumipat dito.
0: Okay. Alright.
1: Okay, sige. Pa-request na lang po ng song You Made Me Live Again. Ay, kabati na rin po pala si ano. Kabati na rin po pala. Hala, nakalimutan ko. Baka magtampo si Andreo Dagmaya.
0: Si Andreo.
1: Kasi nakikinig siya po. Opo. Mga kaibigan po natin silang masusugid dyan sa Tamlang Dam. Yung lamang, DJ Girlie at para po sa kanya, alam ko nagkikinig siya sa mga
0: pinatutunan. You made me live again!
1: Hindi niya get kung sino doon.
0: Hahanapin natin yan sa mga susunod na araw.
1: Puro kalalakihan, ilan lang ang babae doon.
0: Pero nasabi niya ito kahapon eh. I-review ko nga yung ano. I-review ko nga yung mga pinambati niya kahapon. Tapos hanapin ko yung Facebook. You made me live again.
1: Isang mapagpalang Miyerkules po ng hapon sa ating lahat.
0: Okay, thank you, Sir Jerry. You made me live again, sabi ni Sir Jerry. Kumbaga, yung patay niyang puso ay binuhay mong muli. Naka naman talaga naman. Oh, oh! Ayan, meron pa tayo isa pang caller dito. Ano kaya yung, ano ito? Katropang Ken, isama mo dyan yung You Made Me Live Again. Hello! Good afternoon!
2: Mainit na hapon, idol.
0: Mas mainit ka pa sa hapon.
2: Aray ko,
0: pakak.
2: Pa-request mo na lang sa akin, idol.
0: Ayoko.
2: Sunin, ha?
0: Pilitin mo muna ako.
2: Sige na, pa-request. Sumay na, mag-pick-apply naman ako sa'yo. Sige ka.
0: Oh, sige na, bumati ka na. Ah, mag-request.
2: Request. Kung, ano ah, yung kung wala na ang mga mata.
0: Kung wala na ang mga mata.
2: Reggae.
0: Katropang Ken, nandyan ba yung kung wala na ang mga mata? Reggae daw ito.
2: Reggae po. Reggae.
0: Okay. Alak sa radyo mo, ha?
2: Apay na ako na lang. Alak-alak sa'yo. O, yan na. Okay na?
0: Okay.
2: Sige na, bye-bye.
0: Yun na yun! Nakakainis! Yun lang yun?
2: Hindi pa. Pahabol. Pahabol pala.
0: O, sige. Habulin mo. Kung kaya mo habulin.
2: Pabati pala kasi kahapon hindi ako nakabati. Pinabati ka pala si Girly Kadaksyo.
0: Grabe na ba yan? Sino ba yun?
2: Ayaw mo na. Kahit hindi niya alam. Basta kilala niya na rin yan.
0: Sino pa? Wala ka na ibabatiin?
2: Wala na. Ikaw talaga yung special eh.
0: Nak naman talaga naman oh. Sa una lang yan.
2: Hindi
0: yan totoo. At
2: saka ano, idol. Kahit hindi man ako nakabate, pero lagi man ako nakikinig.
0: Naka-naman talaga naman.
2: Namimiss ko kasi yung mga boses mo, lalo na siguro kung magkita na tayo.
0: Sis! Yo! Ito na naman tayo. Pinapasan nyo naman ako sa wala.
2: Sige na, idol.
0: Okay, thank mamaya, you.
2: Mamaya, magkarating ba yan sa gasolina?
0: Gaga.
2: Idol, ah, request ko, ah.
0: Okay po.
2: Idol,
0: okay.
2: Request, huwag kalimutan.
0: Oh!
2: Salamat.
0: Okay. Kung wala na ang mga mata. Kung wala na ang mata, di, wala na tayong mata. Ano na rin yan? Saan ba yung magpunta? Galakad ba yan? Hello! Good afternoon!
3: Hello! Good afternoon!
0: Hello, Nanay! Good afternoon po!
3: Good afternoon din sa'yo.
0: Kamusta naman?
3: Nauli ako.
0: Oh, wala nanay, bago pa lang din ako.
3: Bago ka pa lang ba nagbukas?
0: Kaya yes.
3: Nakatulog ako, nakaidip ako kunti.
0: Okay lang yan, recharge.
3: Bago sabi ko, uy, parang busis na ni Pangga girl yun ah. Narinig ko na yung sweet voice niya.
0: Sweet voice para sa iyo nanay, pero para sa mga tao dito, para daw akong dragon, my God.
3: Hindi ah. Mali lang siguro pandinig niya.
0: Mali pandinig.
3: Parang music.
0: Sige po nanay, ano po request? Ay, alam ko na yung request niyo eh. Baka meron na lang po kayong babatiin.
3: Ay, may batiin lang ako. Yung nakuhan. Number one, simple kayo dyan sa SM.
0: Mm-hmm.
3: Lahat kayo dyan. Kasi si Bibig Girl. Si Ken Dantil. Ikaw. Ganon din si DC Mike, si IC, kan, ano, Delicious, at si Bim Delicious, si Sir Rick Gerald, si Sir Mike, at si Sir Louie, pati mga pamilya ko, Lucella family, Aban family, sa Abay family, Intico family dyan sa Balabac, pati yung kapatid ko na nagsitulo doon sa Bakalan, si Ma'am Cirilo, si Dilisoy Cirilo, nagsisuro sa Bangkalaan, Malabak, Palawan. At yun lang, pagkatapos, may papahabol ako na magandang kanta yung Muling Binuhay Mo.
0: Muling Binuhay Mo, Katropang Ken.
3: Muling Binuhay Mo, pagkatapos yung tatlo, alam na yung Miss Ken.
0: Yes.
3: Yes, at saka after all this year.
0: Okay.
3: Kasi nagandaan ko yung Muling Binuhay Mo.
0: Okay po. Thank you po, Nanay. God bless po.
3: Salamat.
0: Ingat po kayo.
3: God bless. I love you.
0: I love you too.
3: Okay,
0: okay po. Milong my mom. M-O-E-M-O. And syempre, good afternoon kay Christian Keith. Grabe si Sir Darryl Bert. Ang iba-iba na naman ang pangalan, ha? Good PM DJ Girlicious, 93 days na lang Pasko na, 100 days na lang Happy New Year. Shout out kay Daryl Bert, watching from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Through the Fire by Nina, kasi maganda ka at cute, dedicated sa'yo, magenta ang boses mo. Ay, may pa-magenta, parang villain ako sa ano mo ay. And syempre, hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Pa-request po ng awiting Still Loving You at Temple of the King, dedicated sa lahat ng nakikinig sa programa from Nanay Esther. Hello po Nanay Esther, good afternoon po sa inyo. Still Loving You, Katropang Ken. And syempre, cloudy afternoon po sa iyo, DJ Girlicious, at sa buong puwersa ng XFM. Happy listening po kay Papa Adring ng Panakan Uno. Pakiplay po yung Ikaw ang Paglilingkuran. Uy, maganda to, Katropang Ken. Ikaw ang Paglilingkuran. Ayan ha. And syempre sa Ate B po ito ng Panakan Uno. Salamat po. Ito po ba ang number ni DJ Girly? Opo. Opo. Okay po ang nalagay ko. And syempre, wait lang ha. Tingnan pa natin dito. Mm-hmm. Hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Pwede po ba na makahingi po ako ng ano? Makahingi po ako ng number niyo po. Thank you po. Ano yun, dito pa ako, bayan. Pinahold ko muna yun kasi bang account ko wala. Kahit wala video, ma'am. Kasi chinat ko account ko, nakita ko siya dumampot. Ayun. Ano na kaya nangyari dito sa ating katropa na si Sunshine? Kamusta na kaya itong bata na ito, ha? And syempre, mga katropa natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: At muli po tayong nagbabalik, mga katropa natin. Tawag kasi ang tawag yung parcel ko eh. Sige na lang tawag eh. Na para bang tayo itatakbo eh. Charot. And syempre, good PM po DJ Girl. Bati ko lang po ang mga tok-tok driver dito sa San Vicente. Si Nanaj, Boss Badjog, Boss Harold, Boss Inaw, Boss Rodel at Boss Nonoy. Pagbati galing kay Nudge ng San Vicente, mensahe ko lang, ingat po tayong lahat sa pagbiyahe. Yun talaga yung pinaka-importante doon, mga katropa natin. Mag-ingat po tayo sa ating biyahe. Hello! Good afternoon! Hello! Hello po!
3: Maganda hapon po.
2: Mas maganda ka pa sa hapon.
3: Baon lang po dito sa San Vicente, ma'am.
2: Uy! Dito sa amin, mainit. O, huwag kang maiinggit. Ano, nagpainggit? Sa amin, sobrang init. Po. Okay po. Sige po, bati po kayo.
3: Bati po ko po dito sa Terminal 2 si Juno na nagkakape.
2: Mm-hmm.
3: At doon po sa Terminal 1 ay marami sila doon. Sina Boss Harold, Boss Ray, si Boss Odell, at si Boss Badjog na nagbabiyahe ngayon. At
2: sino pa? Kaya mo yan. Kaya mo yan.
3: Yan lang po.
2: Huwag kang susuko.
3: pwede pong pastapon.
2: Ano?
3: Pastapon po.
2: Oh, sige, go!
3: Ayaw niya, DJ.
2: Ayaw niya? Bakit? Ano ba yan? Hindi tayo makakakuha ng litsyon niyan kung mahihain. Paano tayo makakakuha ng litsyon kung mahihain? Ay, nako talaga.
3: Nag-isa lang po kami ng kanta po. Yung sabi ni Jono ay Filimon daw.
2: Filimon.
3: Po.
2: Okay. Si Filimon. Okay, thank you po.
3: Sige po, salamat po.
2: Okay. Katropang Ken, si Pilimon daw. Si Pilimon. DJ Girlie, salamat po sa pag-play ng request ko. Song ko, shoutout nga pala kay Freddy Longenos. Watching from Iwate, Ken, Japan. Oh, napakalayo. Ah, yung mga friends natin dyan sa Japan. Kapag nawala ako dito sa XFM Palawan, hanapin nyo na lang po ako sa Japan. Ay, talaga, sana all. And syempre kay Sir Randy Santisas, good afternoon, Ronald Robles. At mainit na hapon, idol. Nanunood ako ng live mo. Pakiplay yung song na Ikaw ang Sagot at Walang Bibitaw. Ikaw daw ang sagot, katropang Ken. Ihabol mo to kasi baka mamaya singilin na naman ako ni Sir Ronald. Ikaw ang sagot at walang bibitaw. Talaga naman yung mga request niya, oo, na para bang siya'y broken na broken. And syempre kay Sir Ding Australia, good afternoon po Sir Ding, kay Ma'am Josephine, hello po sa inyo. And syempre kay John Ansawi, hi, ganda hapon po, cute na DJ, pabati po dito sa Malihod, Batara sa Palawan at patugtog po ng song na I Love You More Everyday at Simpleng Tao Lang. Gusto natin ito yung mga ganitong kanta, yung mga simpleng tao lang. Ayaw natin ng over-over na tao. And syempre mga katropa natin, speaking of tao, alam ko marami na dyan sa mga katropa natin ang nakikinig.

0: Nag-cheat ako at nakabuntis. Hello po sa inyong lahat. Please hide my identity. I am 33. I'm John. Married for 13 years. 20 years old kami nung nagpakasal kami ng legal wife ko. At 33 na kami pareho ngayon. Matagal na rin kaming mag-asawa pero hindi kami nagkaroon ng anak dahil sa fertility problem. Sa tagal na pagsasama namin ay parang unti-unting nawala yung love namin sa isa't isa. Hindi ko naman i-deny na nagkamali ako kasi nakabuntis ako ng ibang babae. She's 28 years old. And honestly, napaka-spoiled niya pagdating sa akin. Lahat ng gusto niya ay sinusubukan kong ibigay. Kaya nung nalaman kong nabuntis ko siya, ay pinanagutan ko kaagad. Gustong-gusto ko na pong magkaanak at the age of 33. Wala pa kaming sariling bahay kaya for now, ay sa bahay muna ng nanay niya kami nakikitara. Since 4 months na siyang pregnant, dito muna ako umuwi sa kanila kahit may legal akong asawa. And dito na rin nagsimula yung mga bagay na hindi ko alam kung buntis lang ba talaga siya or talagang ganito ang pag-uugali niya. Halimbawa na lang na meron siya nakikitang pagkain sa Facebook or Reels. Tapos biglang gusto niya na rin kainin. Minsan, manunood siya ng Korean drama tapos may makikitang pagkain doon at sasabihin niyang gusto niya rin yun. Kapag night shift ko naman, minsan nanay ko ang napag-uutusan niya para bumili ng pagkain. May isang gabi nga, around 10 p.m., ay nagpaluto siya ng sopa sa mama ko. At dahil gustong-gusto rin ng mama ko na magkaroon ng apo, ay pinagbigyan niya ito. Pero nang naluto na at natikman niya, sinabihan niyang matabang at hindi masarap. Hindi ko nakita yung reaction ng mama ko pero later on ay nagsumbong siya sa akin kasi naiinis daw siya dahil napaka-spoiled brat ng bago ko. May times din na bigla siyang maghahanap ng bayabas tapos kailangang may suka kaagad. At kapag hindi mo na ibigay, ay bigla-bigla na lang siyang magta-tantrums. Gusto ng langka, kailangan makahanap ka agad. Sinusubukan kong ibigay ang lahat ng mga pangangailangan niya dahil buntis siya. Pero lately, feeling ko ginagamit niya yung pregnancy niya at lintik na cravings niya para mapasunod kaming lahat. Don't get me wrong. Hindi ko naman gustong maging insensitive pagdating sa pagbubuntis niya. Pero hindi rin naman siguro tama na pati yung nanay ko na matanda ay mapupuyat lang para magluto ng pagkain niya na eventually ay hindi niya rin kakainin. So ako, nagrarant ako sa legal wife ko. We are okay at may bago na din siya pero di sila live-in. Okay lang sa kanya na maghiwalay kami kasi ako naman din talaga ang may kasalanan. Sinabihan pa ako ng legal wife ko na kung gusto kong bumalik sa bahay, ay pwedeng-pwede daw. Since conjugal property din naman kasi namin yun, at napag-usapan namin na kung pwedeng bumalik ay babalik ako. Gusto ko na lang matapos to by going back. Gusto ko na lang matapos to at bumalik na rin sa legal wife ko. Mas peaceful ang buhay ko pag siya yung kasama ko. The truth is, hindi ko rin sure kung sa akin ba talaga yung bata. Nakilala ko tong live-in partner ko sa isang inuman. And I don't know kung ano ba yung naging buhay niya before me. Pero dahil sinabi niyang buntis siya, ay agad-agad na pinanagutan ko siya. Ngayon, nandito ako sa sitwasyon na hindi ko alam kung saan ako lulugar. Alam kong maraming magsasabi na ako naman ang gumawa nito and I can't even argue with that. I cheated my wife. Nakabuntis ng iba at ito ngayon nagre-reklamo na. I really just can't stand how spoiled brat my live-in is. Nakakairita siya. Napakarami niyang gusto at pati ang mama ko ay hindi na mapirme kung ano ba talaga yung request niya. So give me some piece of advice. Ganito ba talaga ang mga nagbubuntis? Ganito ba talaga ang mga babae kapag nagdadalang tao? Sana po ay mabigyan niyo ko ng advice. Deserve. Miris. Diba? Miris mo. Gusto mo ng anak? O, ayan, binigyan ka ng anak. Diba? Ako wala akong masasabi sa iyo kundi ha, buti nga. 'Di ba? Hindi tayo nakokontento kung ano yung meron yung mga legal wife natin and then kapag napunta tayo sa alanganing sitwasyon, gusto natin bumalik lang tayo ulit na parang walang nangyari. Deserve karma ang tawag diyan, 'di ba? Pero to be honest lang ha, kidding aside lang naman 'yon, but alam niyo, sa totoo lang, may mga babae talaga na grabe yung lihi moment talaga nila. Ako, sa totoo lang, that time, nung nagbuntis ako sa anak ko, gusto ko ng langka, as in, gustong-gusto ko ng langka, gusto ko ng amoy niya, gusto ko lahat, gusto ko kainin. Kaya kong umubos dati ng langka na parang isang buo, kaya ko siyang ubusin ng isang araw. But syempre, hindi naman yun maganda para sa chan, diba? Pero yun yung gusto ko before. Pero may time din ako na lahat ng maiitim, ayoko ng maiitim, sa totoo lang. Ayoko ng maitim na kulay, ayoko ng pagkain na maitim, yan, mga ganyan. But siguro, hindi ako insensitive na tao nung ako'y nagbubuntis. Kapag kunyari, alam kong off yung isang bagay, hindi ko naman din talaga pinangangalandakan. Like kunyari, hindi masarap yung luto, hindi naman masarap, ganyan. Hindi ko na lang siya itutuloy, hindi na lang kakain. Sasabihin ko na lang namamaya na lang, ganyan. Parang sumakit yung chan ko, magpapahinga lang muna ako, mga ganun. Hindi yung grabe na rin, garapalan na din yun kung ganun. Na pati yung mga hindi involved na tao is nadadamay. Alam nyo yun? Pero alam mo, sa totoo lang, kasalanan din talaga to ng lalaki. Kasi siguro, 'di ba, sabi nga natin, every time nagagawa tayo ng isang decision sa buhay natin, always face the consequences talaga. Every time talaga, yan, meron talagang consequences 'yan. It's either sabi nga natin, 'di ba, kapag yung mga legal wife natin, yung kinalaban natin as sa part na talagang nasaktan natin sila, ganyan, or legal husband, ganyan, nakasakit tayo ng tao, meron talagang consequences yan. Expect the unexpected. Ika nga, diba? Kaya kapag nakagawa ka ng kasalanan, isipin mo na merong, ano yan, merong balik yan in the future. Not now, siguro, pero in the future, meron talagang balik yan. Talagang magiging ano ka lang, magkakaroon ka lang ng peace kapag talagang nailabas mo na siya. I mean, nagpakatotoo ka na. May mga nagsasabi na ano, na deserve mo daw yan, ganyan, kasi hindi ka makapaghintay, ganyan, 'di ba? Look at ano, Alex Gonzaga and Mikey, 'di ba? Hinintay talaga nila yung anak nila for them. Kahit na 'di ba, sabi nga ni Mikey doon, okay lang kahit dalawa lang tayo. 'Di ba? Kailangan lang kasi talaga natin maging faithful, maging honest sa ating mga partners para hindi naman tayo babalikan ng karma, 'di ba? Wait lang. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Magandang hapon po.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Kamusta po?
1: Okay lang po.
0: Naka naman. Kamusta po dyan? Sa bayan ng Batarasa?
1: Dito po ako sa Liberty Bacomorod.
0: Ah, si Sir Randy Bacomo. Kala ko yung nasa Batarasa ito. Sir Randy, kamusta naman po kayo, Sir Randy?
1: Okay lang po.
0: Sir Randy, napakinggan mo ba yung kwento ko, Sir Randy?
1: Oo.
0: Ano ang masasabi mo doon sa lalaki?
1: Bagay sa kanya, binuntis niya yung babae.
0: Miris ang tawag doon.
1: Oh, miris niya.
0: Miris niya, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Kasi kayong mga lalaki, hirap sa inyo. Hala, nasama si Sir Randy. Diba? Kasi minsan, alam mo, sa totoo lang, gaba rin talaga yan sa kanila eh. Ano ang masasabi mo sa kanya? Kung bibigyan mo siya ng payo at kaharap mo siya ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya, Sir Randy?
1: Sana mag-iwas yung babae. Huwag ulit magpabuntis sa lalaki.
0: Huwag na magpabuntis. Eh bakit kasi kayo nang bubuntis?
1: Ay, kasi nagkakain kasi ng buwa.
0: Nang? Anong buwa?
1: Yung buwan ng nyog ba?
0: Ah, buwan ng nyog.
1: Oo. Oh.
0: Anong kinalaman ng nyog sa pagbubuntis?
1: So, palagi nagabuntis eh.
0: Kapag kumakain ng nyog, nabubuntis?
1: Oo, oh, pati...
0: Totoo ba?
1: Oo, oh, pati yung planning tol dito, yung... Kung naga, di ba, bilog yung buwan?
0: Mm.
1: Yan.
0: So hindi pwedeng magtalik ang dalawang magjowa kapag bilog ang buwan at hindi dapat kumain ng
1: buwa
0: ng nyog.
1: Nyog.
0: Yun ba yung ano, yung parang sa loob ng nyog? Yun ba yun?
1: Oo.
0: Yung bilog na puti, yun ba yun?
1: Oo.
0: Simula sa araw na ito, hindi na ako kakain nun. At kapag full moon, magtatago ako sa bahay, hindi ako lalabas. Siguraduhin mo lang, Sir Randy, totoo yan ha? Baka niloloko mo ko. Totoo ba yun? Or emi-emi mo lang?
1: Sakwan lang yan sa... Joke lang yun.
0: Kala ko naman, totoo eh. Ano yung mapapayo mo sa kanya, Sir Randy?
1: Sana mag-iwas na lang sa lalaki.
0: Yung babae, mag-iwas na lang sa lalaki?
1: Oo. Huwag na ulit magpabuntis.
0: Eh ngayon nga ang problema niya, 4 months pa lang yung nabuntis niyang babae. Ngayon namang problema na siya kasi nga daw spoiled.
1: Ay, sakit sa ulo yan.
0: Yan, sakit sa ulo.
1: Oo.
0: Eh bakit kasi kayo? Ikaw ba sir Randy, may anak ka na ba?
1: Wala pa. Binata pa ako.
0: Yan ang pala ang sinasabi. Kaya naman pala si sir Randy yung nagsasabi, huwag na magpabuntis, huwag mabuntis. Wala pa lang. O ito na lang, o binata si sir Randy.
1: Binata pa ako, nakahanap ako ng single.
0: Ayan, nakahanap daw ng single dito sa ano na ito ha, sa nabuntis na ito. Baka gusto niya si Sir Randy na lang. Single.
1: Single po ako.
0: Single dad. Pero may anak kayo, Sir Randy?
1: Wala po.
0: Wala rin anak, Diyos mio. Ay, sino na lang kasama niyo sa buhay?
1: Ako lang, wala kong asawa.
0: Baka naman kasi dati nung binata pa yo, binata ka pa ng bababae ka din. Kainiwanan ka.
1: Wala rin.
0: Totoo?
1: Wala na. Hindi may kisa, wala kong jowa.
0: Grabe! Iba si Sir Randy.
1: Kaya mahirap kasi mag-asawa ka, wala kang kita.
0: Walang pampakain. Tama.
1: Yun.
0: Mahirap talaga mag-asawa pag walang pagkain.
1: At masarap sa binata, masisahan ka magpunta.
0: Okay lang.
1: Oo. Pasal-pasal ka sa malayo.
0: Naks naman. Ano yung pinakamalayang napuntahan mo, Sir Randy?
1: El Nido,
0: pinakamalayo na yon?
1: Oo, pati sa Rizal.
0: Rizal? Diyos me. Nakalabas ka na ba ng Palawan, Sir Randy?
1: Oo, Rizal, Quezon, Palawan.
0: Hindi, sa Palawan, nakasakay ka na ng airplane, ng barko, ganun.
1: Oo, nakaabot na rin ako ng Maynila.
0: Na Maynila. Eh, ba't di ka nag-asawa sa Maynila?
1: Wala po. Hindi ko nakakita ng partner ko.
0: Bakit kasi hindi mo kinindatan?
1: Wala eh. Mahina.
0: Mahina ang kalaban. Okay, sige, Sir Randy. Yun lang po muna, Sir Randy. Baka mayroon ka request na song.
1: Binabadito si Girlicious.
0: Wow, si Girlicious. Binabati mo. Sino pa?
1: Ay, pati si DJ Mike.
0: Si DJ Mike.
1: Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa exit in Palawan.
0: Ayan. Thank you, Sir Randy. Ingat po.
1: Pwede ma-request na Pasko na sinta ko.
0: Pasko nang darating. Paskong darating, katropang Ken. Dahil Pasko na raw sa bahay nila. Okay, Sir Randy, thank you.
1: Salamat sa'yo.
0: Okay,
1: salamat
0: po.
1: Sa'yo.
0: Sige po. Pasko na sinta ko. Hi, DJ Girlie. Maulang hapon sa ipakibati po kami dito sa Port Barton. Nakibati na rin po si Bon Bon Beray, Aileen Sarmiento at Don Don Dalindig at Jobet Singson. Pakibati na rin po si katropang Ed Agarap Jr. Nagpapabati si Sir Echo Echalar. Hello, Sir Echo. Hello po. Good afternoon.
2: Maganda nga po, Idol. Idol, yung request ko, hindi man na play.
0: Mag-relax ka lang dyan. Mag-relax ka. Kumalma ka. Hindi pa tayo natatapos, ha?
2: Hindi. Hindi, yung kanina na request ko.
0: Yung reggae.
2: Opo.
0: Wala daw reggae na kanta.
2: Wala.
0: Kaya yung dalawa na lang yung sabi mo, yung pinarequest mo sa akin kanina. Yung walang bibitaw ba yun?
2: Opo.
0: At saka yung ikaw yung sagot.
2: Opo.
0: Yun lang daw.
2: Totoo ba yung idol na sabi nila yung...
0: Yan na naman.
2: Sabi nila, single mom, parang balot daw.
0: Ha? Bakit balot?
2: Masarap daw kahit may sisiw.
0: Boy, set.
2: Sige, idol, ha? Request ko, ha? Baka makalimutan
0: talaga
2: ko.
0: Talaga no, masasakal talaga kita eh. Sinasabi ko sa iyo eh.
2: Idol!
0: Ano?
2: Ang request ko, ha?
0: Oh!
2: Huwag ka lang magalit.
0: Okay.
2: Sige, bye-bye.
0: Thank you po. Sige po. Katropang Ken, iuna mo ito ha, pag commercial pa lang natin yung walang bibitaw. Talagang bibitawan ko na to Sir Ronald eh, talaga naman eh.
3: Sige girlie, nagbabalik oy, pa oy, ako oy. Pati narinig ko pa rin yung sinakastresan mo eh.
0: Nagigigil ako dito eh. Sige, sagutin mo ha Sir Jerry, nagigigil ako eh.
2: Kasi po ganito, DJ Girly, kasi ako may karangasi na rin po tungkol dyan.
0: Okay.
2: Bago ko po na-realize na kailangan kong asikasuhin ang sarili ko, ihiwalay na kami and then nakapagpa-Japan na ako.
0: Mm-hmm.
2: Now I realize na dapat kailangan muna nating isipin yung 1,000,000 ka kung kaya natin mag-isip bago
0: okay.
2: natin gawin ang isang bagay na napanghabang buhay natin pagsisisihan.
0: Yes.
2: Kahit na sino po, kahit na bata, kahit na matanda, kahit na babae, kahit na lalaki, kahit bakla, kahit tomboy, yun po ang dapat mo nang isipin.
0: Parang
2: kasi po ang sa totoo ang magiging feedback po nun, kung hindi siya mismong may katawan, ang mas mabigat po nun na umiisip, magulang.
0: Yes. Pero sa tingin mo, Sir Jerry, hindi ko ma-explain eh. Kasi, alam mo yun, pero at the end of the day, mali talaga yung lalaki. Kasi iniwan niya yung asawa niya na wala. Kumbaga, hindi sila nagkaanak, kaya iniwan niya. Diba? Tapos naghanap siya ng iba. Tapos nung naghanap siya ng iba, na-stress din siya.
2: So, I don't think so sa mga ganong klaseng lalaki. Kasi sa totoo lang, ang masasagot ko dyan, love is is proper and not valuable to others.
0: Okay.
2: Pero kung ang hinahanap niya ay hindi love, that is one of the most chose, that is cheating.
0: Dangerous.
2: Yes po. Anyway, ang kwan niyan, ang pinakamadaling sabi niyan, cheating. Cheating is not
0: a mistake, it's a choice.
2: Yes po. Yan ang nangyayari.
0: Cheating is not a mistake. Hindi siya pagkakamali kasi choice talaga yun. Sir Jerry, meron akong one last question. Kasi nakita ko lang to randomly. Total naman nandito na tayo, tatanong ko na. Diba, example, meron kang gustong maabot. Like, kung gusto mo pumunta ng ibang bansa, pero pag pumunta ka ng ibang bansa, mawawalan ka ng pamilya. So how do you anong gagawin handle ng ganun situation na ipo-pursue mo ba yung career na gusto mo pero hindi na kayo or parang gusto mong gawin yung career na yon kasi gusto mo silang bigyan ng pamilya pero pagbalik mo ng Pinas wala ka ng pamilya.
2: Ganito po yan. Family is always the family. Blood is thicker than water. Kahit anong takwil ng pamilya mo, pag tinalikuran mo at nagbalik loob ka sa kanila, walang pamilyang hindi tatanggap sa pamilyang humiwalay sa kanila.
0: Even your wife?
2: Yes po.
0: Paano mo nasabi, charot?
2: Yes po.
0: Kasi meron akong friend.
2: May mga tao po kasing hindi naaabot kung ang tinatawag na pag-unlad sa buhay o kailangang abutin ang mga ganong klase sa buhay para lang maitaguyod ng maayos, maganda ang pamilya. Ang rason, dito lang mabubuhay tayo. Hanggang saan tayo at kailan tayo maghihirap? Ngayon lang ang kinikita natin.
0: Ngayon lang tayo magyayaman kahit ako magpunta ako ng Japan. Sabi ko talaga sa inyo. Iwanan ko talaga kayo dito sa Pilipinas. Magpunta ako ng
2: Japan. Hindi po. Talag po, DJ Girlie, hindi naman ako mayaman, pero yung kaalaman ko na nakatulot ko sa ibang bansa, bakit kailangan pa bang bayaran ng pera yon?
0: Yes! Amen! Diba, hindi mababayaran ng pera yun. Hindi mapapalitan ng kahit na ano.
2: Valuable to others.
0: Yan. Yan yung lesson na makukuha natin kay Sir Jerry ngayon. Okay, sige
2: kasi
0: sir.
2: Kasi po, Jerry, nadaanan ko na po lahat yan.
0: Yan, nadaanan niya na lahat tayo, wala pa tayong nakadaan. Ngayon pa lang tayo dadaan. Sige, Sir Jerry, thank you.
2: Jerry, pasensya na po kung
0: it's
2: bakit
0: okay.
2: Bumalik ako. At saka pasensya na po doon sa mga tinamaan, pero open naman po ako sa lahat ng mga feedback at saka kasagutan. Just add my Facebook, Arangga Jerry Palabrika. Diyan ko kayo sa sagutin.
0: Nagpa-add pala. Okay, Sir Jerry, thank you.
2: Thank you po. Mapagpalang Miyerkules ulit, DJ
0: okay,
2: Girlie. Salamat.
0: Sabi pa dito ng isa, hello po, shoutout po DJ. Ang masasabi ko lang po dyan kay John is miris, gaba mo, karma mo. Ta man? Ta. Ito yung sasabi natin na sometimes may mga desisyon tayo sa buhay na akala natin is pang matagalan. Umaalis tayo sa isang problema na akala natin pag umalis tayo doon at humanap tayo ng panibagong, kumbaga sabi nga natin, diba, dapat lahat ng problema hinaharap natin, hindi natin tinatalikuran. Kasi the more na tinatalikuran natin, the more lang siyang kumakapal. Kumbaga, the more lang na dumadami yung kasalanan, parang ganon. And then, parang mas lalo lang siyang bibigat. So, dapat talaga every problem na kinakaharap natin is, tawag nito, harapin talaga natin. And at the same time is, kung talagang ayaw nyo na rin both side or ayaw nyo na rin talaga ng asawa mo na talagang hindi na din talaga kayo mag-grow individually, mga katropay natin, is mag-usap kayong dalawa. Huwag na tayong dumaan sa cheating-cheating. So anyways, sabi niya dito, magandang hapon po ma'am. Pa-shoutout po kami dito sa Royal Memorial Garden sa Nara. Shoutout ko na rin po ang mga kasamaan ko po dito, si Elnel Gandacelia, si Erol Gedakan, JR Candelaria, Herman Tenay, Marvin Ateliano. Ayan, thank you po sa inyo. And syempre DJ, ang masasabi ko lang po dyan sa sender na yan, gaba mo. O, oh, diba? Sabi dito ni Sir Echo Italar, DJ, meron kasi hindi makontento sa isa, gusto lima. So kasi nila lima agad. Ano, tropang Ken, pahabol ako kahit maputi na ang buhok ko. Requested yan ni Sir Echo Italar. So anyways, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin. Sabi pa ni Ate Josephine, gaba iyan sa kanya, may asawa ka na, maghahanap ka pa ng karma sa'yo, hindi kasi makapaghintay. Meron diin yun, hindi daw makapaghintay. So anyways, sa lahat po ng mga katropa natin, thank you very much po sa inyong lahat. And syempre, ugaliin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, para iwas sakit, iwas ubo, iwas trangkaso, iwas sa anumang klase ng virus na pwede pong tumama sa ating pangangatawan. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Wednesday, DJ Girlicious sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
8: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na

0: Magluto tayo pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
7: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
8: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
8: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Mga katropa, exciting dito!

oras natin, mga kabayan, mga katropa, garap na pong alas 4 na po ng hapon. At ang oras naman na ito, handog po sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

kasingsangan na hapon, mga kabayan, mga katropa. Hapon na po ng Miyerkules. Sabihin ko sana Biyernes, apurado. Miyerkules, midweek po, mga kabayan, mga katropa. Kulay violet naman ang suot ko. Nagpapahalata, nag-aapura. Nako, mga kabayan, mga katropa, Miyerkules na po. Hapon na naman. Nako, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, naging maalinsangan. Yung buong maghapon, mga kabayan, mga katropa. Kamusta naman yung ating po, mga katropa, sa mga munimunisipyo, ha? Pare Orlin ba, na maalinsangan din po ang inyo po ang kapaligiran? Ay, nako naman, o. Di ba, alay, sabi nga, mga kabayan, mga katropa, ano't ano naman po ang panahon na ating po nararanasan sa mga nagdaang araw hanggang ngayon. Okay lang yan, mga kabayan, mga katropa, di ba? Laban lang. Basta para sa bayan, kayod lang, mga katropa, ha? Siyempre nako, pag gantong oras po ng hapon, suma sa inyo na pong mga tahanan ang ating pong palatuntunang asintado. Ngayon mga kabayan, mga katropa, sa ngalan naman ng ating pong partner sa bahaging teknikal, kay Engineer Moises Acosta, at siyempre sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, pangungan ng ating pong station manager, Calu Villarosa, sumasabit ang aking lalamunan, saglit lang. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, ako po ang inyong makakasama. Ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropang Alison Salvatus. Nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Diba? Ma'am Lina Ribo. Ma'am Lina Ribo. Good PM daw sa lahat na nakikinig at nanonood. Good afternoon din po, Ma'am Lina. Ha? Manon din Estrella, ganun din katropang Ali, Sherdan. At happy birthday na rin sa anak mo. Thank you very much, Sherding, ha? Sherding Estrella at Ate Josephine Aburgar Estrella, ha? Ano raw balita po sa allowance ng mga bata sa mga bata? Asintado. Nako, Ma'am Christine Ignacio. Opo. Inabutan po ng election ban. Kansilado muna. Ma'am Christine Ignacio. At may panahon daw. Na yung sa verification, doon nagkakaroon po kasi ng problema pala. Yun daw pong bakit nababalam yung pag re-release ng SAP ng mga estudyante dito po sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, inabutan pa ng ano ngayon? Election ban. Nung 18 pa kasi nagsimula ang election ban. Election ban para sa barangay at sangguniang kabataan election. Sa nakatakdayan November 2. Ngayon pong taon na Ma'am Christine. Hindi pa lang po malaman ngayon kung tutuloy ba o hindi. Naguguluhan na rin po ang mga nagnanais maglingkod sa kanikanila mga barangay. Tutuloy ba sila o hindi? Pega Comelec po ang tinanong nyo, ha? Ano po kay Comelec Garcia? Tuloy yung kanila pong calendar of activity. Hanggat wala daw silang nahahawakan pa na kautusan mula sa Malacanang or ano bang sa korte. Mga kabayan, mga katropa, kaya yung pong umaasa pa rin sa release ng SAP, ano muna siya ngayon? Kansilado. dahil nga po inabot ng election ban. Ma'am Christine Ignacio, hindi lang po kayo ang nag-aantay dyan. Maging tayo rin. Ay, naku naman, o. Diba, Ma'am Rosalia Umpat, magandang hapon na rin po. Ma'am Rosemary Ramirez, shoutout, katropa, dito po yung gumagawa ng upaan sa bahay. Aba, na si Joel Borinaga. Aba, ano nangyari sa upuan ninyo, Ma'am Rosemary Ramirez? At inaayos ngayon ni Joel Borinaga. Sir Joel, pati bahay mo yan, ha?
Ano bang upuan yan, sopa? Ako naman talaga, oh. Ha? Ako mga kabayan, makatropa, syempre pa sa ating pampalatuntunan ngayong hapon na ito, kaagapay po natin dito yung Santon Plus Coffee Mix, ha? O, para sa mga hindi po nakapagme-merienda dyan. Oo, Ma'am Rosemary Ramirez, baka hindi po nakapagme-merienda si Sir Joel Burinaga dyan. O, pakapihin mo na yan, ha? O. Sana naman yung Santon Plus Coffee Mix ang ipakapi mo sa kanya, ha? Dahil yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, Ma'am Rosemary, sa ating pong mga katropa, ito yung kape na non-caffeinated. At gawa pa sa mga natural na sangkap. Tayo po ng mangosteen, moringa at soya powders. Mga kababayan makatropa, mayroon pong magandang na idudulot pa sa ating pong katawan. Dahil nga po gawa yan sa mga natural na sangkap. Ito yung kapeng nababagay, Ma'am Rosemary Ramirez at Joel Borinaga, sa mga hyperacidity. Sino bang hyperacidity sa inyo dyan, ha? Madali pong makaramdam ng pananakit ng sikmura. Kaya nagpapalpitate pag umiinom ng kape, lalo na po yung mga non-healthy coffee. Yung mga nakasanayan dyan mga kape. Nako mga kabayan, mga katropa, panahon na po para yan po ay palitan nyo na. Switch na kayo sa healthy coffee. Santon Plaza Coffee Mix, Ma'am Rosemary Ramirez, ha? Yung ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. At makasisiguro po kayo na yan po ay safe at effective, syempre. Ang ating Santon Plus Coffee Mix available, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Kaya nako, tandaan nyo sir, ha? O ma'am, hyperacidity ka, pero hindi ba pigilang magkape? Mag Santon Plus Coffee Mix na po kayo, ha? Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Ay, 10 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, o gaya po ng aking nababanggit kanina, may nagtanong na kasi regarding sa allowance o yung student assistant program ng city government. Mga kabayan, mga katropa, yung 3,000, nako, mga sir, mga inabot na. Inabot na po ng election ban. Kaya sabi po ng ating pong city administrator, si Attorney Pedrosa, pansamantala mo nang suspended. Yung pong pamamahagi niyan, ha? Huwag po naman kayong mag-aalala dahil ang pondo po ay nandyan naman. Hindi na po mayan mababago. Hindi na po yan maaalis dyan, ha? At siyempre, after ng election ban, malip yan, tuloy-tuloy na po yung pamamahagi niyan, ha? Tumagal, nagkaroon po ng pagbatawag dito. Nagkaroon po ng pagbagal doon po sa pag-release niyan through land bank. Dahil nga po sa mga sinasagawang verification doon sa mga requirement. Mga kabayan, mga katropa, yung iba daw po kasi hindi tugma yung pong pangalan ng guardian or parents doon sa kanila pong inopen account sa land bank, yung piso account. Ganun pala yung hindi na po nagtugma, binabalik sa mga eskwelahan. Kaya pala. Pero doon sa mga wala naman pong problema, ang tabay lang muna kayo kasi siyempre, halimbawa sa isang section meron ganun palang sitwasyon, hindi nagtugma yung pangalan ng parent or guardian doon sa kanilang piso account, doon po medyo nagkakaroon po ng pagkakaroon ng delay, ha? Siyempre, babalik yan yung section na yon, hindi na po ito per school, ha? Per section. Siyempre, mababalam. Kung dalawa o tatlo doon sa isang section na may ganung kahalintulad na sitwasyon, matatagalan, babalik, ha? Para asikasuhin, para isaayos, mga kabayan, mga katropa. Kaya medyo nagkaroon daw po ng pagkaroon ng delay, ha?
di lang medyo talagang delay. May sabi kasi sila, di ba, buong buwan ng September, sana ang tuloy-tuloy na pamamahagi. Nang 3,000 pesos na yan. Inabot po ng election ban, tapos suspended. Sa huli, sa huling impormasyon ng ating pong city government, from 200 million pesos na budget, nasa 15 point something lang po yung pang nare-release. So, ibig sabihin, napakarami pa. Talagang hindi pa ho nakaka-receive nito, ha? Anyway, sabi nga ng ating pong city government, huwag naman po kayo mag-alala dahil ang budget ay fixed na yan. Hindi na po yung mapapakailaman. Marami kasi nagdududa, baka mawala yung budget. O, hindi po. Mga kabayan, mga katropa, hindi na po nila pwedeng i-realign pa. Inabot lang po talaga ng election ban. Kaya, yun, ang kanila pong pakiusap, hintay-hintay lang po tayo, ha? Wala naman tayong magagawa, mga kabayan, mga katropa, diba? Kundi ang maghintay. Wala tayong magagawa, election ban eh. Diba? Yun lang. Anyway, mga kabayan, mga katropa, tayo naman po ay patuloy mo't po nakikipag-ugnayan sa ating pong city government regarding sa usapin na ito, mga kabayan, mga tropa. Sila naman daw po ay nagnanais na namang sana nga na maibigay na ito sa mas lalong madaling panahon. Kaya lang nga doon sa mga verification nakakaroon ng problema. Kaya doon sa mga magulang, check nyo muna, ha? Pa-double check nyo sa inyo pong mga advisor ng inyong pong mga estudyante, ha? Sakto ba yung pangalan ng guardian? O, pangalan ko bilang magulang. O, doon sa account na ipinasa, ha? Ayun mo po, makaka-check naman yan eh. Kung mismo kayo ang nag-upload o sabi lang, open account, piso account mula sa land bank, alaman naman po ninyo yan na kayo ang nakapangalan, di ba? Yung iba kasi guardian, tapos yung pong parent, mga kabayan, mga katropa ng estudyante, hindi maka-open. Ang ginawa po kasi yung iba, yung sa auntie, kapatid, tito, tita, yun ang in-open. Siyempre, pag nagkaroon po nga naman po ng verification, validation, lalabas nga po, bakit ito, si ganito, ganun. Sabi naman kasi nung una, okay naman, basta mayroon ba ipasa. Ang problema nga lang, nung pangalan doon sa beneficiaryo, sa ipinasang ID. Di ba, dalawa yan, ID ng estudyante at ID ng guardian or parents. Iba. Ay, mga ganoon daw pong mga senaryo ang kinakailangan ayusin, ha? Mga kabay, mga katropa. Inabot lang talaga. Wala tayong magagawa. Inabot at inabot talaga ng election ban. Naka 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, habang kayo po ay nagmemerenda sa mga oras na ito, saan mang kinalagyan ninyo, nasa mga opisina pa ba kayo? Na mga nasa booking, na mga nasa construction area, merienda time. Narito muna po yung magiging ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Merkoles. Na dapat po ninyo pong mapakinggan. Lalaking may kasong panggagahasa sa bahay naman ng Soproing Espanyola ang arestado ng mga otoridad. Mataas na presyo ng gasolina sa ilan daw pong gasolinahan sa bayan ng El Nido. Oy, pinapacheck daw po sa mga kinauukulang tanggapan. Comelec Rizal, magsasagawa daw po ng orientation para daw po sa mga aspiring candidates sa nalalapit nga pong Barangay at Sangguniang ang Kabataan Election 2026. Ito na yung binabanggit ko, mga sir, mga ma'am, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga guardian, parents. Maling pangalan sa account, nagpapabagal umano sa pamamahagi ng 3,000 student allowance dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero yung pag-release ng ayuda,
tigil nga muna dahil po sa inabutan ng election ban. Pagkakaroon naman ng mga talipapa sa mga barabarangay, pinapayagan daw ng DILG. Mga solo parents naman sa bayan ng Aburlan, Palawan, sumailalim naman sa isang skills training program. Isang wanted person sa bayan ng Batara sa Palawan na may kasong qualified rape, pinagaanap ng mga otoridad. El Nido Municipal Police Station na kilahok naman sa isa nagawang community cleanup drive para daw po sa mas malinis na kapaligiran. At DOLE o Department of Labor and Employment naglabas daw po ng gabay. Hindi po para sa ano, gabay para sa tamang pasahod. Gabay para po maprotektahan daw po yung mga manggagawa laban sa polluted air. At Liga ng Mga Barangay, pinayuhan yun daw pong mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan election 2026 na maghain pa rin kayo ng COC kahit posibleng ma-postpone ito. Anong silbi pa nun? Diba? Oh, well, anyway. Huwag nang po ang paanyaya sa inyo. Sundin lang po ninyo. Wala naman pong mawawala, diba? Samantala mga kabay, mga tropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita ngayong pong hapon na ito ng Miyerkules. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Yan, tama-tama sa ating po mga kabay, mga tropa dyan na nakakaranas po ng pamamanhid na. Oo, may nananakit na. Ay, ang inyo po mga binti, mga braso, mga daliri sa kamay, nagkakaroon ka na ng stiff neck dahil sa maghapong nakaupo sa harapan ng inyong trabaho. Yung iba, mahawak na sa baywang. Hindi po singalis yan ng pagtanda, ha? Ganun talaga yan, mga kabay, mga tropa. Kapag natagal tayo sa isang posisyon, diba, nagkakaroon po ng pamamanhin, pangangalay, yung ating pumakalamnan. Ako, haplas alam po niya ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabay, mga tropa, dahil meron po itong ginhawang dulot o hatid para matanggal yung pong pamamanhid, pananakit, pangangalay ng ating pong mga parte ng katawan, ating mga kalamnan, dahil sa maghapong trabaho. Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs na meron po tinatawag na soothing effect, yung nanunuot yung ginhawa. Ang sarap po. Sarap sa pakiramdam talaga, mga kabay, mga tropa, ha? Yung bang nare-relax o yung ating pong parte ng katawan na nakakaranas ng mga mild na pagsakit. Opo, ito po yung Santon Plus Herbal Oil ang dapat gamitin mo, ha? Bukod po sa ginhawang dulot-dulot niya, meron din pong protection. Protection laban po sa kagat na lamok. Tandaan po ninyo mga kabay, mga tropa, Santon Plus Herbal Oil. Available at mabibili na po ninyo yan, mga kabay, mga tropa.

0: Yung ating Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa Veronica Gabriel Building. Ayan pa yung building na yun, no? Sandoval Street, Poblacion, Rojas, Palawan. Yan, sa baba lang tayo niya. Harapan po niya yung dating ASMES. Ngayon po'y ASIS na, ha? Eskwelahan ng katapat niyan, kaya hindi po kayo mahirapang hanapin niya. At dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor. Door 208, DCRM Building. Yung building na pahaba. Yan sa kanto ng Barangay San Manuel. Yan. Mahabang building na yan. Mga kabayan, makatropa, sa second floor tayo nga, no? Yan, kitang-kita kagad. Yan po yan sa DCRM Building, ha? North National Highway. Kanto po ng Barangay San Manuel, mga kabayan, makatropa, ha? At sa bahay naman ng Nara, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Corner, siyempre, National Highway. Katabilang ng Caltex Gasoline Station, eh, no? Hindi kayo mawawala dyan sa bahay ng Nara, ha? Kung hahanapin nyo yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Katabing-katabilang po ng Caltex Gasoline Station. Ayan, oh. Yan! At sa bahay naman ng Brooks Point, nasa Jekos Place po yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. Door number 1, Jekos Place. Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Mga kabay, makatropa, sa likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Yung pong Jekos Place na yan, ha? Ayan, hindi pa rin po kayo mahirapang hanapin yan. Ang mga tagabayan ng Brooks Point, Española or Batarasa. Ayan, pwede po kayong magtungo dyan at magpakonsulta. Libre po, ha? Libre po ang consultation dyan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. At speaking of libre ang consultation, mga kababayan, makatropa, sa darating po na buwan ng Oktubre, magkakaroon po tayo ng health caravan, ha? Magkakaroon po ng health caravan ang Yes to Health Incorporated. Siyempre, kasama po ang inyong pong XFM family. Mga kabay, makatropa, isa po dito sa lungsod ng Puerto Princesa at isa po sa mapipiling munisipyo. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may initial na pong pag-uusap. Sila Manager Louie La Rosa at Barangay Mandaragata. Mga kabay, makatropa, yung petsa sa Oktubre, yan po ang pinag-uusapan pa, ha? Pero dyan na po sa Barangay Mandaragat, ngayon pong darating na buwan ng Oktubre, ha? Health caravan, mga kabay, makatropa. O yung mga, siyempre, libre po ang konsultasyon. May pre-taste ng ating po mga product. At iba pang mga surprises, ha? Parlor games. Antabay po kayo, mga kabay, makatropa, ha? Dyan sa Barangay Mandaragat, kung kailan. Yung saktong petsa, ha? Ayan po ay handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated. Siyempre, kasama po ang XFM Philippines, mga kababayan, mga katropa, ha? May 25 minutos na makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Mga kababayan, mga katropa, magbabalik yung ating pong palatuntunan. At sa pagbabalik natin, tutunghayin natin yung mga detalye ng ating pong mga balita. At iba pang mga usapin, dito yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa.

0: spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Mga katropa,

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, 31 minuto sa makalipas sa ang alas 4 ng hapon. At ang bahagi ito naman ng ating pampalatuntunan mga kabayan, mga katropa, at ang oras na yan, handog naman po sa ating yan ang Cess the Pain Capsule. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas po ng matinding pananakit ng ulo. Ganun din po ng pananakit ng katawan. Di kaya ay meron na po kayong trangkaso na kung usong-uso pa naman ngayon yan. Dahil nga po sa papalit-palit na ating pong panahon, ulan-init. Lalo po sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lagi po nakabilad sa init at ulan kapag nagtatrabaho. Yan trangkaso, mga kabayan, mga katropa, siyempre pag meron po tayo yan, karamdamang yan, hindi tayo makakapagtrabaho dahil hindi tayo makakilos ng normal. Para po alisin yung pananakit na yan, yung trangkaso na yan, matinding pananakit ng ulo at katawan. Cess the Pain Capsule po, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong makakaagapay. Cess the Pain Capsule, meron pong paracetamol na siya pong tutulong na alisin yan pong mga masakit na ulo, masakit na katawan, masakit na kasukasuan. Yung trangkaso nga po, mga kabayan, mga katropa, ha? Huwag mo nang pagtiisan yan, sakit na yan, ha? Para makabalik ka na sa iyong normal na galawan, mag-Cess the Pain Capsule ka na. Ang Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong pong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 33 minutos makalipas na po ang alas sa 4 ng hapon. Sa detalye na po ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, balitang lokal, punta mo na natin ang ating pong kasamahang si katropang Ray El Garan. Isang lalaki na daw, na meron daw pong kasong panggagahasa sa bayan ng Soproño, Española. Arestado daw po ng mga otoridad. Katropa natin sa balitang yan, Ray El Garan.
1: Arestado kamakailan ng Soproño, Española Municipal Police Station, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Palawan Police Provincial Office ang isang lalaki na may kasong panggagahasa at tinuturing na number 1 municipal level bilang most wanted person. Kinigalang ang naaresto sa alias na Daboy, napawa residente sa naturang bayan na kung saan sa sinagawang joint operation ang mga otoridad ay naging matagumpay ang pagkakaresto sa isang individual sa bisa na rin ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman habang wala namang piyansang inilaan para sa pansamantalang kalayaan. Samantalang sa ngayon ay nasa pangangalagan na ng Soproño Española MPS ang akusado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mataas na presyo raw po ng gasolina sa ilang gasolinahan dyan naman po sa bayan ng El Nido. Uy, nais daw ipacheck sa mga kinakaukulang tanggapan ng gobyerno. Alamin natin sa detalye na ang balita niyan mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Hiniling ng ilang motorista at residente sa El Nido na ma-check at maimbestigahan ng kinakulang tanggapan ang umano'y mataas na presyo ng gasolina sa ilang gasolinahan sa bayan. Particular na binanggit sa concern ang Petron Leo at Caltex kung saan napansin umano ng mga motorista na mas mataas ang presyo ng gasolina kumpara sa ilang lugar at karating bayan. Ayon sa nagpaabot ng reklamo, nais nilang malaman ang dahilan ng pagkakaiba ng presyo at matiyak na patas at makatarungan ang singil sa mga mamamayan at motorista. motorista. Nananawagan din ang grupo sa kinaukulang ahensya, kabilang ang Department of Energy, na magsagawa ng beripikasyon o pagsusuri sa presyo ng mga produktong petrolyo sa lugar. Samantala, hinihintay pa ang naging tugon ng kinaukulang tanggapan at ng mga nabanggit na gasolinahan hinggil sa naturang concern. Para sa protektadong kalusugan, uminom ng Santol Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belya, doon po sa nababanggit na mga gasolinahan. Opo, open naman po yung aming pong istasyon para naman po sa inyong panig, ha? Doon sa binabanggit ni katropang Belya. Hindi lang naman po sila yung mataas, oh. Yung iba rin po mga gasolinahan, halos ganun din po talaga. Pero mas mainam na po kung meron po silang paliwanag, di po ba? Lalo na dyan sa bayan ng El Nido. Sa 100 plus na ata, oh, gasolina at krudo. Inaasahan pa sa susunod na linggo, another pagtaas pang inaasahan. Dahil nga po sa patuloy pa rin pong tension sa gitnang silangan, particular po sa Strait of Hormuz, mga kabayan, mga katropa, kaya oh, yun po ang isa sa mga dinadahilan ng mga kumpanya ng langis. Nahihirapan natin silang maka-procure. Saan ba sila kumukuha? Direkta ba sa mga oil producing countries sa gitnang silangan? Oh, may iba pa bang pwedeng pagkunan? Yan ang tanong, dapat masagot, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 38 minutos, makalipas sa po ang alas 4 ng hapon, punta na natin si katropan Dennis Chua, yun daw pong Comelec Rizal, magsasagawa ng orientation para daw po sa mga aspiring candidates sa barangay at sangguniang kabataan election. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Inaanyayahan ng Commission on Election ng Comelec Rizal, Palawan ang lahat ng nagnaayos na tumakbo sa darating na 2026 barangay at sangguniang kabataan election na dumalo sa gaganaping orientation sa September 26 sa taong kasalukuyan, ganap na alas 8 ng umaga sa barangay Punta Baja sa nasabing bayan. Tatalakayin sa orientation ng tamang proseso, mga requirements at mahalagang paalala sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Inikayat ng Comelec Rizal na ang lahat ng interesadong kumandidato na dumalo upang maging handa at iwan siya ng anumang aberya sa paghahain ng kanilang kandidatura. Ang balitang ito ihatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Kapan Dennis?
3: Katropang Alison, magandang hapon.
0: Magandang hapon, oo. Kamusta mo ng panahon dyan sa bayan ng Rizal?
3: Dito sa bayan ng Rizal, Palawan, ay mainit naman dito, Katropang Alison.
0: Mainit, aba, buti naman, oo. O, balikan natin yung balita mo na Comelec, o naghahanda, Comelec Rizal. Kailan nga isasagawa yan, yung orientation na yan, katropang Dennis?
3: September 26, katropang Alison, araw ng Sabado.
0: September 26. O, ito na palang Sabado yan, ano? O, kamusta naman yung pagtanggap ng mga aspiring candidates dyan sa invitation na yan ng Comelec Rizal, katropang Dennis?
3: Base na rin sa ating pakikabalita dito sa bayan ng Rizal, Palawan, ay hindi pa sila totally talaga nagsasaya na talagang matutuloy yung election ngayon, dahil alam naman natin na may pang sa pagmay nga dyan, katropang Alison. Pero ganun pa man, yung mga talagang tatakbo, no, yung bunay desisyon sa pagtakbo dito sa barangay na sanggunian kabataan election is babali na lamang, katropang Alison, kung matuloy man o hindi yung election ngayon.
0: Kasama ba yung mga incumbent na inimbitahan?
3: Katropang Alison, walang nakalagay sa invitation ng Comelec Rizal.
0: Sino ba yung ating Comelec officer dyan sa bayan ng Rizal, katropang Dennis?
3: Yung ating officer dito is si Ma'am Gerdy Takamara ng Comelec, katropang Alison.
0: So wala pa rin nababanggit sa iyo. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang disposisyon ng Comelec, katropang Dennis? So dito nga sa nalalapit na barangay at SK election.
3: Katropang Alison, na hindi pa sila nagbigay sa atin. Actually, kahapon, nandun nga tayo sa Comelec Rizal. Katropang Alison, patantay doon at kausap natin. Kung di lamang, si Girl Lipa Camara, yung ating community officer dito, no? Hindi pa talaga totally nagbibigay ng impormasyon yung nasabing tanggapan. Ngunit ganun pa man, kung ano man yung taas ay taas, ay kanila muna itong ipapatupad.
0: Iyon. Sige. Ay ka ba, walang balak?
3: Matropan sa malayo yung inter natin. Tumayan ng isang.
0: Yun lang. Sige, di ba alay? Maraming salamat, katropang Dennis.
3: Maraming salamat, katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
0: Samantala mga kabay, mga tropa, sa oras sa 42 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Oh, yan na mga kabay, mga tropa. Wala pa rin kasi talaga ang sabi nila, hangga't wala silang hawak na kautusan o batas para isuspende yung pong barangay at sangguniang kabataan election, tuloy-tuloy pa rin daw yung kanilang pong calendar of activity. Ayon po yan sa COMELEC mismo. Okay, COMELEC Garcia, ha? Kung ano lang yung mga na-schedule, katulad nyan, sa September 28, filing na ng COCs, mag-file pa rin kayo, mga sir, mga ma'am, ha? Diba, katropang Eco Echalar, dyan sa barangay Port Barton, mainit daw, ha? Mainit ba? Maulan na hapon sa barangay Port Barton, San Vicente. Sabi ni katropang Eco Echalar, kasama niya si Bonbon Biray, Aileen Sarmiento, ganun si Dondon Dalindeng, pati si Jobit Singson, at shoutout na rin daw kay Sir Ed Agarap ng Roas Palawan. Ba talaga naman, no? Thank you very much, katropang Eco Echalar. Ingat kayo, maulan pala dyan sa Port Barton, ha? 43 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala, eto na, makinig mga magulang, mga guardian ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yun daw pong mga maling pangalan sa account, nagpapabagal umano sa pamamahagi ng 3,000 pesos student allowance dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Yung pagre-release, meron din pong pagkabalam dahil sa election ban. Ang iba pang detalye ng balitang yan, mga kabay, mga katropa, mula naman kay katropang IC Pacaldo.
4: Hindi kakulangan sa pondo kundi problema sa validation ng bank accounts ang pangunahing nagpapabagal lumano sa pamamahagi ng 3,000 cash allowance sa mga estudyante ng public schools sa Puerto Princesa City. Ayon kay City Administrator Attorney Arnel Pedrosa, kailangang eksaktong magtugma ang pangalan ng guardian sa ID, land bank account at iba pang dokumento bago maisagawa ang release. Kapag may maling spelling o hindi tugmang impormasyon, ibinabalik ang account para maitama bago muling uulitin sa validation. Kailangan din na magkapagbukas muna ng online land bank account ang mga guardian bago ilista ng paaralan ang kanilang mga pangalan para sa verification ng Department of Education kasama ng City Treasurer's Office. Sinabi ni Attorney Pedrosa na mabilis lamang ang aktual na online distribution kapag kumpleto na at tugma ang lahat ng impormasyon. Ngunit dahil sa naabutan ng election ban ngayon, wala na munang release na allowance. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ, sa mga nagtatanong pa, ha? Wala muna ngayon, buwan na ito, hanggang katapusan, hanggang susunod na buwan ng Oktubre. Kung matutuloy nga po ang barangay at sangguniang ng kabataan election dahil umiiral ang election ban. Doon sa mga medyo may mga kinakailangan pang ayusin nyo na po, ha, habang nasa election ban. Para pagbalik, wala na kayong problema, ha, maaayos nyo na yan. Samantala mga kabayan, mga tropa, pagkakaroon naman daw po ng mga talipapa sa mga barangay. Pinayagan daw po ng DILG. Alamin nga po na natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
5: Pinapayagan ang batas ang pagtatag ng talipapa o satellite market sa mga barangay. Alinsunod ito sa Antonio Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ang nakasaad sa DILG Memorandum Circular number 2024-110 na nilabas noong August 6, 2024 para sa implementasyon ng tapat at ligtas sa pamilihang pambarangay o talipapa project. Layunin nitong mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan, mapadali ang akses sa mga residente sa pangunahing bilihin at makatulong sa food security. Ayon kay Punong Barangay Lati Hemang, Pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa City Chapter, malaking tulong ang pagkakaroon ng talipapa sa komunidad dahil hindi na kailangan bumiyahi pa ng malayo ang mga residente para makabili ng kanilang pangunahing pangangailangan. Sa ilalim naman ng mga alituntunin, maaaring magkaroon ng barangay-owned o privately-owned satellite market at maaaring maningil ang barangay ng mga tuwirang fees at charges alinsunod sa umiiral na batas at ordinansa. Ang kita ay maaaring makatulong tao sa pagsuporta sa mga programa at pangunahing servisyo ng barangay. Ang talipapa ay maaari rin magsilbing lugar para sa pagbenta ng mga produkto ng mga residente, kapilang na ang mga ani mula sa community gardens at makapagbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at trabaho sa komunidad. Gayunpaman, kailangan daw tiyakin ng barangay na ang mga operasyon ng talipapa ay sumusunod sa mga kinakailangang sanitation, safety, business, building at iba pang permit at regulatory requirements na itinakta ng mga umiiral na batas at alituntunin. Yan ang balita katuwang ng Santon Golden Balti, tumutulong para naman maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Trapang Mike.
5: Yes, Katrapang Ali.
0: Oo, wala talaga magagawa. Oo, kung pinapayagan pala ng DILG.
5: Sa katunayan, sinabi ni Punong Barangay Lati Hemang na yung BPLO nga ay pumayag na dito at nag-i-issue na rin ng mga meos permit.
0: Sa mga talipapa.
5: Sa mga talipapa.
0: Pero may condition ng BPLO. Diba?
5: Yung pagkakalam natin. Yung walang tindang nakalagay doon, walang tindang
0: karne.
5: Pero sa DILC pala ay pupwede.
0: So, ano ba yung mananaig? Memorandum ng DILG o itong ating BPLO? Diba?
5: Ang understanding natin, ito, national law
0: national
5: ito eh.
0: Law.
5: So, dapat
0: pangkalahatan kasi.
5: Pangkalahatan ito, dapat yung kung may market code tayo, dapat
0: nakabase doon.
5: Nakabase sa memorandum circular.
0: Yung memorandum circular ata bago lang nilabas 2024 yung ating market code.
5: 2024.
0: Oh,
5: matagal na.
0: Yung ating market code matagal nang umiiral yan eh, di ba?
5: Pero siyempre sa paglipas ng panahon, yung mababasa natin, yakma sa kasalukuyang sitwasyon.
0: Oh, so kumbaga absolute na yung umiiral. Hindi naman absolute, kaya lang kinakailangan.
5: Hindi absolute. There's no absolute in this world, sabi nga.
0: Wala rin absolute. So kailangan lang
5: pwedeng mabago.
0: Pwedeng mabago. So kailangan i-upgrade lang ganun.
5: Oo, amyendahan lang.
0: Tapos
5: yung mga barangay gumawa ng ordinansa na pwede silang maningil.
0: Pwede ba? Paano kung ano? Limbawa, katulabang Mike, yung nasa pribadong lupain itinayo yung talipapa, katulad dyan sa siksikin, di ba pribadong lupa yan?
5: Ang nakalagay sa biburanto, pwedeng publicly owned or privately owned.
0: Sa privately owned, siyempre yung may-ari ng lupa, mangungulekta yun. Yung barangay, pa pwede rin mangungulekta?
5: Privately. Yung barangay?
0: Hindi. Kasi nga private yun.
5: Kailangan nilang through ordinance, yung mga clearances, siyempre may barangay clearance, di ba?
0: Oo, doon sa pagkukuha ng permit.
5: Kahit private, yun pa rin silang makakita agad.
0: Oo. Doon sa pagkuha ng ng mga permit ka, barangay permit, kaya lang nga meron, di ba? Doon na lang babawi.
5: Barangay clearance.
0: Barangay clearance.
5: Pero so, kung magkaroon ka ng publicly owned, doon ka makakakolekta.
0: Halimbawa, meron pong open area yung barangay na pwedeng pagtayuan ng talipapa. Okay, yun. Barangay yung maniningil doon. Ordinansa lang kailangan, barangay ordinansa lang. Siyempre po-forward diyan sa LGU, di ba? To approve. Diyan sa siksikan kasi halos kahit yun sa ilang mga barangay pa halos na sa mga pribadong lupain eh.
5: Oh, private.
0: Private eh. Wala naman talagang open space na inilaan yung mga barangay para sa ganito. O open space para sa iba pang mga katulad ng basketball court or open field para sa mga pagsasagawa ng mga meeting-meeting. Yun lang yun eh. Pero yung Talipapa, wala pa ito nakikita ng barangay na naglaan ng area para sa kanila ng Talipapa. O, wala, oo.
5: Wala pa. Actually, sa Siksikan, mayroon pa rin isang area doon. Sinabi ko kay Kapitan, pwedeng pag-isipan. Pero wala pang aray. Kasi ang problema mo rin, kakasusin mo din dyan yung budget.
0: O, siyempre. Yung construction. Kahit sabihin, sabihin natin na maliit lang, pero pondo pa rin ang kailangan.
5: Oo, pondo pa rin. At ang pondo na barangay naman ay maliit lang.
0: Unless na yung mismong mga magtitinda doon ang mag-contribute. Sila na, kumbaga sariling paggawa, pero dapat uniform para pare-pareho, di ba?
5: Oo, meron namang style sa Pampanga na kita natin. Halaman, meron lang araw sa basketball court ginagawa.
0: Parang ang tabuan. Parang ganun.
5: Parang tabuan.
0: Sa loob ng isang linggo, dalawa o tatlong beses sa pwedeng magtinda doon.
5: Pwede.
0: Kung barangay, pwede yun.
5: Pero kung wala talagang kaya ng pwesto.
0: Well, anyway. Memorandum circular pala yan mula sa DLG. Yeah, yung question ng ating pong mga maninda sa ating pong mga public market, mukhang nasagot na dyan sa binabanggit na ni Kap Vladi Hemang, katropang Mike, ha?
5: Oo, kasi naglagay din dito yung mga legal pieces, nilagay din sa memorandum circular, maliwanag doon na meron legal na basihan.
0: Kaya nga di ba, bago pa mamang pumutok talaga, yung mga Talipapa, kinwestiyon na yan katropang Mike . Sabi naman, pribadong lupay naman kasi yung pinaglalagay ng Talipapa. Wala tayong magagawa. Kasi kung ano yung discretion ng may-ari ng lupa, masusunod yun. Yun lang, di ba?
5: Kaya na, Katropang Hali.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Mike.
5: Sige, maraming salamat. Balik ko na sa'yo.
0: Talipapa na tayo. Mga kabayan, mga katropa, si Katropang Mike Iscote po at ang balitang niyan ni Katropang Mike ay nagatid sa ating orasan. Mga kabayan, mga katropa, naganap na pong 5 minuto bago sumapit ang alas 5 naman ng hapon. At ang oras na yan, handog naman po sa ating yan, ha? Ulitin ko lang po, Santon Plus Coffee Mix. Sa mga pauwi na po sa kanila pong mga tahanan, yung mga pumasok ng alas 8 ng umaga, siyempre uuwi na po yan ng alas 5. At medyo, exhausted na ba kayo? Exhausted, di ba? Pagod, sa maghapong trabaho. Para naman po manumbalik ang inyong pong sigla, yung ating Santon Plus Coffee Mix, meron po yan, sabi nga, energy booster. Nasangkap mula sa mga natural niyang ingredients, mga kabayan, mga katropa. Kaya para po happy pa rin, habang kayo po ay nagre-relax na dyan sa inyong pong mga tahanan. Habang pakuya-kuya-kuya, habang umihigop ng kape, pa-relax-relax. Magre-relax pa lang pala kasi 5 minuto pa o 4 minuto na lang bago ang alas 5. Daan kayo sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar, ma'am, ha? O, sir, bili po kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ayan, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalala. Siyempre, kape muna tayo uli, ha?

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, ringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
9: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus
3: Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting!

0: natin mga kabayan, mga tropa. Ganap na po ang alas 5 ng hapon na. Oh, 4 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang oras na yan, handog po sa ating yan ang Cess the Pain Capsule. Para po sa mga matitinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, or trangkaso. I-Cess the Pain muna yan, katropa. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pong mga balita. Balikan muna natin uli ang ating pong mga kasama mga field reporters. Magandang balita naman ito, mga solo parents naman sa bayan ng Aborlan, Palawan. Sumailalim daw po sa isang skills training program. Ano kaya ang skills training ito, ha? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran. Nailang, nagri-ring pa. Nabisi yung linya ni katropang Ray Elgaran, ha? Ito maganda ito sa mga solo parents. Dagdag kabuhayan. Katropang Ray, anong skills program yan?
1: Sumailalim kamakailan ng mga solo parents sa Aborlan, Palawan sa isang skill training na ginanap sa Floridale National High School kung saan pinangunahan naman ng pamahalaan at ng Municipal Social Welfare and Development Office ang naturang aktibidad. Ayon sa ulat, sinanay umano ang mga solo parents sa paggawa ng mga tinapay ng layunin ay para mahasa pa ang kasanayan ng mga ito at mabigyan ng mga karagdagang kita at pagtatayo ng sariling kabuhayan. Samantala, nagatuon rin ang suporta ng pamahalaan sa mga solo parents o pamabigyan na magandang hanap buhay. Yan ang balita natin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Kapang Ray!
1: Kaya po, katropang Lison.
0: Maganda nga po, no? Oh, kamusta mo yung mga water meter dyan sa Quezon?
1: Nako, yun nga, no, katropang Alison, meron na namang naiulat na, yun nga, inagaw, katropang Alison.
0: Saan barangay
1: at,
0: naman?
1: Masaklap ay 14 ito, 14 braso.
0: Yun ba yung huling ulat natin kanina? Grabe naman yun.
1: Sa balat niya, yun, sa ating pagkipag-panayam, sa ating mga otoridad, yun, katropang Alison ay patuloy pa rin. No, yung ginagawang investigasyon natin mga otoridad sa katropang Alison.
0: Yeah. Sige, balikan natin yung livelihood o skill training. Ano pala ito? Paggawa ng tinapay. Magiging panadero at panadera ng mga solo parents sa Aborlan. Paano naman yan after na sila? Siyempre, meron na silang skills na hasa na. Paano yon? Sagot ba ng LGU yung mga kakailanganin or panimulang puhunan nitong mga solo parents na ito? Katropang Ray, wala bang nabanggit?
1: Walang nabanggit, katropang Alison. No? Pero siyempre, doon pa rin yung pagsuporta natin pamahalan para ka ay magkaroon ng mga ito, no? Katropang Alison, ng karagdagang anak buhay, katropang Alison.
0: Oo nga, mas maganda sana kasi kung after ng training, merong nakalaang pampuhunan para doon sa mga nag-graduate ng skill training program na yan, di ba? Or at least, hindi na nila makakalimutan kasi pag tumagal hanggang walang pampuhunan. Siyempre, sabi, mag-iipon pa ako, pampuhunan eh. Diba? Sayang din naman. At baka may makalimutan, di ba, katropang Ray?
1: Maring gano'n, katropang Alison. Siyempre, no, kapag may nakalimutan ka talaga, para talagang mawala lahat-lahat yan.
0: Yo, tama. Oh. Anyway, sa mga magsasagawa pa ng mga ganitong mga skills training, kung ito naman ay suportado naman ng mga LGU, in general na po ito, mga kabay, makatropa, sana naman may nakalaan ding agad na pampuhunan. Di kaya, baka may nakalaan naman talagang pampuhunan kaya rito. Baka hindi lang naisama sa ulat, katropang Ray, di ba?
1: Maring gano'n, katropang Alison. Pero hindi nila inilagay, katropang Alison, kung mayroon talaga.
0: Oo. Kahit nila yung mga halagang
1: sa pero sana meron oh, oh, para mas maganda.
0: Oo. Oh, kahit yung mga panimula lang na mga pampuhunan, pambili ng siyempre arena o oh, mga ingredients sa paggawa ng tinapay. Oo, oh, makakompetensya nila yung mga naglalako, di ba? Mga ganun ba? Oh, pastry, oh, pwede siyang gumawa ng cake, di ba? Mga cookies na pwedeng ibenta sa mga estudyante. Wala na, eskwelahan yung kanilang pinagdausan yan. Diba? O sila lang mag-supply ng mga tinapay dyan. Masusustansyang tinapay, di ba, Katropang Ray?
1: Yeah, mas maganda ang tinapay kumpara sa mga junk foods. Tsirya, no? Oo,
0: oh, hindi naman pwede ipasok yung junk food sa mga kantina ng mga eskwelahan ngayon. Bawal yan. Oo, mga healthy lang. Yung mga, kahit yung mga turon, banana cue, yan, pwede yan. Mga kakanin. Oo, pero yung mga junk food, bawal yan talaga. Wala, yung tinapay, pwede yan. Kasi nga, pwede namang gawing oh, haluan ng mga gulay, di ba? Katulad ng malunggay, o oh, yung kanilang tinapay. O oh, kahit iba-ibang tawag sa tinapay, basta may malunggay. Oh, healthy yan, Katropang Ray, di ba?
1: Wow, tama-tama. Katropang Alison. Yan. Oh. Pasok yan, dyan, mas suwabe. Basta malunggay. Yan. Malunggay pandesal.
0: Yan talaga. Talaga lang. Kaya katulad mo, malunggay na malunggay pandesal ka talaga dyan. Ike, kaga. Maraming salamat, Katropang Ray, at maganda ka po dyan sa bahay ng Quezon, ha?
1: Salamat, Katropang Quezon. Balik sa inyo.
0: Opo, mga kabayan, mga katropa, oh, hindi mo po masama yung mag-ganito na mag-sasagawa ng mga skills training program. Oo, ha? Siyempre, kagapay dyan yung TESDA at LGU. Pero sana naman po sa mga bumubuo or magpaplano nitong mga skills training nito, mga program ang ganito, lalan nyo rin po sana ng budget kahit maliit lang na pangpuhunan. After na magkapagtapos ng training yung pong mga partisipante, diba? Para kahit paano makapagsimula agad sila. Yan naman po yung suggestion lang naman. Baka naman po pwede, di ba, mga LGU? Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 11 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon, wanted person sa Batara sa Palawan na may kasong qualified rape. Pinaghahanap daw po ng mga otoridad. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
2: Mas kinaiting ang 20 batara sa Municipal Police Station ng kanilang kampanya laban sa kriminalidad matapos maglabas ng panawagan na para sa agarang pagkahuli ng isang wanted person sa bayan na sa inilabas na poster na apila para sa impormasyon niya. Hinikayat ang kapulisan ng mamamayan na, na makisa tumulong sa pagtugis sa nasabing individual na may nakaming dingwa ng tubarinsa. Ayon sa batara sa MPS, ang wanted person ay naharap sa kasong qualified rape, isang mabigat na kaso at huling namataan sa bayan ng batara sa Palawan na dahil dito patuloy sinasagawang pagmamanman at operasyon ng mga otoridad upang matunton ng kinaroroonan nito. Binigyan din ng PNP na malaking tulong ang partisipasyon ng komunidad upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Tinayak naman ng PNP Batanasa na manatiling konfidensyal ang pagkakakilanlan na sinamang magbibigay ng impormasyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, El Nido Municipal Police Station nakilahok naman sa community clean-up drive para daw po sa mas malinis na kapaligiran. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Nakiisa ang El Nido Municipal Police Station sa isinigawang community clean-up drive kamakailan kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders sa bayan. Pinangunahan ni Police Captain Jan Eric Areta, OIC ng El Nido Municipal Police Station, ang pagkikilahok ng mga tauhan ng impilan sa aktibidad na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at maisulong ang wastong pamamahala ng basura. Nakibahagi ang mga pulis sa paglilinis ng mga itinalagang lugar, pangangalap ng mga basura at iba pang gawain para mapanatiling malinis, ligtas at maayos ang komunidad. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, naging matagumpay ang aktibidad dahil sa sama-samang pagkilos at kooperasyon ng mga ahensya at stakeholders. Layunin din ang naturang inisyatiba na palakasin ang ugnayan ng mga ahensya at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga programang pangkalinisan at pangkapaligiran. para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus mga katropa mula rito sa bayan ng Elido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia Mucha. Samantala, Department of Labor and Employment naglabas daw po ng gabay para maprotektahan daw po yung mga manggagawa laban daw po sa polluted air. Katropa natin sa balitang ito mga kabay, mga katropa, Girly Cadasio.
4: Report. Naglabas ang dole ng advisory number 15 series of 2026 bilang gabay sa mga employers sa pagprotekta sa kanilang mga manggagawa laban sa mga masamang kalidad ng hangin. Sa claw ng advisory ang exposure sa smoke, haze, smog at iba pang uri ng air pollutant na maaaring makaapekto sa kaligtasan at kalusugan ng mga empleyado. Layunin nitong matiyak ang pagkakaroon ng safe at healthful workplace lalo na kapag nakakaranas ng poor ambient air quality. Inaatasan ng mga employer na isaalang-alang ang mga naaangkop na akbang upang mabawasan ang exposure ng mga manggagawa sa polluted air. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio XFM News.
0: At Liga ng Mga Barangay, pinayuhan daw po yung mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan election 2026 na maghain pa rin daw kayo ng mga certificate of candidacy. Kahit po yan o sa kabila po niya na posibleng ma-postpone ito ngayong taon. Katropa natin sa balitang yan, Mikey Scotte.
5: Pinapayuhan o pinayuhan ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas Puerto Princesa City Chapter ang mga kandidato sa barangay at sagunang kabataan elections na dati ihain pa rin ang kanilang certificate of candidacy kahit na may posibilidad na may pagpaliban ang halalan. Batay sa kasalukuyan ang schedule ng COMELEC na katangtang paghahain ng COC mula September 28 hanggang October 5 habang nagpapatuloy ang paghahanda ng poll body para sa nakatangtang halalan sa November 2. Ayon kay Purong Barangay Lati Hemang, Pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas Puerto Princesa City Chapter, kanyang pinayuhan ang mga kabarangay niya na nais kumandidato na maghanda ng kanilang COC at paghain sa takdang panahon. May panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang PSK 2026. Ngunit habang wala pa raw na umiiral na batas na opisyal na nagpapaliban sa halalan, nagpapatuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC. Kabilang dito ang pagproseso ng COC filing. Kaya dapat daw na ihain pa rin dito. Samantala, patuloy namang na hinihintay ang pinana desisyon ukol sa posibleng pagpapaliban ng halalan at inaasahan nga na ngayong araw na ito ay mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang batas tungkol dito. Yan ang balita, katuwang Vision Express Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
0: Tropang makain ka.
5: Yes, katropang aling.
0: So magpapail na tayo.
5: Pail na tayo. Panigurado.
0: Panigurado. Oo. Ito kasama yung mga incumbent, di ba? Oo, lahat?
5: Oo, kasama. Lahat ng gusto.
0: Oo, so sa 28 yan, di ba, magsisimula?
5: Oo, ang ginawa dito, may schedule eh. Sa Saksikan, October 5.
0: Ah, okay. In-schedule ng City COMELEC para hindi nga naman...
5: City COMELEC.
0: Para hindi naman maging magulo, no? Oo, tama naman yun.
5: What? Doon sa Los Pimenta, sabi ni Kapihimang, September 27. Yan.
0: September 27. Yes. Advance?
5: Oh, advance sila na September 29.
0: Ah, 29. September 29.
5: Advance ako.
0: So, sa mga nagbabalak dyan, maghain pa rin daw kayo ng mga COC ninyo, ha? Pakasama na yung mga incumbent.
5: Actually, pinayo daw yan kahapon doon sa Liga ng Mga Barangay.
0: Ipagbigay alam na rin.
5: Ang timbre sa atin. Sabi, binanggit ni Captain Mang kanina na yung nga, pinapayo niya. Kasi kahapon sa meeting ng mga barangay captain, pang hindi ng payo ng, ano, ng city administrator, na kasi may 15 days pa pala yan na ano eh. Publication
6: nga.
5: Bago maano yung batas, bago umiral yung batas, may 15 days pa.
6: Kung halimbawa nga, magkaroon nga ng mga ganyang batas, publication pa yan, 15 days. Ay, anong pecha na tayo ngayon, di ba?
5: Oo, halimbawa, magiging epektibo yan after ng 15 araw. Kailangan panigurado.
6: Mag-file ka pa rin.
5: Mag-file
6: pa rin kayo.
5: Kukwestiyonin pa yan sa ano eh, sa Supreme Court.
6: May mga nagpipetisyon na nga kagad, di ba? Wala pa nga, pinagpipetisyon na.
5: Eh, paano ngayon kung ano, hindi ka nakapag-file tapos sabi na
6: na-late ka, tapos.
5: Na-late ka.
6: Nako, edi babay mo na, talaga.
5: So, kaya, para sa... magpanigurado, kasi yun. Alam mo na, minus ban, 5:30.
6: Mag-file na kagad, di ba?
5: Oo, mag-file na. At ikaw sa San Manuel, mag-file na.
6: At antabayan na lang yung mga schedule ninyo para hindi na kayo, sabi nga ay magkanda kumahon. At yung pagpapile sa opisina na mismo, ng ano ha? Tama ba, ng COMELEC?
5: Hindi.
6: Pero parang kayo na?
5: Bini City Hall, yung sa mga kabayaran, tapos sa SM dito.
6: Ah, okay. Yung sa...
5: Kapos ngayon sa ano na nga, COMELEC, sa City COMELEC na kapos.
6: Ah, okay. O yung opisina ng COMELEC, di ba, nalipat na?
5: Nandun pa rin sa Coliseum eh.
6: Sa Coliseum pa rin? Akala ko nalipat na doon sa ano?
5: Akala ko rin nga eh, nung nag-over tayo ng WTT, nandun pa rin sila eh.
6: Andun ba pala? Paano kaya yun? Baka wala pang mga ano doon, mga kagamitan sa paglilipatan.
5: Mahirap din basta-basta maglipat eh.

0: mga requirements ha. Alamin nyo muna. Para isang lakaralan, di ba, katropang Mike?
1: Ano ba yung, ha?
0: Ano ba yung mga iba pang requirements sa pagpapail ng COC? Birth certificate lang ba talaga?
1: Birth certificate, siyempre, mag-download ka ng form, tapos papanotaryo mo pa yan eh.
0: Oo. Yung nga pala, yung notaryo, saan ba? Doon na lang sa COMELEC mismo? Nag-notaryo ba yung ating COMELEC officer?
1: Pwede ko na akong magpanotaryo sa labas.
0: Ah, sa labas?
1: Sa labas. Pwede na akong bayad na lang.
0: Sige, sige. Maraming salamat, Katropang Mike. Handa na tayo.
1: Oo, handa na. I-download ko na ngayon.
0: Yeah. Sige, sige.
1: Ito sa, sabi ni Paring Roji, ito sa kanila, tatlo eh.
0: Tatlo?
1: Oo, so, parang si Paring Jimmy Nilas ka, natakbo rin eh.
0: Aba talaga, saan sa Inagawan?
1: Oo, baka malaman.
0: Tagay-inagawan yan eh, Well, anyway, tapos sino pa yung isa? Yung dalawa?
1: May dalawa pa doon eh.
0: May dalawa pa raw?
1: Hindi ko ano po si katropang Gilbert eh.
0: Siksikan? Aba?
1: pagka lumao na daw.
0: Pag lumao na. Well, anyway, sige. Good luck sa mga magpapail, ha? Sige, maraming salamat, katropang
1: para
0: Mike.
1: Para sa Barangay San Manuel, sapatos ang kailangan.
0: Ano pa yan? Malayo pa sa ating isipan yan.
1: Dati ka namang naglingkod na. Nasubukan na.
0: Dati naglingkod na tayo. Sige.
1: Si Kagawad Villamut siya.
0: Pwede rin. Sabi ko nga kay Kagawad Ray Elgaran, kaga eh. Di ba? Pwede, pwede.
1: Si Kagawad Sunshine. Pwede rin.
0: Noong Koron. Lahat na siguro tayo. Ewan ko na lang. Sige, maraming salamat kay Tropang Mike.
1: Sige, maraming salamat kay Kagawad Alison.
0: Oy. Si Kagawad Mike Escote, ramdam kita dyan sa Barangay Siksikan. Oy, kinakailangan na. Mag-file pa rin daw kayo ng COC. Naku naman. Baka ho, mag-iba yung ihip ng hangin. Hanggang ngayon, meron ang huling nilabas sa national news. Hindi pa raw nahawakan ni PBBM yung pong binabanggit na batas, ha? Paano ba yan? Mr. President, baka malate na kayo. Sayang po yung effort ng mga nagsusulong yan, ha? Hindi pa nga raw pa pala nahawakan ni PBBM yung ang naturang pong panukala. May nagpipetisyon na kagad, eh. Madami na nga, eh. Sige, nako, sana magkaroon na po ng kalinawan yan bago matapos itong buwan ng Setyembre, mga kabayan, mga katropa. Nako, 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Siyempre, available po yan sa lahat ng ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, pakinggan din naman po natin na yung panig naman po ng mga maninindi sa mga talipapa, mga kabayan, mga katropa. Ito nga po ay bunsod sa nagid din pong pahayag din po ng ating pong nakapanayam kahapon si Ma'am Tess Gabaya regarding sa mga talipapa. Isang araw po sa mga nagpababa ng kanilang pong mga kita, ha? Pakinggan din natin yung pong panig naman ng ilang pong mga maninindi sa mga talipapa, especially dyan sa siksikan. Mamaya po yan, mga kabay, mga katropa. Totoo ba? Na pareho-pareho lang daw sila ngayon, walang kinikita? Sa pagbabalik po yan, ang ating pong palatuntunang asintado.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting! Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas

0: Iba'y nakatawan at buto, mag-premium D3, may vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
18: Mga katropa, excited!

0: oras natin, mga kabayan, mga tropa, ganap na pong 35 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Ay, bago sa ating pong bago po natin pakinggan po yung mga naisabihin naman po ng mga maninindak sa talipapa, particular dyan sa siksikan. Batiin muna natin ng magandang hapon si Ma'am Dayen Mungaya dyan sa Barangay Manging Isda. Ma'am Dayen, ganoon din kay DJ Sweetie Queen Abongan. Oy, happy birthday pala sa'yo, katropang DJ Sweetie Abongan. Happy birthday sa iyo, ha? Iyan talaga naman, no. Yung party namin ni Katropong Moises, ipadala mo na lang through cellphone, ha? Happy birthday kay DJ Sweetie Queen Abongan, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, mayad nga po, Katropong Ali Kapiran. Mataman salamat, ma'am. Kay Tayalon, kay Naijo, ha? Mayad nga po na. Rosemary Ramirez, maganda pong kapi talaga yan. Katropa, yung Santon Plus Coffee Mix. Sabi ni Ma'am Rosemary Ramirez. Pero ako, Santon Plus Gold. Yung palagi kong iniinom. Aba talaga naman. Oy, maraming salamat po, Ma'am Rosemary Ramirez, ha? Pero pa-shoutout na rin daw pala sa pinsan niya raw na si Romulo Soria. Aba naman. Sir Romulo Soria, maraming salamat po, ha? Sabi ni Ma'am Rosemary Ramirez. Ma'am Corazon Constantino, mayad nga po na. Awang kanindo, ma'am. Ma'am Merlin Billiones, mainit nga po. Katropang Ali, watching with you habang nagkakape ng Santon Plus Coffee Mix. It's good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Yan, sabi ko nga sa inyo, ha. Sa ilan po natin mga kabay, mga katropa dyan. Pag patungkol po sa kape, yung ating Santon Plus Coffee Mix. Si Ma'am Merlin Billiones na po ang tanong ninyo dyan, ha. Abay buhay na nagpapatotoo yan sa mga binabanggit po natin, ha, na health benefits mula sa ating Santon Plus Coffee Mix. Taman salamat, Ma'am Merlina, sa imong patuloy na pagtangkilik sa ating Santon Plus Coffee Mix. Lino Ribo, gandang hapon po, pabati lang po ang aking asawa at mga anak sa Ipilan. Ay, Brooks Point. Magandang hapon po sa inyo dyan, ha, sa mga taga-barang Ipilan, Brooks Point, Palawan. At sa buong taga-Sitio, Pitik-Pitik, na nakikinig po sa inyo ngayon. Aba talaga naman. Saan ba ba yung Sitio, Pitik-Pitik na yan? Ha? Dyan sa barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Ha? Alam mo ito, katropang Moises? Sitio, Pitik-Pitik. Poblasyon ka, di ba? Poblasyon ba kayo? Oo, poblasyon. Sa unahan pa. Kay Sir Gerald Pili Paala, magandang hapon, katropa. Maraming salamat sa pag-share ng ating programa, ha? Christopher Pucci, pa-shoutout kay Princess Lagrada ng Max and Bunny, watching asintado. Oy, magandang hapon po sa mga taga Max and Bunny, ha? Lalo na po kay Ma'am Princess Lagrada. At ganun din kay Sir Robert Enriquez. Sabi ni Ma'am Lina Ribio, Rosalyn Laperme Morales, pakinggan mo, binati ka. Magandang hapon po sa inyo, ha? Kay Ma'am Nolita Sugulyon Granada Amoro, magandang hapon din. Sige, nako, mga kabay, mga tropa, punta muna natin yung sinasabi ko pong mga reaction din, ha, ng mga maninindak, mula naman sa mga talipapa, mga kabay, mga tropa, kasi sinasabi, noon pa man, bago mag-sabi niya, mag-sulputa na nga, parang kabuti. Yung pong mga talipapa sa mga barabarangay, na ngayon ay meron pa palang DILG circular memo na pinapayagan naman pala yung mga pagtatayo ng mga talipapa dyan, ha, sa mga barabarangay. Ito naman po, yung pong kanila pong mga komento rin, ha. Dahil nga po, noon pa man, sabi ko nga, bago pa man magsulputan na parang kabuti ang mga talipapa, nagre-reklamo na nga yung ating pong mga maninindak sa ating pong mga pamilang bayan, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So, narito po ang ilan sa mga nakapanayan po ng XFM News Team sa special report ni katropang Kuya Toto Roni. Bakit live report yun? Ito na po. Sige po, pakinggan po natin mga kabayan, mga katropa.
1: Good morning po. Reaction, sir, dahil sa ating mga palengke ngayon. ay isa sa kanilang hinaing, wala na rin sila kinita dahil daw sa mga talipapa. Ano pong reaction ninyo, sir? Ano reaction ninyo, sir, na dahil sa talipapa daw wala sila kinita?
2: Palas-palas naman yun na rin. Patumal din.
1: Patumal din? Oo. Pero yung mga kani, sir, sa nilang tatay yan or galing din sa palengke yan?
2: Tatay din si Slaughter.
1: Si Slaughter din? Oo. So, anong reaction doon, sir, sa sinasabi nila?
2: Para pala naman.
1: Oo. So, hindi totoo na dahil sa talipapa wala sa kikitain? May kikitain pa rin sila. So,
2: Paras-paras naman din kami nagalap po eh.
1: Okay, sir, salamat ah.
2: Oo, paras-paras din kami nagawin sa city.
1: Kabalay ka sa city?
2: Oo. Nagbalay din kami ang termit, no? Hindi kami
1: Pero yung ano nila, yung kasi sa palengke raw, mayroon daw tinatawag na pagdating ng mga, alam ba ba, yung karne, may binabayaran sila pag entrada ba yun, tawag nun? Dito wala?
2: Meron.
1: Meron din. So, same lang sa nang estilo sa old, o sa no, si, same lang.
2: Basta kasi pag may permit ka, may gano'n ng gross.
1: Mm-hmm.
2: Gross sa city.
1: Mm-hmm. Sundan mo ba siya yan kung magbabayad kayo doon sa city ng mga permit, saka yung quarterly po ba yun? Pasim lang yung binabayaran niya sa old tsaka sa San Jose? Pares lang.
2: Yung mga hindi lang nangabayad ng ano, yung mga permit kasi nila, yung iba, sa restore, pag ang permit nila sa restore, hindi na ilakap niya. Ngayon, ang binabayaran nila sa gross, maliit lang.
1: Maliit lang. Pero sa inyo na balik at tulad to karne,
2: meat shop talaga yung
1: meat shop yung permit ninyo.
2: Permit namin.
1: Oo. So parang equal sa may palengke natin.
2: Oo. Kaya kasi yung iba kaya nagbigay sila ng mura.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga ang permit nila ay share store. Malit na binabayaran nila sa city.
1: Mm-hmm.
2: Kami hindi kami pwede magbigay ng mura kasi malaki binabayaran namin sa city.
1: Mm-hmm.
2: Nag-take nga yung city, dapat yung share store, dapat magkabli ang tinda nila, share store ang permit nila.
1: So isa yun sa concern nyo, sir, yung mga nagtitinda na sari-sari store pero binta nila mga
2: karne,
1: isda, or yung mga meat product nila. May
2: unfair naman sa amin kasi kami nagabayad kami ng tama sa city. Nasa gross, nabayad kami ng tama. Yung iba, halit ang binabayaran nila.
1: Dahil sa deklarasyon nila na kuhan, na sari-sari store. So, ano panawagan niyo sa city, sir, kung may mga gano'n na dito?
2: Dapat may fix sila kasi unfair sa amin, kami nagabayad ng pag-inspeksyon nila yung pinto, sari-sari store. Kaya pinipin nila ang karta, kasi sari-sari store ang permit nila.
1: Sige, sir. Thank you, sir, ha. Hingi lang namin kayo ng reaction regarding doon sa mga maninin natin sa palengke natin ano, sa old tsaka sa San Jose Public Market. Ayon sa kanila, nawalan daw sila ng mga customer dahil nga daw sa paglipanan ng talipapa. Ano po yung maging reaction nyo doon, ma'am?
3: Pare-parehas lang naman po kami naghahanap buhay. May permit kami, BAR. At saka sa pag-assist na lang sa customer siguro, sir. Siyempre, kung maganda kang mag-assist ng customer, babalik-balikan ka kahit gano'ng kakalayo. Ganun lang po.
1: Pwede po kayo naniwala, ma'am, na dahil sa pagdami ng talipapa ay isa yun sa kanila na wala nang kita sila?
3: Hindi naman po kasi ano eh, negosyo yan eh. Kahit saan mayroon. At saka, yun na nga sinasabi ko, sa pag-assist mo na lang sa customer. Sa pag-ano mo na lang sa customer, kung paano mo siya maakit, kung paano ka balik-balikan ng customer, gano'n na lang.
1: So, ano lang siya? Discarte na lang siya.
3: Kanya-kanya na lang yung ano. Kasi, hindi mo naman masabi na kunin yung talipapa, kasi yan ang hanap buhay ng tao. At saka may mga permit yan, BIR, kumpleto naman.
1: Yun so, sige ba? Ano po yung masasabi niyo, ma'am, doon sa kanila na ano, dahil nga daw sa kanila, malaki ng kita, malaki na walang kita. Kasi daw, hindi daw kayo nagbabayad ng mga katulad nila sa palengke.
3: Ay, hindi po. Pareha sa akin, kumpleto po ako sa permit at BIR. Kumpleto po ang binabayaran ko. At saka ano, saka yung mga paninda namin, galing din ng ano, palengke. Hindi naman kami direct na sapling, direct Manila. At saka ano, yan lang kami nangungumpra. Doon pa rin sa kanila napupunta yung mga ano namin.
1: Yung kinukuha niyong mga paninda?
3: Yung kinukuha namin paninda. Yan lang.
1: Okay, maraming salamat, ma'am, sa inyo pong reaksyon.
3: Sige po.
1: Ma'am, good morning po. Ano, reaction niyo lang po doon sa mga ating mga maninindinda sa public market natin sa Old at sa San Jose Public Market na wala na raw sila kinita dahil sa mga naglipana natin mga talipapa. Ano po ang inyong reaction dito, ma'am?
4: Ay, hindi naman sa gano'n na wala. Pari-parehas tayo. Mahina lang talaga sa panahon ngayon na sa krisis tayo. Pero yung mga nagtatalipapa naman, doon naman namimili sa New Market at saka Old Market para itinda. Like kagaya ng ibang naglalako at bahay-bahay, doon din kumukuha para ibinta ila kung ibahay-bahay. Yung mga New Market naman, tignan mo sa New Market, halos doon namimili yung mga talipapa para ibinta rin sa talipapa.
1: Yung ano nyo ma'am, yung mga permit, dahil minsan daw ang binabanggit nila na wala na raw kayo, hindi daw kagaya sa kanila na yung mga permit ay hindi katulad o pariho yung mga permit. Kumusta po ma'am yung mga
4: hindi
1: permit
4: niyo? Hindi talaga parehas ang permit sir kasi sa kanila may gross talaga sila. Bawat pasok ng paninda nila may nakalista, nakarecord. Sa amin naman, hindi naman kasi doon na namin kinukuha sa kanila. Eh paano pa kami magkakaroon na ililista pa yung pasok, di ba? Sa entrance? Mababa lang siyempre sa amin ang permit namin kasi sa kanila talaga kung anong pasok ng produkto nila yun ang nakarecord.
1: No,
4: doon binabasihan pagkuha nila ng permit. Ay sa amin naman wala naman kaming gross kasi sa doon kami nag-wholesale eh, yung market, Old Market. Minsan may mga parating din kami sa labas pag wala, pag may parating din kami pag wala, doon kami namimili sa kanila.
1: Okay. Bob, ano po reaction ninyo ma'am? May nagsasuggest na tanggalin na lang talipapa para yung tao doon isa lang puntahan. Ano po reaction nyo?
4: Ay, hindi naman maganda yan. Like, kagaya sa amin, sa siksikan, kung ang pera mo 50 pesos, mapupunta mo pa ba yan sa palingki? Pumasahin na lang yung hindi ka na makakabili ng pang-ulam mo.
1: Opo.
4: Samantalang dito pag sa amin, nalakarin lang namin. Makakabili na kami. Like, 30 pesos na ang pera namin, makakabili na yung mga kabarangay namin. Hindi naman ano yun.
1: So, hindi kayo pabor na alisin ang ating mga taga?
4: Ay, hindi kami pabor kasi maraming mahihirapan. Kagaya ng ewan, siksikan. Kung ang pera mo, 50 pesos, ipupunta mo pa yun? Ibili mo na lang.
1: Okay. Thank you, ma'am, ha, sa inyong reaction po.
0: So, yan po, mga kabayan, mga katropa, napakinggan niyo po, ha, yung mga taga, ano yan, sa tali po pa sa siksikan. Kasi dyan talagang medyo parang palihing kin eh. Yung kanilang talipapa dyan. Ha, mga kabayan makatro. So pare-pareho na naman din daw. May binabayaran na rin, may binabayaran na rin daw pala sila sa city. At yung ibang mga paninda nila, inaangkat din nila mula rin sa mga pamilyang bayan. Kaya matumalan daw talaga sa panahon daw ito mga kabayan makatropa. Ganun pa man, sabi nga natin na yung pong pinaka-concern talaga rito ngayon, ah, mga kabay, mga katropa, hindi naman po yun sa talipapa talaga. Yung pag-sulputan na yan. Tagal na yan eh. Taon na, di ba? Ilan taon na yan. Dagdag pa lang na padagdag nga, mga kabay, mga katropa. Yung pinaka-concern naman ng ating pong mga maninindas sa ating pong mga pamilyang bayanan. Particular dyan po sa Old Public Market, yung gulayan section na nasa second floor. Anyway, yung pong mga concern na yan ay naipaabot na rin po nila sa konseho. At naisa lang na rin sila sa isang sa committee hearing na ipaabot na po nila kanilang mga concern. Yung pong desisyon na lang, ano ba talaga ang magiging desisyon sa kanila ng ating pong city government. So, yung ano kaya ang magiging disposisyon? Yung papayagan ba talaga yung kanilang pakiusap na ibaba sila? Ang problema, pag ibinaba sila, wala naman silang mapapwestuhan doon. Diba dahil nga ang pwesto doon ay para sa isdaan at karnihan. Sa second floor talaga sila dapat. Kasi yun ang design. Ang problema nila, sa second floor, baka mas mahirapan daw po yung mga mamimili. Sabi nila, bakit maaari nga mangyari na imbis na pa sa kanila pa bumili ng gulay, baka sabi nila, magtalipapa na lang ako. Bakit pa ako magpapakapagod akyat dyan? Ha, mga kabayan, mga katropa. At isa pa, doon daw po sa area na paglalagay sa kanila, kulob sila. Kulob, oo. Araw, tagusan yung hangin. Mainit. Paano naman daw yung kanila pong mga paninda? Ba? Masisira lang naman daw. Eh, ang mga yan po, mga kabayan, mga katropa, ay naipaabot na rin sa nila. Sa ating pong mga opisyales sa ating pong city government, mga kabayan, mga katropa. Yung desisyon na lang ng ating pong punong lunsod dito regarding sa kanila pong kahilingan. Si Mayor pa rin ang makapag-didesisyon daw dyan, ha? Siyempre sa tulong na rin po ng ating pong mga konsehal, mga kabayan, mga katropa. Mahirap nga naman sa panahon yung mga kipag, sabi niya, isapalaran. Bukod po doon sa mga ganyan pong mga sitwasyon, may mga problema, dagdagan pa nga po nung pong mga expenses, gastusin na. Pag-aangkat, pamimili ng mga paninda na ngayon ay epektado ng pagtaas ng produktong petrolyo. Domino effect nga po, mga kabayan, mga katropa. Yan ang sinasabi. Tumaas ang presyo ng mga krudo at gasolina. Asahan mo na. Susunod na po dyan ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin, mga pagkain, serbisyo. Mga kabayan, mga katropa. Sunod-sunod yan. Domino effect nga, mga kabayan, mga katropa. Buti sana kung nakakasunod yung pong ating pong araw-araw na kinikita, lalo na po sa mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Wala naman, di ba? Kahirapan. Yung nga pong inihintay na increase dito sa Mima Ropa, sa minimum wage earner. Kapag sagawa na ba yung Regional Tripartite Wage Board ng konsultasyon? Parang wala pa akong narinig na schedule. Ay, naku naman. Dole, palama, meron na bang schedule? Meron na bang nag-ahain na petisyon na mag-increase na? Dagdag na? Ng sweldo para sa mga minimum age earner dito sa atin sa Mima Ropa? Schedule na ba, sir? Ma'am? Wala pa tayong nauulinigan, ha? Paano nga tayo makakasabay sa mga nagtataas ang presyo? Inflation na ito. Ha? Na mga pangunahing bilihin, yung groseria, katulad si Katropang Mike, yung 1.7 niya, naipakita yan sa kanyang vlog. Ilang piraso lang po ng groseria ang nabili. Sa 1.7, ha? Paano po yung mga pang-araw-araw? Bigas, ulam, pamasahe, yung serbisyo, yan po, mga kabayan, mga tropa. Damay-damay na nga. Sana ito nakikita ng ating pong pamahalaan. Nakikita ba nila? Pang nakaabang na naman daw ata yung mga susunod na mga ayuda. Maliban ngayong election ban, ha? Hindi mo na pwede. Yung AX, ano ko ba yun? Tupad. Bawal muna. Mga kabayan, mga tropa. O yung yakap. Yun naman. Maliban sa mga medical. Mga medical needs. Yung mga GL. Pinapayagan po ng COMELEC. Ha? Bukod doon, wala nang iba. Nako naman. Nako, mga kabayan, mga tropa. May 7 minuto na lang. Bago po ang 6:00 ng gabi. Naman talaga. So, ang tanging nagagawa, magagawa lang natin ng mga ordinaryong mga Pilipino, mga manggagawang Pilipino, patuloy na makipag-makibaka sa pang-araw-araw na trabaho. At manalangin tayo, mga kabayan, mga katropa, yun na lang talaga, ang pag-asa natin na manalangin na bumaba, umayos na yung pong presyuhan ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ayan kasi po talaga ang malaking bagay, malaking factor po yan. Ha? Bakit nagkakaganito yung ating pong pang-araw-araw nakita, mga kabayan, mga katropa? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bagin technical engineer, Renewoy tuloy. Moises Acosta. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pamamagitan ng ating pong station manager, Carlo Villarosa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong pang-Merkules na edisyon ng programang Asintado. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Alizon Salbatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang gabi na, Pilipinas!
5: Sumain nyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado! Asintado. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: XFM.
6: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikan pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, nalaka. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
11: Si Erisha Lesa M. Roldan, taga Barangay 3, Pras, Palawan. Ang iniinta ko po is yung may bukod po ako dito sa breast. Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya sa masakit. Namumula po siya na sobrang katig po. Nagpa-check up ko po dito after 1 week po. Mag-inom ko po ng gamot. Bali, ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po pumutok na po yung bukoy niya po. Kaya ngayon po, unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.

0: Platform Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod, hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tugasubaybay sa buong Palawan. Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama nyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. At syempre, bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungkol sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
3: Magandang gabi sa iyo din, Tropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
2: Yes.
3: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
2: Yes. So, Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
3: Ating pag-uusapan ngayon, Katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
2: Stroke? So ano, Doc? Bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi?
3: Itong stroke, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
2: Yes.
3: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan, hindi magalaw. Kasi itong stroke, Katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak. Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na matatanggap ng brain cells, kaya maaari silang masira o mamatay.
2: Okay.
3: Yan ay yung pupuntahan, Katropang Cynthia. Kaya pag yung tao pag ma-stroke, dapat mamadaliin talaga yan, madala sa ospital, kasi pag matagalan, mas malaki
2: mahirap
3: yung damage,
2: okay,
3: sa brain.
2: So mahirap pala, mga katropa, no? So kapag nakaramdam ng ganon, so talagang agapan po natin, mga, yes, katropa, na dalhin sa mga ospital, no? Kasi emergency case,
3: emergency
2: na ganito, Doc. Hindi siya pwedeng madala-dala ng kung ano lang inumin mo. So mas maigi, dalhin nyo po agad sa mas malapit na ospital.
3: At may dalawang pangunahing stroke, Katropang Cynthia.
2: Oo.
3: Itong tinatawag na ischemic stroke.
2: Ano ito naman yan?
3: Ito naman yung common na stroke na naranasan ng ating mga kababayan.
2: Mm-mm.
3: No, na klase na stroke.
2: Yes.
3: Ito is ischemic stroke, Katropang Cynthia, 80 to 85%.
2: Mm-mm.
3: Yung dahilan nito is barado. May part sa brain na nagkakaroon ng bara.
2: Okay.
3: Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
2: So hindi nakakadaloy,
3: yes,
2: ng maganda yung dugo.
3: Napuputol, no, yung supply ng dugo.
2: Yes.
3: Dahil sa bara.
2: Mm-mm.
3: At yung bumabara din sa ugat sa utak,
2: mm-mm,
3: ay pwedeng kolesterol pag mataas yung kolesterol. cholesterol.
2: Ayun.
3: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon ng blood clot na
2: namumuo yung dugo. Yes, mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo yung dugo sa daluyan, no?
3: Yes. Pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: At meron ding 15% dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
2: Oo.
3: May stroke din na walang barak.
2: So,
3: no?
2: Paano yun?
3: Mangyari yan, katropang Cynthia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
2: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi, ano yan eh, talagang maraming nangyari niyan sa social media na nakikita natin, mga katropa. So, ano nga pala, Dok, yung aneurysm?
3: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na pagpuputok yan, katropang Cynthia, ay talagang magkukos talaga ng stroke sa tao.
2: Talagang agaran,
3: yes.
2: No?
3: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve, kaya magkakaroon ng pamamaga, o ding puputok, kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, katropang Cynthia, is may bara.
2: Yes. May... So, alin, Dok, yung mas delikado niyan?
3: Ah, itong delikado, katropang Cynthia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi...
2: Yung barado.
3: Yes, yung barado. Kasi 88% yung dahilan ng stroke na yan, yung barak.
2: Okay.
3: Kaya yung mga ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke, may sakit sa puso, paninigarilyo, at saka high blood pressure. Isa yun sa mga dahilan, na nagkakaroon ng stroke.
2: Ayan. So grabe nun, delikado pala, Dok, din yung mga ganyang problem.
3: Yes, kaya mostly nangyari yan pag nagkakaroon ng mga high blood.
2: Pag mataas ang ano nila, dugo.
3: Pressure ng dugo.
2: Yes.
3: Kasi malakas yung pressure ng dugo niya sa maliliit na ugat sa utak.
2: Mm-mm.
3: Kaya kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humihina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao. Kaya dapat yan yung mga i-control, katropang Cynthia, no?
2: Yung cholesterol, delikado rin yun, Dok, kapag tumaas.
3: Delikado din yan. Isa din yan sa magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
2: Okay.
3: Yung, so, lahat... yung diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo, nakaka-trigger din yan sa stroke eh.
2: Ayan, kasi may yung... possibility magka-stroke.
3: Yes.
2: Okay.
3: Kasi yung sigirilyo, may effect niyan sa katawan, pinapataas din niya yung presyon ng dugo.
2: Yes.
3: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din sa daanan ng dugo. Kaya, isa din yan sa mag-trigger, magpalala ng stroke, o pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke, katropang Cynthia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
2: Oh.
3: No? Yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
2: Walang bara?
3: Walang bara.
2: Okay.
3: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil yan sa napabayaan, no? Hindi nagkocontrol yung presyon ng dugo.
2: Oh.
3: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa utak.
2: Yes. So ano pa, Dok? May mga iba pa bang sanhi?
3: At yung mga risk factor naman dito na pwede kang magkakaroon ng ganito, katropang Cynthia, binabanggit na natin, no? Yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigirilyo, at saka yung pag-iinom ng mga alak.
2: Yung alak talaga.
3: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke.
2: Uh-oh.
3: High blood ka pa, nagiinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
2: Sa stroke.
3: Sa stroke. At paano natin maiwasan, katropang Cynthia, itong ganitong klaseng karamdaman?
2: Oo. Paano nga ba, ayan mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi. Kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke?
3: Yes, kasi
2: lalo na ngayon, Dok, mainit eh. Yes, may epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
3: Yes, mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon.
2: Oo, ayun.
3: Kasi yung presyon ng dugo niyan, tataas din eh. At isa sa mga advice natin, katropang Cynthia, para makaiwas, kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
2: BP,
3: kung mataas yung sugar mo, dapat kontrolin mo yun. No? Kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede ka ma-stroke.
2: Yes.
3: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke. At siyempre, dietary yung change lifestyle.
2: Ayun. Kailangan dapat natin i-change, mga katropa, yung ating lifestyle. Lalong-lalo, yes. Lalong-lalo na yung ating pagkain, mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
3: yes,
2: and then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Dok, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan, mga
3: katropa. Kasi itong mga fiber, katropang Cynthia, tumutulong din yan na magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
2: Yes.
3: Pag yung kinakain natin is more on fiber, no, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito, saka mga
2: instant food. Yes,
3: talagang,
2: mga fast foods.
3: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
2: Mm-mm.
3: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan, katropang Cynthia.
2: Ayan. So, kailangan po, mga katropa, no, active active yung ating physical activity.
3: Yes,
2: yes,
3: araw-araw.
2: Para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga vein, sa mga ugat natin.
3: Yes.
2: So, walang babara. Kasi, Doc, may nabasa ako, no? Pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka. Exercise.
3: Yes,
2: ako. Kasi, ay, pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Doc. Kasi, kahit nakaupo ako, pinapawisan ako, okay lang ba yon? O, you need to exercise talagang walking.
3: Iba talaga epekto ng, meron talagang tao, katorpang Cynthia, na masyado active yung sweat gland nila.
2: Yes.
3: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga, ano, kasi, mga pawis.
2: Through physical activity.
3: Pag through physical activity, talagang magpa-function talaga lahat.
2: Yeah. Lalabas talaga yung mga toxin. Through sweat, toxin. No, sa ating mga pawis. So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
3: Yes.
2: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxin sa body is mailabas niya mga katropa. Na, Doc, so ano pa, Doc, yung mga kailangan gawin?
3: Kailangan din, iwas sa sigarilyo. Sobrang alak.
2: Alak.
3: Alak. Okay. Iwasan din.
2: Kala ko maalat.
3: Na, pati yung mga maalat, iwasan
2: maalat
3: din yan.
2: Foods.
3: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng pressure ng dugo. Isa din yan sa dahilan na magbara katropang Cynthia. At siyempre, kailangan ng regular check-up.
2: Yes, check-up talaga.
3: Lalo na pag mayroong high blood na katropang Cynthia, masyadong mataas pa yung BP.
2: Mm-mm.
3: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
2: Ayan. At saka sa may walang mga pang-monitor,
3: yes.
2: Ayan. Maari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang yun.
3: Libre.
2: Ano? Free blood pressure monitoring tayo every day from
3: every
2: Sunday
3: day.
2: To Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
3: Yes.
2: Libre po yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
3: Lalo na ngayon, katropang Cynthia, sobrang init yung panahon.
2: Yes, sobrang init. So, kailangan din inom na maraming water.
3: Inom ng maraming tubig din. Isa din yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo na pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig, kailangan talaga yan eh.
2: Yes.
3: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig, talagang kailangan yan. Kaya araw-araw, dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
2: Yes.
3: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahihirapan.
2: Yes. So, kailangan more water mga katropa at saka exercise.
3: Exercise.
2: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Doc?
3: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
2: Yes. Mas maganda din morning.
3: Morning.
2: Early morning.
3: Hapon, okay
2: yung
3: din.
2: Yung iba kapag busy sa morning, hapon. Yes.
3: May iba kasi na ano, hapon na available sa kanila.
2: Yes. Depende sa mga time ability.
3: Yes.
2: So,
3: kaya yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke, kailangan iwas talaga. Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal. May mga fatty foods, mga seafoods, mga red meat, mga fried foods. Iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
2: panggagamot
3: yes. O kumakain pa rin ng mga bawal. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo
2: yes.
3: Pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na.
2: Oo.
3: Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins katropang Cynthia
2: yes.
3: No, na isusupply sa katawan.
2: Mm-mm.
3: Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex, vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
2: So,
3: no?
2: Kailangan araw-araw din palitan
3: isupply,
2: yung vitamins.
3: Araw-araw mag-inom ng yes. B-complex vitamin C kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
2: Mm-mm.
3: Hindi siya na-store o naipon sa iyong katawan.
2: Mm-mm.
3: No, kaya isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke katropang Cynthia.
2: Mm-mm.
3: Dahil hindi na na-supplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapanormal na circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
2: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
3: Vitamins.
2: Yes.
3: Vitamin C at saka minerals. Mm-mm. Yung B-vitamins din.
2: Yes.
3: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan. At siyempre, pwede sila mag-extract ng mga juices katropang
2: Ayan.
3: Cynthia.
2: Yes, mga katropa. So, dito, magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagkastro? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yan mga katropa na iwasan at At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong maggadgad or magblender ng mga, ano yun Doc, mga gulay at utas.
3: Pwede sila mag-extract ng sayote.
2: Sayote para sa high blood.
3: Sayote, lagyan ng 3 butil ng bawang.
2: Fresh yun Doc, no? Para malaman pwede. Nung ating mga katropa. Yung fresh po na sayote. Hindi siya niluto ha, para makuha yung fresh na katas ng sayote.
3: Tipin, pwede niya ipaghalo katapang
2: sentya. Okay.
3: O, inumin sa umaga, wala pa naman ang chance sa tanghali, tsaka hapon.
2: Yes, kasi na-experience ko na yun, may kasama ako noon na medyo na high blood talaga siya. So, bumili agad siya ng sayote. Sabi ko, anhin mo yan, kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
3: 3.
2: Mga 3.
3: 3 butil ng bawang.
2: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
3: Kahit isa.
2: Yes. Yeah, so, yun mga katropa, paghalo-haloin yung katas nun at inumin, no?
3: Then, siyempre, kung wala silang time, katropang Cynthia, pwede sila mag-inom sa ating produkto ng Yes to Health.
2: Kung walang time,
3: kung walang time, mag-juice, yes. May recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
2: Yes,
3: yung vitamin C, o yung vitamin C natin, katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
2: Yes.
3: Yan yung klaseng vitamins na kailangan i-supply sa katawan.
2: Oo, kasi maganda yan mga katropa.
3: Kasi yan yung 100% na absorb ng ating system.
2: Yes.
3: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C, ng mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati. O 50% lang yung na-absorb, mostly na tatapo ng katawan.
2: Ayan.
3: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C, katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila nakita.
2: Yung iba acidic eh.
3: Kasi nga acidic.
2: Yes.
3: Kasi wala sila nakita pagbabago sa kanilang pag-inom.
2: Ayan.
3: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Betsy natin.
2: Yes.
3: Kasi yan ay alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong Santon Gold, katropang Cynthia. Mas pinalakas pa yan ngayon.
2: Yes. Kasi meron po yan mga katropa na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
3: Yes.
2: Ayan.
3: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa katropang Cynthia, mga katropa na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan. At pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman, no, na stroke. Kasi yung stroke, katropang Cynthia, ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan.
2: Ng buhay.
3: Yes. No? Kaya hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
2: Yes.
3: Na minsan, katropang Cynthia, pag hindi na kaya, tsaka pa makaisip na magpa-check up, maggamot.
2: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas mag-ingat at syempre magpa-regular check-up tayo sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
3: Iba kasi, katropa Cynthia, na alam natin yung kondisyon ng ating katawan kasi nagpapa-check up tayo.
2: Yes.
3: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na mag-check up ka na mag-inom ng mga gamot, mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold, Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, katropang Cynthia, na magbaba ng cholesterol,
2: blood pressure.
3: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
2: Yes.
3: No?
2: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, blood pressure, at
3: blood pressure,
2: ng cholesterol. At saka syempre, pang boost po yun ng energy and immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi, no, kung gaano kaganda yung effect nito. At syempre Doc, meron tayong mga free services po sa ating Yes to Health Clinic mga katropa. So meron tayong free consultation mga katropa. So from Sunday to Friday po yan open kami every day except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So yun yung aming pahinga. So maaari po kayong magbisita sa aming clinic. Meron tayong free dietary guidelines Doc na ibibigay din po yan.
3: Para magabayan sila sa kanilang kakainin.
2: Yes, ibibigay po yan from our wellness consultant mga katropa para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So,

0: Meron din tayong BioZapper, no? Yes. Diyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
1: Yes, ito lang yung may bayad, do?
0: Yes. Then, yung benefits naman nito, Katropang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
1: Yes.
0: No? Kasi pag mahilig na talaga tayo sa mga bawal, mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
1: Yes.
0: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating BioZapper.
1: Yes.
0: At pinapatay din yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infeksyon at mga karamdaman. No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Yan ay available lagi araw-araw dyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3
1: yes.
0: soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito, Katropang Cynthia, dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
1: Uh-oh.
0: At pinapataas din niya yung good cholesterol
1: Uh-oh.
0: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mata taas yung good cholesterol sa dugo, Katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Malayo sa high blood, malayo sa stroke,
1: yes.
0: malayo sa mga heart attack. Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod.
1: Mm-mm.
0: Nilalabricate niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magkaedad, yan yung magka-problema, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw dahil sa hindi lubricated.
1: Mm-mm.
0: Kulang natuyuan.
1: Ayan.
0: Kaya diyan din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila, meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
1: Yes.
0: Yung Visionix natin ay kompleto yan, Katropang Cynthia, from lutein, bilberry, beta-carotene.
1: Mm-mm.
0: Kaya yan yung specific vitamins, Katropang Cynthia, na isusupply talaga sa mata. No?
1: Yes.
0: Para
1: complete siya.
0: Yes, kompleto. Para makaiwas sa mga cataract, glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masupplyan.
1: Mm-mm.
0: At yan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
1: clear skin. Yes.
0: No, sa mga katropa natin na may mga problema sa balat at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
1: Ayan.
0: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa
1: yes.
0: sa ganitong mga problema.
1: Mm-mm.
0: No, kaya punta lang sa ating clinic, mga katropa, pag kayo ay may panahon o may mga karamdaman din, mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
1: Yes.
0: No, siyempre, ma-avail nyo yung produkto natin na may discount.
1: Yes.
0: No? Dalin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID no? para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
1: Yes, mga katropa. Pag bibili po kayo, mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin, no? Kasi ako po yung nakabantay doon. O kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so maaari nyo pong sabihin na
0: yes.
1: kung pwede ba ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng Senior ID para mabigyan po kayo ng discount
0: special
1: natin.
0: Special price.
1: Ayan. At syempre mga katropa, open po kami from Sunday to Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maari po kayong bumisita sa amin sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At yung pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch. Matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung panglast, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo po nga magpa-appointment no para sa inyong consultation. Maaari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman is maaari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: Ito naman po inyong wellness consultant, Doc J.

0: Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Centum Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Centum Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Centum Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santone Coffee Mix.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Adonis, hirap talaga akong lumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman, na

0: Dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM.

0: Old. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
3: Santone Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o

0: Ana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
12: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold, Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
12: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
2: XFM.
13: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste

0: D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bili sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrera, isang...
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sanson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
5: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
5: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Sanson Coffee Mix. May Sanson's na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanson Coffee Mix.
13: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
14: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
13: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
14: Salamat Han.
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan

0: Wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: FM.
1: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
7: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at

0: ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mapibili sa mga butika.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: XFM.
16: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM.
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santan Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Exciting time, mga katropa! Garap na po nga 2 minuto makalipas ang alas 4 ng...

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Mayat nga timbrano, lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hoy mga kabayan, mga katropa, ngayon po ay Throwback Thursday po tayo. Huwebes na po! Huwebes na po, 24 sa buwan ng Setyembre. Taong 2026, malamig, mamasa-masa, at madulas na umaga sa inyong lahat, mga katropa. Ay, naku naman ako. Lakas ang ulan kagabi, ha? Dito sa bahagi po ng Libis, San Pedro, hanggang San Jose, San Manuel. Pagrabing ulan talaga, oh. Paha na naman, ha? Yung mga lubak-lubak na kalsada. Yung mga naipon na namang tubig. Kaya mamasa-masa at madulas. Ay, naku naman, oo. Dulas-dulas, oo. Ingat-ingat, ha. O, sa ating po mga biyahero-biyahera. Alam po mga buye-biyahe na ngayon sa mga oras na ito, mga kung saan man patungo. Ingat-ingat po mga sir, mga ma'am, lalo na po sa ating po mga katropang mga driver, sweet lover. Pag-ingatan ninyo yung mga pasahero ninyo, ha? At syempre, nako mga kabayan, mga katropa, ngayon pong umaga na ito ng Huwebes. Narito muna ang thought of the day ni Sir Weng. Sir Weng Hara Ilibera, Throwback Thursday morning, katropa. At every gising is a blessing. Pasalamat po muna tayo sa ating pongpong may kapal sa panigbagong biyaya po ng buhay. Ginising pa sa mga kapwa natin, gising na o ginising na sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa. Thank you Lord for another day, for another blessing, and for another life. Minsan nga raw ito, naranasan nyo na ba ang matanong ng ganitong klaseng tanong? Ano ba ang nakukuha daw natin sa pagsasagawa natin ng regular na pananalangin? Mga kabayan, mga katropa. Ang inyo bang sinasagot? Wala. Pero nawala yung pagiging nawala yung galit, nawawala yung galit. Nawawala yung pride. Nawawala yung pagiging sakim. Nawawala yung depression. Nawawala yung insecurity. Nawawala yung takot. Nawawala yung takot sa kamatayan. Mga kabayan, mga katropa, yan lang naman, oo. Yan lang naman yung maaari po nating makamit. Maranasan kapag tayo po ay nagsasagawa ng regular na pananalangin sa ating pong puumay kapal. Ito naman, di ba, mga kabayan, mga katropa? Diba, kapag tayo may problema, may takot, mayroon tayong depression, ano ba unang dapat natin gagawin, mga kabayan, mga katropa? Di ba, ang manalangin, humingi ng gabay. Di ba, mga kabayan, mga katropa? Kaya na po, napaka-importante. Sa umaga pa lang, pasalamat ka na, manalangin ka na lang, pasasalamat, malaking bagay na po yan, ha, mga katropa. Ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa, dyan, mga medyo nakakalimot na. Lalo na po sa umaga. Pagkagising, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Manalangin ka lang. Unti-unti yan, alam mo na. Pusa na yung na yung magsusunod-sunod yung mga dapat mong gawin. Diba? Ano naman mga kabayan, mga katropa? Yan ang power of the prayer. Kaya manalangin tayo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pasalamat, okay na yun. Paghingi ng gabay, siyempre sa magapong gagawin. Higit, ako, 7 minuto, makalipas ang alas 4 ng umaga, magkape muna tayo, painit muna tayo. Mga kabayan, mga katropa, ha? Painit ang sikmura, ha, hindi po ng ulo. Pagamat yung mga nagiging ganap sa iba't ibang panig ng mundo, mga nagiging kaganapan sa ating pong bansa, minsan ay hindi na po nakakatuwa. Hindi na talaga nakakatuwa. Nakakabuisit. ano, nakaka-bad vibes. Pero nga sabi nga, pag ganyan na medyo nakaka-bad vibes na, usal ka lang ng panalangin. O, oh, ano bang gagawin namin? Kunti lang yan. Gaganda na yung pakiramdam mo. Gagaan na yung pakiramdam mo, ha? Yung bang feeling mong pasan-pasan mo ang mundo? Ha? Mga kabayo, mga katropa, sa panalangin lang yan, gagaan na yan, ha? Kaya, imbes na ulo ang painitin natin, ha? Ah, mga kabayan, mga katropa, yung sikmura na lang. Lalo na po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ngayon pa lang, eh, talaga naman, todo kayod na. O trabaho na. Gaya po namin ni katropang Moises Acosta, gising na rin. At mambubulahaw na po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, para magatid ng balita. Pero kailangan muna natin magpainit ang sikmura. Ha? Magkape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang ating pampalatuntun ng Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mixer. Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara, kape na tayo, ha? Sir Alan Bartolay ng Maasin Quezon, good morning. Kape na rin tayo, ha? Mga kabayan, mga katropa, pero dapat healthy coffee. Para naman sulit yung ating pong maghapon. Sulit yung pampainit natin ng ating sikmura, ha? Ayan po, mga kabayan, mga katropa, ay ma-achieve natin sa healthy coffee na Premium D3 Coffee Mix. Yung kape na meron pong vitamin D3. Vitamin D3 ang kinakailangan ng ating po mga buto sa katawan para po mapanatili ito yung pagiging matibay, matatag. Lalo na po kung ikaw po ay breadwinner, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung naghahanap buhay, kumakayod. Para merong maihatag. Hatag na rin. Para mayroong pong pagsaluhan sa pagkainan, di ba? Yan naman ang purpose natin, eh. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, panatili po natin matatag ang ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3, araw-araw ang kailangan ng ating pong mga buto. Vitamin D3 na ma-achieve, makukuha po natin sa kapeng Premium D3 Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, certified po yan ng FDA na meron pong vitamin D3 yung kape na ito, ha? Kaya nga po healthy coffee, eh. At bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, ito yung kape rin po na babagay sa mga taong ayaw magka-diabetes or nagme-maintain po ng kanilang blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi naman po wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya sa umaga pa lang, mga kabayan, mga katropa, pampainit ng ating sikmura, healthy coffee, Premium D3 Coffee Mix na. At siyempre, mga kabayan, mga katropa, o sa iba pang mga impormasyon, sa mga umaasa pa rin dyan, mga magulang, mga guardian, sa mga ng mga estudyante, sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, hinihintay nyo yung 3K. Nako, suspended po yan, mga kabayan, mga tropa. Suspended dahil po sa election ban. Kaya sa ating po mga katropa dyan, mga magulang, kapwa magulang, naghihintay pa ba kayo? Ha? Suspended muna yan, ha? At yun doon sa mga may mga dapat pang baguhin sa kanila pong mga pinasang requirement kasi kasuhin nyo na hanggap ni panahon pa, ha? Para pagbalik o paglift ng election ban, tuloy-tuloy na po iyong distribution, ha? Mamaya magkakaroon po ng mga press con ang City DEP, ito kasama yung Committee on Education nato ng sangguniang panlunsod, para matalakay din ito, mga kabayan, mga katropa, ha? O, antabay lang po kayo. Siyempre dito lang sa ating pong himpilan, ha? Huwag mo na masyadong umasa, ha? Baka masaktan lang kayo. Wag naman daw po kayo mag-alala kasi intact naman daw po yung ano, yung pundo. Hindi naman po din magagalaw yan, ha? Inabot lang talaga ng election ban. Inabot ng kanas-kanas. At doon sa mga aspirant na mga candidate for barangay at sanggunang kabataan election, file pa rin kayo ng COC. Kahit medyo merong mga alingas-ngas, ingas-ingas pa ba yan? Na masususpended ang election. Mas mainam na po mag-file. Kung hindi ho makapa, hindi ho ma-aprubahan. Di na huli kayo sa itinakdang panahon ng pagpapailan COC, ha? O, 28 na po, magsisimula, ha? O, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may mga schedule. Itabayanan lang po ninyo yung pronouncement ng ating City Comelec, ha? Parang may mga nakapaskil nga ata doon sa opisina ng City Comelec. Mamaya nga mapasilan kung saan-saan yung mga, ano yung mga schedule, ha? Well, anyway, naku mga kabayan, makatropa, 13 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Naku mga kabayan, makatropa, narito muna mga ulo ng ating po mga balita. Ang mga balita ngayon pong umaga ng Webes, mga katropa. Sa balitang nasyonal, naku, eto na. 13 senator judges bumoto na raw po na tuloy yung pagpapasya sa voting thresholds. Binaba na nga nila, di ba? At yung pagsususpende ng excise tax sa produktong petrolyo, abay muling ipinanawagan ng isa pong mambabatas. Bakit hindi ito ang tutukan ninyo? Mga dinap... Mahirap kayo sa mga ordinaryong Pilipino. Samantala sa atin naman pong balitang international, 11 katao naman ang nasawi sa isang pamamaril sa South Africa. Sa atin naman pong mga balitang lokal, LG Brooks Point binigyan pugay daw po ang sakripisyo ng kalabaw at magsasaka sa pagdiriwang naman ng Civil Service Anniversary. Sa naman pong delivery rider sa Quezon, Palawan, ang dismayado matapos mo na siyang mabayaran ng peking pera. Parang mukhang naghanap niya sa Quezon, ha? Quezon, Espanyola, Nara, ha? May mga ulat na mga peking pera kumakalat dyan. Totoo ba yan? Samantala, yung serbisyo naman daw po ng LTO ilalapit sa mga residente ng Taytay, Palawan. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa 49 mga streetlight poles. Dito nga po sa lungsod ang naiulat na nawawala na po ng electric wires. Investigasyon ng city government patuloy. Tuloy-tuloy. Meron na nga po, di ba, mga aktwala na huli. Papatuloy pa ang investigasyon. Hindi pa ba nasampulan ng mga yan? Samantala mga kabayan, mga katropa, barangay official sa may insurance coverage, halos 1,000,000 piso taon-taon ang binabayaran daw po ng city government. Comelec Batarasan, nakasal na rin po ng information campaign kaugnay sa mga aspirant candidates para nga raw po sa barangay at sangguniang kabataan election 2026. At isang asosasyon naman sa Quezon, Palawan na nakatanggap naman daw po ng mga fishing para paraphernalians. Lakbay sa barangay 2026, hatid naman daw po ng local government unit ng El Nido at iba't ibang serbisyo ang ino-offer sa mga mamamayan. Pagdinig naman ng Committee on Education tungkol sa pagkaantala ng pagbibigay ng 3,000 pesos SAP, nakatakda nga pong isagawa ngayong umaga. Kaya antabay kayo mga sir, mga ma'am, ha? At tulong naman para daw po sa mga job seekers sa bayan ng Brooks Point, aprobado na. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong pong umaga ng Webes. At yan po mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Walang iba kundi mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Apo mga sir, mga ma'am, another healthy coffee. At ang kape na ito mga kabayan, mga katropa, tutulungan naman po tayo na ma-achieve yung pong pagkakaroon ng younger looking skin. Naku naman talaga, marami yung naghahadyan. Magkaroon po ng younger looking skin. Sa tulong po yan, syempre, ng glutathione at collagen na nasa Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, bukod po sa mga natural nitong sangkap gaya po ng Magustin powder at Moringa powder, meron na po itong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at anti-aging properties. Kaya ikaw, katropa, oy, nako naman, mga sir, mga ma'am, yung mga health conscious, beauty conscious dyan. Kapag nagkaroon na nakita ng mga kulubot-kulubot sa mukha, di ba, nai-stress na. O, huwag ka ma-stress, katropa. Mas dalong darami yan. Diba? Yung mga, pansinin po ninyo mga kabayan, mga katropa, yung mga taong laging stress. Yan, malimit yung makikita mga kabayan, mga katropa, yung pong kanila pong physical appearance sa pamamagitan po ng balat, malayo po sa kanila, lumalayo na sa kanilang edad. O, totoo yan. Kapag stress ka, na lagi ka nalang stress araw-araw, ako, mga ka-sir, mga ma'am, di malayo. Baka mapagsabihan ka, uy, stoy. Masyado ka ng ano yan. Masyado nang lumalayo yung edad mo sa balat mo, ha? Kaya nga kumukulubot na, naku naman. Kaya pag stress ka, katropa, para maiwasan mong lumayo yung physical appearance mo sa tunay mong edad, mag-glutathione ka at collagen. Magkape ka. Magkape ka ng Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA. Makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Siyempre yung inihalo po dyan ng Yes to Health Incorporated na glutathione at collagen ay yung food grade. Pwede pong inumin or kainin. Iba kasi yung mga inisip na, uy, glutathione at collagen nasa kape. Iba ano yan? Ganun to ganun. Mga nag-aalangan. Hindi po, food grade po yan, ha, mga kabayan, mga katropa. Kaya para po mas mapatunayan po ninyo, ninyo ay ma-experience ninyo yan, ha. Edi, ano pang dapat po ninyong gawin? Edi, punta po kayo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o di kaya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Edi, pagtanong mo, may Santon Gold coffee mix po ba kayo? Ako sigurado, meron yan, ha? Kaya ano pang hinihintay mo, sir? Oh, ma'am, mga katropa, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! 21 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas sa ang alas 4 ng umaga. Good morning muna sa lahat po ng ating pong mga katropa. Ngayon ay pupungas-pungas pa. Dahil alimpungatan sa ating pong ingay. Nako, mga kabayan, mga katropa, katulad po ni Ma'am Mina Panday Kalikdan. Good morning po. Ma'am Lolita Torren Pineda, good morning din po. Kay katropan Dan Sanderson, good morning. At siyempre sa lahat po ng ating po, mga kabayan, mga katropang nakatutok naman sa kanilang pong mga radyo, magandang umaga na po, mga katropa. Magbabalik yung ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas, para sa detalye ng ating pong mga balita. Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning, kay Tatay Alon, kay Nay Jo, Santino dyan sa Bangkaw-Bangkaw, good morning po sa inyo. Magkakapilan po muna kami ni Engineer Moises Acosta. At sa pagbabalik, tutunghayan po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Kaya kape muna tayo, katropa!
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Opo, sinig isang grade school teacher.
2: trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
3: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
16: Mga katropa, exciting dito!

Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ng alas 4:30 na po ng umaga. At ang oras naman na ito mga kabayan, mga katropa, at bahagi ng ating pong palatuntunan. Andog naman po sa inyo ng kape pa rin. Ito yung kape na nararapat naman doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyper acidity. Yun na pong nakakaranas po ng pag-hapdi. Pagsakit ng sikmura kapag nagkakape. Yung iba nga po dyan mas malala dahil nagkakaroon po ng palpitation. Mga kabayan, mga katropa, ibig sabihin niya nagkakaroon ka ng acid reflux. Tumataas yung pong ating pong uric acid level sa katawan. Para mo maiwasan yan, mga kabayan, mga katropa, narito po yung kapeng sadyang talagang para sa inyo. Mga kabayan, mga katropa, pag ganyan po ang kondisyon ng inyong pong sikmura, ha? Narito po ang Santon Plus Coffee Mix. Bakit kanyo? Dahil ang kape pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa po sa mga naturalasang kapa. Gaya po ng mangustin.

0: Carolina at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa ko naman po, ang ino po magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alizon Salvados. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Dahil muna natin ang balitang national, mga kabayan, mga katropa. O isa nangyari nga pong botohan ng mga Senator Judge. Labintatlo po sa kanila ang pumabor laban po sa anim na hindi nakibahagi at isa yung tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang mosyon nitong si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban yung pong pagpapasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos itong si Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginit naman ni Senator Judge Pia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin, kaya ay pinahayag ng dalawa na hindi sila lalahok o hindi sila lumahok sa naturang botohan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas din ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emotional din ang pagdinig ng lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinuportahan ang kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar hinggil sa mga patama sa mga hindi nakadadalong pambabatas na may kinakaharap na kaso na sinundan naman ni Senator Judge Bongo sa pagsabing baka naman daw. Mamaya ay wala na raw siyang kasama roon nang paboran nito ang pag-antala sa usapin. Sa kabila po ng mga seryo ng emosyonal na pila at legal na protesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice Presidente, formal pa rin itituloy o tinuloy ng mayorya ng impeachment court ang opisyal na pagtatakda sa alituntunin ng botohan. Hiwalay namang nagbigay ng kanyang suwestyon si Senator Judge Vicente Soto III at mariing iginiit na walang tiyak na numerong 16 sa saligang batas, kundi ang pangkalahatang alituntunin lamang ng 2/3 na taliwas sa pagtingin ng iba nilang kasamahan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, yung pong balitang national na yan, nandog naman po sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata, mga kabayan, mga katropa, para mapanatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin. Vision X Plus soft gel capsule, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado po ng FDA. At ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Pero siguro kinakailangan ng mga ilang senador. Oo, ha? Doon sa nangyaring botohan. Threshold, voting threshold. Mula doon sa sinasabi sa ating pong saligang batas na 2/3 ng lahat ng membro ng Senado dapat ang bumoto. Binaba po ito ngayon nung 13 pumabor sa nagarapong botohan para sa gagamitin nilang voting threshold para hatulan ang Vice Presidente na ngayon po ay humaharap nga sa impeachment trial. Sino ba, ano ba talaga ang nasa ating saligang batas?
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Baka tao na lalabo na mga paningin.

0: Hindi po kaya? Tatanong lang. Alam naman the question doon sa impeachment eh. Impeachable naman lahat naman pong mga maliban sa presidente. Presidente, nai-impeach din pala. Nai-impeach naman po lahat naman mga elected officials. Wala tayong question doon. Kung meron talagang anomalya, may anomalya. Pero po yung babaguhin po ninyo yung kung ano yun sa ating saligang batas. Para sa mga nakakaintindi, mga mas nakakaalam ng ating saligang batas, eh mukhang meron po atang na-bend the law. Ay, si Senator Soto nga, hindi nga pabor eh. Di ba, mga kabay, mga katropa? Wala naman daw po nakalagay sa saligang batas na 16 na judge ang dapat bumoto. 2/3 ng lahat na ng mga senador. Ang hirap po makipagtalo pag batas na eh. Dami po nagdudunong-dunungan. Ito ang Exciting Politics. Mag-vision na X+ na lang siguro po itong mga ito para makita po nila, mabasa nilang maayos at maintindihan ko ano po yung nilalaman ng ating saligang batas. Ang dami po talaga nagbe-bend the law. Ito ang Exciting Politics. Ay naku mga kabayan, mga katropa, 37 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. Kito niya na. Kaya ako nabubulol na. Kasi naman to bend the law. Ito ang Exciting Politics. Dagdag na lang tayo. Ito na lang dapat nilang intindihin, mga kabayan, mga katropa. Balitang nasyonal. Ito na lang ang dapat nilang intindihin sana, yung panawagan ng isa pong mambabatas, isa pong congressman, para daw po sa kagyat na pagsususpinde o pagbabawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ang nagpapasakit sa mga ordinaryong mga Pilipino, ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Dagdagan mo pa ng excise tax, hindi lalo pong tumaas. Mga kabayan, mga katropa, ito yung kasunod nga po ng panibagong malakihang pagtaas ang presyo ng langis na siya pong idinadaing hindi lang po ng mga motorista, kundi ang mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino. Ayon po yan kay Nabotas City Representative Toby Tiangco, maaaring ipatupad ang suspension sa excise tax sapagkat na nakasaad naman daw sa ilalim ng Republic Act number 12316 na may kapangyarihan ang pamahalaan na ito ay gawin o maski babawasan man lang. Buhat ng sumapit naman ang September 22, abay huwalos tumaas na ro po ng 8 pesos at 82 centavos ang kada litro ng presyo ng diesel. Samantalang 4 pesos at 88 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Habang 6 na piso at 47 centimos naman ang idinagdag sa kada litro ng kerosene o gas. Aabot naman sa 18 pesos and 31 centavos kada litro ng diesel. 15.25 pesos naman sa kada litro ng gasolina at 16 pesos and 67 centavos naman sa presyo ng kerosene ang itinasa po sa loob ng nakalipas na 3 linggo. Kaya't naniniwala din po ang naturang mambabatas na ang kasalukuyang sitwasyon ang siyang mabigat na dahilan kung bakit kinakailangan na pong hadang dapat suspindihin or bawasan na ng pamahalaan ang ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Naniniwala siyang pansamantalang sakripisyo lamang ito, subalit agarang makapagbibigay naman ng direktang ginhawa sa mga mamamayan. Samantala, sa palig naman ng mga chuper na mga jeepney na namamasada sa kamay nilaan at buong Pilipinas na rin, ang sinasabi po nila, itong panibagong pong oil price hike na ito, talagang sobrang pasakit na raw po sa kanila. Pangalawang araw daw po ng panibagong oil price hike sa bansa, pasakit na raw sa mga chuper ito Bunsod pa rin ang patuloy na paggalaw ng pandaigdig ang merkado na langis sa gitna na nagpapatuloy na alitan sa Middle East at pagmahal ng presyo ng dolyar sa payana. Ito nga nakalipas sa September 22, nagsimula nga po magtaasa na po ng presyo ang mga kumpanya na langis na nagpasakit sa ulo ng mga chopper, commuter at mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino. Kasunod ng anunsyo ng Department of Energy Secretary Sharon Garina. Batay po sa monitoring sa mga gasolinahan sa Kamaynilaan, particular sa Makati, sumipa nga doon sa kanila nasa 80 hanggang 88 pesos kada litro ng gasolina, habang ang diesel naman doon ay pumapatak na sa 88 hanggang 95 pesos kada litro. Umalo naman sa mahigit 100 ang presyo naman ng gas o kerosene. Sa Maynila po yun, Kamaynilaan po yun. How much sa mga lalawigan katulad po ng lalawigan ng Palawan? Di siyempre, meron po yung patong dahil sa gastusin sa pagka-transport. O ayon naman kay Mario Alibol, isa pong jeepney driver, malaking pahirap daw po sa kanila ang sitwasyong ito. Aniya, sa halip na malaking halaga pa ang maiuwi para sa pamilya, sa gasolinahan na lang daw po napupunta ang kanilang pinagpaguran sa maghapon at magdamag na biyahe. Dagdag pa rito, hindi rin sila makapagpataas ng pamasahe upang maibsan man lang yung pasakit dahil wala pang aprubalong dagdag pasahe mula sa pamahalaan. Yan pa ang problema ng mga super natin, mga kabayan, mga tropa. Yung hihiling sila ng dagdag pasahe. Dahil nga, yun nga, talagang tumaas din talaga naman presyo ng ating mga produkt ng petrolyo. Pero hindi po sila basta-basta agad makakapagsisingil o paningil. Anang karagdagang pasahe, kailangan pa nilang dumaan o kailangan pa nilang mag-request sa mga kinakaukulang opisina o ahensya ng gobyerno na ang bagal naman kumilos, ang bagal naman pumag-aproba, ang sasabihin sa kanila pag-aaralan pa. Isang damakmak naman ng mga diba? Kita naman yung mga nagiging galawan sa pandaigdigang pamilihan. Mag-request yung ating pong mga chopper, yung ating mga driver. Baka pwedeng makahirit po kami ng piso o 50 centimos. Nadagdag pasahe, makabawi-bawi man lang. Sa-submit na nag-request nila sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Anong mangyayari? Sabihin naman ng mga opisina na yon, sige, pag-aaralan po natin. Labas na po ang dila. Tagaktak na po ang pawis. Nagiging butot balat na yung ating po mga chopper. Wala pa rin yung kanilang kahilingan. Ganon kabilis ang aksyon ng ating pong ilang ahensya ng gobyerno. Totoo naman, di ba? Yung mga tumataas ang kilay dyan. Totoo naman, yun naman talaga nagiging kalakaran sa Pilipinas. Diba, mga sir, mga ma'am? Bago ka saklolohan, yung talagang lupaypay ka na. Lupaypay na si Juan de la Cruz. Ano ba nangyayari sa ating pamahalaan? Tapos yung sagsag pang impeachment, nagkakagulo sila doon. Mga pinagpipitaga ng mga mambabatas. Mga kabayan, mga katropa, 15 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. 15 minutos bago po ang alas 5. Pati ako nagugulumihana na. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, kape muna, higo po na tayo ng kape. Nakaka-bad vibes. Hindi po ba? Kung ganito naman talaga mga mapapakinggan mo mga balita, umagang-umaga pa lang, sino kaya hindi po mababad vibes? Ikapin na lang natin yan bago tayo ma-stress, ha? Mag-Santon Gold Coffee Mix muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Iyon, nako naman talaga, sarap. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating po mga balita. Sa balitang international, aabot naman daw po sa 11 katao yung pong nasawi matapos na sila daw muna ipagbabarilin sa Durban City. Ito naman po isa South Africa. Ayon po sa mga otoridad na pinasok daw ng tatlong kalalakihan na armado ng mga baril ang isang bahay kung saan ay nagkakaroon daw po ng pagtitipon. Walang habas na nagpaputok daw ang mga suspek sa kinaroroonan ng mga biktima. Dahil daw po sa insidente ay namatay agad ang 10 biktima habang ang isa ay nasawi matapos madala ito sa pagamutan. Patuloy naman ang ginagawang pagtugis daw ng mga otoridad kung sa tatlong suspek at inaalam din kung ano ro talaga ang motibo sa nasabing pamamaril. Mga kabayan, mga katropa, yung pong balitang international na mayan, handog naman po sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusiri ng FDA na meron po itong kakayahan upang palakasin naman ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. O kaya ikaw, katropa, o sir, mama, mga breadwinner, napaka-importante na malakas ang ating immune system araw-araw. Kaya kinakailangan nating uminom ng Santon Vitamin C araw-araw, mga katropa, ha? Para maging malakas araw-araw ang ating immune system. Malabanan yung pong mga banta ng iba't ibang uri ng sakit. Ano po sa mga panahong ito, mga sir, mga mama, ha? Ating pong Santon Vitamin C, mga sir, mga katropa, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. 47 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, samantala sa pagpapatuloy po ng ating po mga balita, punta muna natin ang ating naman po mga balitang lokal. Mga balitang lokal, handog naman po sa atin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita. Nitong si Katropan Dennis. Yun daw pong LGU Brooks Point, binigang pugay ang sakripisyo. Sakripisyo ng mga kalabaw at mga magsasaka. Diyan po sa naturang bayan. Ito pa'y may kaugnayan pa rin po sa pagdiriwang ng Civil Service Anniversary. Hindi pa nagri-ring. Balikan na lang natin si Katropang Dennis. Tama na natin si Katropang Ray Elgaran. Ito naman, iba ay isa pong delivery rider sa Quezon, Palawan. Yun daw pong dismayado. Matapos daw po siyang mabayaran ng peking pera. Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula kay katropang Ray Elgaran. Live report. Live report. Katropang Ray. Katropang Ray. Oh, katropang Ray. Nawawala yung mga signal ng ating mga kasamahan na. Katrabang Ray, diyan ka na. Saglit lang po mga kabayan, mga katropa. Meron lang tayong technical adjustment. Saan ba yung nangyayari? Delivery rider na bayaran ng peking pera. Paano niya po, hindi nga ba napansin ka agad? Kawawa naman ito. Hindi ano sa kanya yun. Bawas. Sayang yun. May mga insidente na po ng mga peking pera dyan. Sa Quezon, na Espanyola, meron din, di ba? Isang matandang senior citizen na nagtitinda ang nabayaran din ng peking pera. Tapos dyan sa Quezon. Katropang Ray! Katropang Ray! Hindi ko nga meron naman pero hindi niya tayo marinig. Okay, Katropang Ray. 10 minuto na lang bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Lipat muna tayo kay Katropang Belio Mucha, Katropang Moises. Yun naman pong serbisyo daw po ng LTO, ilalapit na raw po sa mga residente dyan sa bayan ng Taytay, Palawan. Oy, tama. Sa mga wala pa akong ano dyan, mga lisensya o rininyo ng inyo pong mga sasakyan. Mga taytayanos, alamin po ninyo ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Belia Mucha. Live report! Live
1: report! Ilalapit ng Land Transportation Office o LTO ang kailang serbisyo sa mga residente ng Taytay sa pamamagitan ng isasagawang LTO Mobile Registration sa bayan. Ito ang isa sa mga tinalakay sa courtesy call ng LTO Rojas Extension Office sa pamalang bayan ng Taytay na pinangunahan ni Officer in Charge Geneva Quedado kay Mayor Norbert Lim at Vice Mayor Delma Edep. Kasama rin sa pagpupulong si Mark Lawrence Plato, Sekretarya, to de Sangguniang Bayan. Layunin ng mobile registration na gawing mas accessible sa mga Taytayanos ang mga serbisyo ng LTO, particular ang mga transaksyong may kaugnayan sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Napag-usapan din ang pagsapapaigting ng pagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa kalsada upang matugunan ang mga paglabag at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng LGU Taytay at LTO, inaasahang mas mapapalapit at magiging mas maginhawa ang serbisyo ng ahensya para sa mga residente ng bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng Iloilo, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, balikan natin si katropang Dennis Chua. Doon nga po sa pagbibigay pugay ng LGU Brooks Point. Sa sakripisyo daw po ng mga kalabaw at mga magsasaka sa kanilang bayan. Ito may kaugnayan pa rin po sa pagdiriwa ng Civil Service Anniversary. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua. Live report! Live report! Trapan Dennis! Katropan Dennis! Pakitanungan, hindi na tayo marinig. Ano na yun? Hinigyan natin yung kahulang aso. Mga kabayan, mga katropa. Katropa Dennis? Katropa Dennis? Ito ang exciting news! Kaya sa lang, Engineer Moises, kapag may problema tayo dyan. Mag-ano muna tayo, katropang Moises. Coffee break muna tayo. Coffee break muna. Saglit lang, mga kabayan, mga katropa. Meron lang kaming technical adjustment na gagawin na dito sa ating pong studio. Saglit na po, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan. Commercial muna tayo, katropang Moises. Ito ang exciting Pilipinas.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines.
2: Una sa balita,
3: angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: System Paint. Ko si Bong, ang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang System Paint. System Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-System Paint ka na rin.
7: System Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. System Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
3: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong alas 5 ng umaga sa ating pong, ang oras na ito, handog po sa inyo ang Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa. Samantala po tama na natin si katropa ang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. Bawi muna tayo, kahapon hindi natin natawagan. Katropa ang Kuya Toto, good morning!
1: Live report. Yes, good morning katropang Alex. Siyempre, good morning sa ating mga taga-pakinig at taga-pagsubaybay.
0: Mm-hmm.
1: Katropang Alex, no, update natin sa ospital ng Palawan.
0: May ganap ba?
1: Gabi, sa pasado alas 12 ng madaling araw, isang 24 anyos ang sinaksak.
0: Oy!
1: Ng stabbing asawa naman? Ng kanyang kainuman, Barangay San Manuel, Katropangali.
0: Yung mahabagin. Barangay ko pa. Sinaksak ang isang lalaki ng asawa ng kainuman niya.
1: Kainuman niya, oo.
0: Yung ang city, suspect dito, babae?
1: Babae, tama kayo Katropangali. Babae yung suspect.
0: Aba, sige, anong nangyari?
1: Ang istoryan ito, nag-iinuman itong dalawang ito, magkakaibigan na lalaki, katropang Ali. At sa kalaunay ay nauwi doon sa pananaksak doon sa asawa ng kanyang kainuman, katropang Ali.
0: Ano rin dahilan?
1: Hindi nang naidetali ang istorya kung paano nasaksak o paano siya sinaksak nung kainuman niya, nung asawa niya ng babae, katropang Ali. At nagtamo ito ng saksak sa may bahagi ng kanan niya nito ng kamay at tumagos sa tropang Ali. At nung masaksak ito ay nagawa pang magpahatid sana sa Barangay Irawan doon sa kanyang pamangkin. Subalit pagdating pa lamang sa may Barangay Siksikan ay namutla na ito sa tropang Ali. Agad naman itong tumawag ng hero upang dalhin dito sa ospital ng Palawan sa tropang Ali. Sa ngayon, itong biktima ay nanatili pa sa ospital ng Palawan. Hindi para malaman katropang Ali kung yung tinamong pinsala sa kamay nito kung kailangan bang operahin o operahan o di kaya tatahiin katropang Ali.
0: Saan sa tinamaan?
1: Sa kanan na kamay.
0: Katropang
1: Ali. Dahil nung parang sinalag nitong biktima,
0: niya.
1: Itong ginamit ng asawa ng kainuman nito doon sa may bahagi ng barangay.
0: Tumagos
1: katropang Ali yung ginamit na panaksak. Di matukoy kung anong klaseng patalim ang ginamit nito sa biktima, katropang Ali. So, yun yung isa. Kagabi naman o kahapon, pasado alas 5, merong isang lalaking na isugod katropang Ali, isang 27 anyos. Residente ito ng Barangay Iwahig, particular sa may Bukana. Na kuryente ito sa isang ginasagawang construction site sa may bahagi ng Barangay Irawan. Nagtamo ito ng mga minor injury na sa ngayon ay nanatili pa sa ospital ng Palawan. So ito lang yung dalawa, itong nakalap natin. At ang ating inabangan ngayon ay nasa dalawa. At tayo madumiritso dito sa Police Station 1, Katropang Ali, yung dalawang nahuli o ito sa may Sigarilyo, yung nahuli nung nakaraan sa may bahagi ng Barangay San Pedro, ay nandito sa PNP. Hinantay na lamang yung commitment order mula sa court para mailipat na ito sa city jail. At maging yung suspect doon sa pananaksak na may bahagi rin ng San Pedro ay nakatagda rito na i-commit din sa city jail, katropang Ali, doon sa kinasasangkutan nilang mga kaso, katropang Ali. So si Kirit, update sa kay Kirit,
0: diyan pa rin.
1: Nandito pa rin sa PS1 at inantay na rin yung kanyang commitment order mula din sa court para may bihay na rin diyan sa city jail, katropang Ali.
0: Tagalan ni Kirit diyan, ah.
1: Nag-weaver daw kasi ito.
0: Nag-weave.
1: Kaya siya ay nakapustod din ngayon sa PlayStation 1. Pero inantay na lamang itong kaniyang commitment order para ito turn over na nga sa city jail. Para habang itinatugon o dinidinig yung kanyang kaso, ay manatili muna siya sa Police Station 1, katropang Ali.
0: Sige.
1: So, dito tayo. Kaya pa ba sa palengke natin?
0: Kaya pa, sige.
1: Sige. Dito tayo. Kaya mukhang yung ating karnihan ito. Ito pangalan. Meron na rin. Yung problema lang, yung mamimili lang. Wala pa tayong namataan na yung umaga.
0: Lamig eh. Ang lamig.
1: Oh, malakas ng ulan kagabi.
0: Well,
1: so, dito tayo muna sa gulayan natin. So, puntahan natin ito ating mga maninindah. Kasi kahapon, good morning po. Noong may manatanong tayo sa mga talipapa, sabi nga nila parehas lang daw sila na mahinang kita ngayon dahil nga daw sa matumal yung bintahan nga ngayon sa kapangalit. Ito tayo kay Ate Line. Ate, good morning.
0: Yan.
1: Mukhang matumal kay Ate Line yung kanyang mga... Ate, good morning. Magkano ating pipino ngayon? Magkano? 40. 40 ang kilo. Yung luya natin, te. Kano? 110. So, yung tintalong, te. 60. So, konti lang. Kalabasa po natin, te. Ah? 30 ang kalabasa ang kilo. Yung puso, buti pang saging may puso. Kano siya? May 20? 20, si Koridas? Malaki 40. Yung siling mga natin, maba. 120. Yung kalamansi, 25 ang kada kilo. So, ito lang muna, katropang Ali. Itong ano, medyo maaga pa nga. Dahil nga siguro, dati-dati siya Ate Line, halos pasikip yung kanyang pwesto. Pero ngayon, medyo kukunti.
0: Maaga pa
1: yun. So, yung dito sa kabila naman, magkano yung talbos?
2: Inyo, sir.
1: Magkano?
2: Yan din yung sa kanya.
1: Ah, sa kanya kay Ate Line. Magkano ang talbos mo, Ate Line? Ah? 5? Ah? 50 ang kilo? Ah, 15. Sorry, 15. Sorry na. Yung opo natin, te. 40 ang opo. Dalawa na palang pwesto ni Ate Line. Ngayon
0: ko lang. Mo kay Ate Line, kasama ba siya sa lilipat?
1: Ate, kasama ba kayo sa maililipat? Kasama kaya? Kasama daw, katropang Ali.
0: Kasama. O paano yan? Bagsakan. Bawal daw kasi daw magbasa-basa.
1: Yun nga, te. Ano daw yung reaction mo na sumagulo yan? Bawal basa-basa doon.
3: Manuyo ang gulay natin. Patay. Kung bawal ibasa.
1: Yun, yun nga.
0: Manunuyo nga naman ikaw talaga.
1: Oo. Totoo naman, hindi naman siya rin nagsasabi. Halos lahat naman na magtitinda ng mga gulay. Kagaya ng pichay, talbos.
0: Kailangan binabasa-basa yan.
1: Oo, kailangan nababasain siya para manariwa ulit yung gulay. Pagka, gaya ng sinasabi ng iba, nung tanong din natin, na pag hindi daw babasain, maaaring ano to, manunuyo at
0: malalanta.
1: Hindi na maibinta.
0: Oo, malalanta. Wala nang bibili. Sayang.
1: Malulugi na naman sila. Isa yun sa mga concern ng ating mga maninindah. Kung sakali nga, kung gano'n ang sistema, mukhang wala naman silang kikitain, then mawi na lang doon sa pagkalugi ng kanilang mga panindah at tropang Ali. So, sana nga, although meron naman silang sulat kay Mayor, depende na lang din daw kung ano magiging sagot doon sa mga hinaing o concern ng ating mga maninindah at tropang Ali. So, ito lang muna siguro, Tropang Ali. At good morning no sa ating mga maninindah at maging ating mga mamimili dahil nga sa fuel crisis, lahat apektado, Katropang Ali.
0: Ayun nga eh.
1: So, maraming salamat at siyempre good morning kay Ma'am Jam dyan sa ospital ng Palawan at siyempre good morning din sa ating mga kapulisan mula Police Station 1 hanggang Police Station 6. At live mula dito sa old public market natin, hatid naman yan sa atin ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako ng katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie from Hospital ng Palawan to Palengke. Kailangan basain kasi yan para hindi malanta. Bawal daw yan sa paglilipatan nyo. Okay, mga kabayan, mga tropa, 8 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Mike Scotte. Sa kanya pong balitang nasa 49 o 49 street light poles. Dito na po sa lungsod ng Puerto Princesa ang naiulat na nawalan. Ninakawan ng electric wires. Investigasyon patuloy daw. Katropa natin sa balita niya na Mikey Scotte.
4: Live report.
5: Balita mo na ako sa grid.
4: patuloy ang investigasyon. Pwede ka itong pangali.
0: Yeah.
4: Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa kumaya ng pagkawala ng mga electrical wires sa mga smart LED street lights sa ilang bahagi ng Puerto Princesa City. Ayon sa pamana palusod sa pamagitan daw ng Office of City Engineering, nasa 49 pang street light poles ang natupoy ni Napikon sa ibang lugar sa lungsod. Nabilang dito sa South National Highway sa Barangay Pinagipan, Manalo Street sa Barangay Pinagrosa, Employees Village at Kasey Road sa Barangay Santa Monica, sa Panya Road sa Barangay Tagborosa, New Market Road sa Barangay San Jose at San Barber Street sa Barangay San Miguel. Dahil sa pagkawala ng mga electrical wires, pansamantalang hindi gumagana ang ilang street lights sa mga dapat kitalugar. Maaari itong makapikto sa visibility at kaligtasan raw ng mga motorista, siklista at pedestrian, partikular na pagsapit ng gabi. Samantala, nagsasagawa na raw ng investigasyon ng Puerto Princesa City Police Office upang makukoy ang mga taong posibleng sangkot. Patuloy rin naman ang pinakolekta at piniberipika ng mga otoridad ang mga impormasyon at ebidensyang makatulong sa investigasyon. Paalala naman ang City Government ang mga streetlights ay bahagi ng pampublikong infrastruktura na pinuntuhan ng pamahalaan at ang SLP para sa kaligtasan ng publiko. May kahit ang mga insidente na maging mapagmatsyag at agad i-report sa City PNP, kinakukulang barangay o pamahalaan pangusod ang anumang kahinahinaan ng tao, sasakyan o aktividad na magkakayan sa streetlights. Patuloy naman daw ang pagkilos ng City Government at pautoridad para patuguran ang problema at patukoy ang mga responsable sa pagnakaw ng mga electric wires. Yan ang balita atin sa inyo ng Santo Golden Balti na tutulong para maging maganda pakiramdam ng ating siyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropa nga, Maiko. Sana nga may masampulan na. Oh, Diyos, kung mahabagin, dumarami na po yung dumidilim. Oo, na mga kakalsadahan natin. Dahil sa mga kagawa nitong mga binuang na ba na mga naglulikot ang mga kamay. Oo, yung mga hindi dapat pakailaman, pinapakailaman. Iba nga nanalangin. Iba nga natin po mga kabayan nanalangin. Sana may masampulan mga kuryente. Nang malaman nila, huwag naman po sanang ganun, ha? May masampulan lang, oo. May mga nahuli na nga, di ba? Pero nakakawala kasi nga patuloy daw yung investigasyon ng ating pong city government. Marami na po yung dumidilim, oo, na mga kalsada natin ngayon. Sa iba't ibang parte ng ating lungsod ng Puerto Princesa dahil nga sa patuloy nga pong nakawan ng mga kable ng ating pong mga streetlights. Samantala, 12 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga, punta muna natin si katropang IC Pakaldo. Barangay official sa mayroon na pong insurance coverage. Halos 1,000,000 piso taon-taon ang binabayaran ng city government. Alam nyo ba ito, mga barangay officials? Alamin natin sa balita ng katropang IC Pakaldo.
5: May insurance coverage ang mga barangay officials at workers sa Puerto Princesa City na matagal nang binabayaran ng city government. Ayon kay Puerto Princesa ABC President Kapitan Ladi Kimang, ngayon lamang umano nalaman ng ilang barangay officials na mayroon silang insurance na nagsimula pa noong panahon ni dating Mayor Edward Hagidorn. Matatandaang dahil sa paghain ng panukalang resolusyon ni Konsehal G. Lau, muling nabigyang pansin ang insurance benefits ng mga barangay officials. Sa naturang usapin, lumitaw na taon-taon na palang gumagastos ng city government ng mahigit 1,000,000 piso para sa insurance mga barangay officials kahit marami umano sa kanila hindi nakikinabang dito. Dahil dito, hinihikayat ng mga barangay official na pag-aralan at tiyaking mapapakinabangan ng mga opisyal at manggagawa ng barangay ang insurance benefits na ipinaglalaanan ng pondo ng gobyerno. Yan ang balita din sa Ambition X Plus. Panatili malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ. Good morning muna kay katropang Eko Echelar sa Barangay Barwan Ros, Palawan. Malamig daw na umaga. Pero nakatutok na raw pala sa ating programa. Oy, maraming salamat, ha? Pa-shoutout na rin daw po kay Sir Ed Agarap. Oh, ba talaga naman? Sige. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy pa rin po ng ating po mga balitang lokal. Comelec Batarasa nagkasana ng information campaign kaugnay na po sa mga aspirants candidate sa BSKA 2026. Katrapa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
6: Live report. Live report. Nagsagawa na rin ang Commission on Election ng Comelec Batarasa ng Information Campaign for 2026 aspirant candidates sa Batarasa Town Center Pangsyon Honla. Layunin ang aktibidad na mabigyan ng sapat at wastong impormasyon ng mga nagnanais na tumakbo sa darating na halalan kaugnay sa mga umiiral na batasa, rules and regulation, proseso, requirements, at iba pang mahalagang usaping may kinalaman sa halalan. Sa nasabing campaign, binigyan diin ng Comelec ang kahalagan ng pagsunod sa mga panuntunang itinakda at pagkakaroon ng malinaw na kaalaman na proseso sa paghain ng kandidatura at iba pang election matters. Ayon sa Comelec Batarasa, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng komisyon na maghatid ng malinaw, tama at napapanahong impormasyon sa mga aspirant upang mantiyak ang maayos, mapayapa at mapagkakatiwalaang proseso ng halalan sa bayan ng Batarasa. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas. Isang asosasyon naman sa Quezon, Palawan, nakatanggap daw po ng mga fishing parapernalia. Saan galing? Alamin po natin sa detalye ng balita niya ang katropa natin, Ray Elgaran.
6: Live report. Live report.
7: Nakatanggap kamag-ailan mula sa ilang kinatawan ng pamahalaan ng mga fishing parapernalia ang Sheriff's Fisher Folks Fisherman Cooperative na nakadistino sa Purok, Kaimito, Sitio Balintang, Barangay Isugod, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa datos kabilang sa natanggap ng asosasyon ay tulad ng mga drum, mga hose at iba pa, dahil rito ay labis ang pasasalamat ng naturang asosasyon sa mga kagamitan, lalo't malaki na rin umano itong tulong para sa kanilang paghahanap buhay. Yan ang balita, atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Lakbay sa Barangay 2026, handog o hatid naman daw po ng LGU El Nido. Yun daw pong iba't ibang serbisyo. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
6: Live report. Live report.
8: Direktang inilapit ng local government unit ng El Nido ang iba't ibang serbisyong papubliko sa mga residente ng Barangay Tanigiban sa pamamagitan ng Lakbay Barangay 2026 kamakailan. Sa ilalim ng temang serbisyo, pakikipag-ugnayan at paglingkod sa bawat barangay, nagsama-sama ang iba't ibang departamento ng munisipyo upang ihatid mismo sa barangay ang mga serbisyong karaniwang inaasikaso ng mga residente sa tanggapan ng munisipyo. Layunin ng programa na mapalapit ang serbisyo ng pamalaang lokal sa mga mamamayan, partikular sa mga residente ng malalayong barangay, at mabawasan ang oras at gastusing kinakailangan para makapunta sa munisipyo. Bagi rin ng Lakbay Barangay 2026 ang pagdaraos ng ika-47th regular session ng Sanguniang Bayan sa Barangay Tanigiban. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng pagkakataon ang mga residente na masaksihan mismo ang proseso ng pagtalakay at pagbalangkas ng lokal na mga ordinansa at iba pang panukala ng konseho. Nagpaabot naman ng pasasalamat sina Mayor Edna Gacotlim at Vice Mayor Joel Rosento sa mga department heads, kawani ng LGU, barangay officials at mga residente ng Tinigiban na nakiisa sa naturang aktibidad. Bahagi ang Lakbay Barangay ng pagsisikap ng LGU El Nido na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat barangay at palakasin ang ugnayan nito sa mga mamamayan. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilya Mucha, XFM News.
6: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pagdinig naman ng Committee on Education tungkol sa pagkaantala ng pagbibigay ng 3,000 SAP, nakatakda pong isagawa ngayong umaga. Katra pa natin sa balita niyan, Mikey Scotte.
6: Live report. Live report.
4: Nakatakda magsagawa ngayong umaga ng pagdinig ng Committee on Education and Culture ng Sagunang Palungsod sa pamumuno ng City Council of Victor Olivero sa para malaman ang dahilan ng pagkantala na pamahagin ng 3,000 pisong insurance assistance ng City Government. Ito ay sa pamagitan ng isang resolusyon inihain nga ni City Councilor Oliverosa. Inaasahan tatalo sa pagdinig ng mga taga-Dip and Puerto Princesa at ang taga-City Treasurer's Office. Matatanda sa nag-i-prep speech ni Oliverosa, sinabi niya na maraming mga magulang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakatanggap ng 3,000 piso. Kaya na isang malaman at nagpubliko ang mga rason. Kinapirma niya rin na nasa 2 milyong pisong pondo, nasa mahigit 15 milyong pondo pa lang o piso pa lamang ang naipapamahagi. Yan ang ating report. Katuwang Business Class Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
0: Sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, tulong naman para doon po sa mga job seekers sa bayan ng Brooks Point, aprobado na. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasio. Live report.
9: Live report. Aprobado na ang ordinansang nagtatatag sa Brooks Point Pre-Employment Assistance Program para sa mga residente ng Brooks Point na naghahanap ng trabaho. Ito ay inihain at iniakda ni SB Watwat Benedito. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong job seeker ng financial assistant or non-financial assistant tulad na lang ng tulong sa paggawa ng resume, application letter, interview coaching, employment orientation, printing, photocopying ng mga dokumento. Gayun din ang mga referrals sa trabaho, training, certification at livelihood programs. Maaari rin silang mabigyan ng financial assistant na hanggang 5,000 pesos para sa kinakailangan at beripikadong gastusin gaya na lamang ng medical at laboratory requirements, clearances, certificate, permit, license, pamasay at iba pang kaugnay na gastos sa pagpasok sa trabaho. Prioridad naman ng programa na ito ang indigent at low-income job seeker tulad na lamang ng person with disability na may kakayahan pang magtrabaho, solo parent, displaced workers, kababaihang nasa mahirap na kalagayan at iba pang vulnerable job seekers. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio XFM News.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasama, mga field reporters. Mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na po ang lahat ng mga iyang mga healthy coffee na produkto ng Yes to Health Incorporated. Lahat po yan, mabibili nyo na po sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa,
10: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin muna natin po, magiging tayo ng panahon ngayong araw ng Webes. Mula naman sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina ang atin naman pong makakasama.
11: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 24, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy nating minomonitor na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Surigay. So isa na po itong tropical storm. So ang si tropical storm Surigay ay huling namatan mahigit nasa around 1,500 kilometers ito silangan ng Northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na si Tropical Storm Surigay ay papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at papangalanan natin na Bagyong Queenie. Nagmula po pala yung pangalang Surigay sa bansang North Korea na ang ibig sabihin po ay isang uri ng agila. Sa ngayon nga, yung trough o extension nitong bagyong Surigay ay siyang nagdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makikita naman natin ang nalalabing bahagi ng ating bansa Ngayong araw ay makararanas ng mas maliwala sa panahon or generally fair weather. Again, pag sinabi po nating generally fair weather, the whole day po makakaranas lamang ng mga localized thunderstorms. But malita man yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kadalasan po mga isa hanggang dalawang oras lamang na mararanasan dito sa ating bansa. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi at ang gwatan temperatura sa Calayan Islands nasa 26 to 31 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, maliliit na mga sasakyang pandagat. Kapag may mga localized thunderstorms po tayo, kung minsan nagpapalakas siya ng alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin.
10: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Sir Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa, mga kababayan, mga katropa. Oras po natin, 25 minuto naman makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes. Ika-24 sa buwan ng Setyembre 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagyong technical, Engineer Moises Acosta, ako naman ang inupong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inupong tagagising at tagapagbulahaw. Ako naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
10: Narini ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
10: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang magpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Kung paano rin natin susolusyonan ang samot saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa ating pong palatuntunan sa ano po ni Doc Remily Tuuy, ating pong CEO, at ni Doc Algie Bacla, ito po yung likod Doc Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagkabahagi po natin ng iba't ibang mga sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasaan po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, ayan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ang atin pong ultimate trio. Ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kaubayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha.

0: sustansyang mga pagkain. O hindi yung mga ano ha, hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients ng mga pagkain, mga kaibigan, ano? At syempre, sabayin na natin ang pagsuplemento, ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement, ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain, ano? So yung mga suplemento na yan, yan yung trabaho nila na supplyan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ano? Yung atin pong Ultimate Trio, ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyong subukan. Mga healthy coffees po natin, yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ganoon rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede ninyong i-order din yan ang atin pong mga produkto, ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede nyo pong subukan. Ayan, marami pa tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yes to Health na naaangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede nyo masubukan yan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
4: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
3: Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Secret of health. Health info.
5: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan, ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong pelatuntunan, itong isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ayan. Ito ang ating pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa ating pong throat area, sa ating pong lalamunan. Malapit yan sa ating pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa ating pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3. And T4, o yung thyroxine and triiodothyronine. Ito pong mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin niyo, pagka sobra yung production ng mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan nito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag ka sobrang konti naman ng na-produce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan, o yung mabagal na pintig ng atin pong puso, yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan, Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang, yung tolerance nila sa cold and heat, Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila. O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, masyado mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, parang pinagpapawisan pa rin. Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan. Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano, yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. Basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Alam niyo ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano, ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampan ng trabaho, ha? Ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganon din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang inyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation, ano? 3 months, hindi dinatatnan. Akala niya, buntis, ano? Akala niyo po, may laman yun tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland, ano? So, maraming ganyan, ano? Yung iba, heavy bleeding, malakas yung daloy ng kanila po menstruation, ano? During their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksilang, ano? Ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also, fertility. Yun ang mahirap sa mga mag-asawa na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga, ano, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya, ano? Pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa, ano? So, always check this, ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. Oo, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swings, sabi pa. Yung hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity. Ano? Yung mga tao na confused, lagi, ano, hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po, mga kaibigan, ay apektado na apektuhan yung thyroid functions, ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypothyroidism, ano? So, itong mga thyroid hormones na ito, ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano? Minerals na iodine. Kinakailangan yan. Napakahalaga po yan. Para sa normal na production ng thyroid hormones. Kaya nga, pagka meron kang hypothyroidism, ay pinapayuhan ng isang tao na mag-consume ng mga pagkain na mayaman sa iodine, ano? O kaya karamihan ng mga pagkain na mayaman sa iodine is mga seafoods. Ayun. Ang problema lang sa mga seafoods, kung meron namang ibang problema yung pangangatawan mo, maaaring magkaroon ng contraindication, ano? So, pipili kayo ng mga seafoods na pupwede para sa inyo, ano? Like yung mga seaweeds, yan. Ito yung most preferable natin, ano? Kasi less yung mga bad effects na pwede mo makuha sa kanila at maybe wala nga makukuha ikaw na contraindication para sa iyong mga karamdaman or bihirang-bihira lamang, ano? Compared doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells, ano? At yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So, yung mga seaweeds, mayaman yun sila, ano? So, kung kumakain kayo ng lato, guso, yan, ako. Ay mayaman po yan sila sa iodine, mga kaibigan, ano? Kaso, pagka meron kang hyperthyroidism, ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon, ano? At yung, alam niyo ba yung tyrosine? Isang, ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins, mga kaibigan, ay mahalaga din yan, ano? Para sa normal production ng thyroid hormones sa ating pangangatawan. Ganon din, yung iba pa mga minerals, tulad po ng selenium, iron, and zinc, ano? Ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible, ano, na magkaroon ng problema sa normal production ng atin pong mga thyroid hormones. Kumbaga, mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones, ano, na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan. Yun. Kaya nagiging problema niyan, mga katropa, mga kaibigan, ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid, ano? At doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter. O kung sa Tagalog pa ay bosyo, ano? Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas, ano? Ang visible sa panglabas is yung caused by hypothyroidism. Ayan. O, talagang lumalaki yung thyroid gland. Or kung mayroong mga polyps sa ating thyroid gland, ay possible din na makita yan. Maano mo kaagad yan? Makikita nyo kaagad yung paglaki niya, ano, visually. So, ang goiter, ano, ay isang enlargement ng thyroid gland po natin caused by abnormal stimulation, ano? And also, kasama na doon yung inflammation, hormonal imbalance, and nutrient deficiencies. Ayan. Ang goiter, pwedeng yun nga, maliit lang siya, pwedeng lalaki ng sobra, ano? Pwedeng soft lang siya, malambot, pwedeng matigas, ano? Pwedeng painful, pwedeng painless. Depende sa kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan, hindi siya nagdudulot ng mga symptoms, ano? Pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila, mga kaibigan, no? So, localized symptoms, ano, especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling. Pamamaga, dun sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga, ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok, ano? Even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok, mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan, no? And sometimes, pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga, ano? Lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter, no? Siyempre, nandiyan yan sa ano natin, eh. Sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin, ano? O sa atin pong lalamunan, ano? So, pag lumaki ito ng husto, maaaring mag-put ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaaring pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area, no? Yung iba nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat. So, yun, pagka inyo po nararanasan yan, mas maganda magpa-consulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-consulta na po kayo, mga kaibigan, no? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo, no? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism, o yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter. Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga, sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan, ano? Sobrang bagal na metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit, ano, yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter, ano? Isa pa is yung fatigue, ano? since hindi ka nakakakuha o hindi na metabolize na maayos yung mga kinakain po natin, ano, yung mga macronutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan. Kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Eh, mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Ayan. Kasi nga, yung mental clarity natin, focus natin sa ating pong pag-iisip, ay hindi ni ganun ka ganda. O dahilan nga sa kakulangan nitong mga hormones po na ito, mga kaibigan. Ano? Maaari na makaranas ng dry skin and constipation. O, sa mga kababayan natin na meron pong hypothyroid goiter. If ang condition mo naman is hyperthyroid goiter, ito yung kabaliktaran naman. Ano? So, kabaliktaran to nung mga simptomas ng hypothyroid goiter. Ano? So, sa hyperthyroid goiter, yung weight loss mo ay mas mabilis. Yan, napakabilis. To the point na pati yung mga kalamnan mo nag-shrink, ano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangangatawan, ay payat pa rin sila, ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O, yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyong pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang lagi merong nasa panganib ang inyong pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, ano? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa atin pong heart area. Yan. And then, possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, ayan. Malamig na pawis tuwing gabi, ayan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Inabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? At tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan. No? So yun yung pagkakaiba nila makasama, ano? Ang thyroid or goiter, problema, pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin, ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo, mga kaibigan, no? So dapat malaman natin yun. And also, yung mga pagkain, ano, na dapat po ating kakainin, ay merong pagkakaiba rin. Depende doon sa kondisyon po ninyo, ano? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? Sa ating pagbalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo, para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, na papansin nyo na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, nako, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, nako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa at mga kabayan na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bac, lahat po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Mga katropa,

XFM Time! Eksakto alas 6 ng umaga! Tora! Satid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa ating mga headlines. 3,000 pesos na student allowance, wala munang release dahil sa election ban. Headlines.
3: Walang mag-a-appear na balance mo doon, walang laman.
4: Wala muna.
5: Headlines. Talipapa vendor sa Puerto Princesa, sinabing maliit lang din ang kanila kinikita at hindi dapat kusyonin dahil pinapayagan ito ng DILG.
6: At saka sa pag-assist na lang sa customer siguro, sir.
4: Ang barangay ay nire-required na na magkaroon ng talipapa.
2: Headlines. Pamilya hinihiling na mapanagot ang pag-post ng larawan ng kaanak na suspect.
7: Yun na nga pong hinabol namin, mahanap yung CCTV at makita mismo kung sinong yung kumuha ng litrato.
5: Headlines. All public market vendors, hinihiling ang linaw sa pwesto sa bagong palengke.
8: So ang mangyayari po niyan, maaaring magkaroon pa kami ulit ng pag-uusap.
2: Headlines. Sa balitang nasyonal, 13 senator judges bumoto na tuloy ang pagpapasa sa voting threshold.
5: Headlines. Balita naman sa Ibayong Dagat, US President Trump nanawagan sa mga membro ng ICC na magbitiw na.
2: Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala handa na sa unang pagsabak niya sa Singapore Open. Headlines.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, September 24, 2026.
5: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
5: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal. Makinig ho mga estudyante, lalong-lalo na mga magulang. Dahil wala munang mailalabas na 3,000 pesos cash assistance para ho sa mga estudyante ng public school sa Puerto Princesa City dahil sa umiiral na election ban sa paggamit po at pag-release ng public funds. Ayon kay City Administrator Attorney Arnel Pedrosa, nagsimula na ang election ban noong September 18 kaya suspindido muna ang release ng allowance kahit nagpapatuloy ang validation at iba pang proseso para sa mga benepisyaryo. Patuloy daw ang pagproseso ng mga account ng guardians kabilang na ho ang pagtutugma ng pangalan sa ID, land bank account at mga listahan ng baralan. Kapag natapos na ang election ban at magkakaroon na ng pahintulot para i-release ito, saka lamang muling isasagawa ang pamamahagi. Tiniyak ni Attorney Pedrosa na nakalaan ang pondo para sa allowance at walang mababawas dito.
4: Pwede namang i-proseso ng alo, eh. Tuloy-tuloy lang yung proseso. Wala lang release muna sa election ban.
3: Okay, so na, yun pala. mga kaibig. Kailan nag-umpisa yung election ba? Nakaraan lang eh, di ba?
9: September 18, Galawin.
3: So, September 18, stop po yung release.
9: Stop muna yung disbursement ng public funds. Bawal ka.
3: So, walang download from City Treasurer to Land Bank?
9: Wala muna.
3: Ayun. So, kaya pala pag, pag halimbawa nakatapos ka na, inabutan ka nung election ban last week or last day or nakarang araw, wala kang makukuha, walang mag-a-appear na balance mo doon, walang laman.
9: Wala muna.
2: Tinig ho ni Attorney Arnel Pedrosa, City Administrator. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, nambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Para gusto kong kumanta, Choy.
2: Bakit naman?
5: Aray! Aray! Nako, wala pa kami nakatanggap eh.
2: Pahinga muna. Huwag mo nang aasasa ngayon dahil wala na naman umiral yung pong election ban. Kaya stop. Wala muna. So speedy mo na pag-release.
5: Ayaw nang abuksan ni Mrs. yung ano?
2: Yung application ng Land Bank online.
5: Kasi nga, masasaktan ka lang.
2: Masasaktan ka lang, di ba? So yun, sabi po ni Attorney Pedrosa,
5: election ban pala.
2: Dahil sa umiiral na election ban, wala munang release para ho sa 3,000 pesos na allowance sa mga estudyante. Kung sino yung mga naabutan, nako, wag munang aasa sa ngayon. Yung mga una, okay na. Nakatanggap na sila. Pero yung mga hindi pa, ay biroy mo 15 million pa lang?
5: Kaya ka eh.
2: Sa 200 million? 12% pa lang.
5: Bagal talaga. Ilan percent?
2: 12% pa lang.
5: 12% pa lang.
2: Napakaliit na porsyento pa lang ang nakakatanggap po ng 3,000 pesos cash allowance.
5: Eh mamaya mayroong committee meeting. So ano pang serve na committee meeting? Sinabi na attorney.
2: No, yun na nga eh. Nabanggit na. Nauna na tayo. Nauna at pumutok na. So malamang papaputokin pa yun mamaya na stop mo na, wala mo na, suspendido mo na pagbibigay ng allowance. Diba?
5: Siguro, yun na lang. Alam na rin ang ano.
2: Di, baka mabago nila.
5: Ha?
2: Baka mabago nila.
5: Baka pag-usapan na lang yung submission ng ano.
2: Nang?
5: Kasi tuloy-tuloy naman yung validation eh.
2: Oh, yan. Pwede.
5: Kasi nandoon yung DepEd mamaya eh. Papatawag eh.
2: Ah, ganun. Papatawag din. Oh, baka magkaroon ng consideration. Magkaroon ng i-amyan pansamantala. Pwede ba yun?
5: Hindi. Pwedeng ganito ang gawin yan. Kasi yung COMELEC, yung DSWD, Choy, nag-apply ng exemption.
2: Okay, DSWD.
5: So ang sa akin yan, magkaroon ng option resolution. Mag-apply ang city government ng exemption.
2: Exemption?
5: Exemption. Kasi ito naman ay ano na eh. Hindi naman ang ano na ito ay kumbaga naka-ano na talaga ito. Nakatakda na eh.
2: Basta ang pera na ito ay walang kaugnayan
5: sa election.
2: Election.
5: Wala eh. Hindi mo naman ito pwedeng gamitin sa election.
2: Mm-hmm.
5: Kasi nga ano na ito eh, kumbaga
2: yung pera ay hindi na rin naman dadaan sa barangay.
5: Hindi dadaan.
2: Ito ay direkta na ibibigay sa online account mo, bank account mo, mula doon sa city government.
5: Sa city government, At wala namang, hindi naman makaka-employ sa city government na, ito ang putuhin ninyo para mabigyan kayo. Walang ganun eh.
2: Wala.
5: Kasi lahat kasi nang naka-enroll ay talagang automatic. Mabibigyan.
2: Mm-hmm.
5: So kung maggawa tayo ng resolution, requesting sa COMELEC to exempt ito para hindi na maabutan pa ng Disyembre.
2: Sana, ganun ang magiging pag-uusap mamaya sakali man. Pero putok na
5: option,
2: ito.
5: Ano lang, option resolution kung si Halbitoy na requesting the COMELEC ma-exempt ito. Diba? Sana maisip ni Konseyal Bitoy.
2: Basta sa ngayon, ang ibinabalita namin sa inyo, ayon po kay Attorney Pedrosa, yung ating city administrator, wala munang release. Ibig sabihin, huwag nyo na buksan yung account ninyo ngayon.
5: Huwag na, iyak lang kayo.
2: Wala kayo matatanggap sa ngayon kasi nga may umiiral na election ban noong pong September 18.
5: Paano kung mapirma na ni Pangulong Bongbong Marcos bukas?
2: Baka pwedeng magbago, di ba?
5: Pwedeng magbago.
2: Kung halimbawa ang tuloy.
5: After 15 days pa pala effectivity noon. So ano pa rin, October ano pa?
2: kung halimbawang tuloy, ito ah, yung election, wala talaga.
5: Wala
2: talaga. Pusin mo na yung election bago nyo matanggap yung 3,000 pesos allowance ninyo. Kung hindi matuloy ang election ngayon, baka merong pagbabago at ito pong election ban at mapagbigyan na may balik yung pong release sa inyong mga account.
5: Pag naging epektibo na ang batas.
2: Pag naging epektibo na ang batas.
5: Pipirmahan nga. Halimbo, wala, pirmahan ngayon. Bibila ka pa ng 15 days. Yun ang ano doon. So, hindi din agad-agad malilip yung ano. Pagpirma, hindi ka agad-agad malilip yung election ban.
2: So, tignan natin ha kung anong kalalabasan. Meron kasing interview, ambush interview sa presidente September 23. Mukhang sabi, wala pa naman sa table ko.
5: Yun, sabi niya kahapon.
2: Lumanan yung pangulo, di ba?
5: Wala pa daw.
2: Ang gulo naman ng kumakalat ng mga chismis na yun, na sabi na pirmahan na ng pangulo. Oy. Eh hintay na lang daw yung announcement, tapos wala pa rin pala.
5: Yun ang announcement eh. Wala pa. Sana nga lang mapirmahan na.
2: Masyado nang gipit yung araw.
5: Kaya nga
2: sana bilisan na ng pangulo kung anong plano diyan.
5: Di ba? Pero kailangan daw natin siya mag-file. Mag-file pa rin.
2: Ako naghihintay lang din talaga doon sa magiging kasi ganito mangyayari niyan eh. Pagkatapos na halimbawa lang mapirmahan ng pangulo, ang kasunod niyan mismong araw na 'yan, may panibagong statement na gagawin ang COMELEC.
5: Yun,
2: instruction doon sa mga kakandidato. Doon ako maghihintay kung anong instruction ng COMELEC after na mapirmahan ko sakali man ng pangulo.
5: Pero sa bagay, may sinabi naman si Atty. Cuevas dito nung nakaraan sa interview, diba? Kung makapag-file man, yung mga nag-file ay valid naman 'yan. May valid pa rin.
2: Mahirap lang kasi pag halimbawa after 2 years pa kayo ka nag-file. Eh yung mga walang plano sa ngayon, after 2 years, nako, sige, tatakbo na ako.
5: No, may plano na.
2: Eh hindi na ako nakapag-file. Siguro pwede pa rin mga panahon na yun. Ngayon, pa. Nag-file ako ngayon, after 2 years, wag na.
5: Ayaw
2: na akong planong tumakbo.
5: Diba?
2: Tsaka, paano ito? Nag-file ngayon, pagdating ng mga panahon na yun, nagkasakit na sa ospital, o di kaya namatay. Anong mangyayari doon sa substitution? Pwede ba yun?
5: Ha? Basketball lang yan.
2: Di ba sa presidente, merong substitution?
5: Hindi
2: ka tala
5: kung applicable sa ano eh. Hindi ko pa na-research eh. Bali, tayo natin yung announcement ako, Melek.
2: Basta ngayon na, binabalita ho namin na wala munang release. Ayon po sa city government kay Attorney Arnel Pedrosa dito po sa 3,000 pesos student allowance. Dati student cash allowance ito. Ngayon ay student allowance na lang.
5: Yan, online. Student assistance program. Samantala sa iba pa pong balita. Nais mapanagutin sa pamilya sa bayan po ng Rojas ang anonymous account na umano'y nag-post sa social media ng malinaw na larawan ng kanilang kaanak habang nasa kusodiya ng PNP Rojas. Ayon sa pamilya, nakaposas at hindi nakablur ang mukha ng kanilang anak sa post na umano'y nagdulot dito ng matinding kahiyan at pagkalugmok. Batay sa police blotter, dinala sa PNP Rojas ang suspect ng mga barangay Talod noong September 15 kaugnay na insidente. Matapos itong ma-release, nagtanong umano ito sa mga anak kung nakita ang kanyang mukha sa naturang post-up. Alauna, natagpo ulit ng ulan ang buhay matapos sa manong kitilin ang sariling buhay nang dahil sa post-up. Nais ng pamilya na matukoy ang nag-upload ng larawan at sinabi handa silang magsampa ng kakulang reklamo kung mapapatunayan may pananagutan ito sa insidente.
10: Yun na nga pong hinabol namin. Mahanap yung CCTV at makita mismo kung sinong yung kumuha ng litrato. Sa kanya po kami sasampan ng kaso.
3: Oh, okay. Sige. Yung kanyang damage doon sa 4 bar, magkano daw yun?
10: Halagang 1.7 lang po.
3: Oh, halagang 1.7. Maliit lang.
10: Opo.
3: Oh, at saka kung magbarangayan at nahimasmasan na yung kapatid mo sana, 1,700, mabilis nang ipangutang yan para bayaran yung 4 bar.
10: Opo.
3: Diba? Kunti lang, kunting pera lang yan. Pero yung kahihiyan, kahit 1 million, di mo mabayaran yan. Diba?
10: Opo.
3: Tapos ganyan pa yung nangyari. O sige, ma'am, ano? At pagkatapos nito, tatawagan ko si Kap, tatawag din kami ng PNP, Rojas, no? Para ma-follow up natin ito.
5: Yan po ang tinig ng kapatid ng suspect sa panayam ni Kaloy La Rosa. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express. Pail na ba ng kaso ito? Wala pa.
5: Wala pa tay. Wala pa silang makuha ano eh.
2: Basta ang hiling nila ay mapanagot daw.
5: Kaya lang, hindi ba nila na-screenshot kung sino yung ano na yun?
2: So, dapat na-screenshot nila para isa sa mga ebidensya nila sa pagsasampa ng kaso. Kung gusto nila talagang mapanagot yung tao na yun. Depende pa rin talaga yan doon sa court hearing kung ano ang kalalabasan.
5: Kasi kung yung CCTV na kumuha ng picture, hindi pa rin yun, ano yun, kung halak mo ka ng picture, hindi mo naman pinosto, wala ka rin pananagutan.
2: Wala rin.
5: Yung nag-post talaga, ang problema kung nabura na.
2: Oo.
5: Oo, at walang nakapag-screenshot.
2: Yun ang problema.
5: Yun ang problema. Ay, wala na rin mag-amin yan na nagkuha ng ano doon.
2: Wala na.
5: Oo, siyempre, sino pa bang aamin? Doon sa PNP naman, sa kanila, kung ano man yun, pagka ganon, hindi man yan sila nagre-release ng picture, di ba?
2: Wala.
5: Wala sa PNP.
2: Ang mga PNP ngayon, pagka may mga, halimbawa, mga kaso, kaya nahuli, lahat naka-blurred na rin yan eh.
5: Yung mag-shot?
2: Oo. Pati yung mga national news nga, ganon din, naka-blurred na rin kung magbabalita sila.
5: Ang yung, tanong, sino kaya?
2: Yun, ang tanong doon.
5: Anonymous. So mahirap pa. Meron bang ano ngayon na ano?
2: Number one, tukuyin mo muna talaga.
5: Oo,
2: bago ka magsampa ng kaso, di ba?
5: Kasi hindi tatanggapin sa piskalya eh.
2: Oo, kung wala talagang pangalan. Express balita sa umaga. Samantala, nananatiling walang konkretong desisyon ng city government sa mga hinaing na mga vendors ng old public market kaugnay ng kanilang mga pwesto sa bagong palengke. Ayon po kay Tess Gabayan, nais nilang malaman kung ano ang mangyayari sa mga vendor na mahigit isang pwesto at kung kakansilahin ang kanilang mga permit o itong mga higit sa isang pwesto ha. Kung yun ba ay kakansilahin ang kanilang mga permit. Sa isinagawang public hearing ng Committee on Public Market, sinabi umanong status quo muna ang umiiral habang pinag-aaralan ng usapin. Hindi muna kakansilahin ng mga permit na nangangailaga na nakapangalan sa iisang tao na may higit isang pwesto. Hindi o hiling ng mga vendors na abisuhan agad ang mga naapektuhan at mabigyan ng listahan ng mga mabibigyan ng pwesto sa bagong palengke. Gito ng mga vendor, dati nang pinayagan ng city government ng pagkakaroon ng higit sa isang pwesto, kaya nais nilang makausap ang alkalde at malinawan sa magiging sistema sa relokasyon. Kabilang sa kanilang hiling, ang paglalagay sa ground floor ng mga nagtitinda ng gulay at mga malinaw na konsultasyon sa mga vendor bago ang pagpapatupad ng final layout ng bagong palengke.
11: Yun po ang inaasahan ng ating mga kasama na sana mabigyan nga ng pagkakataon. Kasi alam nyo ano, napakalaki talaga ng problema eh. Yun po talaga mga kasama natin sa ano sa gulayan. Kaya nakikiusap po talaga na hanggang maaari ituwan sila sa ibaba. Siyempre, may mga rason po yan eh. May mga rason din akong bakit gano'n. Na talaga makaka-apekto rin sa kanila sa pag-aahanap buhay nila. Pero sa ngayon po, hindi pa naman na sarado kung ano wala nga sarado yung pag-uusap. Kaya ang mangyayari po yan, maaaring magkaroon pa kami ulit ng pag-uusap.
2: Tinig ho ni Tess Gabayan, presidente ho ng mga samahan ng mga vendors dyan po sa Old Market.
5: Nagkaroon ng inspeksyon kahapon, Choy?
2: Panibagong inspeksyon na naman, ha?
5: Oh, sila, pero parang wala rin nangyari.
2: Wala rin, oh. Sino mga nag-inspeksyon kahapon?
5: Oh, sila yung mga ano, tapos sila konsihal na Patrick, sila mga konsihal na iba. Sila parang wala nga rin.
2: Nung nakaraan, ganun din eh. Nag-inspeksyon sila, narinig nila yung mga hinaing na mga vendors, ang sabi doon ay ipapaabot nila sa alkalde. Ngayon, kung halimbawa nag-inspeksyon sila kahapon, ano ang mga na ipaabot ng mga konsihal?
5: Ganun pa rin.
2: Wala pa rin.
5: Wala pa rin. Wala pang ano rin. Wala pa rin linaw.
2: Wala pang linaw. Yun po ang hinihintayan ng mga sa city government, sa city council. Yun po ang hinihintay ng mga vendors. Tapos na sa parte nila na ipaabot na sa inyo yung hinaing nila at mga gusto nilang mangyari, ano na ang sagot ninyo, city government?
5: Yun ang tanong.
2: Oo, kasi...
5: At si mayor na lang daw yung kanilang ano eh. Gustong makausap eh.
2: Yun na nga eh. Pwede rin sa mga counselor natin kung gusto ninyo dalhin niyo itong mga vendors na ito sa mayor's office.
5: Yun oh. Kasi ang kasagutan gusto nilang marinig kay mayor, hindi yun. Na doon sa ano eh.
2: Oh.
5: Sa mga department head or sa ano kay mayor na nilang gustong marinig ang ano.
2: At saka wag na sa mga counselor. Wag na sa inyo kasi nagsalita na kayo doon eh. Ang sabi niyo doon sa harap ng mga vendors, kami nandito lang para pakinggan at hindi kami makapagdesisyon.
5: Yun, ayun, kay mayor pa rin eh.
2: May mayor pa rin. Huwag na kayo. Tulungan nyo na lang na may harap kay mayor para matuwa naman sa inyo yung pong mga vendors, hindi yung pakita-pakita.
5: Yung alter ego ng ano ng mayor yung halawa, nilagay si at si ano, nilagay niya diyan sa palengke.
2: Oo.
5: Di ba? Pagka ganun, dapat mayroon din siyang desisyon na ano.
2: Oo.
5: Di ba?
2: Kaya lang, napaka-silent kasi ng ano na ito, ng sitwasyon.
5: Kaya, pasa na lang lahat kay mayor.
2: Yan, pasa na lang. Tulungan nyo na lang.
5: Sakit ang ulo ni mayor.
2: Akayin nyo na lang. Nagkaroon kasi ng problema dito, Choy, nung ginawa ang pagpaplano.
5: Yan ang problema, Choy. Pag sa umpisa pa lang, mali na.
2: Oo, mali na.
5: Mali na.
2: Hindi na meet yung sukat.
5: Kung may problema na sa umpisa pa lang.
2: Yan, oo. Dapat yun eh. Sino yung engineer? Ano ba? Architect ba?
5: Architect o na yan sa design eh.
2: No, sa design. Sino ba yung nag-design ng palengke natin? Kinonsulta ba itong mga vendors na ito? Kasi yung vendors, sila yung aktual na nakakakita ng kanilang kalagayan araw-araw kung ano yung mga pangangailangan at hindi.
5: Hinala ko, Choy, ha? Ito hinala lang, ha? Baka yung architect na gumawa ng plano, hindi na mamalingke.
2: Hindi natin alam, di ba?
5: Hindi niya kasi alam na yung, ano, yung gulayan.
2: Oo.
5: Ay dapat sa ground floor.
2: Tama na.
5: Nilagay niya doon sa
2: magkakadikit.
5: Second floor.
2: Oh, magkakadikit kasi yan eh.
5: Kaya, di ba? Saan ka nakakita ng gulayan na second floor?
2: Magkakadikit kasi yung gulay, isda, karne.
5: Yun, kaya nga eh.
2: At saka sabi ni Homer, pati yung ice.
5: Oo eh, alam ka naman yung ice, natalay lupa sa second floor.
2: Oh, yun, sabi diba? Kailangan magkakadikit yan sila.
5: Kaya nga eh.
2: Ay, yung mga palamig, gusto rin, sa baba rin.
5: Oo, oh, siyempre.
2: Oh, di ba? Lahat talaga, lahat ng mga vendors gusto sa baba. Doon nagkaroon ng problema. Dapat nung una pa lang, ano ba ang gusto ninyo mga vendors?
5: Mm-hmm.
2: Meron ba tayong second floor? Mm-hmm. O lahat tayo ground?
5: Yun.
2: Di, ground lang po. O di okay, lista natin.
5: Kaya ba? Yeah.
2: O sige, gagawin namin na second floor. Pero mga opisina ito ha, lahat kayo sa baba. Okay. Ilan ba ang tamang sukat para sa pwesto ng, halimbawa, ito lang yung mga nasa isdaan?
5: Oh, yan, ganun. Hindi ba yan parang kulungan ng baboy? Hindi po pwede ganun.
2: Yung pwesto
5: sabi
2: ninyo?
5: Sabi ni James, ano yun?
2: Maliliit nga. Okay. Lahat sila nagre-reklamo, liliit ng pwesto.
5: Yung contractor mismo, ha, ang nagsabi nun.
2: Yung contractor?
5: During the committee meeting.
2: Ano sabi, maliit?
5: Na parang kulungan ng baboy.
2: Aroy.
5: Hindi ba nabago yun? Ganun pa rin?
2: Mukhang hindi na nabago kasi nung pagpasok ng ano yan, yung panibagong pangalawa na kontraktor?
5: Hindi, yung una.
2: Yung una?
5: Yung una.
2: Hindi dapat sana bago ginawa. Inano muna. Status ko muna. Konsultahin muna kaagad yung mga vendors. Ganun sana. Kita mo dito, yung pwesto nila o. Saan lalagay sila ng yung preser
5: baka
2: nila?
5: Baka ano, Choy, baka...
2: yung ibang preser kasi malalaki, Choy. At kailangan niyo ng mga ano ng mga karnihan.
5: Baka hindi pa naka di baka nga hindi na mamalingke yung gumawa ng plano niyan.
2: Baka nga, di ba?
5: Kasi nga siyempre hindi niya alam yung sitwasyon eh.
2: Yung pwesto kasi sa loob, di ba? Maliit na siya. Ay lalagyan mo ng freezer 'yan. Paglagay mo ng freezer, wala na, hindi ka na makagalaw.
5: Wala na, hindi ka na, paano ka makakataas?
2: Sa liit ng pwesto mo.
5: Para sa ano lang siguro yan, sa mga patpatin.
2: Patpatin? gibain na lang siguro. Yung isang pwesto, gawin ninyong dalawa.
5: Ayaw ko pa paano pa mararemedyohan yan.
2: Renovate, ayos. Paano nyo lang mga 50 million papunduhan, renovation.
5: Na naman! Pundo na naman!
2: Wala pa nagagamit, i-renovate na kaagad. Hindi para maayos, mapalaki. Pwesto, di ba?
5: Ano ba yan?
2: Oh, 50 million, 100 million, ayos, pambira. Maayos din yan, maniwala kayo, mga after 5 years, 10 years, mapupwestuhan na yan.
5: Ilipat na lang kaya natin yung mga taga-talipa pa dyan.
2: Ito muna, di ba? Ay, tanggapin niya nila. Maniwala kayo. Kaya lang, kailangan din ng mga kababayan natin yung talipa pa sa bawat barangay.
5: Hindi, yung mga talipa pa dito lang sa bayan.
2: Sa bayan?
5: Sa bayan lang. Di ba? Yung mga talipa pa dito sa bayan.
2: Oh, bangkaw-bangkaw papunta doon. Dami ng talipa pa.
5: Dami talipa pa. Pero doon sa amin, doon. Yung sa amin.
2: Oh, malaki na yung sa inyo.
5: Na, malayo na kami.
2: Malayo na, oh. So, wala pa sa ngayon. Wala pang linaw dito sa...
5: Kung alam mo, Choy,
2: kinakaharap na problema ng mga vendors.
5: Kung ayaw talaga ng mga vendors kasi talaga nakita natin yung problema. O i-prefer all na lang. O sino gusto mag-apply?
2: Sabi nga, pwede. Sino mag-apply?
5: Sino?
2: Sabi nga ng mga vendors, kung hindi naman kami komportable dyan, Hayaan na lang kami dito sa Old Market. Oh. Pangit yung Old Market pero pagtsatsagaan nila.
5: Oo, bigyan na lang sa iba yan. Sino gusto magtinda?
2: Ayan ang hindi natin malaman kung ganun ang gusto nila. Kasi kanila rin daw yan.
5: Kaya kayo. Halimbawa wala. Kasi siyempre, talagang hindi sila magkasya. Sino na lang? O mga taga Mandaragat? Gusto nyo magtinda dyan?
2: Basta wag sila palisin sa Old Market, ha?
5: Hindi sila palisin.
2: Malamang papayag yan. Ayusin yung Old Market.
5: Yun na lang. Siguro, gano'n na lang.
2: Baka mabansagan tayo na pinakapangit na palengke sa buong Pilipinas. Pagka hindi na bago yung Old Market. Dugyot eh.
5: Kaya ka eh. Saka yung second floor nga doon pala, hindi magamit.
2: Diba?
5: Yung may ano na pala yun, may mga krak-krak na pala yun.
2: Kita mo na, kahit man lang sa
5: ayun nga, million ang gastos doon, ha?
2: Million. Diba? Second floor, diba? Hindi talaga kakagatin ng mga vendors kung merong second floor para ho doon sa mga palengke. Laging sa baba ang gusto nilang mangyari. Kahit nga sa baba yan, parang problemado pa yung iba. Nasa dulo ako. So, kaya naman ang nasa bungad. Kita mo na, nasa, lahat yun na, pantay-pantay, nasa baba. Pero may mga ganun pa
5: rin. Gusto natin lang lahat, ano na lang, lahat ng palengke, ano lang, sa harap lang.
2: Sa harap lang, palalikod.
5: Palalikod.
2: Kita mo, diba? Tayo natin kung anong kaganapan kasunod.
5: Kung ngayon talaga, bigay na lang natin sa iba.
2: Sigurado, meron ang tatanggap niyan. Merong magkakagusto talaga, magkaka-interest. Kung halimbawa, hindi tatanggapin ng mga taga-Old Market.
5: Ay kaysa naman dati pakinabangan yan, million-million ang ano dyan.
2: Yun na nga eh, ginastos dyan eh.
5: Ginastos dyan.
2: Tsaka di pa natin alam, baka may gagastusin pa ulit dyan.
5: Kaya nga. Diba? Kasi walang problem. Mga, alam nyo, walang mga gripo yung iba.
2: Basta lagi yung tandaan, malaki ang pera ng puerto.
5: Kaya natin magparenovate yan.
2: Mayaman ng Puerto Princesa, maniwala ko kayo. Bilyon ang pera ng city government.
5: Kaya nga. Kaya, paano lang yan? Sisiw.
2: Sisiw lang yan. Kaya yan, paglaanan ng pundo. Ay, sus, Puerto Princesa. Laki ng pera.
5: Pagawa tayo na, ayan, ibigay na lang yan, Choy. Sa iba.
2: Pagawa na lang ng bagong palengke.
5: Sa harap niyan.
2: Sa harap.
5: Doon sa, ano na talaga, ito kasi Mandaragat, diba? Pinagawa yan, diba?
2: Mandaragat yan.
5: Ibigay mo sa Mandaragat yan. Magpagawa ka doon ng bagong palengke.
2: Matahimik. Yan po, pwede. Yung dyan sa pinagtayuan ng ano, ng, nandyan pa ba ngayon imperyahan?
5: Nandiyan pa.
2: Nandiyan pa yung priyahan hanggang ngayon?
5: Nandiyan pa.
2: Yan yung mahabang ano na yan. Malawak yan eh, di ba? Dyan, palengke pa rin. Jesus, pambihira.
5: Matahimik palengke. Public market. Ito naman, Mandaragat Public Market. Di ba?
2: Yun ang maganda. Express. Tumami na yung palengke sa puerto.
5: sa amin, tali pa pa lang.
2: Pero pa-declare mo na ng palengke yan. Gawa mo na ng resolusyon.
5: Gusto namin, tali pa pa lang. Samantala, ano na ba? Ako na ba?
2: Ako ba? Ikaw?
5: Ako,
2: Nananatiling kongkreto.
5: Sana tayo.
2: Ikaw na, ako to kay Tasgabayan eh.
5: Iyan, sige. Ako na ba?
2: Halipa pa na tayo.
5: Nanatiling?
2: Hindi, sa baba na yata, di ba? Ay, tama.
5: Dito pa.
2: Ay, hindi.
5: Ako na nga.
2: Tapos na ito yung
5: pati tayo, natapos na eh. Naglabas po na sa lobby na ilang magtitinda sa mga talipapa sa Puerto Princesa.
2: Yan.
5: Pati tayo, hindi rin nagkaitindihan.
2: Tama na yan.
5: Kasi yung mga vendors, hindi rin nagkaitindihan. Si Tigay, hindi nagkaitindihan eh. Kaugnay na aligasyong malaki ang kanila kinikita kumpara sa mga vendors sa Old Public Market. Gate po ng mga talipapa vendors. Maliit lamang ang kanila kinikita at hindi sila kumbinsido na sila ang dahilan ng pagbaba ng kita ng mga vendors sa pamilihan. Anya, umaasa lamang sila sa maliit na kita mula sa kanilang pagtitinda para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Hiling ng mga talipapa vendors na isaalang-alang din ang kanilang kalagayan bago gumawa na anumang hakbang na maaring makaapekto sa kanilang kabuhayan.
12: At saka sa pag-assist na lang sa customer siguro, sir. Siyempre, kung maganda kang mag-assist ng customer, babalik-balikan ka kahit gano'ng kakalayo. Ganun lang po.
13: Pagda kami ng talipapa ay isa yun sa kanyo na wala nang kita sila.
12: Hindi naman po kasi negosyo yan eh. Kahit saan mayroon at saka...
14: Basta kasi pag may permit ka, may ganun ng gross. Gross sa city eh. Pares lang. Yung mga hindi lang nangabayad ng mga permit kasi nila, yung iba... sari-sari store, ang permit nila sari-sari store, hindi na yung nakakni. Ngayon, ang binabayaran nyo naman sa gross, maliit lang.
5: Ayan. Ayan po ang mga nagtitinda sa talipapa dyan po sa pinakamamahal naming munisipyo ng Siksikan.
2: Munisipyo na, ha?
5: Munisipyo.
2: Siksikan.
5: Siksikan na, eh. Oh, yan na. At yan po, balita natin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin na inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto

0: Kasi nga, yung mga nasa coastal, doon nilipat eh.
1: Oo. Oh.
0: Diba? Galing dito sa bayan, dito sa malapit sa Old Public Market.
1: Hmm.
0: Yung mga Badyaw, kapag natin Badyaw, nasa Tagbros.
1: Tagbros.
0: Alam ka naman, bumalik pa sila dito sa Old Market, mamalingki.
1: Malayo.
0: Malayo.
1: Adi, Tagbros, Talipapa na lang.
0: Oh, doon na lang. Oh, yung diba? Mga taga Cuito, nilipat sa Siksikan.
1: Diyan na lang sa may Talipapa, Siksikan.
0: Oh, alam ka naman, magpunta pa sila dito sa Old Market.
1: Yan na nga eh.
0: Diba? Hmm. Yun ang ano doon eh. Kung hindi nyo nilipat, yung mga tao dyan sa, ano, sa Cuito,
1: hindi, doon pa rin yan sila sa Old Market.
0: Oh, doon sa Old Market sila.
1: Doon bibili?
0: Nilipat pa na doon sa ibang barangay eh.
1: Yun nga. Tsaka gusto ng tao ngayon mabilisan.
0: Kaya nga.
1: Saan ang pinakamabilis, pinakamalapit na bilihan ng isda, karne? Pagka meron nakita na sa gilid-gilid lang, pareho lang yan, maliit lang diferensya. Diyan na lang bibili.
0: Alam mo yung project natin ni yung Bliss, kung tawagin?
1: Bliss?
0: Yung nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Sr.
1: Okay.
0: Yung ang may project na si First Lady Imelda Marcos. Yung Bliss, nakikreate ng mga Bliss, kompleto yan. Yung isang community kompleto, pati mga palengke, mga ganun.
1: Ah, okay.
0: Oh, so, parang ganun din ang nangyari sa atin. Nilipat mo yung mga nasa informal settler.
1: Oo.
0: Dilagay mo sa isang community, siyempre magkakaroon ng ano yan? Magkakaroon ng bagong community. Ay di... Kasama dyan ang palengke, kasama dyan yung mga ano. Magkakaroon ng negosyo dyan sa pag may bago kang community. Ganun yun.
1: Ito, karugtong din, oh. Talipapa pa rin ito. Hindi na umano dapat questionin ang pagkakaroon ng mga talipapa sa mga barangay. Batay po ito sa Memorandum Order Circular 2024-110 ng Department of the Interior and Local Government or DILG, nagpapahintulot sa pagtatag ng mga ito. Kasunod ito ng apila ng ilang vendor sa pamilihan na alisin ang mga talipapa na nakakaapekto rin numano sa kanilang kita. Ayon sa Puerto Princesa City, ABC President Cap Ladihimang, kung pagbibigyan ang naturang apila, kailangan din isaalang-alang ang kabuhayan ng mga maliliit na maninindi na umaasa sa mga talipapa. Para kay Cap Himang, mahalagang tignan ang pulisiya ng DILG na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng talipapa upang maging mas accessible at abot kaya ang mga pangunahing bilihin para ho sa mga residente. Iginiit din niya na dapat timbangin ng epekto ho ng anumang hakbang laban po sa talipapa, partikular na ho sa mga vendor na dito kumikita rin ng kanilang kabuhayan.
0: So alaw na talaga.
2: Yes po, talagang pinapayagan na ang ating ano ngayon, pamunuan na talagang mayroon ng talipapa bawat barangay sa para abot kaya at madaling mapuntahan ng mga mamamayan sa barangay Kagawad Mai.
0: Kailan po, Cap, nilabas yung memorandum, Cap?
2: Hindi, wala lang akong exact ano date yan na Kagawad. Lumabas na noong nakaraan pang taon.
0: Mm-hmm.
2: Nalaman ko na talagang pinayagan na ang barangay ay nire-required na magkaroon ng talipapa.
1: Tinig ho ni ABC President Cap Ladihimang ng Puerto Princesa.
0: Choy, alam mo yung meaning ng talipapa, Choy?
1: Talipapa? Ano ba meaning yan?
0: In 42 years ko sa existence sa mundo, ngayon ko lang nalaman eh. Kahapon ko lang nalaman.
1: Meron palang meaning yan?
0: Oo. Tapat at ligtas na pamilihang pambarangay.
1: Doon pala yan. Yan pala yan. Kaya pala yung talipapa ngayon ay... Pwede na, under po ng Memorandum Order Circular Number 2024-110.
0: Yan ha.
1: Ng DILG yan ha, ng DILG.
0: Tapat at ligtas na pamilihang pambarangay.
1: Ligtas.
0: Pambarangay yan ha, pambarangay. Nakalagay specific ha. Talipapa, pambarangay.
1: Pwede pala yan ha. Sa amin kasi kalat-kalat eh, pwede pala maghanap ng pwesto. Basta pwesto ng...
0: Pwedeng ano, Choy, private. Leon, pwedeng public Leon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos magpasa ng resolution ng ordinance sa yung barangay para magkaroon siya ng ano, collection. Para may pandagdag sa pang travel.
1: Pang-travel. Huwag naman pang-travel.
0: Pang-gawa ng proyekto.
1: Pang-Pasko. Pang-Pasko. Pang-proyekto.
0: Meron lang sa mga barangay, ha?
1: Yan, ha? Pero ito pala, pinapayagan.
0: Pinapayagan.
1: Meron din palang batas talaga na pwede yung pong talipapa sa bawat barangay.
0: At merong legal basis, Choy?
1: Meron?
0: Oo, merong mga...

0: legal basis na ilan na yung ano, kasabihin, di ba? Ginigate. Ay, bawal yung mga talipapa. Di, meron pala.
1: Meron din pala.
0: Oh, meron palang mga may legal basis yan siya na...
1: Tsaka balang araw talaga, dadami pa yan. Oh, dadami pa at makikita natin kung saan-saan na lang yan. Na, nasa tabing kalsada. Ang dapat lang talaga, mapalawak pa yung kalsada natin yun. Para in the future talaga, hindi ho, ta-traffic yan dahil yung pong mga customer... kabilaan yan, pa-parking yan.
0: Yung National Highway, tinanong namin yan, Choy.
1: Tamo yung ano, Choy, yung San Manuel, di ba, hirap na dyan, gilid, tabing kalsada lang.
0: Yun.
1: Di ba, hirap eh.
0: Ang tinanong namin, kasi sa amin, sa may tabing kalsada din, di ba, highway. Tinanong namin sa DILG, meron ba kami kapangyarihan para...
1: Para?
0: Para i-ano yan, ay i-regulate yung na dyan. Ay, wala pala.
1: Wala?
0: Kasi nga, National Highway. Yun, ang dapat dyan, ang mag-regulate dyan, pagkaganyan, DPWH, okay, manghuli yung Highway Patrol.
1: Oo.
0: O kaya yung city ano, traffic. Kasi kami daw ano, tayo ng barangay, doon natin sa barangay road,
1: barangay road lang.
0: Kung yung talipapa natin sa may barangay road, yan, pwede natin yan siyang ano,
1: barangay.
0: Kasi kasama namin si Director Myla.
1: Oo.
0: Yung
1: province dati, na yun ngayon.
0: Oh, province na ngayon. Inikot namin yan siya, sabi niya, yung dyan sa highway, wala kayong ano dyan, hindi yan barangay road?
1: Hindi.
0: Wala kayong kapangyarihan dyan?
1: Barangay road. Sa city road po pwede rin?
0: Ay, hindi, city. Ano
1: sa
0: yun?
1: City
0: barangay,
1: yun.
0: Pag barangay, barangay road lang talaga.
1: Barangay lang.
0: O, kailan, kasi diba sabi, bakit wala kayong ginagawa? Hindi namin pwedeng manghuli dyan. Kasi nga, sabi ng DLG, National Highway yan.
1: May kanya-kanya rin talagang tasking.
0: Tasking. Pag barangay road, pwede mong... sitahin. O pagbawalan. Ay, bawal ka dyan. Kasi barangay ang magbawal. Pero pag National Road, ibang national agency rin yung ano dyan.
1: Iba rin ang in-charge doon.
0: O, iba rin yung in-charge doon. So, sana maintindihan ng mga kababayan natin. Although tayo, nag-ano tayo ng tanod para lang mag-alala sa traffic.
1: Yun.
0: Pero yung manghuli ka, mga ano ka, wala na sa ano mo yun. Wala na sa kapangyarihan mo.
1: Wala na.
0: Kasi nga, National Road yun.
1: Yun.
0: Legal basis ng talipapa, Choy. Ito siya, yung...
1: Ano yan?
0: Nakalagay dito, Section 17, Section 129, Section 152 ng Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Panibago pang legal basis, DILG, DOF, Joint Memorandum Circular, number 2019-01, entitled The Guidelines for Review, Adjustment, Setting, and or Adoption of Reasonable Regulatory Fees and Charges of Local Government Units. Marami pa, Choy.
1: Dami
0: ang daming legal basis ito.
1: Oo,
0: marami. Kaya, ano, talagang, ibig sabihin, may pinagbabatayan. Ang purpose daw nito, Choy, nung mga talipapa na to, this project seeks to encourage barangays to further expand economic opportunities by generating income from the establishment, operations, and regulations of satellite markets in their localities. Satellite markets yung pinaka-term dito, Choy, talipapa.
1: Ayun, yun.
0: Para daw magkaroon ng ma-expand ba yung economic opportunities. Express Balita sa Umaga. Magpasa ka na, Choy, ng ordinansa para yung talipapa doon sa inyo, masingil nyo na.
1: Ganun pala yun, ha? Hindi, meron na rin naman kahit pa paano sa mga ano nila. Pagkuha ng...
0: Clearance.
1: 6:41 ng umaga. Pero ang gusto ko kasi maganda, nasa iisang lugar sila.
0: Yun, para, yun maganda.
1: Para puntahan talaga ng tao.
0: Public.
1: Oo.
0: Para magkaroon ka ng arkabala.
1: Yun talaga. Express. Magkaroon ba arkabala dito sa ano, sa Old Market?
0: Diba, para ano lang, 20? Para ganun ba yun?
1: Dati, lima lang.
0: Lima lang, dos pa ka dati.
1: Maliit lang.
0: Pero bawal magano ha, yung mga talipapa, bawal harangan yung ano ha, yung kalsada mismo.
1: Bawal.
0: Yung sidewalk.
1: Yan.
0: Tayo doon sa amin, may pagka ano lang, paghapon.
1: Oo.
0: May tinda ng mga prutas. Yun ang pinapakiusapan natin, sidewalk na
1: yung,
0: mismo eh.
1: Yung nakaraan lang namin, sa session namin, pinatawag namin yung mga ano, mga mayroong tindahan sa tabing yung sidewalk na gagamit. Yun, inano lang naman,
0: pinaalalahanan.
1: Oo, pinaalalahanan namin. Tanggalin yung mga structure na yan, tanggalin kung ano
0: bawal
1: mga nilalagay ninyo ang sidewalk para sa tao.
0: Yun, tama yun. Kami rin pinuntahan din namin eh, nung nagkaroon kami ng road clearing. Pinuntahan namin yung mga titinda ng doon sa may elementary.
1: Oo.
0: May ano doon, nagtinda ng yung ano, tuklap na ano, rambutan. Para man ang rambutan. Kaya lang nandoon kasi sa ano, sa daanan.
1: Yan, ang paalala para sa ating mga mayroong pwesto na mayroong sidewalk sa harap. 6:42 ng umaga.
0: Live report na tayo. Yung LTO naghigpit ng road enforcement sa Puerto Princesa. Kasama na kaya dyan yung mga motor taxi na walang prangkisa? Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
2: Nagpatupad ng mahigpit na road enforcement operation itong Land Transportation Office sa Puerto Princesa na nagresulta po ng pagkaka-issue din muno ng 46 na temporary operator's permit o TOP. Ito'y dahil naman din muna sa iba't-ibang paglabag sa batas trapiko ng mga natikitang mga motorista. Isinagawa ang operasyon sa bahagi din muna ng Malbury Street itong nakaslipa sa September 21, katuwang ang Law Enforcement Service ng LTO Region 4B. Kabilang din muna sa mga lumabag o nahuli ang 10 motoristang ginagamit bilang habal-habal. 5 rito raw ang isinailalim sa technical impoundment, habang 5 naman ang sumailalim sa physical impound. Natukoy din ang iba pang mga paglabag, kabilang ang paggamit din muno ng mga hindi rehistradong sasakyan, pagmamaneho ng walang balidong lisensya, sirang pyesa ng sasakyan, reckless driving, hindi pagsusuot ng tamang helmet at seat belt, overloading at pagsakay din muna ng lampas sa pinapayagang bilang ng mga pasahero sa motorsiklo. May mga nahuli din dahil sa paglabag sa paggamit naman ng mga plaka, gaya din muna ng improvised plate na walang kaukulang otorisasyon mula sa kanilang opisina, paggamit ng mga hindi pinahintulot ang pantakip sa plaka at hindi pagkakabit ng opisyal na plaka. Ayon ito sa kautusan itong si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hindi lamang din muna para sa mga kolorom ang kanilang operasyon, bagkus kanila din muna tinututukan ang lahat ng mga paglabag sa batas trapiko na may kaukulang aksyon. Dagdag pa ni Lacanilaw, maaaring suspendehin o bawiin din mo ang lisensya at i-impound ang sasakyan alinsunod sa batas. Patuloy naman din mo ang LTO sa mga operasyon laban sa kolorum at iba pang paglabag sa batas trapiko bilang bahagi daw ng programa ng naturang ahensya para daw sa mas maligtas na kalsada at mas disiplinadong mga motorista. Yan ang balita natin duman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
1: Taraw, festival ng El Nido ngayong taon, binaang saya at iba't ibang aktibidad. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
3: Bida ang saya, kultura at pagkakaisa sa gaganaping Taraw Festival 2026 sa El Nido, Palawan, natampok ang iba't ibang aktibidad para sa buong komunidad. Isa sa gawa ang celebration sa Setyembre 28 at Oktubre 1 hanggang 4, 2026 na may temang maambing nga pagselebra sa matinluig mayad nga pagtarabidan iyang tanan na tumutukoy sa masaya at makabuluhang pagtutulungan ng lahat. Kabilang sa mga tampok na aktibidad, ang Mr. and Miss Taraw Festival 2026, Taraw Festival Bazaar, Madak Inter-High School Basketball Tournament para sa Men's at Women's Division, Zumba Dance Competition, Taraw Festival Fun Run at Inter-School Volleyball Tournament. Tampok din ang El Nido Festival Dance Competition, Boom Disco 2026 ng PSU El Nido, Pagdiriwang ng World Teachers Day 2026 at ang Taraw Festival 2026 Disco ng DepEd El Nido. Layunin ng serye ng mga aktibidad na pagsasama-samahin ang komunidad sa pamamagitan ng palakasan, talento, kultura at mga gawaing pangkomunidad. Sa pamamagitan nito, inaasahang magiging mas makulay at masigla ang pagdiriwang ng Taraw Festival ngayong taon, habang itinampok ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga taga-El Nido. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Pagpapatupad ng batas trapiko sa bayan ng Quezon, mas papaigtingin daw. Katropa mo sa balita, Ray Elgarang.
4: Mas papaigtingin na sa ngayon ng pamahalaan sa Quezon, Palawan ang pagpapatupad ng batas trapiko para na rin umano sa kaligtasan ng mga motorista, kung saan isa ito sa nabanggit sa naging Suma o State of the Municipality address ni Mayor Lily Garilao Turico kamakailan. Ayon sa opisyal, ay mahigpit pa rin ipinagbabawal sa munisipyo ang paggamit ng mga maiingay na tamutso dahil sa ito ay nagiging perwesyo sa komunidad. Samantala, patuloy naman ang paalala ng pamahalaan sa lahat ng mga motorista na dapat sa bawat biyahe ay ugaliing magsuot ng helmet dahil ito sa nangyaring aksidente sa sitio Tumarbong, Barangay Maasin na ikinasawi ng isang individual. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Lalaki patay sa pamamaril sa Barangay Raan, Rizal, Palawan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Patay isang 41 years old na lalaki matapos barilin sa Barangay Raan sa Rizal, Palawan itong September 21 taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Eddie, may asawa, leborera at residente sa Barangay Kinlugan sa Quezon, Palawan. Natagpuan ang kanyang bangkay na nakandusay sa tabi ng ilog. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, dakong alas 2 ng hapon ng mga katanggap ng report, ang Rizal MPS tungkol sa pamarila, agad termispundi ang mga pulis sa lugar. Lumabas sa inisyal na investigasyon na dakong alas 9 ng umaga, nakaupo at inaayos ang biktima ang hawakan ng kanyang bulo nang barilin siya mula sa likuran na hindi pa nakikilalang salarin. Isinugod pa ang biktima sa ospital upang isailalim sa postmortem examination. Tiniyak naman ng PNP na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy at maaresto ang sospek. Nananawagan din ang kapulisan sa sinumang may impormasyon na makipagtulungan sa otoridad para sa mabilis na pagresolba ng kaso. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Baga nagtitinda sa talipapa, matumal rin daw ang kitaan. Parehas lang daw sa mga vendor ang mga nasa public market sa lungsod. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Ipinaliwanag ng isa sa mga nagtitinda sa talipapa na pare-parehas lamang umanong matumal ang kitaan sa kanilang mga pwesto, maging sa mga vendor sa public market sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan dahil umano sa kinaharap na problema ng ekonomiya ay ganun rin ang nararanasan ng mga nagtitinda. Ayon sa isa sa mga nakapanayam ng XFM Palawan na vendor, karamihan umano ng mga ibinibenta ng mga nasa talipapa ay mula rin sa mga palengke, kaya wala umanong matumal kung parehas rin mauubos ang binibentang pagkain. Liban pa rito, kung tutuusin ay mas malaki ang kita ng pamilihang bayan dahil maging ang mga naglalako at mga hotel ay kumukuha rin sa mga public market kumpara sa mga nasa talipapa na umaasa lamang sa mga residente. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka ng kumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Philippine Army pinag-aaralan ng pagbabadala ng tropa sa Palawan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
7: Pinag-aaralan na ngayon ng Philippine Army ang posibilidad na magtatalaga ng isang bagong unit sa lalawigan ng Palawan para suportahan ang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran, nasa planning stage pa lamang ang deployment at patuloy na nakipag-ugnayan ang Army sa Philippine Navy, Philippine Air Force at Western Command. Bagyo may na ito para palakasin ang kagayahan ng AFP na protektahan ang buong teritoryo ng bansa, kabilang na ang maritime zones sa WPS. Tinitingnan din ng Army kung kinakailangan ang paglalagay ng mga armor at panibagong assets sa Palawan. Wala pang tiyak na timeline o pinal na desisyon kung anong partikular na unit ang idideploy. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
0: Joy, may pagbati si Secretary Ralph Padilla. Good morning daw. Pabati ang 66 ng barangay sekretaris ng Puerto Princesa, mga Lupon at punong barangay for 3 days ADR course 2026. Doon sa inyo, Choy? Sa hotel na malaki dyan sa inyo?
1: Oo, doon sa amin.
0: Oo, doon sa inyo. Lahat ng punong barangay, mga sekretary at mga Lupon na doon eh. Congratulations sa mga ano sila eh. Sa katarungan pang barangay yata eh.
1: Ah, ganun? Meron?
0: Seminar sila. Oo. Ladies,
1: happy birthday pala ha kay Rexan Ilaya diyan sa Coron. Yo, Janet Lacson, ganun din, happy birthday.
0: Oh, Janet, oh, happy birthday nga. Oh, kay ano, kay pamangkin ko, Choy.
1: Oh,
0: kay Ricalin Escote, yan sa Los Bibinda.
1: Sa may bahay no, ni paring Romel Pakuldas.
0: Birthday rin?
1: Oh, birthday rin yan.
0: Sa bahay din ni Lisel Avignon Barone. Birthday ni Kabrigadang Lisel.
1: Ba, yes, Adam, may birthday.
0: Si Cheryl Argente, happy birthday. Merci Longboy Villanueva, happy birthday. Yung nano print main, birthday. Na-print kami ng ano eh. Florida Alteros, happy birthday. Kay Janet Lacson nga, happy birthday.
1: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din pong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito Kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
14: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: XFM.
16: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Rox Home Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, exciting dito!

Oras, alas 7:08 ng umaga. Oras, atid sa atin ng 1 Plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: ako na pala. Good morning, Bansang Pilipina! Kamusta ang ating mga kababayan? Ngayong araw na ito ng Webes na pala. Webes! Mga kaibigan, meron tayong 92 days na lang. 92 na lang. Pasko na. Sa susunod na linggo, Oktubre na. Talaga naman. Hindi pa rin pinipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang BSKE, mga kaibigan, yung cancellation o yung pagsasabatas ng 5 years term ng mga barangay official at yung postponement ng SK at barangay election. Ang daming nabibinbin ng mga proyekto. Dahil election ban, yung 3,000 pesos para doon sa mga estudyante. Student Assistance Program na ginawa ho para sa ating mga makatulong sa mga estudyante, no, galing sa city government. Hindi ho maibibigay hanggang hindi ho natatapos ang election period, ang election ban. Pag pinirmahan ni President Bongbong Marcos yan, na postpone ang election sa November 2, saka pa lamang tatanggalin ng Commission on Election ang election ban. Silang naglagay niyan eh. Di ba? Sa calendar of activities, sila yung gumagawa niyan eh. Oo. Pag wala ng election ban, yung ATM ninyo na para doon sa Student Assistance Program ay magkakaroon na ng laman na 3,000. Pero hanggang hindi nasususpindi, hanggat hindi inaalis ng COMELEC ang election ban, walang mangyayaring pagbibigay ng 3,000 para doon sa mga estudyante. Kaya hintay-hintayin lang daw. Kasi ang daming kaapod, di ba? Hindi maintindihan ko bakit to lang ang daming 200 million 18 million pa lang ang naibibigay. Mga kaibigan, simula nang mag-umpisa, dapat pala nasabi doon, nabilisan ninyo. Mag-online na kayo kaagad kasi pag inabutan tayo ng election ban, November nyo na makukuha yan after election. Yun, hindi pala naagapan, ha? So, ganun ang mangyayari pala after election bago makukuha yung 3,000 pesos, no? So, yun. Kaya medyo talagang matagal. November pa eh. Diba, sa bagay, makakatipid kasi mayroon kang panggastos sa pampasko, no? Pero pwede mo ring Mike, alam mo ginagawa ng iba, Mike? Yung kanilang ATM. Sinasala na lang. Pwede mo paunahan na lang. Kaya lang, magkano ba yung sala ng ATM, Mike? 5%? Oh, kaya lang, babawasan mo. In 3,000, babawasan mo ng 5%. Diba? Kung kailangan mo na talaga. Diba? Dahil ang gasolina ngayon at ang diesel ay 100 na. Pero kung gusto mong intayin, di ba, November, walang bawas yun. Pero kung gusto mong apurahin, ha, Aba eh, salamo na yan. Diba? 5%. Mga kaibigan, o ganun yan. Sige, so hintay-hintay lang tayo. Maraming ano ngayon, ha? Yung mga bigaya ng ayuda. Hindi lang yung 3,000 na yan. Yung mga bigaya ng ayuda, bawal. Dahil nga, election ban, mga kaibigan. Okay? Sige, hintayin natin na tanggalin ng COMELEC yan. Yung election ban na yan. Pero hindi nila tatanggalin yan hanggat ni pinipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos yung postponement ng barangay at SK election, mga kaibigan. Huh? Ano man si Presidente, ano pang hinihintay nito? Ang tagal-tagal ng pirmahan yan. Maraming, may mga atataki na sa puso eh. Sa kahihintay niyang SK barangay election, matutuloy ba o hindi matutuloy? Di ba? Mga kaibigan, so ganun ang mangyayari yan. Okay, hintay-hintay lang natin at darating naman yan. Nandyan daw yung pera, sabi ni Attorney Arnel Pedrosa, 200M. Walang bawas. Ay, hindi, nabawasan na pala. No, kasi ilan na ba yung nabawas? 18 million, no? Naibigay na yun eh, mga kaibigan. Okay? Sige. At ang paladuntun ng bullseye. Mga kaibigan, atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, ito ay kilalang kilala na sa Pilipinas na number one. No, number one. Number one, complementary and alternative medicine provider. Mga kaibigan, gumagawa sila ng mga produkto na talaga makakatulong sa atin hong magandang kalusugan, mga kaibigan. Katulad na lamang po, mga kaibigan, ito pong Vision X Plus, mga kaibigan, soft gel. Mabentang-mabenta sa mata to eh. No, alam nyo itong Vision X Plus Bone. Meron itong, yung sangkap nito, mayroon siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E, may zeaxanthin. Yung lutein, improves and prevents age-related macular disease. Na? Leading cause of blindness and vision impairment. Sa mata ito, iwasan natin yung pagkabulag dahil pag wala na tayong paningin, lalong-lalo na yung mga taga LTO Central at LTO Region, ay wala, mahirapan kayo. Ha, mga kaibigan. Vision X Plus Soft Gel, mga kaibigan. Mabibili yan sa lahat ng ating mga kapartner pharmacy, province wide. Mga kaibigan, okay? Kahapon, pakinggan natin yun pong mga pangyayari, napanood natin mga pangyayari sa Senado, mga kaibigan, na nagkaroon na ho ng butuhan kahapon, kaugnay dito kung ilan ho yung magiging threshold natin para doon sa conviction at doon sa acquittal, no? Na bago ho. Yon. Ngayon, nasa linya natin si Senator Erwin Tulpo, mga kaibigan ng Palawan. Senator Erwin, good morning po. Si Carl Luis sa XFM Palawan po, Sen. Hello? Pakiayos mga yung linya ni Senator Erwin. Ayun, wala. Napatay niya yata. Unahin lang natin ito, ha? Mga kaibigan, pakiayos agad yung linya, no? Dito para maian agad. Bigyan ko lang kayo ng konting kung napanood ninyo, no? Check mo muna doon sa ibang linya bago mo sa i-an ulit. O dito, Jay, dito ibang ano pala, ibang number. Para tingnan natin kung mag-ring dito. Kung
1: sa number lang daw 'yun.
0: Ha? Hindi, ibang number mo nga. Para tingnan natin dito kung magre-ring. Ay, kala ko ba inayos na natin tong mga ano na to? Sige, lagyan natin ang linya doon. Okay. Doon sa nangyaring kahapon, no, diyan sa Senado, kung napanood ninyo, mga kaibigan, nagkaroon sila ng butuhan. Mamaya na yan, Axel. Dito muna tayo sa iba pag nakausap na natin Senator Erwin. Pinagbutuhan nila kasi, di ba, merong ano na tayo, merong fix na 2/3 doon sa mga senador natin yung magbubutuhan. Pero mamaya na po natin pag-usapan. Nasa linya na natin si Senator Erwin. Senator Erwin, magandang umaga po, Sen. Hello? Ano mo muna? Kasabihin mo muna. Nagkaroon na ng butuhan kahapon, mga kaibigan, nung una, bago pa lang nag-umpisa, o nag-uumpisa pa lang itong impeachment trial ni BP Sara, mga kaibigan, at yung naging presiding Senator Judge ay si Senator Chis Escudero. Eh, nag-ruling na siya. Sabihin, may binanggit na siya. Kasi, sa dulo nito, magbobotohan kung magkakaroon ba o convicted ba si si BP Sara o hindi doon sa allegation sa kanya ng panel of prosecutor. Guilty ba siya or not guilty? Sino magdidesisyon dito? Yung mga senator judges natin. Sila yung magdidesisyon kung guilty ba siya or not guilty. Okay. So, si Senator Chis Escudero ay nag-ruling na nung una, sinasabi niya, magdidesisyon tayo kasi butuhan to eh. Di ba? Majority rules. No? Majority wins. Yun yun. So, sa 24 senador, 24 na senador, two-thirds, mga kaibigan, nung 24, yun yung majority. Oh, alimbawa, convicted ba si BP Sara o hindi? No? So, yung winning number ay 16. Two-thirds ng 24 na mga senador. Dahil yun ang nasa konstitusyon. Two-thirds ng 24. Ngayon, nagka-problema. Senator ba to? Wala. Inahanap ng ICC. Okay? Senator Jinggoy, nakakulong, pinakulong ng Sandigan Bayan. Naka-detain dahil sa kanyang kaso. No? No bail. Senator Marcoleta, ganun din. No bail. So, ilan na? Tatlo. Mga kaibigan. Senator Loren, naka-medical leave. Apat. Mga kaibigan, no? Sige. Oh. So, kahapon na bago yung sinabi ni Senator Chis na two-thirds na binanggit niya noon, ano? Senator Erwin, maganda umaga po, Sen.
2: Maganda umaga, Kaluwi. Narinig ko rin ako.
0: Opo, dinig na po, Sen. Pasensya na po. At medyo naka-problema yung linya po namin dito, Senator Erwin. Opo, kahapon, nakapag-desisyon na po kayo, nag-press ko na rin ho kayo, ngayon mga taga-Palawan, no, hindi nakapakinig, maari ho ba makakuha kami ng inyo pong mga paliwanag tungkol dun sa desisyon po ninyo, Sen? Kasi nababa, naibaba na raw yung threshold from two-thirds, pero binabanggit
2: nyo. Pakiulit po, Kaluwi. Pakiulit, napuputol po kayo.
0: Hello, Sen. Nadidinig niyo po ako? Senator? Hello? Sir? Senator Erwin? Hello? O yan, yan ang ayusin natin. Dapat yung linya natin dyan. Sige. Mga kaibigan, napuputol yung ano natin eh. Senator Erwin, good morning po ulit, sir. Ayaw talaga. Sige. Dito, balik mo dito. Oh, yun ang binabanggit natin na two-thirds ng 24, di ba? So, dapat 16. Sinabi na ni Senator Chis yung ating presiding judge o presiding senator judge na magboboto tayo, sundin natin ang konstitusyon, 24, two-thirds niya, 16. Yun ang una sinabi niya. So wala naman nag-ano dun eh. Walang nag-kumontra. Ngayon, yung mga nakaraang mga araw, meron nag... Pero mas para mas maganda maipaliwanag sa inyo, no? Meron akong isang napakinggan kanina o kaninang madaling araw na nagpapaliwanag. Vlogger siya na abogado. Ha? Mga kaibigan. Oh, kasi binago, hindi na siya 16. Pero two-thirds pa rin. No? Kaya lang, doon sa, six, sa two-thirds na yon, kung sino lang yung present senator, sa judgment day, yun lang yung doon kukuha ng two-thirds. Yun ang paliwanag. Limbawa, eh, ilan na lang sila, imaminus natin yung wala. Diba? Imaminus natin yung apat. Jinggoy, Marcoleta, De La Rosa, Loren. Maliban lang kung lumutang. So, ilan na lang? 20 na lang. Mga kaibigan, yung minority, i-minus mo pa yon. Mga kaibigan, di ba? So, ilan na lang? So, yung magiging present doon sa Judgment Day, yung pinakadulo nitong trial na to, yun ang mag-didesisyon. Pero kanya-kanyang interpretasyon eh. Mga kaibigan, ito lang ha, para may konting backgrounder lang tayo. No? Pakita mo yung nagdesisyon ng ano. Ito yung mga senador na nagdesisyon ng yes, two-thirds, yung threshold, pero yung present lang doon sa judgment day. O yan. Kaya tinatawagan natin si Senator Erwin dahil isa siya doon sa nag-yes. Okay? Ito yung mga nag, ano, kumbaga yung Constitution, two-thirds ng 24, 16, binago nila yon. Just for this impeachment trial, sabi ni Senator Chis na presiding judge. Gagamitin lang yung desisyon nila kahapon, dito lang, kasi baka maging president. Na pagbobotohan yung mga nandun sa ating saligang batas, halimbawa sa mga susunod, pagbobotohan ng mga senador, halimbawa babaguhin nila yung pinakamaraming boto na baguhin yan, yun ang mananaig katulad ng nangyari kahapon. So yung nag-yes na baguhin, mga kaibigan, yung bilang. Pero yung two-thirds, yun pa rin yun. Two-thirds, kaya lang, doon mo kukunin sa present senator doon sa judgment day. Yung araw na mag-decision sila. Doon mo kukunin yung two-thirds, mga kaibigan. O ito yung pumayag na baguhin natin yung sistema o baguhin natin yung galing doon sa saligang batas na 24, two-thirds niya, 16, baguhin natin. Yung present lang sa judgment day, doon tayo kukuha ng two-thirds. Yung nag-yes, Senator Bam Aquino, Senator Lisa Ontiveros, Senator Pangilinan, Senator Erwin at Rapi Tulpo, Senator Tito Soto, Villanueva, Lacson, yung ating Senate President, no? Si Senator Gatchalian, JB Ejercito, Lito Lapid, at ang nakakagulat, si Mark Villar. Mga kaibigan, si Mark Villar ay kapatid ni Senator, anong pangalan kapatid? Camille. Si Camille Villar ay hindi nag-participate. Di ba? Mababasa nyo eh, kasi si yung dalawang Villar, may nakaumang na kaso sa kanila. Dalawa. Oh, sa mga Villar. Kaya si Mark, kaya hinati nila. Si Camille, hindi siya nag-participate. Si Mark Villar ay nandun sa yes votes na baguhin natin, two-thirds pa rin, pero yung present sa Judgment Day Senator, ang doon tayo kukuha ng two-thirds, mga kaibigan. No? So yan yung nag-yes. Nanalo sila, siyempre, majority sila. Eh, sa ganyang August body, mga kaibigan, eh, majority rules. Kaya ayaw mo, kaya gusto mo, basta nanalo yung pinakamarami, ang pinakamarami ang masusunod. Oh. Yung nag-no, si presiding Senator Judge Chis Escudero. Kasi yung stunt ni Chis Escudero, noon pa man, bago nag-uumpisa itong hearing, sundin natin yung saligang batas. Ano ba nakalagay doon? 24 senators, elected senators, kukuha tayo ng two-thirds doon to decide. Yun ang nasa saligang batas. Hindi natin pwede baguhin yun eh. Sabi ni Senator Chis, na chairman ng siya yung presiding senator judge, mga kaibigan. So nanindigan siya sa kanyang posisyon na doon tayo susunod sa saligang batas. Two-thirds ng 24. 16. So yun ang boto niya kahapon, nag-no siya. Yung hindi nag-participate, yung mga minority. Bongo, yung magkapatid na Cayetano, si Senator Alan Peter at yung kapatid niya, Amy Marcos, Robin Padilla at si Camille Villar. Yan ang hindi nag-participate sa botohan. Hindi rin nakapag-participate yung mga nawawala. Si Jinggoy nakakulong. Si Marcoleta nakakulong. Si Bato de la Rosa wanted, nawawala, nagtatago. At si Senator Loren, medical leave.

yan susundin dahil sa nangyari kahapon. Not unless yung panig, yung depensa, sila Attorney Poa, at kung sino pa man, pwedeng pumunta sa Supreme Court para questionin yung nangyari kahapon. Mga kaibigan, sabi nga, anybody can go to the Supreme Court, especially yung depensa. Diba? Kasi bumaba yung threshold eh. Ibig sabihin, yung present, mga kaibigan, doon sa final judgment, yung nandun lang sa kwarto na kung saan doon nililitis yung kaso, kung sino yung present senator, alimbawa, last day na kahapon, ngayon na yung judgment day, magbibigay na sila ng kanilang hatol, guilty or not guilty si BP Sara, ngayong araw na to. Ngayong araw na to, kung sino yung mga nakaupo sa kanilang mga upuan, present, doon sa korte na yon, siya ay papayagang bumoto base doon sa kanilang napag-usapan kahapon, na doon sa pagbabago sa botohan, mga kaibigan. Okay? Guilty or not guilty si BP Sara? Sige. Cast your votes, Senator Judges. O kung sino yun nandun, yun ang papayagan. O, halimbawa, 13 lang sila nandun. Sa judgment day, ha? 13 lang sila yung nagbumoto ng yes. Nabaguhin natin yung threshold. Yung present lang. Sa judgment day, yun lang. Doon tayo kukuha ng 2/3. O halimbawa, hindi nag-participate itong si Escudero, si Cayetano, yung magkapatid, si Bongo, si Camille, si Robin, si Marcos. Eh, itong apat, di natin alam kung papayagan ng ayong dalawa, di natin alam kung papayagan ng Sandigan Bayan to join the botohan. At yung ito si Lauren Legarda, critical ito kasi babalik ba siya ng Pilipinas o hindi? Kasi may nakaumang na kaso sa kanila, dalawa ng kanyang anak. Di ba? Kaso rin yun. Eh, si Bato, De La Rosa, pag lumabas to, huhulihin ng NBI, dadalin sa ICC. And di natin alam kung lalabas siya doon sa judgment day just to vote. Mga kaibigan, so kung tres lang sila, ang magdidesisyon, kuha ka dyan ng two-thirds. Di ba? Mga kaibigan, o halimbawa, sama na natin yung minority, kuha ka pa rin ng 2/3 dyan, o ilan na lang yan. Doon wala kasing specific na ilan eh. Basta't yung present on judgment day, kung sino yun nandyan, doon kukuha ng 2/3. So alam natin yung posisyon nitong mga nag-yes, mga kaibigan. So parang nakikinikinita na ng mga iba yung magiging desisyon, mga kaibigan. Pero itong mga nag-yes, hindi pa rin natin alam din kung no sila for conviction or for acquittal. Pero basahin natin yung mga posisyon nila laban kay BP Sara. Kasi si BP Sara ang ano rito eh. Ang hahatulan nila eh. Diba? Sa judgment day. Si Aquino, yung nag-yes, ano ba yung mga posisyon nila dito sa hatol na ito? Hindi natin din alam. Okay, so hindi naman pinagbutuhan pa doon kung sino yung for conviction at sino yung for acquittal. Di ba? So, bumaba din yung threshold ng acquittal. Mga kaibigan, kung hindi sila yung present ng araw na yon na mga senador sa judgment day, kung hindi nila makuha yung conviction, di ba? Yung bilang na convicted si BP Sara, natural acquitted 'yon. So bumaba rin 'yon, ganun ang mangyayari. Mayroon akong napakinggan na isang abogado, vlogger, nagba-vlog siya, no. Ito pakinggan niyo, ha, para

0: idea kayo. No, meron akong binanggit si Senator Erwin din na mukhang busy na. Sayang, no? Para maipaliwanag niya sa ating taga-Palawan yung side niya. Kasi parang nabubuli sila yung mga nag-yes. Ngayon, tingnan nyo, basahin nyo sa Facebook, YouTube, TikTok, yung mga comment dito sa mga nag-yes. Parang napasama sila doon sa desisyon na yun eh. Diba? Parang sinasabi na binaboy nyo ang konstitusyon. Wala kayong karapatang baguhin ang konstitusyon. 24 yan. 2/3 ng 24, 16. Yun ang nakalagay. Bakit binago ninyo? Pero may kanya-kanyang mga ano nga eh. Diba? Sabi ni ibang mga abogado kasi. Pero yun ang naintindihan natin. Pero may isang abogado, ito pakinggan ninyo ha. Para may idea kayo, mga kaibigan. Sige, play mo, Bon.
1: Do not change the numbers or the rules mid-game. Bawal yan, no? Pero in the first place, ang stand ko noon, Boss Mills, no? Sabi ko, bakit pa nag-inbata ng ganito? Well, in the first place, na si presiding officer si Cheese, no? Gumawa na ng ruling noong July 6. And that ruling, he said that 2/3 of all members of the Senate. Now, if you're not satisfied with my ruling, go to the Supreme Court. Any party can go there. Diba? Yan ang sabi niya. And then, pagkabukasan, July 7, it was the journals were approved. And nobody objected. Ha? July 6, July 7, nobody objected. Tapos biglang, tumayo si Lacson and asked, nung sabi niya, presiding officer, would like to know kung opinion mo ba yan o ruling na. And that's the ruling of the court. Nobody objected. So pala akin, bro, no? In all matters that we are doing, always remember that on July 6, no, 2026, yung first time na na-appoint, no, si Chief Escudero, although may mga objections kung bakit siya ang maging presiding officer, di ba tumayo siya sa podium? And he said that, first is that, ang threshold, 2/3 of all the members of the Senate, we say 16. Now, if you are not contented or you don't want to my ruling, then you could go to the Supreme Court. Anybody, any and all parties, no? Nobody objected, Mills. And okay, then pag tomorrow, July 7, ba, yung journals, ha, na-approve. Nobody objected. Ha? And then, afterwards, tumayo si Senator Panfilo Lacson and said, Mr. Presiding Officer, Your Honor, is it your opinion only, the threshold of 2/3 of all the members, or is that now the ruling of the court? Sabi ni Chief Escudero, that is the ruling of the court. Eh kung ruling ng court, no, alam po natin sa mga procedures, meron to lang yan siyang time frame kung kailan siya tatagal. Hindi naman yan siya forever na maging variable siya, no? Na pwedeng pa after 2 months, eh, ahabulin mo at papalitan yung ruling. Because if there is such a thing, wala na tayong, ano eh, wala na tayong, ibig sabihin, rules na ipa-follow. Dapat kasi pagsasimula, fixed and determinable na yan. Do not change the numbers or the rules mid-game. Bawal yan, no? But although there are different opinions by the Amici Correa, which I will discuss later on. So, having said that, I was surprised, no? When si Erwin Tulpo nagbigay siya ng motion. And it was treated even as an appeal, no? Kasi po, pag if sa motion for reconsideration, ang gagawin lang yan, mag-ruling lang ang presiding officer. Pero pag it is treated as an appeal, it will be put into a vote. Ang problema is majority ang votation, so ng quorum. So kung meron pong 20 na nag-attend, eh, ang quorum niyan is 11. Pwede na sila mag-do business. Pwede imagine, you're going to change the constitution by, 10, 11 votes para lang ipa-change ang interpretation. But anyway, they invited the Amici Correa. And if you'll notice, ang sabi kagad doon ni Attorney Poa, Your Honor, we are appearing here at cautelam. With a warning lang yun, in case of para paliguro lang, appear kami pero may objections kami sa nangyayari dito ngayon. Parang yun ang point. So that's what happened. No? So pag marami po, na-justices sila, Amici Correa. Pag isa lang, Amicus Correa. Latin term yan, sabihin friend of the court or friends of the court.
0: Okay. Oh. Isang abogado no nag-vlog siya kahapon. 'Yon ang position niya. No? We cannot change the constitution. Kung ano 'yung nakalagay doon, 'yun daw po ang dapat sundin, which is sa ganitong sitwasyon o mga pangyayari, no? Kung pag-uusapan yung butuhan sa mga impeachment trial, hindi ko lang ma-specific kung ano, anong part doon sa Constitution yung minabanggit, no? Mga kaibigan. Pero, 24 senators, kukuha tayo ng two-thirds doon para mag-desisyon, para makuha yung boto, no? Para doon sa mga conviction o sa conviction. Two-thirds nun. Two-thirds ng 24, 16. Mga kaibigan. Okay? So, binago nila yun kahapon nung nag-yes. Sabi ni Senator Erwin, kanina sana nakausap natin, hindi namin binago. Two-thirds pa rin yan. Two-thirds pa rin. Pero, kukuha tayo ng two-thirds, yung number na yon doon sa present. Halimbawa, 20 na lang sila, wala na yung apat, kasi apat, si Jinggoy, nakakulong. Si Marcoleta, nakakulong. Si Bato, at large, sinahanap ng ICC, nagtatago sa Mindanao. Si Loren Legarda, senator, medical leave. Extend yung medical leave niya. Kasi natatakot tong si Legarda at yung anak niya, may nakaumang na kaso sa kanila. No? Eh baka, alam niyo naman, pag-file ng ombudsman sa Sandigang Bayan, rapol ka agad yan. Warrant ang kasunod. Di ba? Oh. So kung nandun sila lahat, yung mga nag-yes at yung did not participate, yung mga nakikita niyo dyan sa monitor ninyo, at si Senator Chis Escudero, presiding Senator Judge, mag-desisyon silang 20, mga kaibigan, dun sa araw na yon, Judgment Day, 20, kukuha ka pa rin ng two-thirds doon sa 20. Hindi na 24, mga kaibigan. Na-gets nyo ba? Kahit papano, di ba? Oh. Sabi naman ng ibang abogado, yung 16, pag nabawasan ng number, no, eh mapupunta parang boto pa ng respondent yun. Meron ng bakante na isa na boto ng respondent. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang kailangan para makonvict sa impeachment ay two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Hindi lang yung present. Ito naman yung ano ng ibang mga abogado, yung kanilang pananaw. No? Senate, 24 members, so two-thirds, 16. Yun ang talagang pinagdidiinan eh. Kasi yun ang nasa saligang batas. Two-thirds, 16 votes. So kahit 20 na lang daw yan, sa ibang pananaw, ibang mga abogado, kahit 20 na lang yan sila, o 70 na lang, yung boboto, kailangan mo pa rin ng 16. Kasi yun ang nasa saligang batas. Pag may bakante o hindi boboto, parang pabor na yun doon sa respondent. Doon sa akusado. Diba? Kasi mahirap makuha yung 16. Mahirap. Yung 16 senator judges for conviction. Kaya binaba nila na kung sino lang yung present, yun lang yung doon lang kukuha ng two-thirds. Hindi na 16 ang mangyayari doon. Binaba na nila. Yung time ni Justice Corona, 23 lang ang senador na bumoto, may bakante, pero ang ginawa doon, 16 pa rin ang kailangan. Okay? So nakuha nila 20 sila guilty. Tatlo yung not guilty. Doon sa impeachment na nangyari kay Justice Corona. Hindi nila binago. Two-thirds ng 23 yung senador, bakante yung isa, pero 16 pa rin ang kailangan kasi yun ang nasa konstitusyon. Doon sa 16, mga kaibigan, nakakuha ng conviction kay Justice Corona. So yung pinakahuling impeachment kay Justice Corona, 16 out of 24, absent lang yung isa. So hindi nila binago, 16 pa rin. Dito, kauna-unahang pangyayari na binago yung ganitong sistema from the saligang batas, 2/3 ng 24, 16, binaba nila ngayon. At kung sino lang ang present, doon kukuha ng present sa judgment day, doon lang kukuha ang ng bilang para doon sa 2/3. O, halimbawa, itong puro yes lang, ulitin ko lang ha. Halimbawa, puro yes lang. Ayan, si Aquino, Ontiveros, Pangilinan, Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, Tito Soto, Villanueva, Lacson, Ejercito, Lapid, Mark, Villar, mga kaibigan, diyan ka pa rin kukuha. No? O, papalagin, sama mo na yung minority. So, bumaba yung bilang, hindi na 16 kasi ang hirap para sa conviction, kailangan may 16 ka for conviction. Diba? Pag hindi mo nakuha yung 16, para ma-convict si BP Sara na guilty, no? At hindi na makatakbo sa 2028 presidential election, kailangan mo 16. Pag hindi mo nakuha yung 16, acquitted si BP Sara. Dismiss ang kaso sa madaling salita. Limba, 15 lang. 15 senator judges. Ang bumoto for conviction. Para sa akin, convicted ka. Pero 15 lang kayo. Wala yon, kasi hindi umabot ng 16 eh. O 14 lang kayo. Guilty para sa aming 15 senator judges, si BP Sara, 14 lang kayo. 16 ang nasa saligang batas. Hindi ka umabot ng 16, dismiss ang kaso. Absuelto si BP Sara. So parang yun ang hinahabol, yung 16. Diba? Binaba. O hindi na 16. Ibaba natin. Kung sino present sa judgment day, diyan tayo kukuha ng 2/3. Aba, talaga na. Ang sabi nila, Senator Cayetano, kahapon, hindi kami magpa-participate diyan. Illegal man yung ginagawa ninyo. Ha? Pati sila Attorney Poe, yung depensa, sinasabi, sundin natin yung saligang batas. Permis yun eh. Permis. Hindi pwedeng baguhin. Pwedeng i-adapt, pero hindi pwedeng baguhin. Kaya itong si Cayetano, yung magkapatid, Bongo, Camille Villar, Robin Padilla, si Marcos, Aimee, hindi nag-participate. Yung senator, yung presiding senator judge Escudero, nag-ruling na noon na hindi pwedeng baguhin ang saligang batas. 24, 2/3, 16. Ano siya doon? Permis siya doon. So, hindi siya yes. Nag-participate siya, pero no siya. No, no, no, no. 2/3 out of 24, 16. Yan ang nasa batas. Ay, yung apat, hindi makadesisyon. Diba? Si Marcoleta, si Jinggoy, nakakulong. Ang critical dito, si Loren Legarda. Diba? Pagbalik niya, ano ba siya? Yes o no siya? Mga kaibigan. O yan, yung nangyari kahapon. So, ipagpapatuloy pa rin ang trial. No? Sabi nga nung iba, wag na. Wag na natin, wag na magtapos na to eh. Sige na, botohan na. Kasi ganun din naman. Ganun din sa buong dulo yan eh. Pero gusto ng panel of prosecution na ituloy ang trial. Tuloy pa. Kasi may ipipresenta pa sila eh. Sa presentation ng ebidensya, nakikita, pinapakita nila, like yung mga ari-arian ng dalawang mag-asawa, si Bipi tsaka yung asawa niya, hindi nagtutugma doon sa mga salin nila. Diba? Tapos yung marami. So gusto nila, sadsadin ng sadsadin, yung mga ebidensya, mga kaibigan, at marinig at makita ng publiko. So ang nadudurog doon, siyempre si Bipi Sara, mga kaibigan. Pero ipagpapatuloy yan. Dahil yun naman ang trabaho nila eh. Presentation of evidence laban doon sa respondent. Respondent si Bipi Sara, mga kaibigan. Okay? So dito medyo, kung makikita ninyo, pupunta kayo sa mga Facebook, pupunta kayo sa TikTok, ang mababasa ninyo, yung mga bashers dito sa mga nag-yes, karamihan. Makikita nyo dyan, binaboy, binastos ang saligang batas kasi nga binago. Mga ganun eh. Diba? So kaya kinukunan natin ang side si Senator Erwin sana kanina. Kahapon may press con siya at sinasabi niya, hindi namin binago yung two-thirds, ganun pa rin yun. Kaya lang nga doon sa bilang, eh, kung sino yung present, doon tayo kukuha ng two-thirds. Pero itong mga nag-yes, talagang negative ang feedback sa kanila ng iba. Diba? Mababasa nyo yan kahit ngayon mag-google kayo. Talagang hindi naging maganda para doon sa mga nag-yes ang naging desisyon nila kahapon. Binago nila yung saligang batas. Mga kaibigan, siyempre doon sa mga di nag-participate, medyo goods para sa kanila yan. Yung si Chis Escudero, goods din yung feedback sa kanya kasi siya ay tumayo doon sa two-thirds ng 24, 16. Oh, yun ang batas eh. Mga kaibigan, itong apat, ay hindi, namawala pa sila. Hindi natin alam kung yung dalawa nakakulong, yung isa nagtatago at yung isa naman nasa medical leave. Hindi na natin alam kung ano na nangyayari sa ating... Diba? Ito kasi mga mambabatas ito sila. Sila yung mga legislative branch of the government. Sila yung taga-gawa ng batas natin. Kung ano yung gawin nila, yun ang masusunod. No? Kasi sa batas, ha? Pero sabi ni Senator Chis Escudero, presiding senator judge natin, doon sa ruling niya kahapon, ito ay adaptable lang just for this impeachment trial. Dito lang sa trial, sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Hindi ito adaptable sa mga susunod pa mga impeachment trial kung meron. Sabi niya, sana wala nang mangyaring ganito. Ito na yung last. So hindi siya adaptable. Nag-ruling yun ng korte kahapon. Dito lang natin gagamitin ito na babaguhin natin. Hindi tayo kukuha ng two-thirds doon sa 24. Kung hindi kukuha tayo ng two-thirds doon sa present sa judgment day. Pero just for this impeachment trial, natin gagamitin lang ito sa ruling ni Chis Escudero. Kasi baka maging president yan. Eh bakit itong impeachment court nung nakaraan? Binago nila. Eh, di ba? Pero kaya nga, tinuldukan niya kaagad yon. Just for this impeachment trial. Hindi pwedeng gamitin sa iba. Grabe, binago, di ba? Pero kanya-kanyang ano yan eh. May mga kanya-kanyang mga abogado yan. Di ba? Kasi nga baka katulad nito, negative yung feedback para doon sa mga nag-yes. Di ba? Binago. So may mga paliwanag, pero ang hirap kalabanin yung... Oo nga, majority sila kahapon, pero yung majority ngayon ng taong bayan ay hindi sang-ayon doon sa ginawa nila. Mga kaibigan. Pero sinabi nga, korte yan eh. So we respect. Sabi nung depensa, attorney po eh, depensa. Sabi nila, we will just respect that decision of the court. Kasi korte yan eh. Mga kaibigan. Kasi doon na talaga magtatalo yan. Diba? Sinasabi natin, kahit anong ebidensya pang ipresenta mo dyan, diba? Kahit durugin mo pa yung respondent dyan, kahit na pagulungin mo na sa kalsada sa mga ebidensya mo, doon pa rin ang bagsak niyan sa judgment day. Sa bilang. ng mga magdidesisyon. Kaya dito ngayon talaga nagtatalo. Kahapon, very critical yon. Pero nadesisyon na na. Not unless may pumunta sa Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, i-TRO natin yan, ah, at manatili tayo kung ano ang sinabi ng saligang batas, 2/3 16 for conviction, dyan lang tayo. Pag sinabi ng Korte Suprema, pag may umakyat doon. Pero pag pinabayaan lang yan at walang mag-question, mananatili yan kasi korte. Court decision yan. Kahapon, mga kaibigan. So ang pwede nilang magbago sa nangyari kahapon is the Supreme Court. Sana may umakyat para questionin. Kung sasabihin ng Supreme Court, okay, tama naman yung ginawa ng mga nag-yes. Kasi kami sa Korte Suprema, hindi na kami makikialam dyan. It's your decision. It's your impeachment trial. Impeachment court. Korte kayo eh. Bahala kayo. Kung yan, yan. Di ba? Pero pag sinabi ng Supreme Court, eh, TRO nyo yan. Baliwalain natin yung decision ninyo. Ha? Doon tayo sa ligang batas. 16, 2/3 ng 24 senators. May ganon. Pero pag wala, bababa yung bilang ng mga senator for conviction. Hindi na 16 para makonvict si Sara Duterte. Di ba? Halimbawa, maging 14 na lang. 14 senators. Pag bumoto yung 14, convicted na. Pag bumaba ng 14, acquitted na. O, yun. So, yung bilang. Importante, dalawa, tatlong senador eh. Pag lumabas tong apat, si Legarda, si Bato, si Marcoleta at si Jinggoy, malaking bagay ito para sa acquittal ni BP Sara. Plus yung minority, mga kaibigan. So, pag samasamahin mo yan sila. Okay, so para ngayon, sa ngayon, tabla-tabla. Pero sa nangyari kahapon, meron ng idea kung convicted or acquitted ang ating Vice Presidente. BP Sara Duterte. Yun ang hinahabol eh. Pag convicted siya, hindi na siya makakatakbo sa 2028 presidential election. Any public office niya siya papayagan, makaposisyon, makatakbo. So yun. Yun ang hinahabol doon. Pag hindi siya makatakbo, dahil si BP Sara, lahat ng survey, kahit na durog-durog na siya dito sa impeachment trial na ito, number one, napakalayo ng kanyang bilang doon kay Lenny Robredo sa ngayon, ha, sa mga survey, mga kaibigan. Yun ang kinakatakot ng mga kalaban niya sa politika. Alas 8:01 ng umaga. Oras, atid sa atin ang 1 plus, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Coffee break na naman!
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,